the very people nga nagabugo sa Senate Law Ribbon Committee, especially the chairman, happens to be the Senator Panfilo Papa Ping Lacson. That's our point from an ordinary citizen of this republic. Gusto naton mahibaluan sino ang nagkamal sang trillion pesos nga kinawatan or kickback sa flood control and other infra anomalies. Ha? Sanday sino ang nakabinipisyo kang nagbaton sang mali-malita? Kay kung magbutang kita Malaysia, ha? Kung butangan ta Malaysia ang tanan, ining indi pagtapos ang investigasyon kaginuntatan ang hearing, we can suspect that somebody don't like really to finish the investigation bangod mga byan kay may somebody high above nga may expose and maybe maybe suspitsa ta lang ni maybe wrong, maybe right nga pati ang iban dira sa Senate Law Ribbon Committee nakabaton man malita. Amo nang aton sini nga suspicion. Ti suspicion ta lang na from an ordinary nga punto di vista sang isa ka nagapangabuhi di at natawhay sa Pilipinas eh. Tingatod, hindi pagpadayunon hao. While si Senator Ping Lacson hambal yati, may partial dapat ma-report ang partial findings. Tinga, hindi niyo pwede matingob hao. What's the difference between partial and final? Ang partial, maybe, ang iban niya mga findings dira, may be controverted by other pieces of evidence and testimonies kung padayun nun kagtapusan ng investigasyon. Nga maybe, ang impresyon nga mabilin sang partial committee report might be mabaliskad sang mga ebidensya kag testimonya kung padayun nun ng investigasyon. And that's our worry. We already planted sang inatawag nato sa nga impresyon by way of presenting incomplete investigation. Hmm? After all, sa pag-intiendeta, sa amo na nga sistema, they are just playing politics. Diba? Mambal nga, ibilin ta ni sa, after sa sunod naman, sa kwa naman to, so at least we've delivered a partial committee report. Diba? That's why nga ti, ang kinalain niya sang complete na tapos is that at least they exhausted all the means and ways to discover, to uncover sang kamaturan sa kutob sang ila puder kag ikasarang. Tikon partial niya mo ng hambal nga daw green na kita naton, green na to, amo na, daw green mo, green na to. Pero kung may makahambal, basi may maghambal na sunod niya, witness lang niya, nakita ko, pamatsyaga niyo lang to green, pero actually blue. Because I was there. So you are both wrong. Ang isa daw green, ang isa green gid, pero ang witness mahambal that was blue. You see, ladies and gentlemen, ha? Sina silakan ng guro to adlaw pagkakita nyo na paabi nyo green, pero siya sa pagkamatuod sila niya, ako sila niya to sa salakyan niya, blue color salakyan. That's it, ladies and gentlemen. That's the difference between incomplete and complete investigation and the findings and the recommendation. So makarekomendar kay nya budlay para sa matag identity puti unta na lang abi. Dem la katro pang Alex. Oh, ang salakyan sila tanan niya salakyan sa mga kawatan. Tanan salakyan sa taos gobyerno puti na lang bitanan. Nya budlay abi kun green kay masalaan mo kung isa nga blue. Budlay siya kun blue kay masalaan mo kung isa nga green. That's our example, ladies and gentlemen. So in this situation, ladies and gentlemen, Senator Ping Lacson is banking on his experience and his track record. Siling niya ti, why man ko na may ginatrasan halin sa una, and never been corrupted. He was offered bribe before, sangara pa siya sa police. He was offered bribe, sangara na siya sa public service, sa pagka-politiko. Ti, ang pamangkot sini, ladies and gentlemen, is, sa sitwasyon right now, we are judging the situation based on the performance pertaining to this issue sa corruption. Ha? Ang performance sa subong yang issue. Those were the stories of the past. Diba? Istorya to ya. Kon pamatian talang balang lambalanon kag ang ano bla? Ang istorya bala? Without digging up

0: deeper. Si Emilio Aguinaldo, di blagi na consider tagani man nga baganihan. But who ordered the killing of Andres Bonifacio? Who is an acknowledged baganihan sa Pilipinas? Sino nag-order? Ha? It was Emilio Aguinaldo who killed the hero. Ha? Somebody that we term to be a hero. You see, ladies and gentlemen, ang pamangkot, sino may sala? What really had happened? Ano gid man na natabo? Dibla? So, amo ina ang aton sininga ihimplo sa subong iyang sitwasyon niya. Dapat matungkad ta nga natabo inihaw. Who are the person responsible? Ha? Do you think a secretary, a USEC, mamato-mato kung ako presidente na hinugay na gani? Ha? Amo na way kita maghando magpresidente man katropa Alex no budlaigli. Kon ikaw presidente sini, kon kita presidente sini, hinugay na gani. Ha? Orderan mo to siguro sa Leon, goro sang bahi pagkatapos hanuton lang hanuton na goro. Lala ka mo ka bahi. Ha? Actually type of wood na, kahoy na actually. Nga lang langon mo lang bisan to tamla ko malagko lang kadala, ka kadako na, di timok balis na. Ha? Tawag na bahi mo. That's why, sa subong nga sitwasyon, ladies and gentlemen, ang ginahambal nila, words are very easy to say. Ang mga tinaga, kamatamis ka tinaga, are very easy to say. Katulad sa maghambal nga, ang imo katahong Pilipinas, do katulad sinang nagabagaang nga perlas sa kadagatan nga ginahampak sang balod ka ginalubong sa balas. Kun silakan sang adlaw, nagaidlak kag indi masalaan kundi ikaw tunay nga perlas. Kahapos maghambal magdayaw. Ha? Pero pagkamatuod ka tropang Alex, ang imo balagin pakita worth gin man nga dalayawon hao. Ang imo gin man bala performance on this specific issue worth gin man nga dalayawon hao. Naintindihan ta kada isa sila may political interest, may personal interest. But sad to say, amo nang pinakamalain, they are putting their political and personal interest above our very own interest. 120 million of us. Usay! Amo nang pinakamasakit eh. It's already 8:19 sa ato sa ninyo pagparagad. Oh, pili lang amo na kapihon ninyo. Para sa pampamilya nga kape, Santon plus coffee mix. Wala sang caffeine. Kay ini mangosteen, moringa powder, kag soya powder ang hunod. Pampamilya, nakakape ka na, nabulong ka pa. Santon Gold Coffee Mix, ini siya may glutathione kag collagen. Nami ini para sa mga nagapulaw permebla, para masustintuan sang collagen, glutathione, kag syempre, ang ano, vitamins and minerals, kasi may mangosteen, may palaya, may malunggay, garlic, spirulina, sweetener, stevia, don't worry about the possible nga pag-shoot up sa blood sugar level kay sweetener yung stevia mo or premium D3 coffee mix. Gusto mo niya kape nga may sipa pero may vitamin D3 nga makabulig sa pagpabalik sang insulin sensitivity sa may mga type 2 diabetes. Premium D3 coffee mix. Ang sabor tunay nga kape may matam may katamis ka katamtaman lang and don't worry bisan matamis kay ang sweetener stevia. Nabakal ini sa suki nyo mabuti ka kag pharmacy malapit sa inyo lugar kag sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building Yellow Street atubang sa Midtown Hotel libre ang konsultasyon. Good morning anay kay Ria Lial. Ray, good morning and also sa kay Apple Tabanda sa kay Ma'am Mary Ricabar sa Blessed Wednesday morning katropan Jose Hill. Take care, stay healthy, God bless you and your family. Salamat gid. And good morning sa kay Glenn Amoroso. Ah, gugtas naman si Glenn Subungay. Hmm. Ano na lang abi kon pangutdan ta lang pitsirukoy ang mga lalaking kawatan sa gobyerno no. Usay! Ang mga babae ano bay? Tahion mo na lang ang ila tubangan mo tangan mo lang iya sang host para makaihi, ha? Usay! Kung kay sabla we can think about that extreme situation bangod sang pagkadismayata sa inaksyon ag kakulang sang political will sa iba nato sini nga mga public officials. Mapagwapo lang ang iban, ha? What is popular dito lang sila. Diba? Mapagwapo na lang. parang ati for the sake of real election, ha? Parang ugyunan lang sa tao, niya gwapo to performance siya. Oh. Pero ti ang pagkamatuod siya na why madre sa matutuod niya problema. Yeah. Good morning again, again sa kay paterno si Tarpak Libar III. Siya good morning, Katropan Josil. Na meet pangapi, Katropan Josil, sang Santon Gold Coffee Mix. God bless you. And sa kay Katropa Romel. Thank you, gida. Santon Gold Coffee Mix, may collagen, kag may glutathione. Kay Apple Tabanda, good morning. Kay Julio Sancho Abilardi Medina, good morning. Bullseye, thank you. Sa kay Glenn Amoroso, tapos na. Ha? Kakapoy isang karabaw. Tapos na ko, no? Kakapoy isang karabaw. Kapoy ito, di? Puro ang karabaw, blasubong len. Ha? Could you imagine that? Gabili, galit, tag 50 mil. Galing kayo, tiga kapilahan man, buli mo kapungko sa, ki, sa Bicol, sa karabaw, antes ka makapabata sa bakiya mo, eh. Ha? May iwat ka dan subong turo para nga pakastahan mo imo sining bakiya para makabata. Pagkabata, ya, buinas na ginakon makapabata, kaduha mo. Kalabanan sila, isa lang gid. Sakay Angelo di Monteverde, again, good morning, ha? Sakay Randy Losada, dara sa San Gregorio, Lambunao. Kag sa Lambo Tudada, sa Lambunao Tricycle Association, bla. Ha? Good morning, gida, ha? Sa Losada family sa San Gregorio, kag sa kay Jose Nuno Loreno. Ha, dara sa San Gregorio, Lambunao, Iloilo. Sa kay Ma'am Eunice Gumban, good morning. Kay Romy Talite Pedregosa, Tropan Josil, mayad niya aga nagapamati kami dari sa Arevalo. Ara ka naman da sa Arevalo, buso pag lagawa ni si Romy ay. Dala sa trabaho, Rom. Sa kay Ma'am Eunice Gumban niya, good morning landa kay Ma'am Aloha, kay Miga Kizuna Ramen, kay Ma'am Glenn Tikson Gayoso. Good morning, it, ha? Thank you for listening. Sa kay Lucille Capio, ma'am, good morning. Silingan, Josil, good morning. Gid kag sa tanana, ha? Nagapamati kag sa staff. Sa kay Ma'am Aloha Bueco, good morning, gid. Silingan sa tanan, good morning. Sa kay Franz Bracamonte Pareño, niya greet ko lang si Marlene Idan Pareño, kag Clint John Pareño, kag si Dada, ha? Will Rose Armero. Nga nagatanaw dala sa Navais Mandoriao. Good morning gida sa inyo sa Mandoriao, ha? Sa kay Glenn Amoroso, niya taha magbalo sa United Arab Emirates. Oo. Bala nila guro nga sila gidya mamurumuan kay nga ara lang sila yata bukan na isang Iran mo. Magigham ang Iran bation to sa United Arab Emirates, abi. Sa kay Ma'am Lourdes Tikson Gayoso, good morning gids. God bless you always. Salamat. Hambal ni Glenn Amoroso, selling niya high-tech na yung Dubai, compare mo sa Saudi. Amo na na kadako lang sang Saudi kagdamo wawart. Amo na galing subong sa kalibutan ta, no? Kung gwapo ka kagway kwarta, galaw-ay ka. Bisan law-ay ka, kung damo ka kwarta, gagwapo ka. Hindi, bla Glenn. Kaya kung damo ka kwarta, damo matupan si imo. Ay, papa, kagwapo gadya si imo mo. Oh, siya te, why gita da? Pag-order siya, isang kape pa! Santon Gold Coffee Mix! Oh, siya kagwapo gadya si imo pang mo. Hindi, blaga, padugang gali. Nyari kinyintos, oh. Siya, thank you, gid pang kagwapo gadya si imo. Kada kitain ninyo, hindi na papang tawag si imo. Hi, gwapo! Pero kung gwapo ka gani, kag Waikaw Awards. Ay, alihiran ka lang kung kaysa kagambalon niya. Sila niya, ay, yummy tani, galing sila niya kay Alaus. Nebla ka trupang Alex? Galaway ko nung tao, gwapo, sa itsura, kung may kwarta mo. Pero kung may kwarta, kung kaysa, ha? Amo nang hambal nila nga. Kahapos drawingon, kung bisan sa daon, kasaging, kagwapo mo. Hay, ambot na lang. Sa kay Ma'am Hermite, good morning, gid. Sa kay Egli Belnas, good morning. Thank you for listening, Egli. Ha? Sa kay Rubilin Docilia Lopez, yeah, good morning. Watching live at Marklin Terminal, Morlisin or Morlion, Terminal Dingley, Iloilo. Good morning, gid, ha? Thank you for listening. Sa kay Rubilin Docilia Lopez, sa kay Marithalia Mitsilina. Good morning and thank you for listening. There is XFM 100.7 Iloilo. Mabalik kami sa dugang mga balita kag informasyon dari sa ato sining pagparagad. May gapa ano pa di? May gapalagas pa katropang Alex. Good morning kay Rihanna Gestro. Good morning sa katropang Josil watching live dari katropalisina ng solid supporter, Conalom chapter Himamaylan area. Wow! Ha, sa Himamaylan na, good morning, good. Ha? Negros Occidental ni. Sa kay Mr. Rinaldo Abeto, dara sa Mandoriao. Siya po, Wednesday, good morning, keep safe. God bless you and your family. Gapamati isa sa XFM. Salamat, good, ha, kay Mr. Rinaldo Abeto, dara sa Mandoriao. Makulit ni Marcolita. Maniglin na moroso. Amo, good, ha. Kung kaisa, gaka-imbiar naman si Papa Pinkag. Sa kay Randy Santisas, good morning. Gid kay Johnson Dongguines, niya mayong aga, Tropan Josel, God bless you. Salamat, gid, ha. Sa kay Ma'am Eunice Gumbanya, good morning. Da kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, ha, God bless you. Sa kay Ma'am Edna Puray, niya, good morning. Sa kay Mr. Chigo Puray, da, good morning, man. Thank you for listening. Ambal ni Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, niya, good morning to Ma'am Eunice Gumban, ha. Kag sa tanan niya nagapamati. Stand by, mabalik kami sa dugang nga balita kag informasyon dari sa ato sini nga pagparagad. Ang kaso ni Frank Royce Barbasa, ara na nakasulat ng pamilya sa NBI Region 6 address to Attorney Jeremiah Sargado, the Regional Director of NBI Region 6. So, it will be taken over or makonduct sa parallel investigation ang NBI Regional Office 6 sa pagpamuno ni Director Jeremiah Maya Sargado to determine kung bala may foul play ang kamatayon, even though uncertain pa subong, ha. Di pa ma-certain, good. Pero gapati yung pamilya nga nasapuan niya patay nga ginsunog dira sa Green Meadows Subdivision si Frank Royce Barbasa. May mga na-istorya kita mga taga San Agustin sa College of Nursing. Dis lang magpati nga mahimo ni Frank Royce Barbasa mo, ha? Ang magpakamatay. Dis lang magpati, ha? Ha? May mga friends of Frank Royce nga manistorya kita. Di sila magpatis niya araw-araw. Ah, di kami magpatis sa mahimo ni Frank Royce Barbasa. To inaya sa pagpati. Ha? Sa pagpati, sa pagkilala nila. Pero we will determine really, and NBI could help determine kung bala nagpakamatay o kung ginpatay si Frank Royce Barbasa. Oras, alas
1: 8:29. XFM.
2: Yes, to help!
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw, kaibigan, at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
5: The Secret of Health.
4: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat, at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Ako po si Rodelin Takuya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Namuhay ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
4: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay taglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibig sa mga butika. The secret of health. Santon Plus Gold.
4: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
7: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin?
8: Mag-Vision X-Plus Softgel Capsule. Vision X-Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X-Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw. Ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Vision X Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Yes to health.
1: XFM.
3: Santon Gold Live Testimony.
10: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugatan ko, kinasulgan nga ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko. Subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
5: Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Rodel Santangkuli. Amo kapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione, sugod-subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
3: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at manunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Usually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
13: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
14: X FM.
15: Nay, daw sa kaluya sa imuhaw.
16: Kalain abiyang pamatsyagan ko na. Kasakit ang ulo ko, kag daw malipong ako.
15: Ay, wait ako naanad nga daw, wait mo energy. Tiba sige busong ka.
16: Hindi nak Nabughat ko kag isa pa, anemic ako.
15: Nalipat ka haw nga may ara nga Evergreen Herbal Capsule? Amo bala nang ginatumar ko adlaw-adlaw. Kaysa Evergreen Herbal Capsule, ang kulang iya tugangan, ang sobra iya buhinan.
17: Evergreen Herbal Capsule, healthy body, happy life.
18: Evergreen Herbal Capsule, mabakal sa inyong mga suking butika.
19: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
20: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
19: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
21: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
22: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
23: Senthan Plus Herbal Soap.
24: Yun is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Senthan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
23: Senthan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Senthan Plus Herbal Soap.
25: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
26: O si Bethany Astrid Siliero, sang Kalinong Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Remelito Uy, sa ako nga nadagaan yung 3,000 pesos cash. Dani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
25: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
27: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
28: Kung mamati ka sa XFM.
29: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
28: Kung mamati ka sa XFM.
29: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
30: XFM.
31: Patropa mo
32: exciting.

0: oras sa XFM 100.7 Ilo. Ilo alas 8.43. Bullseye! Padayon sa ato siling pagparagad sa palatuntunan Bullseye, ako naman ay inyo siling katrupa, katrupang Josel Banias. Bullseye! Good morning kay Jenny Haliorina. Tawhay na subong dara sa Lebanon, Jen. Ha? Sa kay Capbots Florentine, dara sa barangay Katrupa, Kapihan sa Molo Plaza, kag sa tanan niya nagapangapida. Good morning, eh. Dara da subong sa barangay Katrupa, Kapihan sa Molo Plaza, si Kapato Kim Sing, si Sir Tapik, si Parimutok Arada, si Kapalya, si Jobol, sa kay Tajoy, kay Honey, kay Andy, kay Chichi, kag kay Pastor Bong. Ah, good morning gid sa inyo. Halin kay Cap Boots Florentine. Mainit ang panahon pero manami sa bayan sa mainit man nga kape, no? Dara sa barangay Katrupa, Kapihan sa Molo Plaza. At sa ring pagparagad, builoy na dulong sa inyo sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C, the ultimate trio sang Yesto Health Incorporated, ang aton sa ring sources sang mga nutrients sa kinanglanon sa lawas, tahalin sa mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, kag spirulina, amoning mga ingrediente sa Santhon Plus Gold Capsule. Kinanglanon ta na para nga makalikaw kita sa malala sining mga pamalatian. If enough ang supply sa ato sining lawas sa mga vitamina kag minerals, halin sa Santhon Plus Gold Capsule. And ang Premium D3 Soft Gel Capsule may ala antibiotic-like effect because of the presence of virgin coconut oil, may malunggay oil, ang ato sining mga sources, sang good fats, a good to nga ma-process ang iban sining mga vitamina kag minerals sa aton sining lawas. Sabi nyo, simple lang makakaon kita sa amoni, may napasulod na kita ng nutrients sa lawas, ta hindi nagakinanglan ina sang iban pagid sining mga vitamina kag minerals, labi na gid amang halin sa oil-based nga mga pagkaon. Basta halin sa good fat, ha? Just like sang VCO, considered to be isa sa mga pwede naton magamit if we are looking for good fat source. At the same time, malunggay oil. Ang vitamin D3 nagabulig pabalik sang insulin sensitivity sa may type 2 diabetes. Ang vitamin D, isa man sa mga sources naton ang premium D3, agud to nga magpapagon sa ato sining tulan, magpanami sang ato sining bone health, ang vitamin D3 sa premium D3 coffee mix. Kasi syempre ang Santhon Vitamin C, our ultimate source ng vitamin C, alkaline based, way gasulabang sulok-sulok bisan wala makakaon. Mag-take ikaw basta Santhon Vitamin C. Quality products sa Yesto Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration. Available sa Mercury Drug Store, Ross Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica, Watson's, Kalakipman, sa Shopee, kag sa TikTok Shop. Kag sa clinic, available rin eh. Sa Yesto Health Wellness Center, sa Ayang Building, Yellow Street, at ubang sa Midtown Hotel, libre ang konsultasyon. Good morning, ida sa mga taxi patrollers ta. Liog lang ko da katropang Alex, ha. Susunod na ito siya ng resource person. Sa mga katropa patrollers ta, ha. Taxi patrollers kay Rodolfo De Lapos Jr., kay Joy Laida, kay Arnold Obispo, kay Almar Haliasgo, kay Hill Alvarez, kay Loreto Estember, kay Hedsel Pinida, kay Kenneth Sonsa, kay Fernando Quistadio, kay Rayleigh John Pinida, kay Joan Salulog, kay Azuelo Pancho, kay Glenn Pilingon, kay Jay Alejandro, kay Dominic Pilapil, kay Jimmy Rojo, kay Melvin Dikila, kay Noel Silao, kay Cesar Gumilian. Good morning, Gid. And also, good morning also sa kay Bini Acosta or Anasta, kay Rolando Miagaw. Good morning, Gid. Sa kay Hernan Bayawa, kay Noli Boy Alimpos, kay Jubert Doloiras, kay Junjun Lagsik, kay Ma'am Idna Akap Rungkilio, dara sa Muhun Terminal. Good morning, Gida. Mama, kamusta na? Kay Lester de la Cruz, kay Teodorico de Licana, kay Chris Quelio, kay Clint Cabo Verde, kay Jipril Bon Alde, kay Henry Aligonero. Good morning kay Rolly Ruel. Good morning and thank you for listening. There is XFM 100.7 Iloilo. 8:48 sa ato sininga pagparagad. Now, hambalanta ini ang plano sa provincial government para mapasanyog ang na tawag sininya sports program. Ang province of Iloilo ang nag-implement through the Sports Development Office under ni sa Local Economic Enterprise Office. Nagpurma sini sa ang ginatawag nato sininya Sports Academy Program, SAP, sa province of Iloilo. Ang Sports Academy Program may 21 municipalities who supported and joined this program. Out of 43, 21 ang nag-join. Wherein, amo ining sentro ng mga banwa, ngang province, from time to time, hindi man all the time, nag-provide sang limited ng mga sports equipment, kagdira gina-train ang mga athletes naton sa pulo tanan ka mga priority sports events sang probinsya. Ang problema, kung paano inipasan nyo gon, we have this NAS in the national level, National Academy for Sports. ARA located ini, if we're not mistaken, Tarlac or Tarlac area, ang National Academy for Sports. ARA da ang tanan nga mga athletes na ton gina-train. Dari sa aton sa Iloilo, da mo man ang plano. Problema sa ni, kay gareklamo, si board member Mark Palabrica, kag former board member Matt Palabrica, mga enthusiast ini sila sa volleyball. Isipon nyo ang mga NCAA schools and UAAP schools, may estudyante to kag gintrain niya mga volleyball players. Ang duhani ka mga public officials na from the 3rd District, board member Mark Palabrica, kag board member, anay board member, now mayor Matt Palabrica. Isipon mo to, may taga may mga players dito gintrained under sa suporta sang magutod ni board member Mark kag mayor Matt Palabrica. Tiga reklamo subong si board member Mark Palabrica sa natawag poaching. Ining pagpirata sa mga private schools, pagpirata sa mga Manila-based universities and colleges, sa mga kinilala top athletes na ton from Iloilo nga halin sa public school. Paano na ton isla maproteksyonan? Tinag-appear kahapon sa sesyon sang unang panalawigan si Mr. Ray Cabarles, ang aton sininga Sports Development Officer 4 sa province of Iloilo, to defend sang ila sininga budget man para iya sa Sports Development Office. We have this sa ato sininga linya si 3rd District Board Member Mark Palabrica. Board Member Mark, si Katrupang Joe Salbanias dari sa XFM Iloilo. Good morning, good board.
1: May special name sa mga taga ate tag sa mga tinatang mga moloyo sa 3rd District pag-subong probinsya sa
0: Salamat gid sa tiempo ini board member Palabrica. Board, we do understand you are a very engaged into sports, no? Labi na gid sa volleyball. Kamo nga magutod gid di mayor now, Matt Palabrica, former board member also. Especially sa volleyball daw damo na gid ang naprodukto man niya sang inyo sini nga binuligan nga mga athletes, no? Labi na gid sa volleyball. Kabay pa nga magsanyog pag hindi lang sa volleyball but other sports events. So ano ang naagrihan ninyo sa plano to strengthen sa nato sininga pag-hold sa nato sininga mga athletes, top athletes dari sa probinsya sang Iloilo? Parang hindi mapirata sa iban man sininga may eskwelahan, either taga siyudad sa Iloilo ang mga universities and colleges, or if not, dito iya sa Metro Manila, board member Palabrica.
1: Yes, sir. Well, no, kung nga ang kuni ang pagtigan like mo sang sa aton gobernador, no, governor Dr. John nga mag sulod mo sa consolidated memorandum of agreement sa Department of Education kay man tig support kinat ang integrated comprehensive program sang Iloilo center sports and the physical fitness. Pagang itong dance
0: ng board, dahil lang gina, may interject ko, anay. Dahil lang gina, kaya adjust lang namo ng imong sining communication kaya nag utod-utod bala. We will adjust with our technician. Kaya nag utod-utod ang signal, ang audio halin sa kay board member Mark Palabrica. Siguro maridial kita. si board member Mark Palabrica, amo ni kapon manag debate gid dito kon paano naton maproteksyonan ang ato sa mga athletes. You know, we have several athletes ginumpisahan ini sa football. Ang problema sila yung magpalarong pambansa. Ang nag-iinkwentrohan na sa finals, Iloilo versus Iloilo. We have from Iloilo team, Western Visayas, representing Western Visayas, sa palaro, ang kontraya taga Manila, tuod ng mga schools, pero ang mga athletes from Iloilo. Subong tanawan nyo bala sa ano, Manila, subong sa volleyball palang bala. Taga Iloilo, Gimaras ni si Gonzaga, taga Gimaras na. Si Gonzo niya, taga Dumangas na. Ha? Mga roots niya. Ara na si Doromal, ara na si Doremdes, and several other volleyball players right now playing for UAAP, playing for NCAA, and playing for Commercial League dito iya sa Metro Manila. Di rin sila si Iloilo, naghalalin, ginpang pirata dito sa mga UAAP schools and NCAA schools. Ha? I'm sorry for that, but again, good morning, Board Member Palabrica.
1: Yes, Jocel. Nag-prove itong ato ng gunayang panitang option. Ngayon na ginausap ng ato ng senator sa pag-to a the memorandum agreement with the Department of Education for the establishment of the Integrated Comprehensive Course Development Program sa probinsya ng ito, gisa for support physical fitness. Isang akong danos ng ato ng MOA at mga responsibilidad nasyon sa probinsya, amo ang pag-develop sa strong talent and outstanding athletes establishment based of the outstanding athletes program. Ang ito ni taga-comprehensive program to prevent the put of our kids. Kaya man na Joseph, ang atong probinsya may ara man sang delegation. No, may delegation kita sa Western Visayas Athletic Association meet. Lain sang una pinatingob noong bilog ni dito. Aga-combine ang city kag province. But sa bago nung pattern sa WIBRA meet, may ara ang team gidya no ang probinsya sa Iloilo. Kag paagas ni nga program nagagasto nung aton nga probinsya sa pag-home kag sa pag-identify tang mga mayong athletes. That's why nga ginagin natin sa section nga kung mahimo ma-retain ton nga mga athletes in train kaging kuwano sa probinsya hasta nga makatapos sila no sang high school. Kailan na akong mag-abot sila sa college. Kay Manti ang memorandum mo para sa secondary school.
0: Okay. So, ano ang mangin sistema sa ni kay, you know, ang sistema sa mga nagapangpirata ng ni Board Member Mark ng mga schools, that includes Iloilo City private schools. Ginahatagan nila ni isang scholarship grant. Mostly sinema top athletes grant aid botambalon all expenses paid elementary to college. Pagkatapos they were provided sang iban pa sinema benepisyo katulad ng isang libreng uniforme and other supplies. Inaya ginagarantiya ina as long as you are still with the team ara ka sa eskwelahan representing the school. Sa probinsya sang Iloilo, we do understand kung makaya ini sa mga private schools in terms of funding, makaya man ini sa probinsya sang Iloilo, Board Member Palabrica. Ang problema sini is just a matter of security as far as the future sa mga student athletes kaini are concerned nga makapadayon sila sa kolehiyo with the promise nga scholars lagi hapon wa isla tuition. Pero kung magpabilin sila sa public school, hasta lang kita sa high school, pag-abot sa kolehiyo, there's no assurance. That's why nga pag-abot sa high school, kalabanan, nag-jump, nag-akadto sila, kung qualified sila, sa mga nagapangpirata sila, mga private schools dito sa siyudad, and even dito iya sa Metro Manila. So ano ang mga, may panibago nga mga incentives kitabi, nga mga offers ini, sa mga top athletes naton sa Iloilo, Board Member Palabrica?
1: Ayos, pasensya agad mag-upo doon, may inaang signal na ito.
0: Oo.
1: Actually, sa explanation no, ni Mr. Ray Cabarles no, sa aton nga session, ay ginapamangkot naton kung anong coverage no, sa outstanding athletes sa program. So, presentation no, sa aton nga comprehensive sports development program pag Center for Sports and Physical Fitness na ginapagi sa incentive. No, so kung na makakuha ikaw sang gold or bronze and silver, may may ginbutang sila ng incentive no kung na pila. So depende sa medal.
0: Mm-hmm. Ah, bali madugang. Aside from the incentive program iya based on a provincial ordinance passed by the Sangguniang Panalawigan, may incentive program pagid nga i-offer yung sports development office ta sini board member Palabrika sa mga achievers naton nga mga athletes.
1: Dira na nang pasulod, isa lang sa iya sang probinsya kag sports development office.
0: Mm-hmm.
1: That's why sa Subong no nagaplano gani ako mag author sang isa ka ordinansya para ma strengthen ng ining programa. Kaya kahapon nga daw isa lang ina ka memorandum of agreement no between the Iloilo Provincial Government and Department of Education.
0: Mm-hmm.
1: Mas maayo gid ko mabutang nato no sa isa ka policy kag makagano sa nagakaigo nga budget.
0: Oh. Kaya ang worry lang ha, being a student athlete father also, a father of an athlete, board member Palabrika. Ang worry malang sinisang mga may promising athletes na to na sa elementary kag high school. Ang ila sining a future pag-abot sa college. In short, sini ang private schools, just like in Manila and Iloilo City, they're offering free education sa college once mapabilin ikaw sa ila sining ranggo or sa ila sining team in different sports event. Paano natun ini ma-counter? Nadala ini sa proposal ni Mr. Ray Cabarles on how to protect this athletes nga magapabilin sa team sang Iloilo and will represent Iloilo in higher sports events and even international competitions, sa board member.
1: According mo sa ilang program, mag-identify noong Department of Education sa ginatawag ng mga varsity players no sa idalom no sa ilang varsity program. So i-identify noong top 30 talents to compose the training pool for the team sports. Magbakit ang mga team sports, sa mga nabi ang sa volleyball, basketball, and then i-classify ang top 30 talents for team sports pag maghihiwat mo sa isa ka extensive training during vacant periods or Saturdays and Sundays. So bali may varsity team pag may training pool man nung ipag-imuwang no, sa kada eskwilahan na yun na-identify as a varsity team school.
0: Mm-hmm. Pero right now sa elementary, concern kita sa elementary, kaya dira gumpisa ginyang development board member Palabrika, no? Pareho sa pagsagot nyo ni Mayor Matt Blas ang mga volleyball athletes nyo sa pool yasang binggawan, no? Subong ara, halos tanan niya eskwilahan to sa Manila, top school sa Manila. No daw may halins binggawan ginyang volleyball player ya board member Palabrika. Recently, pilak bilog ang pinirata sa Manila sa inyo?
1: Do mga pila man gawa kadulog kay man may isa gani nga gampang ko sa anong sa NCAA man.
0: Oho.
1: So si Balios.
0: Si Balios
1: sa professional league no.
0: Oho. Ano tanaw naton sini board member Palabrika sa elementary kag sa high school abi. Na magluwas sini sa mga top athletes naton sa outstanding athlete program. Iniya sa mga achievers lang ha, nakakuha sang medalya either bronze, silver or gold. How about yes, for example, ang mga may ara sang natawag nato sa ni talento, but kinanglan pa i-develop nga hindi i-achiever, paano naton ini sila mahawiran kag ma-develop because in a year's time or maybe in a 2 years time of continuous training, mangin ano man sila promising athletes bala, outstanding athletes, board member Palabrika.
1: Okay, sa ilang program, so ang top 3 nga at top 30 nga talents.
0: Oo.
1: We will compose the training pool team.
0: Mm-hmm.
1: Nung kaga may araman sa varsity team. Nung amo nang ginatawag nila na first strong team that could represent the school. So wala bot sa varsity team, may araman sa reserves na ginatawag, and some may be elevated sa ginatawag na varsity team, but napasulod sa train pa lang tao.
0: Mm-hmm.
1: That's why namin manin ang suggestion, Josel, nga unuan pagin sa isa ka programa para ma-join man ang tanan kay Manti, para makita pagin may mga potentials mo sa sinangahampang.
0: Mm-hmm. Because may national ano na kita, may school kita right now catering tanan sining may mga puturo sa sports this National Academy for Sports, if we're not mistaken, based in sa Tarlac right now sa Manila, and they're also exploring the possibility of putting up a school there sa aton sa Iloilo. So siguro that's a good opportunity for us to explore, no, how we can operate jointly with this National Academy for Sports. Agud to nga makapool kita sang talent dari sa Iloilo and hold the talent sa mga taga Iloilo. Ang problema lang nato subong college, because why kita salpakan nga kolehiyo nga pwede suportan sa probinsya sang Iloilo, and we do believe mamat-amatan ini kaya sa probinsya sang Iloilo. Why plan, no, si Abi board member para bika? This is just an observation and a possible suggestion, Abi, if you take that. Let's say for example, si elementary, ma-identify Abi kita sa school. Nga sa amo ning school, dira iya ma-school lang tanan abi ma volleyball at least naton that will represent Iloilo in the future sports events. Ang basketball diri naman, ang ang iban nga sports events dito kundiin manina sa elementary. And sa high school, we have a promising Iloilo National High School that could partner with the province of Iloilo, kay ti sakop na sa province of Iloilo. Na dira tay bagsak ang tanan abi, may bakante pa man da katindog building abi ng province of Iloilo in coordination with DepEd. Dira naton ihanason paeskwelahon mga high school athletes naton iya sang province of Iloilo, malapit pa sa Iloilo Sports Complex for training of sports events and concentration nila. Cases like that, just like how National Academy for Sports operates, board member Palabrica.
1: Yes, Josel, mayo inang suggestion. Kayang setup nila subong, in every district mayara sila no sang isa ka ispilahan again identify. Like in the case no sa Bingawan, we have Bingawan National High School. Nag-identify nila sa isa sa mga varsity sports program sa probinsya sa volleyball. Pag-inahatagan assistance ng provincial government, facilities, mga equipment, pag-training sa akon ng mga players. So, gin-identify nila ang eskulahan na kung sa diin na amon ang permanent champion sa event.
0: Kaya pares ni sa football, for example, ang mga promising schools subong and municipalities, Barotac Nuevo, Santa Barbara, amat-amat naman ang haniway as far as football is concerned. So, kung may eskwilahan kita ba identify, for example, be Barotac Nuevo will be the one hosting. Ang tanandara ng mga promising athletes, may team A kita, may team B, abi for example, they will be enrolled dara sa Barotac Nuevo, but expenses, if not all, some of the expenses or most of the expenses will be shouldered by the province of Iloilo. Kaya, guro, ah, maumpisahan ng board member Palabrica, budlay malana, mag-umpisa mo.
1: Oo, oh, ganyo. Amo na naging nasugudan naman sa atin nga probinsya ang inyong programa. And ang ilasubong din nga strategy no, sa atin nga sports development office, doon nag-hire sila no, sa coaches, competent coaches and trainers nga mo nga provide mo sang technical training kagigin pa idalom mo sa Center for Sports and Physical Fitness. So ang ini nga mga trainers pulo ka consultants mo sa gin-identify nga mga sports events according sa pagsabat mo sang aton nga resource person kahapon. May mga consultants na sila kaginasilduhan mo sang aton nga probinsya. That's why din na pamangkot ko na Josel no sa session nga kung mahimo pa lang ang suggestion ko da nga ang gin-hire nga coach o kung trainer dapat hindi connected sa ibang nga eskwelahan outside of the province of Iloilo. Bamuti diraga sugod ang poaching of athletes. Kaman ti sila gamonitor no sang activities pag training sang aton nga Center for Sports and Physical Fitness. Like for example, pag identify no sang training pool, kaman ti kun ikaw isa ka consultant sa probinsya kag coach paman for example no, sa siyudad, kung sinong manami dira nga player ang nagastuhan sang probinsya, pwede mo kwaon tagalinon to sa imong team. Sa siyudad, amo lang naging reklamo ko regarding sa poaching na dapat kung inagastuhan sa probinsya, ma-retain mismo sa mga probinsya kay manti po competitor naton sila no, sa Webra. Ang aton nga target, madugangan no, sa gold medal ang probinsya sa Iloilo. At the same time, gina-discover naton ang talents kag mag-represent pa sa aton nga probinsya makahatag sa pride and honor. Sa mga higher
0: meets. And I do believe with your plan, Board Member Palabrika, nga hindi lang ining ibilin tayo sa Sports Development Office, for example, no? But may institutionalized tagid bala, may ordinansa nagid kita bala, nga mag-define kung paano naton pasanyugon ang sports program naton dari and to get hold of our promising athletes to represent Iloilo in the higher sports events bala. Hindi lang higher sports events ha, kunara sa pool for example, may hambal kita dari nga makumpit sa mga open tournaments na iya, even though outside of elementary and high school ng edad, pero that can represent Iloilo. May mga qualifications needed bala, no? Kinanglan gid mag-dagaistargid si Iloilo or kinanglan yung place of birth niya Iloilo that could represent Iloilo not only in the national sports competitions but even in the international sports competitions, Board Member Palabrika.
1: Yes, okay. Na-identify man mismo sa MOA na ang purpose is to retain and develop homegrown talents.
0: No.
1: So, meaning naghalin isa gid ka Ilunggo. Luyag natin nga i-discover para mag-represent mo sa probinsya sa Iloilo. And in fact, madamo man ito gani again plastar nga strategy ng aton nga Sports Development Office. Like, for example, the possibility of signing of a contract between the varsity team members between the school administration and the parents of the selected athletes. But again, pamangkot, kumanto kung may copy plus ang draft nga contract para makita natin siguro yung matriparad pa no, sa opisina natin.
0: No. Kay tining mga may gamay personally ha the way we look at it Board Member Palabrika, may gamay ning setback is because if you want to get hold of an athlete labi na gid ang promising athlete and athletes for example, you need to somehow mag-offer sang malapit-lapit sa gina-offer sa mga nagapamirata, just like for example,

0: nila may gamay lang nga insentibo kag may gamay nga suportahan niya sa local government unit. In this case, with the help of the local government unit, sa banwa kag sa probinsya siguro, we can strengthen pagid siguro sa ato sa nga sports program and maka-develop pagid kita more talents that will represent Iloilo sa mga sports events sa board member Palabrika.
1: Yes, Josel. At pwede man namin may nang initiative ang yasang siyudad mo sang Pasi. Kag regarding sa programa natin sa sports, dapat i-enjoin kitang different stakeholders. Kinanglanon kitang suporta, hindi lang sa probinsya, but ang bulig man mismo no, sang local government unit, no, sang banwa, and sa barangay man mismo. Para mapapagawin pag itang programa natin sa sports.
0: Right now though, hindi man for a start siguro ti hindi man tanan yung sports program all at the same time makaya dayon sa probinsya ini, but for a start siguro ti that's a good start nya ma-identify kita nga we have promising athletes sa amon mga sports events kag dira kita mag-umpisa guro paamat-amat, you know, hasta nga kon masarangan sa probinsya karon ang tanan nga mga sports events nga we have varsity players sa board member Palabrika, much better siguro no in the near future.
1: So actually amo gina dapat taga naton na priority subong kag ideho naton dapat may policy git may enabling policy yun. Para nga basihan no, sa aton na provincial government.
0: Siguro ti somehow we can pattern this sa National Academy for Sports no. In short sini as far as the schedule of the athletes sa makabataan bi elementary kag high school, dapat klase nila aga lang in afternoon practice nila. And most likely daw mo na kinabo just like the National Academy for Sports, the whole morning academic botamology studies, classroom settings. In the afternoon, training sila da kung basketball ka man, volleyball ka man, ping pong ka man, tennis ka man, swimming ka man. In the afternoon, with the trainers and coaches supervising the training bala. Siguro we can start, board member Palabrika, with some sports events that we have promising talents and athletes aboard.
1: Yes, Josel. Because na-include man ganito sa MOA, no, dapat ang school mag-provide man sa mga academic guidance and privilege no, sa mga varsity team members like makeup classes, ang attendance no, sa atong athletes sa education while in training or competition, and ginatawag nga teacher follow-up. Kasi siyempre may responsibilidad man ng varsity members na mag-maintain sa ilang grades and class attendance. Kag at the same time, dapat balance ni attendance mo sa training and competition.
0: Kasi pariyos ni karon kalabot ka to UAAP or NCEA. May tatlo kaka-drop subjects and failures. Hindi kaya kahampang sa NCEA or UAAP board member Palabrika mo?
1: Oo. Amo na, stricto man sila nga daan sa UAP kag NCEA.
0: Oo.
1: Kung kilala kita ka-athletes nga na kilala, kung may failing grades ka, hindi ka kahampang.
0: As far as ining poaching siguro, very, very, kung saan balon na ito, madugo ini board member Palabrika. Madugo, ginakatama, kay mataas dari ang price sang ano mga athletes board member pala break man pala gahatag probinsya sa Iloilo to 5,000 or 2,000 allowance himuon ta ton 10,000 somehow makabulig iya sa mga atleta na makabulig sa mga athletes pero somehow ang province of Iloilo we do understand can compete para in some other benefits bala nga mahatag board member Palabrika. Kay kun mag-eskwela ka to UAAP, you'll be after on until only college mo. Ang province of Iloilo can extend that even in the professional league board member Palabrika if given nga may ara kita pundo kag facility.
1: Ay oh, amo gitang una ang facility gid naton. Dapat mangin available gid mo sa aton nga athletes. So dapat maayo man ang pag-maintain. Anyway, may ara kita ng Iloilo Sports Complex. Siguro i-maintain kita din maayo. I-made available kita sa atong mga atleta.
0: Oo. May isa lang din kita ka-concern. No? I will bring this up to you, board member Palabrika, as far as training, Abi. Ang mga provincial athletes na ton, especially those who will represent Iloilo for the WIVRA-A, pwede naton ina sila just a ano abi

0: No, ayo na to, no. Pwede ayhan ini sila maka-training dere sa Iloilo Sports Complex for free abi board member palabrika. For example, swimming, pareho sabi sa track and field, basketball, volleyball. Because I've learned nga ang aton nga mga swimmers for Wibra, sometimes ginasukot pa dira entrance fee sa Iloilo Sports Complex bala.
1: Sige, isikaron ko na yan na mayo ganit again open mo no, sa sininga programa.
0: Oo.
1: Kaya ang pagkabalo ko dapat free gina niya.
0: Mm.
1: Para sa aton nga mga atleta na naghahalin sa probinsya.
0: Mm-hmm.
1: So kung ginasukot nila, ilang taon ka na kagisikaron.
0: Oo. So right now, how far have we gone abi sa punto nga ining maano naton mapasar naton ini kag mapahamtang na naton ang basic guidelines agud to nga maproteksyonan tang Iloilo nga hindi ma-drain kita sa talents because of poaching sa mga athletes, board member palabrikan. Lapit na lang ini ma-finalize.
1: Actually ang MOA na na-approve na siya kahapon.
0: Mm-hmm.
1: So isa man ganito no ginbutang no sa MOA ang parte sa use ang sports complex gym na dumdum man kun nakabutang gito naka-stipulate nga i-make the Iloilo Sports Complex facility available for use of the athletes.
0: Mm-hmm.
1: Basketball, swimming, table tennis, volleyball, coaches, trainers, and the athletes. But during the training period, makabutang.
0: Mm-hmm.
1: So okay. Siguro i-institutionalize natin na.
0: Mm-hmm.
1: Naka-stipulate man to sa MOA. And then regarding mo sa sinang programa naton para ma-prevent ang poaching kag makatag kita sa dugang suporta i-obrahan ta kita sang ordinansya.
0: Mm-hmm.
1: As of now naga-draft pa ko sang ordinansya pag i-finalize lang naton.
0: Oh,
1: para suporta no sa aton ng mga atleta.
0: Especially that Ateneo right now is also strengthening their hold no with the presence of Ateneo de Iloilo, with the near presence of National University NU dera sa SM, with the future presence of De La Salle University, and with the strengthening of the University of Santo Tomas through ASIL diriya sa Tabok Suba. So at least we have four UAAP schools that will be extending their campuses dari sa Iloilo. Medyo madugo ini board member palabrika.
1: Yes, Josel. Kasi ang gina-emphasize ko dito, ang gina-hire natin bilang mga consultants and coaches and trainers dapat ma-focus git no sa probinsya sa Iloilo. Kay manti ko kaysa gadoble obra nila. May labot na consultants sila kag coach diri no sa probinsya ang gina-hire no sa aton nga provincial government kung kasi nag-coach nun sila dito no, sa mga private schools sa city.
0: Mm-hmm.
1: So, ano karon matabo no, kung mag-kontranay kita. Kung sila nag-champion, kung nag-represent sa city no, sa Western Visayas Regional Athletic Association meet, kag kita may team man no, sa probinsya. So, tama ka budlay. Yung muna ipasulod ko man no, sa aton nga policy nga pa ipagadrihon na dapat ang mga consultants na gina-hire naton why isang ginatawag na conflict of interest. Kay actually ang poaching nag-start man ina no, sa mga coaches. Sila lang maka-identify no kung sino naga-training sa dalom.
0: Mm.
1: Kung why isang nag-refer sa dalom, hindi man nakalambot sa iban sa sagwa.
0: Oh.
1: So dapat sa pag-hire pa lang no, sa mga consultants kag coaches dapat ang dedikado gid kay manti mga job hire employees na sa aton nga provincial government.
0: Mm-hmm.
1: Pag makafocus na gid sa obra nila para pasanyugon ang sports program mo sa probinsya sa Iloilo.
0: Problema naton sinadera is siguro the way we look at it, compensation na board member palabrika, the fact na they are job hire. We have almost kilala ko maning mga pulo ni ka mga coaches naton hired sa province of Iloilo. Kung pabayan mo ni sila kag magtudlo na lang kag mag-train outside, they can earn triple, quadruple than their income sa province of Iloilo actually mo. Kung mag-train sila ya individually ha, sa mga trainers or by team. Problema sina if not well compensated. Basi YT may magbaton lang mga quality trainers and mga coaches nato. Number two, ang problema sini kay aton mga trainers and coaches hired sa province of Iloilo, wa ay gina-recognize sa Department of Education nga magpungko pag mag-coach sa aton mga atleta kay gusto nila teachers lang from DepEd ang pwede maka-coach sa board member palabrika. Siguro ba si madala ina sa MOA?
1: Sige. Ito na nato ni Matt. Mm-hmm. Okay, Manti, importante ang role sa aton ng mga trainers at coaches.
0: Oo.
1: Sa aton nga sports program, kag the way nga mag-represent mo sa higher meets. So, mm-hmm. Dapat siguro pasodyon ka sila no, sa delegation sa Iloilo.
0: Yes. So, mo, wanting ma-recognize ba lang ining coach nga ini is training volleyball, for example, or basketball. For the province of Iloilo, that if in case that the province of Iloilo makasulod, for example, sa WIVRA, Western Visayas Regional Athletic Association meet, nga i-allow ining coach sang province of Iloilo, sang LGU, to coach the team of the province of Iloilo sa WIVRA, for example, kiti subong hindi pwede. Unless otherwise, you are a job hire, you are a consultant of a certain public school board member palabrika, hindi ka pwede ka-intry.
1: Oh, hindi pwede. Kung na, ano pa lang, kung na empleyado ko sa private school.
0: Oh.
1: Kung private school naman ang nag-represent mo sa probinsya.
0: Mm-hmm.
1: Or empleyado ka man, personnel ka sa Department of Education.
0: Oh.
1: See, insakto yun na yung mga pananawan.
0: Oo. Oh.
1: Amogin man ang rules ng palarong pambansa.
0: Mm. Kagang ongoing subong ang national competitions is like, for example, ng Batang Pinoy. Batang Pinoy loosen the guidelines. Ang Batang Pinoy, they are now allowing athletes nga naga-eskwila outside of his birthplace or her birthplace to represent sang iya sining birthplace. For example, the province of Iloilo. May bata dito sa Manila, ag-eskwila. He or she can represent still the province of Iloilo. So, ina hindi pa clear subong kung paano ina i-approach sa province of Iloilo. Kay kalabanan sa mga top athletes na ton, dito sa Manila ang iban sininagay l'eskwila. So if we speak about the aim of the province of Iloilo, that province of Iloilo will be represented by top athletes, ang iban sininagay sa Manila. So how we will take that as far as representation is concerned? Pwede sila ka-represent on what arrangement? Or they might represent dito karon Manila City, Las Piñas City, Pasig City, damo gusto mag-represent sa Pasig City, kaya mag-ranon ko no board member palabrika. Kaya amo ng problema natin, Subong, how will the province of Iloilo approach sang mga players natin based now in Manila that qualified to represent the province of Iloilo, just like for example sa Batang Pinoy?
1: Kaya siyempre ang target natin na homegrown talents mo nang i-develop natin.
0: Mm-hmm.
1: Kaya tama gimana na kabudlay nga senaryo ng aton nga player. Like for example, kung ako no, sa Manila, mag-represent mo sa NCR, tapos kung mag-championship mo kaysa
0: Iloilo versus Iloilo.
1: Sana mo nagwaya, pero kinadala nila itong iya sa NCR.
0: Oh,
1: agad dugang sila, tag sang gold to.
0: Oh,
1: kaya gapadaog mo sa team sa NCR, wise na kabulig na sa ilang banwa o kung na probinsya.
0: Okay.
1: So, amo pa ng isa natin ng ilang taon. Kaya amo na luyag natin na mapapagawa ng programa natin sa sports sa probinsya.
0: Hmm.
1: Ilabi na kid siguro nga matagan sa kunan bang available pang pundo kaga resources sa probinsya para mabuligan ang aton ng mga kabataan.
0: Hmm. So, maybe sometimes maka-discuss pagkikita si Reforder once nga na-deliberate pagin ninyo ining partiya sa MOA, partiya sa pag-institutionalize sinisang ato sa ring mga incentive programs to get hold of our athletes to represent Iloilo. We would like to thank you sa Tiempong, any board member palabrika, kag mabuhay ka sa imo sining concern sa ato sa ring mga athletes.
1: Madamo, huwag nga salamat, Josel, mo sa specialino sa imong programa na nagkatutok man no, sa programa sa sports no, para sa mga kabataan ng mga Ilonggo.
0: Salamat, get board ka. Good morning. Okay, there you are, si Iloilo 3rd District board member Mark Palabrika. Ang oras ta, it's already 9:26 in the morning. May nom ko na Vision X Plus para magsanag matako. Pero ma-pause kita na for some commercials. When we come back, ang ato sa ninyo, Servisyong Katropa with SSS. Oras ta, alas 9:26.
2: X FM. Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ni Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali, diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil.
9: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
8: Isang pahid lang
9: ng Santone Plus Herbal Oil.
8: Ang galang katikati.
9: Santone Plus Herbal Oil,
8: ang pamahid
9: na all-in-one
8: sa presyo
9: magaan.
10: Santone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
11: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado. Always alert.
10: Santone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New York.
10: Sister Pain.
13: Si Sairan, isang Bybyro Hasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo.
15: Pusiling NR Buhat tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamuman mag-intra man sa Santone kag XFM libu-libong papremyo. Salamat niyo.
14: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM libu libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM libu libong papremyo. Intra na!
16: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
17: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
18: Ma-diet na ko buwas ah.
10: XFM.
19: Katropa mo!
20: Exciting!
21: Mga katropa, excited!

0: Orosa XFM 100.7, Iloilo, it's already 9:31 in the morning.
1: Servisong Katropa. Servisong Katropa.
0: Ari kita sa ato sining segment kada Miyerkules ini sa Servisong Katropa with the Social Security System kon SSS. Agud to ma-update kamo sa mga programa sang SSS, mga bago nga mga pulisa kon kaisa nga gina-implementar para sa pagpahapos sa sang transaksyon. Galing kay ang kapusan sang transaksyon subong using the technology nga amo nang pinakamabudlay para sa iban, labi na gid ang hindi ya teke bala, hindi ya makasunod sa flow of the tide right now sa teknolohiya ta. Ano pa kay iban daw na budlayan gid kay hambal niya na anad taken siya ka text and call lang ah way taken man anad ko nakakuhit-kuhit
1: servisong katropa servisong katropa
0: ang cellphone niya dan subong kuhit-kuhit na lang pati ang computer subong parehas dari sa amon pwede ko man ni gamitan sang mouse pwede ko man tumuko na mo ni 9:32 gintumoko lang to. May mga touch screen na subong pwede man gamitan mo sang mouse. May mouse na subong wired, may mouse na subong wire actually, may sensor na lang eh. So, ang iba na budlayan sa paggamit sina. So, right now, sa ato sining pagparagan sa serbisyong katropa, upod ta sige hapon ang ato sining usual partner diri sa serbisyong katropa with SSS. We have Mr. Amiel Hinova. Sir, welcome na sa ato sining programa.
2: Yes, Sir Joseph, good morning and good morning sa tanan nga tagpalamatik kag tumalanaw naton subong sa live naton.
0: Oh, kamusta subong sir? What's the latest update so far with the SSS or the Social Security System?
2: Yes, so far ongoing gapon sir ang aton nga mga programa nga in-implement. As you mentioned gani kaina, majority sa aton transactions could be done online naman no. So there are pros and cons gid man kisa sa digitalization especially for those nga medyo ara na bilong blaser sa hindi gid man techy no.
0: Mm.
2: But on the other hand for those naman yang may capacity advantageous man kay ti example subong ang weather naton nga daan ang temperature naton hindi man medyo nami kay grabing init kun adlaw.
0: Mm.
2: So for those nga may capacity and those that can access it to their sa ila cellphones, laptops, office nila could do so no nga without going out para lang mag-transact.
0: Mm. Right now ti nintindihan naton is 2026 no year 2026 kita masakit man lang kun kaysa sini sa mga national government agencies mga election season and after elections kay kun may changes sa liderato dito sa ibabaw may changes man sa mga top officers running the government agency concerned.
2: Yes, so
0: bisan ano kapaka performer kon indi kaya is IP squared. Kung kaysa mapiktuhan kagid sa Redondo bala
2: yes commonly tawag man naton sir is coterminus mo.
0: Mm-hmm.
2: So when we say coterminus those that are ano tawag na sila dogin select sang whoever manda kag ti during his or her term ti ang manang iyang ginappoint for that position no and kisa there are cases nga ma-retain but gahatabo gin man na nga pag syempre pag change gin man sang liderato naga-change man ang iya nga preference kung sino i-appoint niya.
0: No. Pero ang sistema iya kag ang mga beneficial laid down by SSS sa mga changes sa liderato si Babaw nagapabilin niya sir no.
2: Yes, well, because Sir Joseph, we have established procedures naman.
0: Mm-hmm.
2: There are systems and processes that are in place. So, ang ina is more on, siguro if there are changes, is more on kung ano mga bagong programa nga pwede ma-implement. But those that are existing, hindi man siya muna kayong sigida ma-islan ang mga proseso nato, no? So, nag-aagi gyapon siya ginatawag naton nga technical working group maamo man gyapon but for us doon di gid amo kami na ka-affected in terms of the changes kay ti kalabanan sa mga in place na yung procedure ya is kung wala man niya need for improvements or need for adjustments wala man na gawa ginatandog
0: ang bintaha man lang kung may changes man sa liderato May bag-o gini sa nga programa ang i-implementar.
2: Yes, just like what we announced last December, Sir Josel, no? Tanaw naton, it was announced nga may bag-o kita ang mga program nga ipagwa, no? Kag ang enhancement sa digital services naton. So, nagtuod na siya kay sa digital services naton, nagtupain na ang promisa. It's because of the ACOP liveness naton through liveness check atong programa last time. For those nga wala ka tanaw or nakapamati last time sa program naton about ACOP liveness, inam lang dati ang procedure naton, ma-fill up ka form.
0: No.
2: Kahit kailanan mo mag-report every year para proof nga buhi pang pensioner or existing pa. So sa una, you need to fill up the form, ang pensioner, masubmit ang attachment, ID, other documents to prove nga buhi pa siya, nga kag-rightful pa siya makabaton sa pension. But through this enhancement, pwede na siya kasubmit bisan hindi na siya mag-fill up form kay paperless na, pwede na nga makatulong siya sa website natin. And ma-picture lang siya. No? Live, kumbaga ma-open siya sa cam live, tapos ang balon siya being ma-blink, mahulag, and then the system will determine nga tuod ni siya nga tao.
0: Authentic,
2: no?
0: Authentic, AI,
2: o, hindi ni AI or buhi gini siya kay gahulag. At the same time, i-cross-match ang iya nga data with partnership natin with PhilSys. So, ang iya nga data with PhilSys, that's why ang isa ka requirement is dapat naka successful nga may registration sa national ID. Not necessarily nga may ID siya nga physical, basta naka-register siya successfully, i-match natin kung mag-match ang iya record. Wala na kilalan nga mag-travel siya. So, amo nang isa nga pamatuod nga may mga improvements kita nga implement based on the announcement aton late December.
0: Oh. Kung kaysa may mga glitches naman lang because of mga changes sa ibabaw sa liderato, ang policy stays. Pero may isa, subong ka-concern yun, no, kung hindi apektado dari ang SSS. Number one, sinis di ICT concern regarding about our cloud storage bala. Kiti ang SSS, for example, may data na yan, volume na yung data mo. Hindi lang niya gigabytes, terabytes na yung data sa SSS. Ang iban sini nag-slow down as far as ila sining uploading of data of new members, especially and renewing members sa iban nga mga government agency, Mr. Renova, because of kakulang na sang cloud storage because daw sagad na ang budget sang DICT, Department of Information and Communications Technology. Sa SSS, waya problema.
2: So far, hindi man gina mo ako mong kukuna ka well-versed dira sa aspect na, Sir Josel. But as what I know, may harap man kami nga sarili gidya nga storage nga amon mo. So, si SSS has their own storage. There are multiple layers na siya. No? May mga backup. Kaya tiba laman natin, ang record natin dates back more than pila na ka-decade, no? 1980s and all. So, nabalaan ko previous year na may mga enhancement inubrang aton IT when it comes to that. Especially for, hindi lang actually sa storage, but primarily sa security sa data natin. No? Backup, some informations and all. Pero so far, we don't have any reports as of now regarding that one. Kag may mga previous years nga may mga enhancement nga gin-create ang IT namon to limit ang pagsulod sa mga data nga hindi man gid siya need nga maglawig, no? So there are those nga may mga backup kita nga gina-in place for those naman nga need gid nga mag-tiner sa aton. That's why ang isa kay enhancement nga namin kung nga hindi need nga store is sa una, Sir Josel, dugay-dugay na actually isang manual pabalaan. Pwede kaya ka-apply SS number mo. That's why there are cases nga nagtatlo mo SS number. Duha. That's why there are minimal mega request pa nga i-merge ang ila record sa duha ka SS number nila, no, if proven nga ila na. But with the enhancement sang aton nga online services specifically during the application sa SS number through online, Sir Josel, ma-detect na yas ang system namon nga duplicate record. So by that way, hindi na siya magdugang man sa space nga ginakaon kasi ma-detect na sang system nga may registration na ni siya. So all they have to do is secure the SS number nila kung ano gito kung nalipatan na nila.
0: Okay. Pertaining to that, I came across with a person selling niya, I have 2 SSS number actually. Mm. Pero inactive na si Subong, pero may nabilin sa balang contribution.
2: Mm.
0: Tidaw ay nasagana mag-open, hambal ko, try to follow that up with the SSS. Siya ang problema, duha ako ni SSS number. Mm. Pero ginpabayan niya na. Pero may payment, hambal ko kanugon. Basi kung pwede mo pa makontinue up to the extent niya, ma-qualify ka for retirement benefits.
2: Mm-hmm. Yes.
0: Ang problema duha ako ni SSS number. Mga cases like that, anong himuon niya, Mr. Renova?
2: Yes, ang the first step would be usually ga coordinate sila sa office nato, no?
0: Oh.
2: They fill up a form, we call that manual verification nga form, and then ang obrown sa office naton, Sir Josel, is to determine the ownership of that number, no? Duha ka number. So, may mga verification nga obrahon based sa pag fill up sang iyang SS number before application niya. So, if mag-match man kag ma-prove nga iya na siya, ang matabo would be combine to ang iyang mga records and contributions niya.
0: Oh.
2: So, sakto tong hambal mo nga may probability nga magdugang and then basi gamay na malang ang kulang niya to add up para maka-qualify siya sa retirement. Oh. Ang manang effect niya.
0: Kahit isang unang manual blama, pagsulod mo siya sa kumpanya, ma-apply ka to SSS number.
2: Mm.
0: Pagsailo mo sa PHAC, there are cases, and there were cases, may pending silang loan na there is a SSS number. Masailo sila to sa PHAC, let's say, in other province, naka-employ sila dito, nagawan sila isa pagid ka SSS number, which is very hard to trace at the time sa manual pa.
2: Mm.
0: So, they have 2 SSS number. So, may contribution sa dere, pero may liability sa, may utang. Pagkatapos, a lot of contributions diri sa SSS number 2 niya, nga eventually, pinabayaan niya is because hadlok siya, nga mabukaran, nga may utang gali sa diri sa una yung SSS number. Now, may duha na siya ka SSS number. Pero, dako na tani ang contribution niya kung gin-merge. Kung gin-continue.
2: Actually, when it comes to the loan, kung existing pa na siya gapon, Sir Josel, may ginatawag man ta sa mga consul loan mo, which is the amnesty naton. So, pwede agad siya ma-applyan enough for him or her to avail nga hindi siya mabudlayan magbayad kiti gina-waive nato ng penalty. But, kalabanan nga na-encounter ko, Sir Josel, even sa pag-start ko git sa SSS, nga nag-multiple SS number.
0: Mm.
2: Ang common lang ha, ang kalabanan ang nag-aubra sa, sa kada before, doon na na-encounter ko. Kay pagsailo nila sa employer nga lain, siguro with because of the difficulty bila sa pag-trace ang record before kay manual. Instead nga, ma-provide sila SS number, gina-applyan na lang sila sang actually ang gakatabo kisa ang ga-apply para sila is ang mismo man ang
0: employer
2: nga or ang secretary or sinong in charge dira sa ila ginobrahan mo.
0: Kaya ang worker hindi nakatanda sang SS number niya.
2: May mga muna cases before and syempre do ang knowledge siguro sang tao bla. Hindi siya gid amuna ka knowledgeable on the process before. So ang employer ang nag-apply, no? So not only sa sakada but there are other cases nga sa mga siyempre mga labor nga ang balo nato hindi pang office nga setting bala. So man ang usual nga no pero with the enhancements ang aton nga services no especially sa online gradually na eliminate na naton ang ina nga double nga registration.
0: So cases like that, mambal nga, lipatan ko doon ako ni SSS number niya, bayida. Kanugon sang contribution. May sistema kita nga ma-retrieve na ton without the SSS number by virtue lang sang iyang pangalan na bi. For those willing still, nga i-continue nila ina or if not, ma-check kung pwede sila ka-avail sa mga services or mga programs ng SSS.
2: Yes, that's correct, Sir Josel, no. What they do is ma-provide lang sila valid ID, no. If valid ID ang aton usually gina alpha man lang naton sa system. Sometimes kung daw hindi makita gina wildcard search naton. So pero kung medyo may discrepancy or gamay nga hindi amo saya nga hindi pareho, I mean saya record. So we need to dig deeper saya record. So need naton makuha ang iya nga microcopy tawag namon sang iya nga application sang number nga na. So gina-match naton ang mga data dira to prove nga iya gid. Pero kung sakto man ang pag-fill up ya before, makita ganyan naton. Kag insigida matag man naton ang ano, kag with some interview man Sir Joseli.
0: Oo.
2: Kaysa ginapamangkot naton, din ka previously nag-work. So kung mag-match man ang iya sa bat ng balya, nag-work sa amon eh. Kag makita man sa system nga dragi man siya nagtrabaho. So insigida matag naton ang iyang SS number.
0: Because I was able to encounter with this employee sa una sa Sugar Central Meredes Barutak Nuevo. Nya selling niya may contribution ko to siya 1970s 80s pa to. Pagkatapos selling niya pinabayan ko na lang. Tembol ko ya di patitan ito lawig pa to siya lapit-lapis niya pulo na katuig to ang akon niya contribution. Tiwaya ma check kay para sa iya why na ya kaso bayida selling niya tapos na to. No baliwala
2: contented
0: na lang
2: naman siya siguro.
0: Contento sa even though ati is still struggling sa pagkabuhi. Pero ang iya man ang concerns niya makadto pagamugamo pa ko sila niya lipat den taken kasi is number ko. So amo nang concern niya kung paano iya ma-check ina kay basic budlayan pa bala siya kay ang experience sa una mapila ka launa makita rin ka alas 11 na bla bangod sa manual nga
2: proseso before
0: proseso with that problem possibly ma-solve pa ina no nga ma-retrieve iya SSS number kag ang iya sining contribution records sa Mr. Hinaw.
2: Oo, yes. Ang maginano even during our orientations ni Sir Joseph Gorian kita, gina-inform gid naton nga for those nga dugay na nag-stop, pwede gid sila kabalik. Kasi one thing that is good with SSS is ang imo record wala na yaga kadula mo.
0: No.
2: So if you have capacity to continue paying kag gusto mo magka-pension, pwede gid ya kay wala ya siling kay abibes ang iba Sir Joseph lang paginsindi nila nga ang SSS nila basi kundugan nila wala na bayaran wala nila nasapak abi nila wala na do among ginakalabanan nga mabatian naton sa mga during the orientation sa mga barangay lang ay abi ko sir wala na to kay do na
0: bayda
2: oh bay na lang basi wala naman to but wala we clarify nga wala na yaga kadula ang record mo kag for example sa case na to kung naka 10 years siya may ara man niya mga iban nga nag-qualify niya Sir Joseph mo. Kaya damo man kita ng counter nga ginbayaran sila sa ilang employer. So sayang man basi ang sa iya karon ang balo nato naka 9 years ang contribution 1 year na lang kulang para magka-pension siya. That would be a good help sa iya kung ma-continue niyang 1 year kaya lifetime pension para sa iya no.
0: Oh.
2: And aside from that kung ma-verify niya Sir Joseph kung may need man i-correct sa iya record samtang able pa siya mapakorekt niya para naman sa benepisyo sa iya pamilya later on kung ano man matabo iya sa member amo gina always nato gina balik-balik sa Joseph kay iban masapak na lang ila record kung ma-retire na no.
0: Hindi gani nang gambal nga anak, dali ka mo di anay siya kaya hindi na ako maglawig. Dahil bukado niya ba si may is
2: benefits na, o may mga mga cases. But sad thing kaysa Sir Joseph, may mga discrepancy or may mga need nga i-correct sa name niya or birthday kaysa may mga lain ba lang ang ngalan. Sample, kung duway ang ngalan. Ang nadalay gali sa muna, isa lang. So, much better nga samtang able pa siya or buwi pang member nato. Mapakorek niya, no? Kaya para, when it comes to applying of benefit later, direct tayo yun, dire-diretso na Sir Joseph.
0: Ang isa pag i-dara, Mr. Renova, may mga lapses kung saan the part of the employer. Inang abi niya, nakabayad siya. Ginbayran, SSS niya, gali kay wala. So, mga bagay that can be corrected especially kung ang iya nga ginobrahan niya kumpanya is still existing.
2: Yes, amo pagid na isa Sir Joseph. Thankful man kita subong kay ti makalabanan sa aton pwede naka-access through the help of the online facility. Ma-check na yan naton kag regularly pwede mo yan ma-check kaysa una bit challenge kay man Sir Joseph kay makadto kagid bala sa SSS to check kung nabayaran ka or not, di ba? But now kung may ka-access, makita mo na insigida kag mismo mahambalan mo ang HR or company mo or employer mo nga aryo, pakita ko sa inyo proof nga wala nagsulod ang inbayad ninyo. Unlike sa una nga pwede yung kambalan nga hindi nagbayad ko. Pero you need to go sa office para makasecure sang copy. But now, pwede mo na insigida mapakita sa iya. kag dula na do magadula na blalusot Sir Josel nga mambal nga nabayaran pero mapakita mo sigida sila nga na, wala na bayaran and dugang pa naton Sir Josel man this year ma another round naman kita gali isang run after contribution evaders nga activity so gina-advance ko na sa employer nga hindi sila makibot no for those nga napadala namon billing reminder nga wala sila nakabayad or there are record need nila i-correct sa office namon kasi one of these days mabisitahan sila namon so as early as now they need to coordinate na sa office para hindi na kita may need pa mag-kadto sa ila to provide notice of violations or whatever.
0: May iba niya, Mr. Renova, nga, they have substantial contributions.
2: Yes.
0: Magkamagita substantial, hindi lang good for 10 years. Iba na sila, may 12, may 15 ka tuig. Those were the years, 1980s, 90s. Pinabayaan nila because at that time, tama ka dako ang accumulated nga bayaran nila because ang loan. Nag-loan. So that incurs interest principal plus interest paglipas penalty. Principal plus interest plus penalty principal plus interest plus penalty hasta nga ang loan nila for example 10 mil nahimo na lapit-lapit 10 mil ang ila worry sila nga sagi ka paka follow up sina mamalayran pagid ako dugang sina 10 mil sila nga pila gid ang makuha ko sa SSS right now may program kita nga hindi man gid magdako katama dan the principal ang iya sila nga balayran na Mr. Renault.
2: Oo, ang manang natawag naton nga consolon Sir Josel no. A big chunk of the accumulated mga balayran is because of the penalty. Kay dugay nga wala siya na bayaran but because subong we don't have deadline na sa consolo naton ongoing siya nga program wala deadline pwede gid nila ma-applyan niya Sir Josel kag it is proven nga dako gid yang mabuhin sa balayra nila kag pwede siya ma-staggered aside from that Sir Josel ang gina-clarify man naton is ang loan mo wala na yang ginabuhin bisa contribution mo so iban ang they are thinking nga mas nami siya nga ibuhin sa contribution ng loan pero on the side of the SSS ang gina-clarify natin Sir Josel actually much better nga wala na siya ginabuhin sa contribution mo it's because ang imo yang contribution would qualify you for future benefits mo like retirement mga death benefits sa pamilya mo mga funeral so wala na siya ginaiban kay ti ang matabo lang yan Sir Josel especially if you qualify for the pension. Especially kung ma-applyan na siya konsolon, magbuhin ang penalty. Ang gwa niya, ibuhin lang to yung pension mo sa imo loan balance. Pag na fully paid na siya sa imo pension, ma-start na imo monthly pension, lifetime. So may kwaon kagyapon. Meaning, it doesn't qualify the member nga hindi siya makabaton sa benefit because of sa loan niya. Ibuhin lang siya, pero ma-qualify gid siya kagyapon based sa iyang contribution.
0: Oh, te, ara kamo da. Kalabanan sini actually ini mga nag-edad na 60, between 60 and 70 mo. Ningin pabayaan nila sa una bla. Kung kisa ka muno la na may malaga. Tuwas niya may problema ko si sa monyo damo selling na to contributions. Tamaran no ako ko na mag-follow up to kasi kay hangged to utang ko. Siya hangged ang gud guro interest na kato. Tingin pabayaan niya na lang.
2: Te, ang balo nato Mr. Josel to give it medyo clearer picture no sample naton kung let's say ang iya loan balance ang balon naton sa una hindi magiging naman nakadlagko mo ang balon naton subong 30,000 ang iyang existing iya loan balance so nabuinan binaton because of the consolon na amnesty 10,000 20,000 na lang bisa na balon na lang naton ang minimum pension niya Sir Josel would be balon naton bikaron is 3,000
0: no.
2: So ang bilin niya nga 20,000 i-divide naman lang naton sa 3,000. So that's how many months, no?
0: Seven months.
2: Oh. Oh. 7 months nga wala siya pension kay ti ibuhin anay naton ang tong loan niya sa iyang mabaton nga pension. But after that, after 7 months, like 8 months siya may pension na siya. So amo na siya ang advantage sa Josel nga ang hambal naton nga wala na yang ginatandog ang contribution kay it would qualify the member kaya gyapon sa long term benefit
0: pero dapat i-check nila kag i-applyan nila for the
2: yes o actually mandatory naman na summon personnel Sir Josel na if in case they would file for the especially sa retirement, ina-check anay kung may loan balance siya kag gina mandatory gid nga pa-apply yon ang member anay. Kay ti para mabuhinan. Kay bisan mamba siya nga 5,000 naman lang na tamad na ko mag-apply sa konsulon para diretso kay gadali mo. Pero ginambag hindi sir apply kay kanugon man.
0: So sa tananda sa medyo nagbulukay-bukay ng mga buhok pagkatapos hindi teki kay kalabanan sini text and call lang ang ila sa saligan. So kun nalangan gid kamo kag malangan kamo, find ways to visit any SSS branch office.
2: Damo naman kita Sir Josel mo for the benefit of everyone. Mayara kita sa Hordan sa May Capitol Grounds. Sa Pasi we have sa kilid sang ilang CTO sa may sa una tawag nila OFW building mo.
0: Oho.
2: Pero basta draman sa tupad lang sang City Hall sang Pasi mayara na kita. Ang service office naton subong diri sa city duwa ka bilog. Tatlo na actually. Tatlo na Sir Josel, we have duwa sa Robinsons nga mall no. Molo. I mean Ledesma kag Haro. And ang GT Mall Molo naton nga ginhalinan naton nga area sang branch naton, nagbilin kita dito sang service office man para for those naman nga mas lapit dra, hindi naman sila need gid nga mag-transfer magadto sa bago naton sa festive nga branch no. So, dampili sila, pwede na sila ka-transact any of that branches. And aside from that, may Makalibo and Roas ang tiki kita nga branches.
0: No. So, ti sa tananda, nga may SSS contributions, nga ginpabayan, bangod kay, ang worry nila, nga ba si Sukton, kublas niya kag-iakusar ako kay SSS, kag-mapriso bala ako. And that's the number one worry. May hindi lang isa, duha na istorya ta sini. Damo na nga mga malam na istorya nato nga may SSS contributions galing kay gin, why nila gin update as of now, ila records. So, ila gin check ang ila sa mga records. So, it's high time sa mga apoda, update nyo slulo nyo kadto sa any SSS office for that matter para nga ma-check niya ang iya sining SSS contribution status.
2: Yes, that's correct, Sir Josel. Kaya ibuhin lang mana naton sa pension mo. But, ang manambal nato, nabalik-balik naton, it will not disqualify the member sa mabaton niyang pension. Kung mag-qualify siya sa pension, ibuhin lang anay. And then, pag na-fully paid, masulod na nang iya yung lifetime pension after.
0: Applyin nyo lang ang inatawag na ito sa inyo, console loan. And
2: yes,
0: that's the condonation of much of the
2: mga past dues ang imo, nga mga ano, kag ang dako nga help dira isang penalty mo hindi na siya pagsukton na kahit wala because of the program nga gina-offer nato.
0: Actually may sadri ang dumduman ko. Tamaran siguro sini mag-check gid mo. Kiti daw mo na sila niya. Pamangkot abi sila niya paritawag sa akon sini. Pamangkot bi presen niya mga 350 plus na actually. Niya 350 sila niya ka contributions na himo ko at maximum sininga ano bala bracket hambalya silingya mga pila sinang mapension ko actually edad yung subong is 59 eh.
2: 59 actually Sir Josel, to be exact, kung gusto yagin makita ang exact nga computation, makita yun sa retirement calculator naton mo.
0: Uh-huh.
2: Either sa iyang online account mismo or sa aton nga website, may ginatawag itang SSS Retirement Calculator. Pwede niya na makompute dira. But for the benefit of everyone, mag-amuna Sir Josel, ang highest bisubong nga ginabaton sa aton pensioner is more than 20,000 mo. No? Kung granting ang iyang bracket since nag-start siya up to currently, maximum siya. No? So, dako eh. Hambalo naton, that would constitute not lesser than kung hindi ko magsala not lesser than 15,000 per month no. Kung 350 kag madugangan pa no. More or less mga hindi guro magnubo dira kiti with kung ma-retire siya next year kung ma-timingan Sir Josel nga retire siya before September may 10% pa na nga doon because of our last tranche nga increase mo.
0: Oo.
2: So dako man ang dugang sa iya. But to be exact, much better i-try na check sa retirement calculator. Or, pwede na pagka 60 niya, pwede na ma-check man sa aton. Okay, may estimate man na. Actually, mag-file siya sa retirement, Sir Josel, makita yan na.
0: Oo.
2: Pero basta hindi, feeling ko hindi magnubo sa mo itong amount kaya gin-mention ko.
0: Sa itong Daniel Famati.
2: Kung straight maximum ha.
0: Oo.
2: From the start. Wala mo gavari, mana Sir Josel, if in case may mga nubo siya nga bracket before. So, ga-affect mana mo. But, kung granting for the sake lang sa competition, kung halin sa pagsugod niya, sa last niya is, hindi siya magnubo sa maximum ang yakang. Ay, may ara ko kilala nga, nag-retire, I think 30 years in service siya, Sir Josel.
0: Mm.
2: Managerial level ang iya position since nag-start siya.
0: Mm.
2: Sang wala pa kita increase ang iya pension is nasa 12 mo.
0: Oho.
2: So wala pa tong series of tranches naton.
0: Mm.
2: Kag wala pa to ang added 1,000 naton that time.
0: Mm-hmm.
2: So sa iya nga case kon ongoing sige saka nga saka dako eh. Kay 300 manog 30 years naman na siya, di ba?
0: Oho.
2: Plus nubo pa tong maximum ceiling sang bracket naton Sir Josel before. Kag may pension booster pa na ba si iya kung employed na siya.
0: Ang nabalan ko lang sining he is handling a branch office of the dako man niya kumpanya.
2: Oo. So may pension booster. So aside from the basic pension niya, may kaluaon pag siya sa iya nga pension booster which is mandatory.
0: Oo. While ako ka-check sa iya kung he started sa maximum na bracket or he started sa tawag nato sini based on salary bracket lang balan at time. Kay tikon nag-umpisa ikaw, let's say for example, sa salary bracket, butang ta mag 30 years sa subong, mga 1990s, kid na gumisa, no? Daraguro to 1995, 96, 97.
2: Mm.
0: So, basikon ang bracket at the time, suldohan na at the time, 96, 97, yung ibang sinigas, suldo na tag 6,000, 7,000, which is below the maximum bracket at the time.
2: Amo na actually, Sir Josel, na-recall ko lang sa isa natin ka-orientation, i-share ko na lang, no? Nga ang iban, when they see nga gasaka aton nga ceiling sang bracket naton, kaysa muna sa pag-start ko sa Sir Josel, ang ceiling or ang tawag na to nga ceiling, kung pila lang bla ang sweldo, pila lang sa sweldo mo ang pwede naton makuha ang percentage para sa contribution. So there are sang una 12,000 naging 15,000, 16,000, meaning sa amon lang na bracket bisan magsobra imong mga sweldo dira lang kami pwede ka kuha sa percentage para sa contribution mo. So ang iban kung kita nila gasaka ang ceiling, medyo nagakurisong or nagakusmod, baya nagdako na naman ang contribution nga kinahanglan ko bayaran. But contrary to that, Sir Josel, dapat mas naga aspire ang members naton nga dapat magsaka ang ceiling, no. Kaya the bigger the ceiling sang bracket naton, mas nagasaka ang probability nga magdako iya pension. It's because bracket based ang aton nga computation sa mga benefits mo. So aside from the longer siya gabayad, kung gataas ang bracket niya, mas gadako man ang computation. Just like with the GSIS, bala kung i-compare naton. Kaya ang GSIS, kung pilagi diyang gross ang salary mo, dra man siya gross madidak. So that's why dako yung contribution, pero dako man ang returns. So same lang with the, to make it simple, siguro Sir Josel, para po sa maintindihan, do presal kan siya, bala.
0: Naho.
2: Kung may dua ka tao, gulog piso, kagahulog lima ka piso, do you think sino ang mas bigger ang makuha later? Siyempre ang lima ka piso, di ba? So, mo man sa ito sa SSS ka GSIS contributions, the bigger you contribute, designed ang aton system and program nga mas dako. Kag hindi siya base, Sir Josel, nga refund lang mo. Hindi siya refund lang, hindi lang siya earnings ang ibalik sa imo. But ang computation is times 2, times 3, or times 4 ang imo naging contribute while you were working. And ang bigger chunk dira ang factor is lifetime.
0: Okay. Tini manog manog 30 years, no? Ang 350 contributions kay ni. Granting from the start abi minimum wage earner sa up to now abi sir for 30 butang 30 years in service.
2: To be safe, Sir Josel, hindi na siya magdubo sa 10,000.
0: No. At least may idea na kamo ha.
2: Oo. So, hindi, basta dira. Pero I think kay Prestos ang na-mention ko ganit, 30 years na siya in service. No? Ang iya na ko is I think nasa 12 or 13,000 ang iya. Pero ang safe computation, hindi siya magdubo sa 10,000.
0: Okay.
2: Pero it will be more than that.
0: Kulo computon ko akon.
2: Kung bala ako makompute mo gid sir kay because may online ka nga access na no.
0: Uh-huh.
2: So makita mo gid. But to be safe that would be it will not be lesser than 10,000.
0: No. Basta minimum wage earner ka and around 30 years in service.
2: More than siguro.
0: No.
2: Kay ti budlay mag ihambal ko definite kay ti wala ko nakita ang record niya.
0: Mm.
2: But we could always check man sa office estimate or ipwede niya i-retirement calculator.
0: Okay. Now, lastly, ano ang mensahe for this week sang SSS, Mr. Henova, sa tanan nato sini nga mga miyembro kag sa tanan sini nga gusto magpamiyembro.
2: Yes, as always, Sir Josel, ang aton nga mga official information sara man sa website naton, that's www.sss.gov.ph. Sa Facebook naton or other social media account, pangitaon lang nila ang My SSS PH. Kagpamati sila sa programa naton, Sir Josel, every Wednesday, nagaprograma man kita. So, pwede gid sila kapadala questions. And when it comes to the information, kay Sir Josel, ma-remind na lang ko, damo naman gagluwa sa bombing mga kapadala message pero nga about ayuda or mga
0: nakabaton ako sinasa
2: nga
0: number lang cellphone number
2: nga may ma-message si mo nga i-click mo ni or i-gai ko sang imo information kay may ara ka balatonon nga ayuda or whatever so hindi man actually sa SSS no so ginatake advantage bisabong sa mga iban nga mga kautura naton nga maalam nga i-take advantage nila bala ang kapiga doon para makapangtunto no so be wary be careful. Hindi basta-basta, if it's too good to be true, ambal ganit nila, hindi git basta-basta magpati. No? Kag si SSS, wala kita subong gahatag sang siling mambal ka nga pangyuan ka information in return nga tagaan ka kwarta, wala.
0: Mm-hmm. Kayang nabaton kayang information, this is from SSS. You'd been qualified sa muning program.
2: Daw, manang ila intro.
0: Pagkatapos, siling niya, you are supposed to receive this amount, but we need the processing fee of this amount. Siling niya, you can click the message below to send some amount needed para ma-process ang imong claim and it will be credited to your account. Baw ka namin. Grabe mag-disenyo kung kuha mga tunto man gali online
2: daka,
0: ba?
2: Daka tingala lang sa Josel, kay tagaan ka na gani, pangayuan ka pa, no? Dra pa lang, ano na clue na sa imo, hindi na to. Kiti, tagaan ka gani, tapos nga, pangayuan ka pa, no? But minimum is, kapangayo sila sensitive information. So,
0: OTP.
2: Careful. OTP or imong other information. Kaya nga, hindi na, kung si SSS gid man na, hindi na kami mangayo, kaya ra naman na sa record namon. So, hindi gid magpati, basta-basta.
0: Budlay na. Budlay na matuntuhan niya. Di pang kwarta subong tingpiligan.
2: Oo. Tagaan niya ka, tapos pangayuan niya ka. Hindi gina yung guruya. Tsakto yun.
0: So, salamat gina, Mr. Henova. Ha? Thank you sa imo sining tiyempo ginatag naman dari sa aton sa servisyong katropa.
2: Yes. Actually, it's our pleasure, Sir Josel. No? Kagti, medyo nalipay man kita. Kiti damo na kita sang nagpinamangkot usually sa aton. Kaga, damuan gamuno nga damo na naga makabati sa aton so hindi man sa live pero damo man naga tutok sa radio so thank you sa at opportunity always.
0: Salamat gid there you are si Mr. Emil Henova from SSS.
1: Servisong Katropa. Servisong Katropa.
0: Good morning gid kay James Katropang James Pahadurak tali sa isa sa mga naka-apply na sang iya tong problema man sa SSS.
2: Oo, nadunduma ko, Sir Josel. Nakapamangkot ni siya last time sa aton.
0: Oo.
2: More than 2 weeks ago yata, no?
0: Yeah.
2: Oo.
0: Yeah, thank you. Nagpasalamat na siya kay...
2: At least nabuligan
0: siya. Nabuligan to siya. Tuli, dako retirement siya sini. Dugay pa man ni mag-retire. Pero dako retirement siya sini. Kung mag-abot ng retirement age siya sini, bisan mag-lago-lago.
2: Dunganga na lang ni sir sa pension booster.
0: Oo, pwede kid.
2: Kung may extra siya.
0: Kaya may ara voluntary gali.
2: Yes, may voluntary pension booster. Though, investment man sir, nga at least sure kang makuha. Mugin kiti may principal preservation.
0: Oo. Dugangi lang da, kay Migota James Padura, dugangi lang voluntary pension booster. Sa kay Ching Fer Villasiran, good morning. Isinagatan ako kami dari with Suchi, with Tucci, and Mama Lin. Thank you, ha? sa inyo sa ninyong pagtutok dari sa ato sa ninyong serbisyong katropa.
1: Serbisyong katropa! Serbisyong katropa!
0: Why not tagaling tiyempo sa ato sa ninyong pagparaga? Thank you for joining us ha, dari sa XFM sa programa Bullseye kag sa ato sa ninyong serbisyong katropa with SSS.
1: Serbisyong katropa! Serbisyong katropa!
0: Sa technical side, upod na si katropang Alex Saspan, katropang BJ Sirada. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si katropang Josel Banias, XFM News.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Christopher po. Dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Maribel Isa, ako ka nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Majuti ka gid nga fresh.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
6: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Thrive plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat. Kili-kili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
11: Oh.
10: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
11: Aray ko!
12: Katrupa,
13: exciting!
12: Mga katrupa, exciting!

0: akong kasubong. Kag wala sa makapugong sa akon. Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akong balahibo. Samtang naglakat ako sa dalan. Baboy! Baboy! Kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo talan, na ginatiguluhan. Quatro horas. Bente quatro horas. Babatian dire lang sa inyo paboritong estasyon. X FM.
3: Exciting. Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
4: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga? Natutulog ka? Lalamya-lamya ka sa trabaho? Magkape ka? Mag Santone Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka.
6: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.

0: pagkaroon sa kasugpon sa ngaton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.
1: Pamatsyag ko bala? Doon sa nagdo ka kay Roy Risa?
2: Ano kay, hindi gaman ako matuod sigurado. Masya nang babunpong sa mga hinalay.
1: Kung nagsiling ka ng adaan, kundi wala na kita nagkatuto kay Cap? Kag wala nagguanga doon sa inti amo?
2: Babay ilang ah, kisa rason. Siguraduhon ko na kung sino kita nagapangawat sa ngaton hinalay.

0: Nadulang sinagod naton nga baboy sa tangkal?
1: Oo, Waldo.
0: Sino nagkawat?
1: Wala ako makahibalo.
0: Sa din kay Hau? Nga wala ka makahibalo kung sino nagkawat sa baboy mo?
1: Kay nagtadto ko abi sa ilan ni nanay. Kaga mga bata, wala pa diri. Ito pa sila sa eskulahan. Gani, wala ko sa pamangkutan eh. So nag-abot ko, wala ng baboy sa tangkal. Ay, patato siya kabulan niya. Kagmahal na to ko ni Baligya. Pero ginkawat pa.
0: Nagsiling ka hanggang bilis at to. Ibakal mo sa bagong ref?
1: May ida ah.
0: Ano? Hindi ka magsiling na wala ka na sang gana nga magbakal sang ref.
1: Ano gid kung wala sang ref, how? May man asang una nga wala ta ref. Ang aton pagtaong, inabutang talang sa basket. Kag nasang at sa lansang.
0: Oh.

0: Mayong aga, Nay.
1: Uy, ikaw gali, Waldo. Wala kau bra?
0: Mayara man. Pero naisipan ko nga maghapit, anay diri sa imo, Nay.
1: Iga, Arbad how?
0: Nakahibalo ka ba lang aking kawat ang babon nga ginasagod ni Risa?
1: Uy, iga, ah. Wala kaya makahibalo, how?
0: Sang ano, Nay?
1: Yung ginbaligyan niya ang baboy, kag ang bili, ginhatag niya sa simbahan?
0: Ano, Nay?
1: Ay, Waldo. Wala ka sila makahibaluhaw? Nagpakita ang isa ka birhen, kag nagpahibalo, nga nagaplano ang China nga sa kupo ng bilog ng kalibutan, kag dala na kita dira.
0: May, Nay?
1: Oo, Waldo. Gani, kita tanan, dapat nga magpagamuyugin, nga malikawan ini. Kag hindi lang kita ang dapat nga magamuyo, agon nga hindi kita pagsakupon, kundi kinahangla na itong tanan nga mag-abot. Agon nga gastuhon sa paghimo sa panalipdan, kung hamuyon kita sa missile sa China.
0: May, sino nagsiling si Nanay?
1: Ang birhen gani. Kinahanglan nga mag-isa kita tanan sa pagpangamuyo. Hindi lang kita ya mag-iya-iya lang. Magbuligay kita. Kagbasi kong pamatian sang mahal nga Diyos ang aton pangamuyo. Kagmaluwas kita tanan sa kamatayon.
0: Amo gali? Kabuang nga, Nanay.
1: May, ano?
0: Oo. Wala ina sa kamaturan?
1: Apagamuhin na ginapatihan sa asawa mo, Waldo. Kag sang iban pa nga mga tao dire. Kag amo ina nga ginbaligyan niya ang baboy ninyo.
0: Hindi. Nag-ano-ano man niya si Risa man? Nagapatigil siya bahin sa birhen nga nagapakita kag nagsili niya ang China ang malasun nga superpower? Hindi ng Amerika?
1: Oo, amo na.
0: Sugit-sugit lang na yan, ay. Kagwalay na yan sa kamaturan.
1: Apag amo na yan, ginapatihan siyang tanan, ah? Pareho siyang asawa mo. Kanamo na siyang nahatag niya ng mga miste sa simbahan. Kagmatik ko, pati ang inyong gasol. Ginbaligya ba niya?
0: Nakaibalo ako si Nanay. May guba ko no, gani ginilisan niya.
1: Ano nga guba, man? Ginbaligya to niya, no, kay budak, no? Kanto ay tumula si budak, kagpamangkuta to.
0: Oh, amo gali, Nay?
1: Panatiko naging siya sa relihiyon, nga ginsudlan niya. Kung magpadayon, ina, maabot ginang adlaw, nga siya duta na lang kamu mahigda.

0: Risa, luya ko nga magsugid ka sa matuod, ha?
1: Anong isugid ko?
0: Matuod bala. Nga wala na dula ang baboy ta, kundi ginbaligya mo.
1: Sino na ng siling? Ang iloy mo naman?
0: Oo.
1: Panagpati ka man sa iya.
0: Iloy ko siya. Kag nagaulikid siya sa aton. Tanawa ko! Ang ginasuksok ko ng mga bayo, daan na. Di lang ako mga bayo. Wala! Kaya ginhatag mo sa simbahan. Kag wala ka naman makahibalo kung ano ang matuod sa ginabuhat nila dira. Nagpati-pati ka man.
1: Ay, isugid ko na lang sa imong matuod, Waldo, ah. Anhon mong matahom nga bisti kay hindi mo managihapon masuksok?
0: Kaya nga hindi!
1: Madali na lang matapos ang kalibutan. Amo naging siling sang birhen.
0: Kag saano ka nakasiguro nga matuod ang birhen ngayon, na?
1: Birhen na sang kaluoy. Nagpakita siya bago daluoy siya sa katawhan nga wala sang ihibalo kung ano nagakatabo sa kalibutan. Wala ka ba lang makahibalo? Nga masalakay na sa aton ang China? Maubos kita. Kagbangod dira, maapin man ang Amerika. Kagmalapuyot ng inaway ang matabo. Kagwala kita sang maparipdan kay ti. Mga nyuklar ng ibomba sa aton mo. Wala na kita sang panaguan. Ganisubong palangadaan ang tanan naton ng mga bayo nga malahalon ka mga pagkabutang ipanghatag na naton. Anong panato ng TV? Ang ref? Kaya mga aircon? Kung buwas, wala na kita tanan?
0: Ano?
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, santon, plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Bibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
7: Mag-Santone Plus Herbal Oil. Garantisado
6: maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
6: Kaya para sa maginabang pakiramdam,
7: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid na all-in-one
7: sa presyong magaan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
8: Santone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
9: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santone Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
8: Santone
6: Santhon Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
10: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Assist the pain.
11: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatay kong akong lansa. Assist the pain para dire-diretso ang trini.
6: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabili sa mga butika.

0: Waldo, wala ka lang makahibalo. Kaginahimo ko yung tanan. Para nga kung ano ang matabo. Kita, kaga aton mga kabataan, masaylo na sa langit.
1: Ano nga langit? Kaga nga masaylo kita sa langit, ha? Ay, pamatsyag mo. Daw masaylo ka lang sa piyaga barangay ba?
0: Hipos, Waldo, ah. Hindi ka maglangulango. Kay matuod ba lang ginasiling ko? Ang simbahan may baklong na jet. Makalupad sang madasig. Kag kita, bagod nga madamo ako sang nahatag na amot sa simbahan, isa kita na makasakay sa among eroplano.
1: Oh, Diyos ko! Kag anong eroplano? Ano ina? Saan siya makakadto sa langit?
0: Uy, nalipat ka na bala? Nga may eroplano na nga nakakadto sa bulan? Kag amo man sa Mars? Dira ang aton destinasyon sa hindi madugay. Masakay kita sa jet padulong sa langit.
1: Sinong nagtudlos ang katuntuhan ngayon sa imo, Risa?
0: Amo yung ginahambal sa Birhen, Waldo. Ang aton mga gamit kano panon, kinahanglan, ipanghaboy naton. Tungod hindi na naton inakinahanglan.
1: Kag amo gali ina, nga ang aton mga bayo nga ginasuksok, pulos lang mga daan. Kag pati ang aton mga gamit, ginubos mo na pamaligya. Nagbuang ka na bala, Risa? Katigulang na sa imo, nagapainto ka pa? Sino nagbunol-bunol sa imo, ha? Kay bandahon ko?
0: Wala sa nag-into sa akon, Waldo, ah. Ginatuman ko lang yung ginahambal sa Birhen. Sa sina, maluwas kita sa palaabuton nga gira. Kag antes mag-inaway, makasaylo na kita sa iban nga planeta. Kag halin dito, masaylo na kita sa langit. Malukso-lukso lang kita hasta makalambot kita sa langit. Hindi na kita dapat pa nga maggamit sang cellphone.
1: Ay, hugali. Nakadumdum na ako. Sa din ang cellphone ko? Wala ko na ito nakita sa ginbutangan ko sa tuhao.
0: Ginbaligya ako na ito, ah.
1: Ano?
0: Oo, ginbaligya ako na.
1: Hindi! Ginahawa ko gani nga makabakal sa dope, pagkatapos ginbaligya mo? Risa, Risa! Madalin lang maubos ang pasinsya ko sa imo, ha? Hindi ka na lang gani. Kay base kung ano pang mabuhat ko sa imo. Dira ka na!
0: Hoy, Waldo! Magbalik ka dari! Madama pa kita sa nabalan! Party sa itong palaabuto nga pagbakwit sa iba ng planeta! Waldo!
2: Ipos!

0: nanay, suguiri ko. Ano gid ba lang natabo? Kakano sa mabuang gid si Risa sa ginasiling niya nga parte sa pag-inaway sang China kag Amerika?
1: Eh, ambot manggali, ah. Hindi, manggali ako makahibalo ko nga, ah. Pero, nagahimulat gid ang asawa mo nga makalambot sang iya kuta. Nga isya kuno ka milyon?
0: Ano? Isa ka milyon? Ay, saan din siya makuha sa isa ka milyon?
1: Ambo gani na, gagibaligya niya ang inyo mga gamit. Kag maabot ang adlaw, nga wala ka na siyang makita nga bisan isa ka gamit sa inyo, Balay Waldo.
0: Diyos ko. Hindi ako makahangop. Kapag ikaw, Nay, nga wala ka man nagapalak na makasakay sa jet ngayon na hao?
1: Eh, tigulang naman ako, ah. Kag nga ang mahatag pa ako siyang isang kamilyon naman. Kay nagsiling man si Padre Ido, nga mahulat na lang kuno ako siyang waiting list.
0: Isa kamilyon? Saan mo makasupot si Risa sini? Sa isa ka milyon man? Saan mo na eh?

0: kailangan aton natipon, Greta?
1: Mga 2 na ka milyon, ah.
0: Wow! 2 ka milyon? Medyo tulutumukan mo pagid ang pagpamahog sa aton mga suki. Panumduma, ah. Nga napulo ka milyon ng aton masupot. Agod niya makabakal kita sang yati nga mong aton sakyan. Samtang nagalibot-libot kita sa bugos nga kalibutan. Nagsamtang nagapanakayon kita, pakadto sa langit.
1: Wala gid ako maghuna-huna nga makajakpat kita dire. Pulos gali mga manul ang tawo dire.
0: Husto ka, Greta. Husto ka.
1: Wala sila makahibalo. Nga ginsakyan lang nato ng isyo nga bahin sa imahin sang birhen nga nagamilagro ko, no? Kagang mga tawo, do sa mga buang man sa pagtuman nga malambot ang ilakota. Tungod madali na lang matapos ang kalibutan. Sa tiun nga mag-away na ang Amerika kagang China. Kagbangod malapit kita sa China, kita gid ang una nga matup-an sang mga missile sang China. Amo ina nga nagakaskas man sila nga makatipon sang 1 ka milyon. Nga among ila ipliti pa kadto sa Mars. Ayong bot, ah. Kung kaisa, doso mapatay ako sa kahamot.
0: Karika, my love. Kaisa bakon ko ikaw. Come on. Hindi ka magkahuya. Eh, kita man lang ang ari diri sa kwarto. Come on, my love.
1: Okay, my love. All the time.

0: wala na akong makita nga gamit diri sa balay. Magluwas na lang sa kulo kabayo nga plantsahan. Kag-away lang maabtan ko kung magsugilanon kami ni Risa. Pulos kwarta lang nagasulod sa utok niya. Kag hindi na ako makagwanta sini. Hindi na. Kinahanglan, mapauntat ko na ang kabuangan niya ngayon eh.
1: Lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check. Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
4: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
5: 7 Plus Herbal Soap.
6: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: 7 Plus Herbal Soap. Bili na! Santon Plus Herbal Soap.
7: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Gloves diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
8: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
9: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
11: Bili na!
9: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
13: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss...
14: Ha?
13: Oh? Ma? Ikaw na?
14: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
13: Clear Skin Herbal Soap?
14: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
13: Hala, tingala ko naghuben ka.
14: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
13: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
14: Oo, ha, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagli mabayad sa tuition mo.
13: Oh, gali, diriyo.
14: Ay, dali na.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
11: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Cellphone Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Cellphone Vitamin C.
10: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
15: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Sister Pain.
16: Mas gari sa ka-service ko. May araw sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Badyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako likod.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.
13: Madiet na ko buwas, ah.
10: XFM.
17: Katropa mo!
14: Exciting!
18: Mga katropa, exciting!
19: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Philippine Standard Time, ang oras sa XFM Philippines, las 10:49 na sa aga kagining oras ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Ang Vision X Plus, suplemento nga makabulig agad nga maproteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian kasubong sang katarata, glaucoma kag pterygium. Nagabulig man agad nga magapabilin nga mangin masanag ang aton pananawan. Ang Vision X Plus sa mayara sang lutein, beta-carotene, vitamin E and zeaxanthin. Kombinasyon sa mga bitamina kag minerales nga kinanglanon agad nga magapabilin nga mangin masanag ang aton nga pananawan. Gani hindi naton pagkalipatan magtumar kita adlaw-adlaw sang Vision X Plus. Ang Vision X Plus aprobado sang Food and Drugs Administration, mabakal sa mga butika kag sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo atubang lang sang Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, pangita alang ang official store sang Yes to Health 2011. Tandaan, Vision X Plus.
1: Sentro, sentro. Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro, sentro. Sentro sa balita, sentro sa komentaryo, sentro sa serbisyo publiko, sentro, sentro. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo.

Exciting aga, Luzon, Visayas, Kagamindanao. Welcome na sa pagpangalagad sang sentro sa Miyerkules ng edisyon Petsa sa is sa bulan sang Mayo. Labing una sa apatanan ka mga Miyerkules sa bulan sang Kabulakan, ang bulan sang Mayo. Kamusta nga ton sila nga mga katropa? Kamusta nga ton sila nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 Fans Club? Okay lang kamuda sa mga drivers naton? Kamusta nga ton sila nga biyahe sa mga XFM taxi patrollers naton? Kamusta ang inyo sila nga biyahe da? Okay lang. Sa mga drivers nga padayon nga nagalaray sa mga dalanon diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Mainit ang tiyempo. Sa aton sila nga mga katropa, dapat inom kita sa madamo nga tubig. Ha? Reminder sa lang sa aton sila nga mga katigulangan para hindi kita ma-dehydrate and also sa mga may ginasuprer nga high blood and diabetes. Likawan tagi na magsagay ka-expose direkta sa silak sang adlaw kay tama kadelikado sa nga init. Liwat kita nga magapangalaga, datub-tub kita sa takna nga alas 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon nga mga balita kag impormasyon. Reports nga aton sila nga mga katropa reporters, kalakip na ang pagtalakay naton sa mga issues sa lokal kag subungman nasyonal, balita internasyonal sa aton sila nga mga taga palamati. Sa mga nag-celebrar subong sa birthday, happy, happy, happy birthday! And sa mga nag-celebrar naman sang anibersaryo, happy, happy anniversary. Sa mga nag-hiwat subong sang ilasiring kafiestahan ti kahapon, kafiestahan sang Dumangas, ano naman subong banwa ang nag-celebrar sang fiesta? Laban-laban sa mga barangayan subong, damo-damo ni subong sa mga barangay nga nag-celebrar sang kafiestahan basta gani bulan sang Mayo. Gagati kada hapon ang paghiwat sang Flores sa Di Mayo. Dumdumang ko ni sa una sang bataon pakubla. Galing kiti lugay na to, no? Sa kapin pa to sa amon lugar sa nabukid nga parte sang Kabankalan. May mga kabataan nga nagakadto sa simbahan para mag-attend sang Flores de Mayo. Ang ginalagas ang ibanda, kahit libre pamahaw mo. Di astapan ay sa katapusan sang Mayo ang paghiwat sang Flores de Mayo para sa mga kabataan. Sa aton sila nga pagpangalagad, mabatian kita sa frequency nga 100.7 sa dayalan sang inyo sila nga mga radio. Yara kita sa FM band and also makita kag mabatian man kita mga katropa sa aton sila nga mga social media platform sa Facebook. I-like, i-share, kag i-follow. And thank you sa mga nagadugang mga followers sa XFM Radio Patrol Iloilo ng Facebook page. Mga pila na kita, 201,000 and about 202 na, manog 202,000 na kita. Please like, share and follow ang aton sa ding Facebook pages, ang XFM Iloilo 100.7 kagang XFM Radio Patrol Iloilo para updated ka muna sa mga balita kag issues, no? Mga reports, may mga yamo kag reklamo kamo nga gustoy palabot diri sa aton. Kag kinanglanon nga ipalabot naton sa mga natungdan nga mga ahensya sa gobyerno. Basta masarangan kag malabot lang sang XFM, no? Tingwaan ta ina nga mapalabot sa mga natungdan nga mga ahensya sang gobyerno mga katropa. And also sa YouTube channel sang XFM Radio Patrol Iloilo, please like and subscribe. Madamo kita sa mga balita nga pagatutukan sa subong aga, ilabi na sa mga balita nasyonal. Pa-uli-ulihita ang mga balita lokal. Pero dire kita anay sa balita nasyonal. Sa balita nasyonal mga katropa, dumduman nyo ang kontrobersiya parte sa flood control scam sa aton sa mga taga-palamate.
sila nagkandak sa Senate Blue Ribbon Committee ang aton siling Senado and damo naman sa mga nag una to si Senator Dante Marcoleta sang wipe nag nag-change sang chairmanship no sa Senado and then ginsalo ni Senator Ping Lacson and kahapon during sa session sang Senado mga katropa mayara sang partial chairman's report si Senator Ping Lacson and pito sa siyam ka mga senador ang nagperma sa partial report sang chairman sang Senate Blue Ribbon Committee may kang tanan sa kontrobersiya iskandalo sa flood control projects. De, ang volume sa dokumento katropang BJ mga 400 pages. Pila gani ang isa karim katropang BJ? Pila ang sobra sa isa karim guro no? Pila ng isa karim sa band paper? De, amo na ka damo sa dokumento sa aton siling mga taga palamati ang dapat nga i-review kag basahon sa aton sining mga senador pero sa siyam or sa siyam ka mga senador mga katropa pito dire ang nagperma ang mga nagperma sa partial flood control report sa committee chairman sa Senate Blue Ribbon Committee amo sanday Senate President Tito Soto Senator Rafi Tolpo, si Senator Bam Aquino, Senator Kiko Pangilinan, kag si Senator Risa Honteveros. Tinatural ara na da ang perma ni Senator Ping Lacson kay siya ang chairman sa Senate Blue Ribbon Committee. So amo ni ang mga senador nga nagperma sa report or sa partial report nga gin presentar ni Senator Ping Lacson mga katropa. Do kadamo to sa mga si mga contractors katropang BJ. Nakita ko sa report ba do pilato daw si 67 interview sa kay Senator Ping Lacson parte sa flood control scandal. Nga diri nag guwabla ang mga mali-mali tanga mga delivery sa nga kwarta no sa mga gintang mentionar saldiko si former House Speaker Martin Romualdez no? So damo tay diri sa aton sa Iloilo may mga nagwa mang ganing mga pangalan sang kongresista. So anyway, ina partial report sang Senate Blue Ribbon Committee nga nag ang naging presentar during sa session sang Senado mga katropa. Sa pihak nga bahin sa Balita Nasyonal sa gihapon sa aton sila nga pag pangalagad ari-ari. Ang ARTA o kon Anti Red Tape Authority no sa aton sila nga mga tagpanamati sa mga sa tanan-tanan nga mga ahensya sa gobyerno may ara ini sila sa ginatawag nga citizens charter no it's either mga government and controlled corporations or government tanan-tanan pati sa level sang barangay may ari ini sang ginatawag nga citizens charter nga dapat sundo nila. Now, ang ARTA, mga katropa, nagpagwa sang listahan sang top 10 nga mga ahensya sa gobyerno nga may pinakamadamo nga reklamo. Ano nga mga ahensya sa gobyerno nga may ara sa listahan sa napulo? Top
10, kumbaga, sa listahan, amoni sila ang may pinakamadamo nga reklamo. Halin sa Pumuluyo. Oh, kapit, kapit, kapit. Kapit, mga kapatid. Kailawagon ta. Kung ano ni nga mga ahensya sa gobyerno. Mga ahensya sa gobyerno nga may pinakamadamo nga reklamo. Are, katropang BJ, ano nga mga opisina? Are, number one, Land Transportation Office. LTO! Number one sila sa listahan ba? Ang gina-expect ko gani, Department of Public Works and Highways, Land Transportation Office, galiyo? Number two, Bureau of Internal Revenue, BIR. Number three, Food and Drug Administration, FDA. Number four, Land Regulation Authority. Ang mga agricultural land ba lang gina-convert sa residential, katropang BJ? Ang mga gina-regulate na sa LRA, katropang BJ, pati na mga tampok-tampok na bla. Ano pa? Philippine Statistics Authority. Bao ang Philippine Statistics Authority nga ang ano gani nang imong gingkuang kasang ano itsura? ID system bla. Philippine ID system na nang ginang capture ka bla ang imong itsura ga kapanas bla. Notice mo? Ang ilang agin national ID. Kita mo ang iban gani pila na katuig sa subong way giapon kaabot. Number 5 sila. Number 5 ang PSA sa top 10 most complained government agencies. Nagapanganom Department of Education. Department of Education. Nagapang pito, National Telecommunications Commission o kon NTC. Nagapang walo, Department of Migrant Workers. Tapos may DMW sa Biyernes, katropang BJ. Department of Migrant Workers. Nagapang siyam, Professional Regulation Commission, kag Department of Human Settlements and Urban Development. Baop, nagpata sila. Centro. PRC kag ang DHU or Department of Human Settlements and Urban Development. Centro. Alang-alang tani sila palakpakan. Ika na pulo, Department of Science and Technology, DOST. Amo na ang napulo ka mga most complained government agencies base sa ginpagwa nga report sang ARTA sang nagligad nga tuig ini mga sentro naga mga reklamo lang ako magtawag kada na although nga ang iban siring nga mga ahensya sang gobyerno ining ari na bilong sa top 10. Di kun sa Facebook lang basihan mo ti guapo kag kampyon na basahon ang mga PR eh. De Black at Tropa BJ. Number 1 kay Land Transportation Office, LTO. Pero natural hindi manggintanan, no? Galing kay ti the fact nga ara ikaw sa sini nga klase sang departamento. Bisan kung kaisa maayo ang imo nga hinimuan sa lokal nga level kumo kaya ka sa idalom sang among opisina katropang BJ madalahig ka. Halimbawa be pila kita ka riyon sa bilog nga Pilipinas. Pila katropang BJ 18. Kaya ka ng inayar mo. May barn pa no? May car, Cordillera Autonomous Region. Buta mo mga mga riyon. Tekon ang isa ka, isa duha ka riyon nga under sa sini nga mga klase sang departamento nga nabilong sa top 10
most complaint government agencies. Kung may duwalan na yung karon ka mga riyon, abing ati guwapo yung ilaya nga serbisyo. No? Galing kay madala sila sa Gyapon, kumo kay ang opisina nga ilagi na trabahuan, no? Katrabang BJ, under sila da. Hindi sila kapalagyo. No? So, anong reaction sa isang LTO 6-man? Si Director Didoy Hidospan. We know nga si Director Didoy Hidospan niya diri sa Region 6. No? Maayo yung performance. Maayong performance ang LTO 6. Pero ang ano lang na sang isa ka riyon or duha ka riyon nga maayo ang performance nila kon ang kabilogan ng ibang tiyang mga riyon lawlaw adala sa sila sa Gyapon. Hindi bala? Kaya ginareklamo sila. So, ini base sa ARTA, ha? Top 10 most complained government agencies. Damo gid. Pulo sila. Actually, damo ni gina by ranking sa aton sini nga mga katropa. Amo ni sila ang may pinakamadamo sang reklamo. dapat pa namion gini nila. Hindi lang natural sa Facebook, kundi ang pag-akomodar sa mga yamo kag reklamo nga nagalabot sa ila siring talatapan. Pero so far tay diri sa aton sa Region 6, diri na lang kita yabi sa Region 6, no? Diri tay yabi ma-focus kato pang BJ sa Region 6. Sa mga na-mentionar nga mga ahensya sa gobyerno sa top 10, diin ang sa pagbanta nyo ang daw lapit-lapit sa kamatuoran na di. Land Transportation Office, Bureau of Internal Revenue, Food and Drug Administration, Land Regulation Authority, Philippine Statistics Authority, Department of Education, National Telecommunications Commission, Department of Migrant Workers, Professional Regulation Commission, kag Department of Human Settlements and Urban Development, and ang ikanapulo, Department of Science and Technology. DOST. Abe, pag-komentar ka mo, abe. Ano ang inyo sa ring paglantaw? No? Iniya base sa ARTA report, 2025. So, conforme ka mo sa ginpagwa ng listahan sa ARTA? Debla ka tropang BJ? Top 10 most complained government agencies. Ang may pinakamadamo nga ginareklamo, masamis ang publiko, natural bangon sa ila sa ring serbisyo, mga katropa. Pero again, ginaklaro na ito na, hindi tanan, no? Hindi tanan. May mga nag-perform natural. O galing, madalahig sila because nga ti, ara sila na sa idalom sa siringa klase sa departamento mo. Sa aton siringa mga tagpalamat. Last 11:09 ang aton nga oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa sentro sa piyak nga bahin sa Balita Nasyonal sa gihapon. Ari pagid, kahapon sa session sa Senado, nag-deliver sang privilege speech si Senator Risa Hontiveros. Kag nag-sponsor man, no, si Senate President Tito Soto, kag ang iban sini nga mga senador, may kaangtanan sa ginadoso nga pag-amend o kon pag-repaso sang party list system o kon ining Republic Act number 7941. Ang Party List System Act nga sa din nangin kasuguan ini way back March 3, 1995 during sa 16th Congress. Actually, damo-damo ni sa mga nag-sponsor sa Senate Bill. Isa na dira sa mga nag-sponsor sa Senate Bill si the late Senator Miriam Defensor Santiago sa Party List System Act. Ang tinutuyo,
actually sang party list system, agod nga mahatagan sang representasyon ang mga marginalized sector sa bilog nga pungsod. Pero based sa observation sa aton sa mga katropa, na dula ang essence ang sining kasuguan ang Republic Act number 7941, because nga ang party list system wala na, nag-deviate na, na dula ang matutuod nga essence niya kay ini ang ginsakyan o kung ginsudlan, gingamit sa mga maimpluwensya ang mga politiko. Ay nablang hindi na makumudar sa mga distrito, bla. Ti ang COMELEC, ang Commission on Elections, ti ministerial function, di natural kung sino magpa-accredit na kag magpa-apply na for party list sector kaya ito pa nga BJ, kung ano mga sektor da, kita mo may mga damo lang, may dinkin mo na kita nga may EPJ sektor. Ano pagid party list, may ano pagid da ka to pang BJ, ang iba damo, no, may mga basta damo lang, no, anong madumduman mo nga party list, Bates W, OFW, damo lang. Pero ang mga nagapungko dira wala man.

0: Kay sa totoo lang, ang partyrist system naton diri sa pungsod ginabusuhan sa mga dalagko kag sa mga maimpluwensya nga mga politiko. Ngayon ablang imbes nga ma-serve kontani sang iya sila matuntuod nga purpose nga magrepresentar sang marginalized sector. Like for example, nagdigad to dumduman ko gid. Dingkay mo na yakita nga sector sang security guard ang ang nominee katropang BJ. Bata ka presidente. Dingkay mo na yakita sang kasano lang ya nag security guard ng bata ka presidente man. Basi man. Pero din ka nakakita. Bata sang presidente. Representative. Nominee sa party list sa mga security guards. Lagko man na ang kung ano ang ginabaton nga mga sweldo kag pundo da siguro sa party list bisan papano kung kaalyado ka ti base proportion man eh. Pero kung hindi ka kaalyado ati natural medyo gamay-gamay. Pero ti the fact nga kung ano ang imo sina nga mailang gali kay why na ang tinaga nga pork barrel pero ara mang gyapon di bla kato pang BJ may budget mas nagyapon tiwaay ari balaw pamatian ta ang privilege speech ni Senator Risa Honteveros courtesy ini sang Senado no sa sesyon kahapon May 5, 2026.
1: Igang batas at maraming kaso sa Korte Suprema hanggang sa nagpapatuloy na kritisismo sa kinahinatnan ng sistemang ito. Malinaw ang mga mithiin at pangangailangan ng taong bayan sa isang party list system na tunay na kumakatawan sa interes ng taong bayan. Isang sistema na sumisiguro sa espasyo at nagbibigay boses sa mga vulnerableng sektor. Isang sistema na nagpapalakas sa mga grupong may tapat na ideolohiya at nagsusulong ng advokasya. At isang sistemang hindi mapanlinlang at napakadaling naaabuso at nagagawang ekstensyon ng mga may kapangyarihan. Ito po ang mga mithiin na sinisikap balansehin at itaguyod ng panukalang batas na hinahain ko po ngayon. Sa Party List Reform Act, pagbabawalan po ang mga party list nominee na parte ng dinastiya, pati na ang mga contractor at tauhan ng mga kumpanyang contractors ng gobyerno. Simple lang po ang rason. Ang interes na dapat pinaglalaban ng party list ay interes ng taong bayan, hindi lang ng iilang pamilya o ng mga ginagawang negosyo o sindikato ang kontrata sa gobyerno. Pagbabawalan rin po ang pangalan ng mga party list na gumagamit ng mga proyekto ng gobyerno o sikat na politiko para iwas panloloko. Sa alokasyon naman po ng posisyon, kalahati ng party list seats ay irereserba para sa mga batayang sektor. Kasama po dyan ang labor, peasants and farmers, fisher folk, urban poor, indigenous cultural communities, elderly, persons with disabilities, women, youth, veterans, overseas workers, sexual and gender minorities, workers in the informal economy, and such other sectors composed of any other group of citizens who share similar physical attributes or characteristics, employment, interests, or concerns which the COMELEC may recognize upon clear and convincing evidence are economically, politically, or socially marginalized and underrepresented. At ang mga nominee at representante dapat mismong kabilang sa sektor na gusto nilang irepresenta. Sisiguraduhin po nito ang tunay at buo ang boses ng mga sektor sa Kongreso. Kalahati naman po ng part

0: lists ay irereserba para sa political party list organizations, mapanational o regional man, na tunay na may ipinaglalabang ideolohiya sa kung paano dapat patakbuhin ang pamahalaan. This aims to support more meaningful political organization efforts and a more mature party system. This bill also introduces a new formula for apportioning seats based on the actual available seats for the party list system, and which is more in line with the idea of proportionality. These proposed reforms are informed by the inputs of constitutional framers, legal luminaries, academics, NGOs and election watchdogs, and the concrete recommendations of the Commission on Elections based on their actual historical experience and learnings. Sinimulan ko rin po ang aking trabaho sa Kongreso bilang representative ng Akbayan Party List, Mr. President. At sa maraming taon ko sa Kongreso, naging saksi po ako sa kung paanong naisa sa buhay sa ating karanasan ang diwa ng party list system. Sa kabilang banda, nakita ko na rin po kung paano ito naabuso. Naniniwala po ako na panahon na para baguhin ang party list system, para siguruhin na ito ay makabuluhang nag-aambag sa mga pinapangako sa isang tunay na demokrasya. Mahalagang hakbang po.
1: Porsyon ina mga katropa sa ginaduso nga Senate Bill number 2090 ni Senator Risa Honteveros ang pag-amendar, no? Pag-amend sa Republic Act number 7941 o kon ang Party List System Act. Ngagin nanging kasuguan way back 1995, tinawig naman
2: Sentro.
1: Sentro man, no? Makon mo lang ginahimo na lang extension katropang BJ sa mga politiko kag why na nagarepresentar sa matuntuod nga sektor, marginalized sektor
2: Sentro.
1: Nadula ng iyang essence, no? Sa atong sinimatag panamatikiti kung sino lang to yung ma-influensyado, may kwarta, may kapasidad nga magasto
2: Sentro. Sentro.
1: Ano yung may kapasidad kag may tsansa nga magdaog. Pero sa matutuod, wala nagarepresentar sa marginalized sector mga katropa. Last 11:21 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad. Mayo man ang gani damo sa mga senador nga nagsuporta. Kay isa na dira sa mga nagtindog, si Senator Tito Soto, si Senator Ruben Padilla. Sa aton sa nga matag pala. Titinan taon takon, ma-amendar yun man ang Republic Act 7941 o kung ining Party List System Act, no? Sa base sa ginaduso ng Senate Bill ni Senator Risa Honteveros. Last 11:21 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad. Kadasig sang oras ta katropang BJ, oh. Sa Iloan ta balita, lokal dugay-dugay, check ta si katropang Jansen Crisostomo kay nagbukas na umpisa subong adlaw. Nagbukas na ang calling station, duwa ni ka mga calling station sa siyudad sang Iloilo, ang isa ang ara dira sa may Diversion Road and ang isa dito sa corner sang General Luna kag Halandoni. Ang daan dab lang nga pumping station sa General Luna gin-convert siya nga calling station. Daw aga patukoy na si Mayor Raisa Trañas nag-inspeksyon. Balikan ta na sa aton nga pagpangalagad. Mabuhay kita na eh. Magabalik kita pagkatapos ng aton siling mga commercial. So please stand by.
3: XFM.
2: Sample
3: Plus Gold.
4: Ako si Arthur, hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nung nirekomenda sa akin ang Santol Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, maganang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
3: Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santol Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
3: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Ang hindi ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: X FM.
7: Maayo nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
8: Edukasyon
7: para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang naglalas ang sinigamang mapuslanon ng mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapag hatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatag kag mahalungan ang ikaayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
8: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
7: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga inhalinan sang aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce ng glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, ti dasig mong taas sugar mo eh.
8: Edukasyon para sa ikayong lawas.
7: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Mabatsyagan mo na nadayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos daw ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
8: Edukasyon para sa ikayong lawas.
7: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya ng insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang niya prumpuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sinigatugo.
8: Edukasyon para sa ikayong lawas.
7: Ang saluyot naman o kung tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang dugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex, kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, dumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglaptas ang glucose sa dugo.
8: Edukasyon para sa ikayong lawas.
7: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin.
6: Kalabanan sa mga prutas, manuboy ni sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo nga makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
8: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
9: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
7: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
8: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.

0: balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
1: Ayos yan!
0: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay.
4: Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santhan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay kinawala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
8: Yeehaw! XFM.
9: Katropa mo!
7: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

0: Centro.
1: Las 11:32 sa atong oras, pabalik sa pagpangalagad sa Sentro diri sa XFM 100.7 na Iloilo. Standby katropan Jansen kay maga-check kita sa report nagikan sa Iloilo City Hall with katropan Jansen Crisostomo. Siling ni katropan Rodolfo Dilapo, siling niya. Good morning mga katropa, amo na ang ginatawag nga Crocodile Farm. Kay Ma'am Emily Altiliero, good morning. Happy listening lang. Keep safe always. Thank you, ma'am, no? And sa aton siling mga district coordinators ang katropa listeners and solid supporters, da good morning kay Kagawad Rodrigo Montaño sang Kalaparan Arevalo, Kagawad Alan Ilanggos, kay Kagawad Tony Itoriaga, da good morning kay Ronel Daroca dira sa Kalaparan Arevalo. Sa aton siling presidente, da sang senior citizens, kay Sir Mr. Bosayong, no? Sir, good morning. Happy listening lang da. Gapamati sa ito, eh. Sa mga class members naton sa Kalaparan Arevalo. Subong man sa kay Gabi Gabo.
0: Centro.
1: Good morning. Ito sa ring coordinator sa mga PWDs and senior citizens sa Areva, sa Mandurriao District, kay Michelle and Ronel Abugadel. Kay Kagawad Arnel Edesma, no? Kag sa aton sa mga XFM taxi patrollers. Dugay-dugay, ma-check man kita sa report ni katropang Cesar Gimilian, ang aton sa mga taxi patroller. But first, check ta na si katropang Jansen, no? Parte ni sa pag-open na, pagbukas na sang cooling system kay si Mayor Raisa Trañas ang nagpanguna sa pagbukas ni Kina. Aga pa, no? Ang tinutuyo sa isang cooling system nga or sang cooling station sa diversion and dira sa General Luna agod nga hindi matam-an sa init ng aton siling nga mga nagabantay sang salakyan. Check ta si Katropang Jansen na Crisostomo. Katropang Jansen na sa report, please proceed.
2: Katropang Mario, ginabuksan na ang Iloilo Cooling Hub. Muni ko na ang official
1: name. Amo ng name, hindi nga cooling station. So, kundi nga Iloilo
2: Cooling Hub. Or iCool, kung si, ano pa, kung si Mayor Raisa Trañas pa. iCool ni, or Iloilo Cooling Hub. Ang pagtawag, no, sa ining ginbuksan kagina nga cooling stations or cooling centers ang una nga ginatawag katropang Mario. So mga pasado alas 9 kagina sang aga sang ginbuksan ang pinakauna nga cooling hub sa Iloilo City nga na-establish dira sa may diversion road malapit sa overpass katropang Mario. Sa tiilan sang overpass dira sa may Iloilo sa Gaisano City ICC Mall. Kag gipangunan ini ni Mayor Raisa Trañas ang ining daw gamay lang ceremonyas kag pag introduce man sa ining tinutuyo sini sang ining cooling hub as well as ang purpose sini katropang Mario kag kun ano ang mga pwede pang i-expect, no, sang aton yung mga kauturan, aton yung mga katropa sa iban pagid nga mga i-establish or ipangpahamtang nga mga cooling hubs around the city. As we all know, unang nga gin-propose sini is butangan sang cooling hub sa Diversion Road sa may General Luna Street lapit sa may
1: sa old pumping station ya dog i-convert nila.
2: Do dira katropa Mario, and of course sa may Plazoleta Gay.
1: Okay.
2: Kahapon gin interview taman si Engineer Neil Ravena kag gin mention niya nga ti once nga mag-open na ining cooling hub sa Diversion Road, umpisahan naman nila ang pag-construct sang cooling hub dito naman niya sa may Plazoleta Gay katropang Mario. So muna kagina ginbuksan na gid ini. So ang pinaka feature sang ini nga cooling hub katropang Mario.
1: Anong mga amenities nga kasuruda?
2: Oo, so 16 or 4 katag-apat nga ni nga ano, no, nga bangko o long chairs nga ni katropang Mario. So this is 6, pwede makapungko dira sa ini nga cooling hub. And of course ara man may air conditioning unit, nagakuha ini sang power halin sa solar panels, no, nga gin-install katropa Mario.
1: Solar gali,
2: so solar powered ni ang cooling hub as well as ang ila sining water dispenser nga ginbutang katropa Mario. May ginplastar man nga electric fan, no, just in case nga kun wala man sang mayta, wala man sang tawo, gamiton lang anay ang electric fan. And kag ano no, may table dito nga gagmay para sa mag ano no, mag-attender ang ano ni ang ito niya katapos ang City Health Office as well as sang CSWDO. Amunin sila ang mag-assist Katropa Mario sa ina nga lugar. So ang matabo sini before no kun ang mga katropa naton nga mag kadto abi sa ina nga lugar, pagsulod nila may ananay, may registration and assessment anay katropang Mario. So ma-sign in sila dira and then ma ano abi kun ano ang ilang nabatsyagan, kun galain nila nga pamatsyag. So may naka-ready na ditong members ang City Health Office or CSWDO nga mag-check sang ilang BP or sang ilang vitals no nga kung nagalain ang ilang pamatsyag. So kung kinahanglan abitaw ganda yun sang ambulansya or ICER no, baka responde din katropang Mario. Pero kung kinahanglan lang man nila nga magpulupahuway, so same man gyapon, ma-register lang sila kag i-assess nito katropang Mario, mag pwede sila makatulutambay, makapalamig-lamig dito sa ining cooling hub. And then so kung may ara silang kagalingon nila nga ano ni daw water bottle or daw flask o solublan, pwede sila dito makakuha katropa Mario, libre lang. Oo, libre lang tubig no, kung pwede sila dito maka
1: wala limit, unlimited ang tubig.
2: Oo, basta makakuha lang sila sang kung may ara man silang libre, may balon man silang daan nga ano nga tubigan, pwede gid sila dito maka-refill katropang Mario. So ang matabo sini based sa ining pagsulundan no, or guidelines ang ining cooling hub, so pwede maka-stay dito ang kumbaga ang or pasyente man na or commuter kung kasi naman no, nga mag-aave or magamit sang ining cooling hub, pwede sila dito until 30 minutes katropang Mario. No, pwede sila maka pulupahuway, makapalamig-lamig, magbalik sa dati abang ila ginabatsyag, kung maga mag-ayong ilang pamatsyag. So pwede sila dira makapungkuanay or makatulutambay. And then after sinakatropang Mario, kung daw wala naman do okay naman ang ilang pamatsyag or why naman sila sang ano abe no, pwede na sila makalakat no, pwede na sila makahalin para may another spot naman katropang Mario para sa mga masunod pang gusto mag-avail or mag ano abe mag pungko man, magpulupahuway man,
1: magpabulubugnaw.
2: Oo, pulupabugnaw no, dito sa cooling hub katropang Mario. So okay. When it comes sa ining ining cooling hub, na mention kagina ni Mayor Raisa Trenyas nga ang ining mga cooling hubs is isa sa purpose gid sini is mahatagan sang lugar no ang mga commuters, mga nagabantay sang ilang salakyan or sang ilang masakyan na katropa Mario or mga ano lang bisan mga nagalagaw lang abi dira sa may diversion road nga which is kun tama nakainit naglain nila nga pamatsyag, pwede sila dira maka-check up or maka-check sang ilabi nga BP or what katropa Mario. Basta mo lang na nga dapat after 30 minutes i-check sila liwat sang personnel dira sang CSWD or CHO, and then kung okay naman sila, pwede naman sila maka lakad ta katropa Mario. So open ini para sa tanan kag sa subong ti full operational na no, starting today from 10 a.m. to 4 p.m. every day ni siya katropa Mario ang operation sang ining Iloilo cooling hub. So may gamay kita dala nga interview okay. With the Mayor Raisa Trenyas kagina no, introduction lang sa ining iyaman niya ang purpose sang ining Iloilo cooling hub katropa Mario.
1: Okay, matianta si Mayor Raisa Trenyas.
0: Purpose is just sa mga projects natin pala. So, kita natin tumunok na. Pero, in use natin, ako sa loob, ako ginagamit natin sa dinagyang. Ang ini-repurpose man eh. So, nasa city hall, na siya nakaliniin. Kamaliniin kaya nila, butang anti-in, ang matulungin natin, butang. So halos tala na repurpose, we made sure na minimal ang atong expense, mostly labor, repainting. Within the day, may iis na natin kasi may arap ng kitas na today, we will be opening two iCool stations. Tawag na itong iCool. May para na anuman kung nagalakad ka din sa Diversion Road, may init-init kitip, medyo malayo ang lakton mo, at least makapaluway-luway ka for a bit. And may ara ka area kung diin ka maka pabugnaw. Ako daan personally may hypertension. Gabat sa gid kuya kung nainit. Kung kisa ay nakulbaan kung maaga init sa sakit ulo ko. So makarelate gid ako sa may mga hypertension. Amo ni nga sang nakita na to na may amo ni nga project na namin. One PM ba ko implement mo na ako sa syudad. We will be having more food iCool stations. This is the government side initiative. I have received some partners from the private sectors that will help establish also cooling stations sa ilang mga establishments. Miskan sa sabwa lang to make sure na ang mga Ilonggos may pahuway-huwayan kung painigan. So, we will be having a meeting tomorrow together with the private sector. Kita mo mo ng edge.
1: Okay. Centro. Sa Tropang Jansen, anong matabo sini sa calling hub no or iCall nga ginahambal ni Mayor Raisa Treñas? Mangin permanente na ini ka Tropang Jansen?
2: Suno kahapon kay Engineer Neil Ravena nga ti kung himuon ini nga permanente kinahanglan ini sang dugang nga budget. Pero sa subong iga ano pa lang ini daw more on daw ano
1: lang testing.
2: Testing pa lang anay. And then tikon once nga makitaan nga daw dako siya nga bulig man no sa during summer time or even mag rainy season katropang Mario tan-awon man kun pwede siya magamit during rainy season. So kun once nga maayo ning purpose ni or iya sining implementation posible nga ba si himuon na lang ning permanent structure dira sa may diversion road kag iban pa ginya mga cooling hubs sa katropang Mario.
1: Pero pilang target nga cooling hubs established diri sa aton sa syudad. May gin mention si Engineer Abina.
2: Sa subong tatlo pa lang gid Katropa Mario, ginatan-aw ni nga posible base by district pangbutangan man sang cooling hubs. Pero sa subong amo pa lang ni and once nga amo to nambal ni Mayor Treñas man nga once nga mangin effective siya, okay ang iyang outcome kag tan-awon kun anong iyang mangin epekto. Posible nga magtukod pag isang mas madamo pag ganyan mga cooling hubs, not only sa mga public places kundi bisan sa mga private man mismo nga mga establishments kung maka ano man sila maka himo man o maka-establish man sang ila man nga kaugalingon nga mga cooling hubs Katropa Mario. Mo to na mention gina ni Mayor Treñas nga may meeting sila tomorrow with sa mga private sectors para man nga maistoryahan ang inipagid nga pagdugang sang mga cooling hubs around sa city Katropang Mario.
1: Okay.
2: So ang ining balita ang idadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 at Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Jansen Crisostomo, XFM News.
3: Live report. Centro.
1: Thank you kay Katropang Jansen Crisostomo, nagdulong sa aton oras, last 11:46 na sa aga. So, tayo pwede na kamuda, no? Sa mga nainitan, gabantay sa lakyanda, pwede na kamo makakadto da sa hambal ni Mayor nga iCall, cooling hubs. Pero so far, duwa pa lang. Dira sa Diversion Road and dito sa Old Pumping Station sa may corner sang General Luna kag Halandone sa City Proper. Sa ato nga pagpangalagad, importante da nga natural ti ang mga nainitan da masulod ay no kato pamidya no importante nga may mga personnel da if in case nga may maglain ang pamatyag sa aton sini nga mataga panamati ini nga bahin sa aton nga pagpangalagad ang buylog gid adulong sa inyo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3 mga suplemento ni ang kinahanglanon ginaton para ma maintain kag mangin maayo ang aton nga ikaayong lawas. ang Santona Plus Gold Herbal Capsule nga mayakas ang 5 ka mga ingredients: mangosteen, ang palaya, malunggay, garlic, kaga spirulina. Para malikawan naton ang mga pamalatian kasumong sa mga pagtubo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, at iban pa nga mga balatian mga katropa. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mas gin pamaayo, mas gin pabaskog, agod nga mangin epektibo para sa aton ikaayong lawas. Prevention is better than cure. No? Importante nga may gina-maintain kitang suplemento nga makabulig agod nga mangin maayo ang aton sa nga ikaayong lawas. Upda naton sang Santo na vitamin C, ang alkaline based kagnan acidic nga vitamin C nga nagabulig sa pagpabaskog sang aton nga immune system. And ang premium D3 nga mayara sang vitamin D3, virgin coconut oil kag malunggay oil extract nga nagabulig agud nga mangin mabako ng aton sini nga makatul-anan, may pambato kita sa mga viral and bacterial infection. Mabakali din aton sa mga butika sa Mercury Drug Store, sa Pharmacy, TGP, Southstar Drug Store, All Green Pharmacy kag Generica. Sa tanan-tanan nga mga butika nationwide kag sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown Hotel. Dala na lang ka muna, yun na pa konsulta. Konsultasyon si former kagawad Kyot Hirochebla, katropang BJ. Ano na siya mo, siling nga makachimpo. Galing na why siya katultol sa Yes to Health. Ara sa Ayang Building kagawad. No? Gapamati ni sa aton si former kagawad Kyot Hiroche dira sa Centro Verde. Centro Verde, gali.
3: Centro!
1: Huwag na po na ito, ambal ko man. Sige, no? Dala na lang ko muna yun. Dapat konsulta kaya ka manda si Doki Ray Impinado, ang aton nga Doctor of Alternative Medicine Consultant nga magtudlo sa inyo sa mga program of supplementation. Kay Ma'am Hermite, good morning, happy listening. And also kay Apple Tabanda, good morning. Kay RV Chris Casires, good morning. Kay Mike De La Torre, gapamati da sa CBM Pawn Shop sa Uyo Torong Street, Calibo Brands. Prindahan sa cellphone, ka-gadget sa lahasa. Sige, gapamati sa aton. Katropang BJ, dalas na sonta lang si katropang Cesar Jimilian, ang aton sa ding XFM taxi patroller kay Ibaloon Tabi, no? Exact location niya and ano ang observation niya da. Ma-traffic subong ang mga dala nun. Parang mabalanta kung ano ang sitwasyon subong sa exact location ni katropang Cesar. Sa atong sili nga mga taga-palamati. Sa mga taga-maymay sa Bukuhanda, good morning. Happy listening lang. Diri sa atong sili nga pag-pangalaga. Dara si Katropang Cesar. Alang-alang siya. Kay Kiti, natural kung may pasayro. Tinatural. Unahong gina ni Katropang Cesar ang pasayro. Basta importante lang nag-biyahe subong. Alang-alang siya. Aga drive siya ay si okay. Alang-alang si Katropang Cesar. Si Katropang Cesar Jimilian, ang aton sila nga XFM taxi patroller. Sige. Padayon lang Katropang Cesar sa biyahe. May pasayro siya pakadto airport. Ay okay, sige. Sige. Halong lang Katropang Cesar and mayo lang ang pagpamati sa imo sining pasayro da nagahingagaw siya pakadto sa airport kay may flight 12:30, no? Ti dapat mas timprano kana Katropang BJ mo. 1 hour before dapat to kana to.
3: Centro.
1: Sige. Thank you gid Katropang Cesar ha. Gapamati sa aton pakadto sa airport. No? Galing kita daw lang langon naman kita sa oras Katropang BJ, no? Pero antes kita magtakop sa aton sili nga mga katropa, don't forget sa aton sili nga pagpangapi, dapat ang aton ginapangapi healthy, no? May tatlo kita ka mga variants ang kapida, piliin nyo lang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen ang kape nga para sa kapareyo sa aton. Mangkot nga pareyo sa imo, medyo lang. Para na sa mga gwapo. Okay, kami yan ni Katropang BJ, sabi nga doon, dito siya malang yung mayadayad pang itsurahon. Ang ginapang api namon, Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Parang magdugang-dugang yung gwapo namon ni Katropang BJ. Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. May arasang mangosteen, may turmeric, may real coffee beans, may malunggay, may garlic, santon, and spirulina. Dugangan sang glutathione kag collagen. Para nga mangin manami ang aton silinga pamanit. Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen sa aton silinga mga katropa, no? Ti magluwas dira, another variant sa ato nga kape, ang original, no? Nga Santon Plus Coffee Mix. May mangustin, may moringa, kag soya extract. May ice of labos, nga makabulig sa pagbalanse sa body hormone sa aton silinga lawas. May kape ka na, may bulong ka pa. And Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix, nga mayara sa para gidya sa mga coffee lover, gidya bla? O, santo ang Premium D3 Coffee Mix, may ang kape nga may vitamin D3, kag ang vitamin D3 nga yara sa kape. So, tatlo ka mga variants ang kapipiliin nyo lang, no? Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, Premium D3 Coffee Mix, nakapangape ka na, naka-vitamin D3 ka pa, kag Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. And sa mga mister, nga daway na nag-tindog ang... Well, nag-plug ceremony, tumarisang... Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, 30 minutes lang. Mayara sang makagaglabuwas ka. Siling nila, karabaw lang ya kunuya ang naga, nagatigulang. So, kunway na, problema nyo, way nagatindog, Turbo Dietary Supplement for Men. 30 minutes before ang labing-labing kay Mrs. magtumaras ang isa ka kapsula kay sigurado nga mas manami kag mas mabago ng inyong relasyon kung nakatorbo dietary supplement for men.
3: Centro! Centro!
1: Sa pangalan sa aton nga technical partner katropang BJ Serrada. Kita na kita buwas, same time, same station diri sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si katropang Mario Hilongo, XFM News.
4: XFM.
5: Mga katropa! Exciting dito!

0: Evergreen Herbal Capsule. Kansubong aton pamatian ang isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
1: Ko si Joanne Diergos, 43 anyos, sang barangay MV Chano Baharo, nanay sang duwa ka kabataan. Hindi normal lang ako nga blood pressure, gani naisipan ko nga magtumal sang Evergreen Herbal Capsule. Nagbalanse na ang akon nga blood pressure.
0: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Exciting time, Katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega

0: Headlines.
1: Hatid po sa atin katropa mga headlines ng Santon Gold Coffee Mix. Alos apat sa bawat sampung Pilipino umaasang gagaan ang buhay sa susunod na taon ayon po sa SWS survey.
2: Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho bumaba noong Marso ayon sa PSA.
1: Pagsuspindi sa electricity disconnection. Ipinagutos ng Energy Regulatory Commission sa gitna ng Energy Emergency.
2: Buong kalumpati ni Congressman Leandro Leviste ukol sa korupsyon ipinabura sa records ng Kamara.
1: Founder ng Peanut Gallery Media Network, inaresto dahil sa mga extorsyon kay dating House Speaker Martin Romualdez.
2: Sa balitang regional, unang waste to energy facility sa Pilipinas itatayo sa Bacolod.
1: International, mga katropa, ang Amerika pilit na isinasalba ang ceasefire sa Iran sa gitna pa rin po ng tensyon sa Strait of Hormuz.
2: Sa balitang showbiz, sex bomb Jopay, fangirl mode sa SB19.
1: At sa sports, Magnolia Hotshots, pinataob ang TNT Tropang 5G sa nagpapatuloy na PBA Commissioner's Cup.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
1: Mga katropa, panahalian na po ng Wednesday, May 6 tayo, 2026, live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo na napapahinggan sa iba't ibang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao, particular sa XFM Cotabato sa 102.1, XFM Bacolod sa 96.7 at XFM Calibo sa 96.5.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako si katropang Buddy Ubera.
2: Ako si katropang Brian Depal.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye ng balitaan, naniniwalang halos apat sa bawat sampung Pilipino na magiging mas mabuti ang kalagayan ng kanilang pamumuhay sa darating na 12 buwan. Ito po'y ayon sa pinakauling survey ng Social Weather Stations. Bagamat 38% ng mga respondent ang naniniwalang gaganda ang kanilang buhay, nagresulta lamang ito sa net personal optimism score na positive 23 na mas mababa kumpara sa naitalang positive 36 noong Nobyembre last year. Lumalabas din sa datos mga katropa na bumaba ang pag-asa ng mamamayan sa halos lahat ng rehiyon sa bansa, maliban sa Visayas na nagpapanatili ng mataas na antas ng positibong pananaw sa score na positive 27. Isinagawa ang pag-aaral sa huling bahagi ng buwan ng Marso ngayong taon sa may 1,500 Filipino respondents kung saan 16% naman ang itinuturing na mga pessimist o yun pong mga umaasa na lalong hihirap ang kanilang kalagayan sa hinaharap.
0: XFM News Nationwide.
2: Bahagyang bumaba ang unemployment rate o bilang ng mga walang trabaho sa Pilipinas na naitala sa 5% nitong March 2026 ayon sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA. Mula sa 2.66 na milyong Pilipino noong Pebrero, bumaba ang bilang ng mga walang hanap buhay sa 2.58 na milyon nitong Marso. Gayunpaman, mas mataas pa rin ito kung ikukumpara sa 1.93 million jobless Filipino sa nasabing buwan ng nakaraang taon. Kasabay nito, umakyat naman sa 95% ang employment rate o ang porsyento ng may trabaho ngayong Marso na mas mataas ng bahagya kumpara sa 94.9% noong Pebrero.
0: XFM News Nationwide.
1: Pinaigting ng Department of Agriculture ang kanilang mahakbang para makontrol po ang presyo ng mga bilihin matapos maitala ang 6.1% na food inflation nitong Abril dahil naman sa epekto ng pagtaas ng presyo sa langis. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., sapat ang supply ng pagkain sa bansa pero ang mahal na petrolyo ang nagpapatas daw sa gasto sa transportasyon ng mga produkto. Bilang tugon, muling binuksan ng DA ang tinatawag po na food lanes, mga katropa, kung saan libre na ang toll fees para sa mga truck ng gulay at prutas. Kasabay din ang pagbabawas sa port charges at pagbibigay ng fuel subsidy sa mga distributor. Bukod sa pagmamonitor sa presyuhan sa mga palengke, patuloy din ang programa ng pamahalaan tulad ng benteng bigas at rice for all para makabili ang publiko ng murang bigas. Nagbabala din ang kalihim na handa po ang pamahalaan na magpatupad ng price cap o hangganan na 50 pesos kada kilo sa imported na bigas kung hindi hihinto ang pagtaas ng presyo nito sa merkado.
0: XFM News Nationwide.
2: Department of Agriculture naglatag ng mga solusyon para pigilan ang pagtaas ng presyo ng pagkain. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
0: Live
3: Pinawalaan ni Mayor Francis Zamora ang paglulunsad ng Assistance to Indigenous Individuals or Families Food Assistance Rice Distribution Project City sa Hall Atrium na San Juan. Bahagi ito ng pambansang inisyatibong sa bagong Pilipinas. Bawat bayan makikinabang na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sabay-sabay din ipatutubad sa iba't ibang lungsod at munisipalidad sa NCR. Sa San Juan, 8,898 senior citizens ang napiling beneficiaryo. Bawat isa ay makakatanggap ng 10 kilo ng bigas 4 times sa isang taon, Mayo, Hulyo, Setyembre, Nobyembre, bilang tuloy-tuloy na ayuda para sa nakakatanda. Ang mga beneficiaryo ay tinukoy sa pamamagitan ng samahan ng senior citizens sa bawat barangay na nakatuon sa mga higit na nangangailangan. Layon ng programa na palakasin ang ugnayan ng national at local government sa pagtugon sa food security at pagbibigay ng direktang suporta sa mahihinang sektor ng lipunan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Samantala sa Senado, Katropa, si Senator Francis Pangilinan kinastigo ang posible po na rice price manipulation matapos pumalo sa 13.7% ang rice inflation rate nitong Abril. Katropa natin sa balita, Brian DiPaz, XFM Mega Manila.
4: Nagpaabot ng pagbati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Overseas Workers Welfare Administration sa ika-44 na anibersary nito ngayong taon. Sa kanyang mensahe, kinilala ni Pangulong Marcos ang serbisyo ng OWA sa pagsusulong ng kapakanan ng Overseas Filipino Workers. Sa kalawaan niya ito, mula deployment hanggang reintegration ng mga OFW, binanggit din ni Pangulong Marcos ang pagtugon ng OWA sa mga hamong kinakaharap ng mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa. Kabilang anya dito ang epekto ng tensyon sa Middle East. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga ang papel ng ahensya sa pag-alalay sa OFWs at sa kanilang pamilya. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Salamat, Deo. Ito po yung report naman ni katropang Brian DiPaz.
2: Nanawagan si Senador Kiko Pangilinan sa gobyerno na imbestigahan at habulin ang mga hoarder, profiteer at mapagsamantalang trader na posibleng nasa likod ng pagtaas ng presyo ng bigas. Ayon kay Pangilinan, nakakaalarma ang pagtaas ng presyo dahil direkta itong nakakaapekto sa mga mamimili, magsasaka at mangingisda. Dagdag pa ng senador, dapat suriing mabuti ng gobyerno kung saan nagmula ang mataas na rice inflation dahil ayon sa Department of Agriculture, sapat naman ang supply ng bigas sa bansa hanggang Hunyo. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, umakyat din sa 7.2% ang headline inflation ng bansa habang pumalo sa 21% ang corn inflation. Ngayon ni Pangilinan, mahalagang palakasin ang lokal na produksyon ng pagkain at magbigay ng mas malaking suporta sa mga magsasaka at mangingisda upang mapigilan ang patuloy na pagtaas ng mga bilihin. Katropa mo sa Senado, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian DiPaz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Nagpalabas ng direktiba ang Energy Regulatory Commission o ERC na nag-uutos sa lahat ng distribution.

0: Garjola. Kaugnay po ng Manoy Corruption sa lalawigan ng Batangas. Binanggit din ni Labiste ang malaking pondong inilalabas sa mga politiko para lamang manalo sa halalan. Isang pahayag na tinawag naman ni Ridon na walang basehan at katotohanan. Ayon po kay Ridon, lumihis na ang talumpati daw ni Labiste sa layunin ng isang personal at collective privilege.
1: We now put the motion into a vote to strike out entirely the privilege speech of the
2: personal and collective
1: personal and collective privilege of the Honorable Labiste. All those in favor, please say aye. All those against, please say nay.
3: Nay.
4: Nay.
1: The ayes have it. Said the motion is now approved.
2: Sorry. I object. Mr. I think Speaker, there are a lot of nays as well. Can we have a roll call vote?
5: Speaker, I move to suspend session.
1: Session suspended.
0: Katropa, yan po ang balitaktakan kahapon at nakita nyo ay ang tinig din at napakinggan La Union First District Representative at House Deputy Speaker Francisco Paulo Ortega V.
6: XFM News Nationwide.
7: Timbog sa isang operasyon ng National Bureau of Investigation si Franco Mabanta, ang founder at CEO ng Peanut Gallery Media Network, matapos umanong tangkang paninikil o pangingikil ng halagang 350 million pesos kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sa ulat ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, isa sa ilalim sa inquest proceedings ngayong araw ang hindi muna pinangalan ng sospek. Lumalabas sa investigasyon na ginamit umanong pananakot ng media executive ang paglalabas ng mga video na magdadawit kay Romualdez sa mga anomalya sa flood control project sa bansa. Kapalit ng pananahimik at hindi paglalathala ng mga nasabing video, hinihingi umano ng sospek ang nasabing halaga mula sa dating mambabatas. Ayon sa NBI, inaasahang sasampahan ng kaukulang kasong kriminal ang nasabing CEO kaugnay ng malaking halagang kinikil nito.
6: XFM News Nationwide.
0: Naglabas po na mahigpit na babala katropa ang Philippine National Police na maaaring matanggal sa kanilang posisyon ng station commander kapag naulit ng tatlong beses ang insidente nitong nauuso na gas and run sa kanilang lugar. Ayon kay PNP Public Information Office Chief General Randolph Tuanyo, ito ay direktang utos mula po kay PNP Chief General Jose Malencio Nartates para puwersahin ang mga lokal na opisyal ng pulis na maging mas alerto at aksyonan po ang ganitong uri ng krimen. Ipinaliwanag din ng PNP na ikalawa at ikatlong kaso ng gas and run ay magsisilbing basehan para sa ilalim sa evaluation ng isang station commander na maaaring umantong sa pagka-relieve o kay pagkasibak sa pwesto. Dahil po dito ay natasa na ng mga opisyal na mas paigtingin ang ugnayan sa mga may-ari ng gasolinahan. Matatandaan kamakailan lamang na itala ang sunod-sunod na insidente ng mga tumatakas na motorista na hindi nagbabayad ng krudo sa ilang bahagi ng Quezon City, gaya dyan sa EDSA Apolonio Samson, Payatas at sa Mindanao Avenue.
6: XFM News Nationwide.
7: Kinumpirma ni Commission on Elections Chairperson George Erwin Garcia na hindi na magkakaroon pa ng extension para sa pagpapasa ng Certificate of Candidacy sa mga district representatives na tatakbo sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon kay Garcia, masyado ng dikit ang mga schedule para sa preparasyon ng BARM parliamentary election at kung magagalaw pa ito, maaaring maapektuhan ang ibang paghahanda. Inaasahan namang magluluklok ng 32 district representatives ang mga botante sa BARM sa darating na eleksyon. Samantala, pinaigting na rin ng Philippine National Police ang seguridad sa rehiyon.
6: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:19 sa XFM News Nationwide, patuloy niyo pong pinapahinggan, sinusubaybayan sa pamamagitan ng XFM Rojas 106.5, XFM Santiago Isabela, katropa makinig kayo sa 104.9 at sa XFM Palawan sa 104.7.
6: Balitang regional.
0: First Lady Lisa Araneta Marcos nag-inspeksyon dyan sa Lapu-Lapu City para po sa ASEAN Summit preparation. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
6: Live

0: Nagawa ng inspeksyon si First Lady Liza Araneta Marcos kahapon, Mayo 5, sa ceremonial route sa Lapu-Lapu City bilang bahagi ng huling yugto na paghahanda sa nalalapit na ASEAN Summit 2026. Kasama ng unang ginang sina Cebu Governor Pamela Barikuatro, Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan, at ASEAN National Organizing Council Director General Maria Helen de la Vega. Sinuri nila mga pangunahing lugar kung saan isa sa gawa ang mga aktibidad kaugnay ng summit upang matiyak na ganap na handa ang mga ito. Samantala, bilang parte ng paghahanda, idiniklara ng Malacanang ngayong araw hanggang Mayo 8 bilang mga espesyal na non-working holiday sa Lapu-Lapu City, Cordova, Mandawi at Cebu City upang suportahan ang seguridad at ang pamamahala ng trapiko. Sa loob ng 3 araw na holiday, inaasang mababawasan ang galaw ng mga magagawa, lilimitahan ang regular na aktibidad ng mga negosyo at luluwag ang daloy ng trapiko sa mga pangunahing kalsada patungo sa mga venue at hotel ng summit. Pinaiigting din ng mga otoridad ang koordinasyon sa buong Cebu at mga kalapit na lugar upang matiyak ang maayos at ligtas na pagdaraos ng regional na pagtitipon. Opisyal na magsisimula ang ASEAN Summit 2026 sa bukas Mayo 7 hanggang Mayo 8 ngayong taon. Tatalakay ng mga Southeast Asian leaders ang mga isyu tulad ng economic cooperation, food security at energy concern. Kasama na rin sa agenda ang patuloy na epekto ng krisis sa Middle East. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Saltona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, X7 News.
1: Unang waste-to-energy facility sa Pilipinas itatayo sa Bacolod. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
2: Itatayo ang kauna-unahang waste-to-energy o WT facility sa buong Pilipinas sa lungsod ng Bacolod. Ang nasabing proyekto ay pangungunahan ng Forza Development Corporation o FDC at ilalagay ito sa loob ng sanitary landfill sa Barangay Filisa, Bacolod City. Ayon kay Councilor Homer Baez, ang chairman ng Committee on Environment ng Sangguniang Panlungsod ng Bacolod, inaprubahan noong nagkaraang Miyerkules sa kanilang sesyon ang pagbibigay kapangyarihan kay Mayor Greg Gasataya upang lagdaan ang lease contract kasama ang FDC. Dagdag pa ni Baez, ang operasyon ng naturang pasilidad ay tatalakayin pa sa mga susunod na sesyon ng konseho at kinakailangan ding maprobahan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR at ng Department of Energy o DOE. Ipinaliwanag ng konsehal na malaki ang maitutulong ng proyekto sa lungsod, lalo na sa pagbawas ng dami ng basura. Gagamitin din o ano ang basura bilang raw material para sa operasyon ng pasilidad na magkakatulong sa pagpapahaba ng lifespan ng landfill. Tiniyak din ni Baez na pag-aaralang mabuti kung may posibleng masamang epekto ang proyekto sa kalikasan at sa kalusugan ng mga residente sa lugar. At ngayong Lunes lamang ay pinirmahan na ang lease of contract ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya at ni FDC President Cheryl Choa. Mula dito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
3: Samantala, top 1 most wanted sa Rehiyon 2, dating NPA leader to, katropa. Sumuko sa mga otoridad. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang na XFM Santiago.
4: Husang sumuko sa mga kapulisan ng 2nd Quirino Provincial Mobile Force Company ang isang dating rebelde na binansagang top 1 most wanted person sa Rehiyon 2 sa Barangay San Dionisio 1 sa bayan ng Madela, Quirino. Kinilala ang akusado sa alias Benson, 42 anyos, may asawa at nakatira sa nasabing lugar. Siya ay nagsilbi bilang platoon leader at intelligence officer ng Platoon Remo sa ilalim ng Committing Provincia ng Isabela ng Committing Rehiyon Cagayan Valley o KRCV noong taong 2020. Matagumpay itong nagbalik loob sa mga kasapi ng 2nd QPMFC kasama ang iba pang unit ng PNP, Philippine Army at ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA sa tulong na rin ng pag-uudyok sa kanya ng kanyang mga kaanak. Isinuko rin ng dating rebelde ang kanyang armas at pampasabog kabilang ang isang carbine rifle, isang magazine na kargado ng mga bala, dalawang M76 rifle grenades na may bull trap at isang bandolier. Samantala, kasabay ng pagsuko ni alias Benson, isinilbi rin sa kanya ang kanyang mga warrant of arrest kaugnay sa mga kasong murder, attempted homicide at direct assault. Nasa kustudiya na ng kapulisan ng sumukong dating NPA at prinoseso na rin ang ilang mga dokumento para sa nararapat na disposisyon. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Rowena Munchang, XFM News.
1: Mahigit 860,000 pesos na ilegal na droga na kumpiska noong buwan ng Abril. Katropa natin sa balita, Rich and Joy Olipis ng XFM Antique.
5: Umabot sa kabuang 860,278 pesos ang halaga ng ilegal na droga na nasamsam ng mga otoridad sa iba't ibang bayan sa ilalim ng Antique Police Provincial Office. Batay sa datos, may apat na buy-bust operation na isinagawa sa loob ng nasabing buwan na nagresulta sa pagkakaresto ng dalawang high-value individuals at dalawang street-level individuals. Ang pinakamalaking halaga ng nakumpiskang shabu ay mula sa bayan ng San Jose de Buenavista na nagkakalaga ng 419,187 pesos. Sinundan ito ng operasyon ng Ninii Municipal Police Station na may nakuhang droga na nagkakalaga ng 412,745 pesos. Nakarecover din ng Kaluya Municipal Police Station ng droga na nagkakalaga ng 19,684 pesos. Sa kabuuan, nakumpiskang 126.5,115 grams ng shabu habang patuloy ang mahigpit na pagbabantay ng mga kapulisan sa 18 bayan ng lalawigan ng Antique upang mapigilan ang paglaganap ng ilegal na droga sa probinsya. Mula dito sa 93.3X sa Pamatika para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropa ang Rich and Joy Alipis, XFM News.
3: At panghuli, katropa, pinakaunang cooling hub sa Iloilo City. Binuksan po ngayong araw. Katropa natin sa Balita Era Espinosa, XFM Iloilo.
2: Binuksan na sa publiko ang pinakaunang cooling hub sa Iloilo City. Pinangunahan ni Iloilo City Mayor Raisa Drenyas ang opening ceremony para sa naturang proyekto. Layunin nito na makapagbigay ng lugar para sa mga commuters na makasilong o makapagpahinga habang naghihintay ng kanilang masasakyan. Ayon sa Iloilo City Government, bukas para sa lahat ang air-conditioned at solar-powered na cooling hub mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari ring makainom ng tubig ang mga nais gumamit ng cooling hub dahil may mga ilalagay dito mga water dispensers. May mga naka-assign rin ng mga personnel ng City Social Welfare and Development Office at City Health Office upang tumulong lalong-lalo na kung kinakailangan. Nasa 16 hanggang 20 mga commuters ang maaaring pumasok o gumamit ng cooling hub ng sabay-sabay. Maliban sa Diversion Road, Mandurriao, may mga cooling hubs rin na inilagay sa General Luna Street at Plaza La Tagay sa Iloilo City proper. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News. Weather
3: Update. Katropang Brian, low pressure area ang namataan, 670 kilometers. Silangan ng hinituan, Surigao del Sur, isang tropical depression naman, binabantayan sa labas ng PAR, layong 2,395 kilometers sa silangan ng Mindanao.
1: Katropang Buddy, inaasahang makararanas naman ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorms ang Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte dahil sa epekto ng nasabing LPA.
3: Ang Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa, mayroon pong bahagyang maulap hanggang sa maulap na panahon. May isolated na pagulan dulot ng easterlies o mainit na hangin galing sa dagat.
1: Tatama naman sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Tacloban City, Leyte, habang aabot naman sa 39 degrees Celsius hanggang 41 degrees Celsius sa Metro Manila, partikular sa Naiya Pasay sa Science Garden sa Quezon City.
3: Ang araw kanina, alas 5.32 na umaga, nagpakita, inaasahan sa lulubog alas 6.14 ng gabi, mga katropa.
6: Balitang International.
3: Atid po sa atin to ng Santon Gold, pilit na isinasalba ng US ang ceasefire talks sa Iran habang sinisimula ng operasyon para muling buksan ang Strait of Hormuz. Ito'y sa kabila ng mga ulat ng bagong pag-atake ng mga drones at missiles sa United Arab Emirates. Ayon po kay U.S. Secretary of State Marco Rubio, layunin lamang ng kanilang militar na protektahan ang mga barkong may dalang petrolyo. Sinabi naman ni U.S. Defense Secretary Pete Hegseth na bagamat may mga barko nang nakapila para dumaan, maigpit po nilang binabantayan ang kilos ng Iran para matiyak na hindi tuloy ang mababaliwala ang kasunduan para sa kapayapaan.
6: Showbiz News.
2: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Todo flex sa social media ang original sex bomb member na si Jopay Pagya matapos makipag-bonding at makipag-selfie sa mga miyembro ng P-Pop Kings na SB19 sa backstage ng Aurora Music Festival sa Pampanga. Sa kanyang Instagram post, pabirong humingi ng dispensa si Jopay sa asawang si Joshua Zamora habang isa-isang nilapitan sina Pablo, Josh, Stel, Ken at Justin para sa isang epic photo opa na kinainggitan ngayon ng mga fans. Hindi rin nakalagpas sa netizens ang paghanga ni Jopay sa kababaang loob ng grupo kung saan sinabi niyang hindi nagkamali ang mga 18 fans sa pag-idolo sa SB19 dahil sa galing at bait ng mga ito. Nagtrending naman ang mga komento ng mga fans na pabirong sinita si Jopay dahil sa pag-overtake nito sa pila habang ang iba ay napabiliba sa pagkikita ng SB Queens at SB19 Kings sa iisang entablado. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
6: Balitang Sports.
3: Atid sa atin ang Premium D3. Katropa na naig ang Magnolia Hotshots sa pauna ni Clint Chapman, humato ng 42 points para talunin ng TNT Tropang 5G sa score 106-94 sa PBA Commissioner's Cup. Nagpakitang gilas po ang dambuhalang import ng TNT. Si Bol. Ayang 53 points, hindi ito sapat para itumbang Magnoliang. Kontrolado ang laban mula simula hanggang dulo. Ayon kay Magnolia coach L.A. Tenorio, naging susi ang karanasan ni Chapman at ang maayos na laro ni na Mark Baroka at Xavier Lucero para mapigilan ang paghabol ng TNT sa huling bahagi ng laban.
6: XFM News Nationwide.
3: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide. Ngayon tanghali po ito mga katropa.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayon tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa. Ako si Buddy Overa.
1: Ako si Brian De Paz.
3: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
6: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
2: XFM

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang Vitamin D3 kag pampapasgog sa aton natunan. Pampagana sang uto kag pampa-improve sa aton immunity. May Santone nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madami ta. Super healthy pa. Mabibili sa mga butika.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santone Plus Herbal Oil.
6: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santone Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline the vitamin C.
8: Sister Pain.
9: Ako Galis Elisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
11: Katropa, yari na ang atun winners sa atun weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo.
12: Ako si Winston Husa sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Milito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santone kag XFM libu-libong papremyo.
11: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
13: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
14: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: College na ko!
16: XFM!
17: Patropa mo!
18: Exciting!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa aton ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang aton lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Bayong adlaw naman sa tanan nga mga suki nga tagpalamati sang programa The Secrets of Health. Isa naman ni ka edisyon sa ato sa nga pagparagad para makainistoryahan na kita kag mag-ilintindihan na kag makaintindi sa mga dapat nato sa rin paghimuon. Number one, dapat nato sa rin himuon sa lawas ta physical exercise. Number two, ang mga bagay nga dapat nato sa rin i-prioritize kung magkaon kita sa pagkadamudamo sa mga pagkaon. Pero may mga pagkaon balang mas masustansya gali sang sa pagdumdum ta. May mga pagkaon nga sa pagkanamit lang kun aton tilawan, pero ang dalaya sini nga epekto sa lawas ta hindi manami kun matam-an kita. So dire magasulod ang ato sini nga programa sa pagdulong sa inyo sa mga ideya kag informasyon, kalakip man ang aton sini nga pag-introduce sa inyo sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga makabulig agud to makasupply sa dugang sini nga mga vitamins, minerals or nutrients sa ato sini nga lawas. Para nga hindi magkulang sa nutrients sa aton lawas, budlay kun magkulang ha. Kulang kag sobraman kun kaisa bala kasobrahan ta. Nagadala sang hindi nami sa ato sini nga lawas. Ang resulta ya sini ang infection o kun masakit. Ang aton tinutuyo is to prevent occurrence sa mga infection o kun masakit. Kay pwede gali naton ina mapunggan, pwede naton gali ina malikawan kun maayo ang aton sini nga ginatawag sini nga habit. Ang ato sininga pagkaon, kalakip man ang ato sininga physical activity. Ang ato sininga pagparagad sa programa The Secrets of Health, live kitang mabatian sa tanan nga mga XFM station sa Isla Sang Panay kag Negros Island Region. Basi may mga palamakutanon ka mo dara, feel free ha sa pagpadala sa inyo sininga mensahe sa ato sininga text hotline 0950975697 or indi gani i-PM sa ato sininga Facebook page, sa ato sininga live stream, pwede nyo dara mag-comment. Agud to nga mabasa naton kag mapa sa bata sa ato sininga mga bisita subong. Mga bisita naton today ha. Kay unahon ta nga aton bisini nga mainstay, dugay-dugay lang ato sini nga surprise guest ha. Ato sini nga mainstay sa ato sini nga pagparagad, the certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc, welcome na sa ato sini nga programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome sa aton sini pagpangalagad. Siyempre, upod na naman sa aton sini mga suki nga mga tagpalamati nga nagahulat-hulat naman sa aton topiko nga pagkatanakayon din naman magdugay sa nag-edisyon naman sa aton pagpangalagad.
0: Salamat gid sa kay Doc Leo Amos and sumugod niya ginbayaan niya kami sini. Duha sila pero isa pa lang present subong. Duha na lang kami ng inspiring partner sini ni Doc Leo Amos. But we're happy to say, upod ta sa sini matineo ng isaman sa aton sini nga naturopath practitioner. Listener, we have Doc Nelson Cadena. Doc Nelson, welcome na sa ato sa inyong programa.
2: Yes, mayong hapon gid no. Good day sa tanan naton ng mga suki ng mga tagpalamati. Kag siyempre sa imo Sir Jusel, Doc Leo, good day sa inyo. Amon ko kis alang tabala naga ano? Nakabalik,
0: nakasaboy.
2: Nakasaboy ang the word nakasaboy, oh. Nakabalik subong sa aton nga pagprograma tungod dito kita kung kisan nag-focus sa aton nga national sa dito sa Luzon. So ari makita subong maghatag sa inyo diri sa Ilonggo version naman sa aton mga information kung paano aton pabaskugon, pabakuron ang aton nga lawas labi na gid sa paggamit sang mga natural nga pamaagi sang pangbulong, pamulong kag siyempre ining paggamit sang mga ginatawag nato mga herbal, ang ibang ginatawag nila ni Doc Leo nga mga hilamon. No, ang ibang ginatawag nila nga tanom, ang ibang ginatawag nila nga pagkaon, pero sa likod gali sinatanan pwede na gamiton nga isa ka bulong sa aton nga ginabatyag kung kabalo kita kung paano ina sila i-utilize nga mangin isa ka maayong dipinsa o bulong sa aton nga mga balatian.
0: Ang pinakaimportante sinimintindihan ta benepisyo nga makuha ta sa mga nagatulubo sa palibot ta kag available lang sa sulod sa ato sini nga balay no, da Doc Leo kag Doc Nelson. Kay ang iban sini naghambal dahon-dahon na naman, ay hindi kamo maghambal sina kay nga right now madamo na sa mga ginakaunta prutas madamo na sa mga utanon ang natun-an sa Department of Science and Technology and the Department of Health kag ila na sininga gina-qualify kag gina-finalized ang mga reports and studies kay it takes 7 to 10 years sa pagpagwa sang medicinal value or medical value sining mga utanon, sining mga prutas, mga dahon-dahon hambal ninyo nga makitanta sa ato sining nga palibot. Just to mention din nagumpisa ang virgin coconut oil during the time of pandemic ginhingagaw sang Department of Science and Technology sa pagsilinga ang virgin coconut oil may ala antibiotic like effect. So ara ina sa ato sining nga premium D3 soft gel capsule kon mangita kamo. But today specifically we'll be discussing ining problema nga masami labi na gid mga hambal nila sini na nadabisan una silingya sang kuhit-kuhit silingya sang sanga sang bayaba silingya kon mangike mo.
2: Mm-hmm.
0: Tawag naton mangike bla. Mm-hmm. Ti subong may toothbrush na kon kaysa may toothbrush nga mahumok may toothbrush nga tama ka tig-a tinanagadugo ang ato silingya gums, that's the usual problem. Ay, hindi gali kita magkampante sina kay may problema kagali sa gums sina basik kon kulang ka sa nutrients no sa sulod sa imo sini nga lawas Doc Leo kag Doc Nelson.
2: Correct Sir Josil, no isa lang ang deficiency sa problem na tondra magluwas sa iban pag Sir Josil sini nga mga factors.
0: Mm. And thing importante sini dere ang hambalbalan nila nga we were given sang recommendation to use this. Nga after all, nagabalik-balik man kita kaya hindi na makasulbar sa ato sininga problema, especially sa ato sininga gum problem and also sa ato sininga ngipon. No? Guwa niya tinagalibot-libot lang ang problema, nagabalik-balik lang, hindi na ito masulbar. Kaya after all, ang kasulbaran gali sinitanan na Doc Nelson is enough nga nutrients nga dapat naton pasudlon sa ato sa ninyo lawas just like that of the vitamin C.
2: Yes, so not only vitamin C, no? Kay kung kisa ini mga aton bilang mga kauturan niya tiga kaon mo kudamo ang prutas nga damo man gani nga mga utan ang ginakaon ko pro man ako ginakaon gani kag mostly mga prutas na hindi na ya prutas nga dried bilang mga prutas mga fresh gid nga prutas akong ginakaon pero nga nagadugo man ang gums ko aw. Kay abi mo naman Diyos Josel ang rason. Wala sigaw pa toothbrush mo.
0: Namaguan sa toothbrush ha?
2: Oo, bisan ano pa nga. Kung isabi lang mo na mo, damo sang rason nga nagahubag ang gums naton. Inatanan ko sang bakterya, pero ang ginhalinan sina, kung kisa, amo na eh, hygiene. Doc Leo?
1: Correct, Sir Josel, Doc Nelson, ano, ang katinlo sa aton sa lawas, kumbaga pag-abot sa aton ni kayong lawas, non-negotiable ini siya.
0: Nabalis ka ron ko, abi Doc Leo, kag Doc Nelson. Ang pagkasaprat naton sa pagsinalayo, nagabalik sa aton ni kayong lawas. Kiti, amo nang kabalis karan mo? Ang aton nga pagsinalayo mayo pagsinalayo gadulot sang kayuhan. Aton kasaprat sa pagsinalayo gadulot sang kalalatan.
1: Correct Sir Josel, pero may mga balanon ba nang iban Sir Josel nga. May ilang blan na ipanalagsa kay para may immune man.
2: Nya kay kung ma-expose na sa bakterya, may immune na sa.
0: Manad no?
2: Oo, manad na sa. Pero ini nga mga bakterya, grabe nang exposure ta sini kay nga isa kadlaw nga hindi ka makapanutbras ang bakterya nagadamo o nagadamo. So kasi magimbala kung anong immunity mo. Pero pag sumubra na gid sila nga hindi na makontrol sang aton nga immune system, mag-create na sila sang dako nga problema sa aton nga lawas. So muna sa atong makauturan dira ang pagpanutbrush, abi kung kis may mga tao gid nga ang pagpanutbrush daw kakapoy para sa ila.
0: Mm-hmm.
2: Ang pagtinlo sang ilang ipon daw mo makapoy para sila pero namian sila magsige istorya. Turambot lang ko ng gapamati sa tubang nila, namian mamati sa ila istorya. Hindi kaysa ila ginahambala.
0: Kung kaysa ka namin ginya mamati sa istorya,
2: oo.
0: Hindi ka lang kagwantaw sa isang baho.
2: Mabaho.
0: amuna
2: siya ang ano mo, amuna siya ang resulta once ang gum naton may mga problema. Pag may sira gani, Doc Leo, ang gums gani, gano'y no, ga-create sang bad smell.
1: Correct, Don Nelson. Kagang isa sa nisambali, Don Nelson, nga problem nga ang nagahubag, ang nagadugo aton sa ring gums. Ang isa sini amo ang ginatawag plaque. Kulang gid sa pagpaninlo sa nino. Kagti ang plaque ngayon ni Sir Josil, Dr. Nerson, hindi niya basta na madala sa sipilyo eh. Magluwas lang hambal sang kilala kung alang ulangom lang tipan panday to siya magagamitan to steel brass.
2: Sinsilon to na lang na.
0: Pero ti ining plaque causes also paghubag sa ato sa niya gums. Ang atong lalasi. Mayo lang tani kon hambal nila niya kun-kuan ko lang permiga hubag siya daw okay lang.
2: Galing
0: ba kay turbo galing siya.
2: Mayo tani kong bulsa ang gahabok bala.
1: Isa na so far sa pinakamaayo nga maghabok o kun maghubag no. Sa aton sini ko galingon kun ang bulsa na ton. Pero dapat kwarta man Sir Josiel Nelson. Hindi mga resibo kag balairan.
0: Basi bill bala tanan lang bukol sa bulsa. No? Pero speaking about gums, ano ining prominent kag ano ining if you speak about gum disease unabi kita kay Dok Leo Dok Leo.
1: Ari Sir Josil Dok Nelson. Aton tanawon subong ang mga problema bala sa aton sring nga gums. Kag indi lang gali sini problema sa baba ang matabo sini Sir Josil. May iban pagidali kita sini nga organ nga mahimo gali ulamiron niya kun aton mapabay-an ining ginatawag gum disease. Kung kulang kita sa hygiene, pagpaninlo, asaton, sinangangipon, pagsipilyo, nag-form in isang sticky plaque, nag-irritate ang aton sininga gums, nag-resulta Sir Josil, Dr. Nelson, sa gingivitis, amunin bala ang pagpula, asang aton sinangangislo, kag ang pagdugo. Kag kung mapabayaan, pag din ni Sir Josil, Dr. Nelson, posible magkadto ni sa periodontitis. Isa ini ka infection nga mahimo makadamage sang aton sininga gums, aton nga ngislo, lakip na sa tulan na naton sini Sir Josil. Lampas pa sa aton sininga ngipon.
0: Kaya mo nang sunod naton nga pamangkot tabi, no? Sa kay Dr. Nelson. Ara lang bala ini if we speak about the disease sa ato sininga gum no. Ara lang ayhan ini ma confine sa ato sininga ba Doc Nelson if we speak about inatake sa sang gum disease maayo lang na pangalibugi lang sa amo ni kagamoto pagkatapos niya if it stays na magwantan mo okay lang na it stays lang ara lang da ang gum disease lang sa aton hasta sa babahaw Doc Nelson
2: actually pagbag-o pa lang sa bag-o pa lang nagsugod hindi pa gid na siya maglapta no amo na pinaka importante sa atong mahuturan kung nagapula nagahubag kag medyo nagadugo gani na pula pag nagahubag medyo kung man toothbrush kay juta lang tandog sang toothbrush nyo nagadugo ang inyong ngipon nagadugo siya dapat magpatinlo gid ka mo sang inyong ngipon magkatuo mo sa dentista kay kun mapabay-an ina sunod sa mga pagtuon maapektuhan ang mga bakterya nga ina pwede magupod sa aton nga dugo once ka magupod na sa aton nga dugo pwede ina mag dulong sa problema sa aton nga kurason nga kay ini mga bakterya nga ini kung kisa irritate yan ng lining sa aton nga mga arteries once ka ma-irritate ng lining sa aton nga arteries inablang nagyan sa aton nga dugo mahubag ina ma-inflame ina once mag-inflame siya so ano matabo naggamay ang alagyan sang aton nga dugo sa aton kasing-kasing yan no isa pa pag magamay siya magka problema ang aton kasing-kasing kay nga una maghina ang circulation sa heart area naton maghina ang overall nga ginabumba niya nga ano dira minsan ga maapektuhan ang iyang pursa gakaapektuhan na kay nga barado ang alagyan sang aton nga dugo isa ina may mga pagtuon pa gani Dok Leo kag Sir Josel, kung mapabayan pagid naton gani na siya, hindi ba binigit ang gum disease, hindi lang kay ano mo, hindi lang kay kasing-kasing ang apektuhan sina, even our kidneys. Okay, gaupod ang bakterya, gaupod sa dugo eh. So, hindi lang siya magkanto-kanto sa heart naton, pwede siya manaog sa kidney naton na nagaresulta sa chronic kidney disease. So, amuna kabudlay, though, hambal mo, ay, nagdugo lang ipon ko. Ay, though, medyo, ano lang, mahigko lang ang akon nga mga lang, ipon, though, may gayilo-yilo lang, tapos pabayan-bayan mo lang. Kadugayan sina, no, ang bakterya, nagatilipon, na magadala mo, kag magresulta ina sa, ano, isa kabalatian.
0: So, ang gingivitis is caused by bacteria. In short, siniti laban-laban mainom kagit sini antibiotics gali kon mag-worsen ay mo sini nga situation. If it is bacterial by nature, ang gingivitis for example, delikado gali ini kon sige dugo sa ngipon mo pagkatapos inang sige balang imo sini nga no, anong pinakasatel nga tinaga sini basi ma-offend ang iban. Just like for example, the intimate moments sa babae kag sa lalaki, if we speak about lips to lips. Mm-mm. So, ang transfer of bacteria sa nandaradasig.
2: Amo nang meaning sa lips to lips eh.
0: Transfer your bacteria to your partner.
2: Pagbailuhanay nyo sa inyo bacteria. Diba? Amo nang... Amuna ako sa ano, yan to ka namin, ihalok namin, i-kiss. Pero actually, kung hindi tinlo ang ba sang isa, sa isang partner mo, pwede nga ang bacteria, ang bacteria sa iya, masad makadto sa imo. So, muna ka-importante ang hygiene, dira sa ato yung mouth, kaya nga, damo gusto mag-kiss. Pero, wala nila na ano, wala nila nakita kung ano ang peligro nga mahatag sina nga butang. Kung mahigko ang aton nga baba.
0: Kaya nag-inistoryahan na ikaw na magkumpare niya, pare, grabe gito sila niya nga kon partner mo. Nali sila niya mag-amuna bala, mag-kiss kami. Siya ga piyong-piyong gid mata niya, hindi ka ginhawa mo. Ha? Gali mo kay ginalibak man to siyang partner niya sa iya man partner man to nga piyaka grupo. Sila niya daw hindi ko gwanta partner ko. Sinawain lang ko gaginhawa. Siya kinali maginhawa ko. Siya daw malipong ko.
3: pinsar ko sa banan na namian, no?
0: Pinsar sa banan na namitan. Galing yung kinapunggan sa partner. Yaka ay tama, galing kabaho. Ang yasin niya ginhawa tungod sa gingivitis. Pero aside from effect sa or apekto sinisato sa niya korason, nag-umpisa sa gum infection. Let's say, for example, may ara ikaw bi medical condition, common subong abi dokleyo, may diabetes ka bi, it could, maka-apikto ini. Kaya, ang diabetes sambal nila, budlay kun magdugo, maumpisa ng dugo, siya dugay magpalik kun may pilas na eh, dokleyo.
1: Actually, Sir Josiel, diabetes and gum disease, this is a two-way relationship. May kaangtanan din sila nga duha kay nga man ang infection nagaresulta Sir Josiel sa gidatawag inflammation or causes inflammation. Ang inflammation nagaresulta Sir Josiel sa mas mabudlay sa aton sa lawas sa pagcontrol sa blood sugar. So ang gum disease mahimo Sir Josiel makapalala sa diabetes kag ang diabetes also man makapalala man mo kung mahimo man makapalala sini sa gum disease nga man. Gum disease, kadto sa inflammation, budlayan ng lawas, mag-control sa blood sugar, magtaas ang blood sugar, nagahina ang immunity, more gum infection. Kag nagapadayon, Sir Josiel, ang paglibot-libot niya sa ni, nga ara lang ang duha, gum infection, diabetes, because of sugar, because of inflammation.
0: Mm-hmm. So, may tawag kita sining type of inflammation also. Ni. The other one is this chronic inflammation, pabalik-balik sining inflammation. May araman sang acute sining inflammation, no?
1: Correct.
0: Pero ang delikado between the two is this chronic, in short, sini, pabalik-balik. So with this chronic inflammation, actually, iti, kung nintindihon tanggalin na, Dr. Nelson, Dr. Leo, signal sa lawas that something is wrong with you.
2: Yes. Oh.
0: You must treat me kay may sala, may ano ka, may infection ka. So, isa na ma-inflame sa aton gums. Problema sini Dr. Nelson kay fin case gali, hambal mo kagahina, nagapanaog pa sa aton korason, gaus-us sa aton korason paghalin sa gums. So there's a possibility nga ma-inflame man pati ang aton korason mababayan mo gali. Ang simple nga gum disease Dr.
2: Yes.
0: Nelson.
2: Yes. Oo, amo gid ang iyang ano, amo gid ang iyang resulta. Amo ni hambal ta kagahina, pwede mag-inflame, may apektuhan aton kasing-kasing, kag mismo man ang aton nga kidney, apektado once nga ano, pabayaan naton ang gum problem, ang gum disease nga ini. Tungod kay, siyempre, ang bakterya, hindi lang isang klase, multiple na sa mga bakterya, iba-iba nga klase sa mga bakterya ang ga-create sa baba-bata mo.
0: Mm-hmm.
2: Kag inasang madamo ang klase ng bakterya, kung kisa hindi na makaya sa aton nga lawas, hindi makaya sa aton nga immune system, amuna nga once gani mag upod na ina sa aton nga dugo, Muna ng delikado. Kaya nga mag-create na ina sang dako nga problema sa aton nga lawas. Labi na sa aton kasing-kasing, kag sa aton mga kidneys. Amo sa aton mga kauturan, proper hygiene ang pinaka-importante. Ang pamangkot na dukliyot, di ka pila kita dapat manutblas sa kadlaw, be?
3: Oh. At least man lang, no? Base sa nisa, husto nga pagpanilo sa lawas. Hindi man mayong sobra-sobra, siyempre. At least makaduha ka beses sa isa kadlaw sa ni ang aton sa nga pagpang-toothbrush.
0: Why labot, tawag nila pangiki, ha?
3: Ang iban sa ni Sir Josel, ang iban sa ni Sir Josel, hindi madala sa toothbrush, pangiki.
2: may nadumduman ko bala Sir Josel, ako namang kot sa niya, nabal, ang hugit ko ng sudan niyo, niya ano? Niya pakton ko, ha? Niya ano, niya ti ano, be? Niya balunggay, ha? Hindi, oh. Kahapon to, ya.
3: Subong ano ko na sudan.
0: Buta, malun, hasta, halin kahapon, hasta pag sumalangay nila, way sa glick
2: palutbas. Ula, gisa ka palutbas. Kaya ang balunggay, gapilit pa. No? Totoo mo na sa itong mga kauturan, hindi nyo pagpabay. Kaya nga, within 24 hours na ba sa gabi, once nga, nagatulog kita, no? Ang mga enzymes sa laway naton, ang mga nabilin ba lang ang mga protein kag mga ano mga carbohydrates dira sa aton yung mga between sa aton yung ngipon ginakaon asang bakterya ginatunaw ina isa ina nga nagapadamo sang bakterya kay nagga-create sang bad breath kag nagga-create sang pagkaguba sang aton yung ngipon.
3: So it means Doc Nelson, Sir Josil, kung may isa man ka importante katama nga timing sa paglimpyo sang ngipon sa gabi. Antes kita sini magtulog.
2: Yes.
0: Anad kita yang bahala hindi katutbras sa gabi. Importante makatutbras sa aga kay ti makadto sa eskwelahan or makadto sa opisina.
3: Pero sa gabi tono sambal ni Dok Nelson tika tulog ganan kita. Ang tiyempo sang mga kagaw sini sa pagpanghikot dira sa sulod. Unlike yung kon adlaw ya damo kita ginahimo, gaubra kita, nagahambal kita, nagistorya kita, ginom kita tubig, etc. Pero dapat di kita magsipilyo man kay basi sa pagtuon gali pag-afekto ang afekto o kon ng kaangtanan sini relasyon sa aton kurason Sir Josil Doc Nelson. Kun mapabayaan aton nining gum disease gali nagapataas sa risgo sa heart attack kag
0: At delikado magamuna. That's why nga, ang evening toothbrush is as important as the morning toothbrush.
2: Yes, actually, twice a day, kung kaya ganin nila tatlo kabises sa isa kaadlaw, pwede gid. Pero ang ang ginarecommend sa mga dentist, subong ina eh, ang hindi bala masyado matigang klase sang toothbrush. Kami ala subong toothbrush yung daw i-toothbrush mo, dumahukas ang kuko eh. Tiga-tiga.
0: Manghod ko no sang steel brush. Steel brush.
2: sa mga kauturan, pilian yung medyo mild or medyo soft nga klase sang toothbrush para hindi dali ma-irritate ang aton nga gums. Kami ara iya nga kung sabi nga hindi man tuod tawag ni toothbrush masyado adlaw, pero kung kisa kung ang ginagamit nato na toothbrush masyado katig ang klase sang toothbrush, pwede maka-irritate man sang gums nato, kag pwede magpadugo man sang gums nato. So muna sa ato makauturan dira, kag syempre isa sa mga suplemento pinaka the best nga gamiton labi na gid ko may problema sa gum disease, pinaka pataaso nato sa aton nga lawas, number one gid ati syempre vitamin C, Dukliyo.
0: So yung vitamin C, if you speak about vitamin C, may hara kung kaysa ka panotbrush lang, may kakaon mo. Especially in the morning, ha? Kalabanan din siya ni guilty sa morning. And ang mga late risers, manotbrush lang na to eliminate mouth odor. Pero ay ka pamahaw. Yung pamangkot siya na, mainom ako sa anton vitamin C, ay ko pamahaw.
3: Ang concern sa kalabanan sa Sir Josil is ang paghilab sang sulok-sulok. Pag-inom sinisang vitamin C. Pero ang isa sinisang maayong balita, kay kung sa anton vitamin C ng aton sininga gamiton, alkaline siya. So hindi siya mahapdos sa aton siningat yan. Kaa nga tuman ka importante ang vitamin C. Pag-abot sa nutrisyon na be, ang vitamin C nagabulig para mabuild ang collagen. Ma-repair dira ang gum tissue nga tuman ka importante para nga amat-amat mauntat ang paghubag kag pagdugo sang aton sininga ngislo.
2: Kag siyempre ang vitamin C kung aton tanawon, amuin ni siya ang nagapabulig pabakod kag paisog sang aton nga immune system. Amo ning do arma sang aton immune system. We need vitamin C para ma-reinforce ang aton immune system para maging mabakod pagid sila Kag ang vitamin C, isa sa mga antioxidant nga nagapugong sang inflammation sa aton nga lawas. Mawin si inflammation, hindi tanang inflammation mabatsyaga naton. Hindi tanang inflammation ang hubag nga makita gid naton nga ma-feel naton. Wala ta kabalo, ma-inflammation gili sa lawas naton tungod kay expose kita sa mga pollution, sa mga pagkaon, igo sang because of free radicals nga nag-igo sa lawas naton. Hindi naton mabatsyagan. So we need vitamin C nga mag-counter sina tanan. Muna ka importante ang ano, ang trabaho sang vitamin C sa aton nga lawas. Pero ang problema lang sini Doc Leo, kag Sir Jocel, ang vitamin C hindi ta gidya makreate sa lawas ta. Inang lang ta gidya kwaon, sagwa. Kinanglan nato niya kung ang choice lang nato dati either makaunta prutas, makaunta green leafy vegetables nga high in vitamin C, pero hindi nato niya paglutoon kasi siyempre ang vitamin C once na niluto nato ng dahon madula siya kay nahadlok siya sa init, so hindi siya pwede initon. So dapat kaunta sa mga green leafy vegetables raw, kaunta sa mga prutas mga mataas sa vitamin C. Ang bayabas, di ba? Sumula mo ang bayabas. Indian mango or any fruit nga mataas ng vitamin C, importante na ito nga kaunon. Or else, kung nabudlayan ka mo niya, di makato kita sa mga butika. Bisita ka mo sa mga butika. Kami ara kita da sang aton nga Santone Vitamin C. Naiyang nga vitamin C. Amun na iyang kadamuon sa vitamin C nga kinanglanon gid sang aton lawas, ara na sa kapsula.
0: Okay, may isa lang kita ka-concern dari parte sa pag take care sa ato sining ngipon, sa ato sining ngislo. Kay, for example, if you are a diabetic, kay kadamos ang diabetic subong mo. Based on records, amuning fast rising sining medical condition no, kon na sakit sa mga Pilipino nga tama kadasig ang pagtaas bangod kay naganubo na ang capacity to buy sa ato sila nga makutura kung ano na lang ang ara da ang masaran sa kwarta amo na lang baklo nila regardless may sustansya kag may nutrients na makuha ang importante mabusog. Now if you are a diabetic for example, dumugo ang ipon nimo, it has the same effect with that sang dugo sa imo sining lower extremities, yung kalabanan nagadugo sina ara sa imo sining tiil. If maglabot na sa punto nga maglala ng imo sining diabetes, sabi Doc Leo.
3: Ari no, ang isa sini sang manami manaton sining himuon especially kung na diabetic ng isa sini ka tawo, kargahan gid Sir Josil sang vitamin C ang iya sining lawas. Kag ang pag syempre ang pagdugo o kun ang samad balamo ning isaman sang halalungan ni. Kay dapat gid indi masamaran kutob sa mahimo. Pero ang problem nga daan Sir Josil da Doc Nelson kun diba nagadugo nga daan ning imo sining ngislo. Lain naman iya nga istorya. Pero ang pagkasamad or ang irritation sa sagwa sang aton sining lawas or sa aton sining panit like sa aton sining tiil lower extremities, mahimo gid na naton siya nga gidatawag malikawan. That's why ang pagkwansa ni Sir Josil Doc Nelson ang pagsuksok sa midyas bala. Kung ikaw sining diabetic, ang tumangid ka, importante. Ang isa nga makabulig sini, parang mapabakod ang aton sining lawas, bisan pang aton sining sugar, antioxidant kag nutrients ang kinanglanon naton sa mga may diabetes. Isa nga makabulig sini, base sa aton sining, o kung base sa pagtuon, na endorsement sa aton sa Department of Health gani, amo ang moringa. O kung nang palaya sa may mga problema sa balanse sa ilang sining blood sugar nga may problema sa kurason, may problema sa ilang sining ngislo nga posible mag-efekto pagin sila nga kurason, magluwas nga may Santone Vitamin C, ma-recommend naton si Sir Josil Doc Nelson ang pagtumar sang Santone Gold Herbal Capsule. Kaya nga man isa sa sangkap sini amo ang ampalaya nga makabulig balanse sa aton sining blood sugar.
0: So bali ang guwa niya sini may multiple effects because of multiple nutrients present dara sa Santone Plus Gold capsule with the presence of malunggay and iban pa gid sini nga mga sangkap Doc Leo.
3: Correct Sir Josil, kag Doc Nelson, kay ang problem bala naton diri sa paghubag o pag-irritate sa aton sini nga gums, nga posible mag-efekto sa aton sini nga kurason, may labot man sa gidatawag aton sini nga blood sugar balancing. Dapat ang approach naton diri is patyon o kung tapnaon naton ang bakterya, kagbuligan naton ang gums nga mag-heal, kag ma-resist ang infection. So ang isa sini, may gamiton kita dapat nga direkta yang may tapda ang impact sa bakterya kag may ara man through nutrition. Pagpabakod sa aton sa ningalawas. Ting isa sini diri nga makabulig direkta ya sa bakterya amo ang usap naman sila sa aho, Sir Josiel, Dr.
0: Yes,
3: Son.
0: Oh. Diba ho naman bata sila?
3: at least ahos, no, ma-justify mo?
2: Oo. Ang ibang sina Doc Leo, Sir Josiel, gagamit ang ano bala, ang ahos, ang unang ginahimo nila sang ahos, ilang isang agon nila jutay ang ahos.
0: Mm-hmm.
2: Tapos pagkasabo sina dukdok mo nila, ihulom nila sa extra virgin coconut oil.
0: Mm-hmm.
2: Pagkatapos mahulom nila within 15 days, ginhulom nila dito, ato ang extra virgin coconut oil na to, ato na dito ang alisin, ang antibacterial properties sang ahos na kadto ang iya nga pinaka oil na extract dito. So nabuligan pagid sang lauric acid nga ara dira sa sa extra virgin coconut oil nga, which is good man sa antibacterial, antiviral properties man ang iya nga ginabulig sa aton lawas. Pag ato na siya nga isa kutsara, ibutang ta sa babata, ipastay ta lang. After na pwede ta na itunlon. Ipastay ta lang dira for 2 to 3 minutes. Oh. Mag-help na siya sa pagpamatay sa mga bakterya dira mismo sa aton nga gam, sa aton nga baba.
0: Amo galining, sa unang hambal ka mamalam, di ka mamagkaon sa garlic o kon sa ahos na mabaho baba niyo. Gali kay ang garlic, bulong man gali sa baho sang baba.
2: Mm-hmm.
0: Ang garlic mismo because may anti or may direct effect ini sa pagpamatay sang bakterya also nga nagahalit sa aton sa nga gums.
2: Correct.
0: So, it's a wrong notion nga kung baho ba mo, hindi ka magkaon sang garlic kay madugang na baho. Gali kay kon gingivitis ang cause na, much better nga magkaon ka mo sang garlic. Galing kiti ang sa preparation naman na kita that really matters. Pero para na lang ma-prevent ka magka-gingivitis ka mo, ma-prevent na lang nga magdamo ang virus that may cause gingivitis and other infections sa aton sa ninyo gums, pagkanto sa aton sa ninyo kurason, nga may epekto pagin sa overall na to sa ninyo health condition, inom na lang kita bilog sa Santon Plus Gold Capsule.
2: Yes, oo. Inugit ka mo sa Santon Plus Gold Capsule. Okay, just imagine, kung may problema ka sa gum disease, tapos may problema ka pa sa diabetes, no? Pinaka-problema, dakugin na nga problema, ha? Sa itong makuturan kayo nga, ang healing daan sang gums naton, nagadipindi na kung nagataas ang aton nga sugar o naganubo ang aton nga sugar, dahil nagadipindi mo. So, dapat i-troubleshoot man naton ang aton nga blood sugar. O, dapat ma-balance, yung manang ni Dr. Leo kagina, dapat na balansihon ang aton nga blood sugar. So, dapat ma-balance naton na sa itong makuturan. Kaya kung mataas ang sugar naton, bawa di kinam basta-basta magpalali ang aton ng mga pilas. So bisa tara ka toothbrush dira, hindi kina sa magpali. So sa may mga problema sa diabetes, mas gid ka mo bantayan nyo gid na, ingahalungan nyo gid masyado nga perme normal ang inyong blood sugar. Alagin na sa perme sa normal para hindi bisan kung normal na siya, bisan may diabetes ka, kag kung normal man lang blood sugar mo, kahit tungod may ginainom ka nga nagapanormal siya, bisan mapilas ka pa kung kis, dasig magpali, dasig magayo. So muna sa itong mga kauturan dira, halungin ninyo ang aton nga Santon Plus Gold because of Ampalaya, gabulig siya nga ang aton nga mga sugar sa lawas naton nga rada sa aton nga dugo, ginabuligan niya nga makakasulod sa mga selula sa aton nga lawas para magamit into energy. Okay, amo nang problema mo kung may atas ang insulin resistant, hindi na magamit. May insulin ka pero may resistance ang imong lawas, hindi ipaggamiton. So ang sugar hindi madala dito, kaya nga hindi pagbatunon sang selula naton. So nagadamo sa aton nga dugo. So sa aton makauturan dira ining Ampalaya, nagahelp ni siya. Tungod sang iyang bioactive compound nga polypeptide P nga muna nag-

0: Para nga nga ton sini nga immunity, immune system, mangin ariglado kag mangin alisto sila sa pagbato kag pagtapna sang mga invaders nga mo ni mga kagaw, Sir Josil.
1: Mm.
0: So kung gin-combine na ton nining duha, mas labi pagid sila ka-beneficial pag abot sini sa problem na ton sini sa gums. Kag since nga ang vitamin D kinang lanon man sa pagpabakod sang aton sini nga tulaan. So ang periodontitis naga-affect sa aton sa nga bone. Eh.
1: Mm.
0: Adri sa aton sa nga panga, eh. Posible niya maapektuhan kundi naton na siya maagapan. Dasay makasiling kita, Sir Josil, nga kung nagatumar ka sang premium D3 capsule with VCO kag kombinaran no pagid sang Santhon Vitamin C and Santhon Gold capsule, Sir Josil, makasiling kita nga manami gid ni nga combo pagabot sa ni sa paghalong sang aton sa nga gums, sang aton sa nga ngipon kag sa aton tulaan, lakip sa aton korason nga mahalungan naman, lakip sa aton sa nga blood sugar nga mabuligan man nga magwardyahan ng balanse sa ni.
1: Muning manami gali Doc Nelson, no? Doc Leo, sa Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Softgel Capsule kag Santhon Vitamin C, we call that as the ultimate trio. Ultimate source naton sang lugang vitamina kag minerals and nutrients. Sources naton, for example, para nga makakuha kita sang pang-away sa mga bacteria, viruses and fungi through the premium D3. And we have the ultimate source ng vitamin C, which is Santhon Vitamin C. Ining tatlo, pwede yung makumbinar ya all at the same time. Pwede mo niya mainom iya, Doc Nelson.
2: Yes, pwede gid. Oh. Pwede naton niya inumon ang aton premium D3, Santhon Vitamin C, Santhon Plus Gold. Pwede gid naton na iya i-combine. Pwede naton na siya inumon. Kag mas manami gani kung gina-combine naton nina sila para ang epekto nila mas maano pagid, mas mataas pagid ang iyang mahatag na benepisyo sa aton niya lawas. Kaya nga, muna mo, without vitamin D3, ang calcium absorption sa lawas naton nagahina. Di ko may problema kada sa gums mo, yung mga tulaan dira da sa gums naton, kinanglan mahil na siya, na dapat maprotektaran na siya pinaagi sa vitamin D3, no? Kung may mga problema ka sa gums, dali maghina ang imong ngipon, kinanglan mo vitamin D3 para ang calcium dali maabsorb sa aton lawas kag mabuligan nga hindi mag-loosen ang aton nga mga ngipon dira, di mag nabilang tiyala ka nagahulag na niman na dugal hunga-hunga na niman, so ina siya mabuligan kung nagainom kita sang premium D3. Kag siyempre, kag nagainom kita sa aton nga Santhon Vitamin C. Muna ang pinaka-importante, pinaka-nami nga kombinasyon, labi na gid kung may mga problema kamo sa gum problem. Kag hindi lang ina, no, sa aton mga matagpalamati. Parts ang hygiene, kinanglan, may ara ganyan mga bagay, abi nga hindi lang kaya, Doc Leo, Sir Jusel, sang ano, toothbrush lang. Bisita man kamo sa mga dentista nyo. Dito sa aton nga mga gums, medyo sa dalum-dalum na nga parte, kinanglan na nilang tinluan, kinanglan nila kutihon, kwaon ang mga plaque dira nga nagapililit na sobra nagid kadamo. Importante, bisita man kamo sa mga dentista nyo. Kag siyempre, after sina, suplemento kinahanglanon gid.
1: Ang aton sinindiri is prevention. Much better nga we take this early ang pag-inom sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Softgel Capsule, Santhon Vitamin C to prevent occurrence, for example, sang gingivitis, to prevent sang further infection that may affect sa ato sining korason kag iban pagid sining vital organ sa ato sining lawas. Tuliga pamangkot kamo din kamo pwede ka bakal sinayari. Basi may branch dira sa inyo sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watson's, or hindi gani pwede ka mo ka-order sinat sa TikTok Shop o kung hindi gani sa Shopee. Pero kung makapabakulod city ka mo, makalagaw ka mo bala dito, makakanto, makabisita, pwede ka mo kabakal kumpletong produkto, tanan nga produkto sa Yes to Health Incorporated, available sa Yes to Health Store, ang address Lizaris Street, Barangay 39, Bacolod City. Atubang niya sina is Marayo Bank. Hindi ka mo magtalang na sa Lizaris Street sa Barangay 39, Bacolod City. Ang pangalan is Yes to Health Store. Kung makakanto naman kamo sa siyudad sa Iloilo, may clinic dere kita. Libre ang konsultasyon sa clinic. Ang pangalan sa ato sa nga clinic, Yes to Health Wellness Center. bukas ina from 9 o'clock in

0: morning, available ang tanan niya produkto sa Yes to Earth Incorporated. Kag may libre nga konsultasyon. Dira, pwede ka mo makapacheck kung anong kulang ng mga vitamins and minerals sa inyo sa inyong lawas para nga makahatag ka mo priority sa pagkaon, sa mga pagkaon nga rich in vitamins and minerals nga kulang gali sa sulod sa inyo sa inyong lawas to prevent infection kag ang malala sini nga pag-occur sang pamalatian. Ang pangalan again ha, Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yule Street, atubang sa Midtown Hotel. May consultant kita dira, may program of supplementation. Ang mga bagay nga na-discuss namon dari sa programa sa Secrets of Health, kung hindi nyo ma-catch up, pwede nyo ni ma-review sa ato sila nga posting, or hindi gani, kadto ka mo dito sa ato sila nga consultant ni the person of Dr. Empinado dira sa clinic para nga mahatagan ka mo sang dugang sininga giya. Now, dari kita sa usual na ton sininga ginahimo. Ning mga unconscious moves bala. Daw sa baliwala lang, tingala ka lang, nakadaaga pagbugtaw mo, ang iban sini instead nga manguhit, madirekta dayon, bitbit ka takuri, kag mag-init ka, magtimplas ang kape mo. Mm. So, do partner na nasang tigbulog tao ba lang kape. Now, if we need, kahampal na ito, nagakinanglan kita balunggay, moringa, para magnami, maghealthy ang ato sining gums, malikawan aton gingivitis, and maka-affect kung magdamo ng bakterya sa ato sining kurason. May ara, ina sa aton, matatlugid ka variants ang coffee mo. Santon Gold Coffee Mix. Magluwas yun na may collagen, may glutathione. Ara da, may balunggay da. Mangustin ang palaya, balunggay, garlic, and spirulina. May additional pang duha, collagen kag glutathione. Premium D3 coffee mix, may malunggay oil, may virgin coconut oil, may vitamin D3. Ang sweeteners ang duha ni stevia, don't worry about sa mga nag-worry sa taas ang ila sininga blood sugar level. Anang Santon Plus coffee mix, the coffee for all, pampamilya nga kape kay wise ang coffee beans and caffeine, may moringa man kita dira kag may ara sang soya powder kag mangosteen powder. In taking that, we are also helping our gums becomes healthy a bit, Doc Nelson.
1: Yes, so matuod gid yan, no? Kay tungod sang ini sila, hindi lang niya basta kape. Hindi lang niya basta sang kape nga ordinary yung kape nga ginagamit naton. No? Nga sambal naton ordinary yung kape. Kaya nga, kape lang gito yan mo. Iniya, may mga gindugang pakita nga mga ingrediente nga sa diin na pamatud-an ini nga mga ingrediente nga may ara gid sang maayo nga benepisyo o may ara gid sang madamo nga mabulig para sa aton nga ikayong lawas. Dili imagine bala gakape ka pero ginapasudlan mo sang vitamins, minerals, antioxidant, ginapasudlan mo sang madamo nga protein ang imo nga lawas. Imagine, vitamins, minerals, and protein, amo na ginapasulod mo sa imulawas while nagapangapi ka. Kag hindi lang amo na. Oh, nagapagwapa, kag nagapagwapo ka pa. Oh, imagine mo, nagapungko ka lang, nagapagwapo ka.
0: Gapangapi ka lang.
1: Gapangapi ka lang. Oh, nagapangapi ka lang, dugay-dugay si mo, ang kulubot sang guya ko doon, nadula ako. Nangapi lang ko. Oh, imagine, gapangapi ka, nadula ang kulubot sang guya mo. Gapangapi ka, nagkinis ang kutis mo. Nagpangapi ka, masilin sa nga radiant looking skin ka ngayon na.
0: younger diba? Looking skin.
1: Ang itsura mo malayo sa edad mo. Hindi lang magbalis ka ra, ha? ang tsura mo malayo sa edad mo.
0: Dahil lang i-process ko, anay.
1: Dahil lang.
0: Ang edad mo layo sa itsura mo.
1: Yang edad mo layo sa tsura mo. Doka budlay, no? Diin ka mo dira. Diyan balo mo nga, niya, ang pananaw ko sa imo, daw 30 ka, pero ang matutuod mong edad, 40 ka na. Di ba? Pero niya, ang tsura mo, daw 40 na. Pero pala edad mo, 20? Di ba? Do kalaw, ay no, sa tumakauturan, aging process, Samtang nagatigulang kita, nagaedad kita, hindi nato niya ma ano, hindi nato na malikawan. Hindi nato na ma hindi nato ginapunsan, hindi ka pwede kakaliko sina. Ang kinanglan gid diretso kay nga nagatigulang gid man tayo mo, pero pwede mo pahagan-haganon. Amo na pinaka importante nga maabot man gid ang punto nga nagatigulang kita ya, pero hindi tayo parehas kakulubot sa mga tigulang nga kasing edad naton. Di ba? Iba yan. Nga tingala sila nga nga siya to yado walo na kabilog ang kunot sang iyang itsura sa imuya do tunga pa lang ihaw. Di ba do isa pa lang yado tunga pa lang. So amo na sa mga kauturan naton ang kinalain sang pag-inom sang aton nga kape Santon Gold Santon Plus Gold no coffee mix naton nga may ara siya sang collagen kag glutathione nga just imagine ang collagen ginabuligan niya nga hindi basta magkulubot ang panit mo. Si glutathione, ginabuligan niya nga mag-tinaw, mag-clear ang skin mo, madulain ang mga itom-itom sa panit mo. Pero kung wala ang insakto o nagakaangay nga mga protina, bisan ano naton ka collagen, gasag yung panit naton. Kaya nga, we need protein para ma-maintain inang manami nga panit naton. Kinanglan naton yung sang protina. Kinanglan naton sang vitamin E, kinanglan naton sang mga vitamins and minerals nga kinanglan para magnami, maginhimsog ang itsura sa aton panit. Ginisa ina Doc Jusel. Sir Jusel. Doc Leo, ginisa. Oo, ginsulod si sa kapakite. Santon Plus Gold. Mga pika lang guwapo ka na mo. Ah. Mga pika lang namin na kutis mo. Imagine that. Mapili ka pa yan sa mga ordinaryong mga kape.
0: Mm. Oo, nga ang presyo. Amo na yung guwapong tunay tawag nila.
1: Oo.
0: Kay ti may ara ko no guwapo, nagwapo lang tungod kay damo lang kwarta.
1: Oo.
0: Pero ang gainom niya Santon Gold Coffee Mix, guwapong tunay niya.
1: No,
0: isan way kwarta.
1: Ibahon sila yan ni Doc Leo. Ya kay nga ah, nagainom si Doc Leo sa Santon Plus Gold.
0: Oo.
1: Guwapo na daw pa korta.
2: Ang ganyan po si Poser niya pa kilamte. Hindi niya malapagbalis ka na. Never namin nakapuntos si Ridre pag-abot sa coffee. Hindi ka ba malikawang hindi ito magkape. Kundi yung pinakapuntos si Ridre kay pauntaton man gani ang iban sa isang coffee. Makawat-kawat man gani. May ginabatsyag na sa lawas. Matilaw-tilaw lang Japon. At least, amo niya ang kafe nga hindi ka mangin guilty, wala?
1: Yes.
2: Mm. Amo niya ang coffee nga may benepisyo sa lawas, hambal niya Doc Nelson, hindi man naton malikawan sa ang pag-edad dito, makita padulong sa ang pagtigulang, hindi malikawan.
1: Mm.
2: Pero pwede na ito napahinay, gali ang sign of aging.
0: Okay. Pero importante, isa na rin ka pala makutanon. Siya tiga, inom ang Kuya Santon na Plus Gold Capsule. Pagkatapos gina-updan ko man akon kay isa sila niya sa premium D3 kagang Santon Vitamin C. Siya ti ang Santon Plus or Santon Gold Coffee Mix from time to time niya gino man ako. Ti kinanglan ko pa sila niya magpili sang habon, for example, nang nahambal ninyo nga Clear Skin Beauty Soap kag Santon Herbal Soap, kinanglan pa ina.
2: Actually, hindi man na ito na pwede mapanghilam o sang kafe. Ang pinakapunto sa niya ang paghugas ng aton panit. Lain naman niya nga punto.
1: Yes.
2: Lain naman niya nga buluhaton na ton. Bisan ga kafe pakita. Tamo bisan ga may mga beauty regime pakita. Upod gid ang pagpanghilamos, upod gid ang pagpaligo, upod gid ang pagpanibin. Kag since nga parte na sang aton sa niya pagpabakod sang aton lawas kay ginatinloan na ton, pinakamanami nga himo na ton sina ang habon na gamito na ton ang may complementary effect sa ginakag-benefit sa ginainom na nga daan na ton. Like for example, ang coffee ginainom is Santon Gold Coffee Mix. Tapos ang sabon na ginagamit na ton is Santon Plus Herbal Soap. May bulig nga daan sang ginatawag collagen ng glutathione sa aton panit ang coffee ginainom na ton. Dugangan pagigkaroon sang antibacterial protection karon halin sa Santon Plus Herbal Soap. Pagkatapos ang nami pagid sini kay pagabot sa aton sini nga guya, liog o kun butkon gamitan pagid naton abis sini sang Clear Skin Herbal Soap. Kampiyon gid nga mga kombinasyon pagabot sini sa ginatawag outside o kun paghalong naton sa sagwa nga parte sang aton lawas sa muning panit abi naton guya, liog, butkon gamitan naton Clear Skin Herbal Soap. Aton sa nga lawas sa biilok na ton nga nagapangalisngaw, mabuligan niya matapna, mapahagan-hagan ang kapangalisngaw dira sa Santon Plus Herbal Soap. Sa sulod naman niya, Kung ginlaba, ginainom mga coffee sini is may glutathione ang collagen para sa ang Sanson Gold coffee mix sa sigi-sigi ni mo sini nga pag inom. Nakaugalian mo na abi. Eventual o kung eventually ang effect magapakita sa aton sa nga lawas, sa aton sa nga panit, manotice ang amat-amat sa nga paghamis kag pagbataon naton.
0: Aside from relaxing, aside from daw cooling effect sa ato sa nga lawas, daw nagapakool sa ato sa nga lawas, sabi, updan mo sang gamay nga masayang Santon plus herbal oil, abi. Makabulig man ina sa pag-moisturize sa ato sa ring skin ng Santol Plus Herbal Oil, Doc Leo.
2: Ang isa sa ginagamit ng moisturizer, even sa deep cleansing ka ni Sir Josil, Doc Dalson, is virgin coconut oil. Isa ini sa mayor nga sangkap sa aton sa ring Santol Plus Herbal Oil. Kagaman nami, pagin basis sa pagtuon ng isa, pagin nga soothing, kag may beneficio man sa aton sa ring panit, amo ang moringa oil. Kay rich in oleic acid, vitamin E, nga makabulig pa nami sa aton sa ring panit. Isa man sa sangkap sa aton sa ni nga Santol Plus Herbal Oil.
0: Okay. So, pwede niya na magamit. May ano pa na? Anti-mosquito or anti-insect repellent effect. Or insect repellent effect sa ato sa nga lawas ni madapuan kabala dali-dali sa mga sapat-sapat labi na gidang lamok that may cause maybe dengue infection. Now, may pamangkot dari Doc Nelson. Saling niya ti may gingivitis ako. Sila mo nang guab. Tiga busog na permi. Hindi kay busog ah. Nagabusog.
1: Nagabusog.
0: Nagabusog.
1: Gahabok.
0: Gahabok kagasakit. Pwede ko na maimnansang sisdapain.
1: Wala yung problema, no? Pwede ka mag-inom sang sisdapain kung nagahubag ina siya, kinag-help na siya para makontrol ang pain and also sang inflammation. Pero kung may mga buho na nadiraya, ang paghubag sina sige-sige na. So, I suggest nga hindi ang inimang pag-relieve sang pain, ang pag-dula-abla sang inflammation, maano na siya, makontrol na siya, pinagi sina nga pag-inom sang sisdapain. Pero, ang buho nga ina, amo nang ginahalinan sang infection. So dapat I suggest inom ka sang sisdapain pero magpa-consult ka hagid sa aton nga mga ano sa mga dentist naton para ma-ano nila kung kaya pa nila nga tinluan kag butangan sang tapalan nila na kobera nila nga para magamit pa ang ipon or ang suggest nila ay kung kuhaon na kinahanglan gyud nga kuhaon para malikawan ang further nga infection dapat nga himuon.
0: Makabulig sa to relieve pain. Pero dapat pakonsulta agad kung paano mapunggan ang paglaptas ang infection sa ipon. Sa gums especially. Now, isa dari sa ato sa nga mata. Isa man niyang matata daw, may special needs din siya in terms of nutrients, no? Alutin, beta-carotene, vitamin E, zeaxanthin. Problema siya niya with beta-carotene. Nakabudlay isang beta-carotene. Makuha mo sa carrots, kinanglan mo initon. Ang iba, nag-aurablas niya, nakakaon ko to carrots. Yan yung ti daw ay pictos ako matagal. Kay para ma-activate mong beta-carotene sa carrots, dapat nga, ano mo anay, paalabaabon, initon mo anay, no? So sa mata na ton, di tama kumpleto ang requirements ini. So we need really this Vision X Plus.
1: Yes.
0: Ang Vision X Plus, abi, Doc Nelson, how many capsules ang kinanglanon sini in a day in a form of maintenance sa biway paman sa may ginabatsyag for example pero gusto nila ma-maintain ang enough supply sa nutrients para sa mata.
1: Actually sa aton nga recommendation sa Visionix na aton 2 times a day is enough nga para mabuligan na aton mga kauturan. Pero kung wala kagid ako rata bisan ka isa lang sa saka adlaw pwede na iya makabulig sa aton at least ma-minimize ang damage nga mahimo o matuga sang sobrang exposure naton sa gadgets kag sa sunlight no sa pulau labi na gid sa aton mga kauturan dira ba lang mahilig magpulaw. You need a supplement para sa inyong mata. Kung nabatsyagan nyo ang mata nyo balas imo do naga katol silmo do naga hapdi silmo do naga dumay balas no isa na nakakulangan sang beta carotene sa aton nga mata. So muna silmo do ka hapdos do balas nga silmo do magaspang ang imo balang imo nga mata. Kulangan nila sang bitamina sa aton nga mata. So, Visionex, isa gid na ka-suplemento targeted para sa mata naton. Kung gainom ka sine, bisan wala ka problema sa mata, amo na siyang pinaka eye shield mo. But si lingon, kung subong masubra ka intang adlaw, kinangla na ton, ano mo, glasses, pang shade sa aton nga mata. Pag nag-inom ka bisyonex, amo na siya magabulig. Protection sa mata na ton, nga bisan na-expose kita sa sunlight, hindi dali maglabo ang aton nga mga mata. Sa atong mga kabataan, importante, gid, 12 years old pataas ang aton mga bata, bao sa ilang mga ano subong, hindi malikawan Sir Jusel ah.
0: Mm-hmm.
1: Kasi Sir Jusel may anak man ni ako, may anak man ko. Hindi malikawan sa mga kabataan subong kay nga ang ilang mga buluhaton ko isa ginapasa sa ano eh, sa cellphone.
0: Ati pati gani subong mga kabataan ng na
1: dagmay.
0: Ano ba la, gina-crib,
1: mm-hmm.
0: Inabutang lang sa crib. Ang yaya nila gani, ano na lang, cellphone.
1: Oo, inabot taga ng cellphone sa nanay. Kanya mga laba ko, anay, nyari cellphone. O, updi bata ko. O, diba? So, sa muna sa itong mga kauturan, subong, ang grabe galiin ang maka, ano, makaguba sa aton ng mata. So, sa aton mga kauturan, dira, alungi ang mga mata sa inyong mga kabataan. Invest ka mo para sa mata sa inyong mga kabataan. Inungwit pa im na sila sang Visionex. O, hindi na pagulat. Ang medyo labo na mata nila. Kag dito ka mo mag pinalakpalak dala kag hala painuman ni bulong pa pabutangin ni siya glasses tungod kay medyo labo na mata niya, so medyo ulihin na ang tanan samtang wala pa ta sa nabatsyagan sa lawas ta ato nang halungan ato nang adaan kumbaga pa di sa Rachel pigaran nang adaan naton para hindi na mag-abot sa panahon nga maglabo ang aton mata antes kita mamulong.
0: Okay, ang isa ka concern dariti ang hambal naton kagayna kon may gingivitis ika that causes ang bad breath pag nagabanog ang aton siningang islo ang hambal sa mga nagaamat-amat na pagkanto sa hinunod ang edad. Sila niya tani ang magbanog sila niya, hindi sa ngislo, tani ang ara sa lalumba. Pero pwede na to na mapabanog if you want really, kung nagakadula na kamugana. No? Anong epekto actually sa pagpabanog? I mean, sa pagpukaw sang gana sang lalaki. Anong makakaglabuas kang haras aton sila nga turbo? Turbo dietary supplement for men. Ano ang ginahimo iya sa Nindok Leo para mapukaw kag mapabalik ang gana sa lalaki, for example, sa iya sining sexual obligation sa iya sining partner?
2: Ang pagluya, Sir Josil, sa inang aparte sa lawas, no? Sang lalaki, actually, ti system na sa Sir Josil, eh. Reproductive system, ti bahin, ina. Ang pagnubo, Sir Josil, sa ginatawag libido, ang kakulang sini sa gana, ang pagluya sang lawas mismo, kulang sini sa puwersa, kulang sa nutrisyon, kag mahina sini nga blood circulation, kag ang isa sini Sir Josil kang common gid nila ang factor sa kalabanan nga nag-experience sina among stress. Kag ang isa sa mayo balita sini kay ang maka kag labo waska may benepisyo para dira. Makabulig sila. Hindi para madula ang stress ha. Kundi bisan paano magnaya-naya malang aton sa ninga paminsaron nga ang focus na aton Sir Josil matutok bala na sa amo na nga buluhaton bala. While ginabulig, increase ni ang libido amat-amat pabalik ang bana gana. Of course, pati ang bana eh. Oh, matamat pa, balik sinisa. So, yan, sinin yung buluhaton. Kaman ang pinakapunto, dira mo. Kagi na dugangan ng pwersa, sinin panami blood circulation. Dugangan, sinin Sir Josil, ang pwersa kung nagluya na. Amo na nga sa kalabanan nga nakainom, Sir Josil, ang feedback na ton nga mabaton sa nagagamit sa Turbo Dietary Food Supplement. Nagabalik ang ila sinin yung pwersa, Sir Josil. Especially pag abot si ni Sir Josil sa buluhaton na ginasaling blan nato niya ulayon balas katulugon balas Sir Josil.
0: Kagpamukawon, dala sa tag-bulugtaw sa kagahon.
2: Himo na kanong alarm clock mo. Kagang isama sa ni Sir Josil, no, sa beneficyo pagid, nagapagsik ang aton sa nga lawas, bisan hindi lang sa sexual activity. Tungo na panami niya nga aton sa nga blood circulation. But most especially sa mga concern niya mabato na aton Sir Josil, sa mga nagahina, nagidangila sa nga sexual performance, may beneficyo ganun paggamit sa isang Turbo Dietary Food Supplement for Men.
0: Ang Turbo Dietary Supplement for Men, mas maayo ini imnon mga 30 minutes before ang loving. Walang ala nagikita sa tiyempo sa ato sa ringa pagparaga dari sa programa The Secrets of Health. Taganta na lang tiyempo ng ato sa ringa mga certified naturopath practitioner and consultants sa ato sa ringa pagparagad sa ila sa ringa parting words. So nahon tabi ang ato sa ringa long lost partner now, si now, si Doc Nelson kadina, Doc Nelson.
1: Yes, ato mga uturan, padayon ko magpamati sa atong programa The Secret of Health, kay padayon man kami maghatag sa inyo sang impormasyon kung paano naton pabakuron naton lawas pinaagi sa paggamit sa mga suplemento kag sa mga utan, mga prutas nga sa aton nga palibot. Tungod lang kita sa oras, inaman si Doc Nelson Cadena, isa ka doctor of alternative medicine, kasiling anuman ang aton kaunon, anuman aton inumon, himuon naton ini para sa kamayaan sa aton Ginoo.
0: Salamat gid sa kay Doc Nelson Cadena, and we have Doc Leo Amos. Doc Leo?
2: Sa pagpabakod sa lawas, sa kinanglan naton sa ni ang nutrisyon, paglikaw sa baratian, nagabulig pa parte sa ni sa punto iya sa gitatuwag prevention and the nutrition. Manami ugalion na na pagtumar sa ni sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kay Santhon Vitamin C, kay sila makabulig para ang kakulangan sa atong kalawasan mapunan, pinaagi sa ila sa ni mga sustansya, bioactive compounds, vitamins, and minerals. Kitain naman kita sunod naton sa ni nga pagpangalaga, dangin nyo certified, naturo Path Practitioner Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunod pa sa gidasiling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
3: Di mo na alam.
0: Salamat gid sa duha naton sa ning mga partners ato sa ning pagparaga diri sa programa The Secrets of Health, Doc Nelson Cadena and Doc Leo Amos. Tub-tub sa masunod niya edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katrupang Joe Silbanias, XFM News.
4: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod niya talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Maayong nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan
3: Edukasyon.
2: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag, balati anon, lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatapkag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
3: Edukasyon,
2: edukasyon para sa ikaayong lawas. Subong adlaw nakatuka naman nga istorya nat nanungod sa immune system. Ang immune system para maintindihan gid nato no. Grupo ini sa mga organs, body cells, proteins nga nagadepensable sa aton sining lawas against infections. Kut sa mga gira do kanyon bla nga nagatutok sa mga kontra nga magsalakay. Handa nga magtiro sa mga germs, mikrobyo, bakterya, kag mga free radicals nga tuyo magatake sa aton lawas.
3: Edukasyon,
2: edukasyon
3: para sa ikaayong lawas.
2: Una kita anay sa mangustin. Ang mangustin isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee. Ang fiber kag ang vitamin C nga ara sa mangustin. Ang duwa nga ini makabuligid para sa mapaskog nga immune system. Ang fiber naga-support sang isa ka healthy gut bacteria. Kinanglan nun ginga component agud magin mapaskog ang aton sininga immune system. Sa piyak na bahin, ang vitamin C naman niya kinanglan nun naman niya para sa mga nagkalain-lain nga mga immune cells kag may antioxidant properties. Ang immunity mo ining pamagi agud madepensa ng aton sininga lawas sa mga balatian. Karon na pamatud-an sa mga research nga ang turmeric, isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee, may mga nagakaigo nga anti-inflammatory properties agud makabulig nga mag-boost sa aton sininga immune system. Gusto ko lang i-remind kag magkukumalipatan nga ang ining mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee, may mga vitamin C ini sila para sa bisang mangustin, ang turmeric, ang balunggay, ang saluyot, ang ampalaya, wheatgrass, barley grass, may mga vitamin C ini.
3: Edukasyon,
2: edukasyon
3: para sa ikaayong lawas.
2: Agud madugangan pag inangaton sining ibalo, ang vitamin C isa sa mga mabakot nga nagaboost sa aton sining immune system. Tungod ginabuligan niya ang white blood cells nga magfunction sa maayo. Ang white blood cells galia isa man nila sa parte sa aton sining immune system. Pasilipat kamo amo siguro ining mga rason o isa sa mga rasones kun nga ang mga nakainom sang Evergreen Herbal Capsule, labi na ang inyo sinilagat, naganami ang pamatsyagan, naganami ang tulog, naganami kaon, nagapagsik, layo sa balatian, dugay magmasakit, nami ang pupo. Di kung magnami pupo mo, gagwa toksin sa lawas mo, kundi layo ka sa balatian, kaya ang toksin nagasupot malang sa lawas na kundi mapagwa mo, resulta na sang constipation.
3: Edukasyon,
2: edukasyon
3: para sa ikaayong lawas.
4: Ako si Junel Pastrana, 42 anyos, chief tanod sa barangay Tabok sa Bualapas. Bangon sa akong pulaw bugtaw nga tapos na trabaho, nagina ako sinsya, gani ako napinsaran yung magtumar sang Evergreen Herbal Capsule, nagpagsik ang ako lawas. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
2: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
5: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
6: Ugsad ang bulan, kag nagapalanindog ang akon balahibo, samtang naglakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagmagalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. X FM.
7: Exciting.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
4: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Pare. Psst, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
10: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
11: Ako si Ricardo Miagar Jr., kapagabaran ng Bacau, Binabista, Guimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Milito Oy, sa akong nalagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santon and XFM, libu-libong papremyo.
10: O, ikaw man, Katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
12: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
13: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
14: Kung mamati ka sa XFM...
15: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
14: Kun mamati ka sa XFM.
15: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
16: Katropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting!
19: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: On is XFM Philippines, XFM 100.7 ang Katropang Mo Station, Les Dos Dos.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo.
2: Kitropa! Handa ka na bala? Handa ka na bala? Handa ka na bala sa extra chug-chugan? I mean, tugstugan? Handa ka na bala sa extra pakalam? I mean, kaalaman!
3: Balanyo mga katropa, sa amo na nga sitwasyon, dapat ang imuhimuon, hinahinay lang!
4: Tama kayo, tama kayo! Ako naman eh!
5: Hindi na yung kasa! Dapat bas unanay kay sapnot daan.
4: Daddy, wow!
5: Oops, oops! Dali lang! Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
6: Ano naman na?
2: Handa kinabala si Extra Kaldagan? I mean, Laygayan?
6: Ano na lang mahimuon ko? Kay Double Melang yung sala ko?
7: Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh.
8: Hindi sa tanan niya, Tion. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss ah. Ikaw man ang ginalagas.
2: Ini ang programa ng puno sang kasatsa, kilig, drama, hugot, kag siyempre, gamay nga pakalam ah.
9: Sana all.
2: X-rated! Extra sa music! Extra sa kaladlawan! Extra sa kulitan! Kag syempre, extra sa chikahan!
10: Aray po!
2: Ang tanan, may extra!
3: Ay, gali! Exciting ba?
11: X-Rated X-Rated
12: Upod ang inyong paboritong katropa, Katropang Era X-Rated, X-rated.

0: Hello, hello, hello, Ilo, Ilo. Good afternoon sa inyo tanan. Welcome sa ating program. This afternoon ang X-Rated. Good afternoon, may itayad nga hapon sa mga katropa natin nagpamati na katutok sa XFM 100.7 Radyo Petrol, Ilo, Ilo, ang katropa mo. Good afternoon, may itayad nga hapon sa mga katropa natin nagpamati na katune in sa 100.7 nga frequency sa ilang mga FM bands. So mga katropa natin nga nagpamati gamit ang XFM Radio Network nga application sa ilang mga cellphones. Hello, hello, hello sa inyo tanan. Kamusta ang inyong Miyerkules? Ay, kadasig lang gidyan, no? Today is Miyerkules, mga katropa, mga it's Wednesday. It's May 6, 2026. Ay, dali na lang. Halfway to go naman ta for the month of May. Ay, hindi ganyan magpahawid ang mga inadlaw. Pero at least, diba, we're thankful enough. Kay Mantias ta Subong, we are, ano, alive and kicking. Diba? How lucky we are to be alive and kicking. Good afternoon sa mga kitropa natin nga nag-aupod sa ato na katsuni sa 100.7 nga frequency sa ilang mga FM bands. Aton mga kitropa listeners and solid supporters. Mga members sa ating fans club. Din man nga parte sang kalibutan. Good afternoon sa inyo tanan. Mid-eyed nga hapon mga kitropa. Kamusta ang inyong Wednesday? Kamusta ang buhay-buhay mga kitropa? Kamusta ba lang inyong ano da, pagpaningkay-singkay? Charot! Paningkay-singkay! O, ngayong hapon lang ha, sa mga katropa natin ha, ng mga bago paniaga, mga nagapahunay-hunay, mga katropa natin, mga nagapatunaw-tunaw, mga katropa natin nga kaduhan ng maniaga, ay sana all! Bastante ang murat, o, diba? Sino na daw ang kaduha maniaga? Ang iban gani, bago pa lang pamahaw, kagpaniaga, bago lang ka-brunch. Ikaw yung kaduwa ka na yan. Pero ti Mayo, manakagin sakop mo kami ina. Uy, mayong hapon na sa inyo, tanan ha. Mga kitropa natin nga nagatulog-tulog, nag-shesta at this moment. Mayong hapon lang da. Teka ba, ipa nga madamguhan nyo tadain, no? Damguha lang da ang X-rated. Oh, good afternoon. Sa mga kitropa natin nga aras sa mga beach resorts. Uy, mga nagapaligo da sa Chrysostomo Resort. Good afternoon! Ngayong hapon, good afternoon sa mga katropa natin nga nagapaligo sa mga resorts, nag-jump-jump, nag-dive-dive. Good afternoon, mga nagapaligo sa mga swimming pool, dira sa may Chrysostomo Hot Spring and Cold Spring. I-locate nyo lang, guys.
1: Sa diin na sa map. Ara na sa map.
0: I-locate nyo lang sa Google Maps. Mayara na da. Mayara na da sa New Washington. Locate nyo lang da, guys.
1: Ang cold spring to, nawasa, gali.
0: Oh, tinipende sa ila kung anong ila nga pag-interpret sa hot and cold spring. Good afternoon ha sa mga kitropa natin at mga kitropa listeners and solid supporters. Din man nga parte sa kalibutan. Din man ka mo nag-aplastar sa buong good afternoon. At mga OFW nga mga katropa. Te, kamusta da? Kamusta ang ibang bansa? May blaw na ba
1: lang kami
0: sa ipos kag suman sa Pilipinas?
1: Kasi malamig tiyo guro sa ilaya subong.
0: Oh, ambot lang, pero sa Thailand, sure kung init-init subong. Oh. Eh, kamusta na mga ano natin, mga katropa natin sa Thailand? Sawadee ka! Oh, good afternoon! Mayong hapon! Okay pa kayo dyan?
1: 1 week in Thailand.
0: pag 2 weeks, ano na yung mga, ano nga, bosses?
1: 2 weeks in Thailand.
0: Oh, pagka ano, pagka 1 month
1: in Thailand. 1 month in Thailand.
0: 1 year.
1: Sawadee ka.
0: 1 year, bay.
1: Ano pa?
0: 1 year?
1: Ano na ito?
0: 1 year?
1: Dumabayan na ito.
0: Oo, eh. Ay, ang bot na lang.
2: 1 year in Thailand. Sawadee ka.
0: Login ipit ka nga giting. O, diba?
1: May mga changes. Yeah, kung dito, kung mag-ano.
0: Teka, kamusta na mga katropa natin, yung mga sa Thailand nagtrabaho. Good afternoon ha. May mga damot ang mga kilala na nagtrabaho sa Thailand pero they are all teachers. Diba? Nag-teach sila dito. Ay, ang bota lang. Yeah, ako nag-teacher man tabi,
1: kakamiss no? Kakamiss mo ng Thailand, no?
0: Wow! Adopted son of Thailand ka ba? Grabe, damn. Wala ang nakakamiss ang Thailand.
1: Oh, sa amo tawagin ka to, Anta, sang una. Damo, pagigiling ng mga, ano, no?
0: Ng mga tourist, ano, oh, tourist destination. Nga wala na makatuan. Siyempre, ginapaygo. Hectic na to, wala ganyan nga itong schedule. Oh. Kaya nagabugtaw talas 4 sa aga.
1: Yes.
0: In other countries, nagabugtaw talas 4 sa aga.
1: Why?
0: Wala! Only in Thailand! O, oh, diba?
1: Tapos advanced dito, ano diba?
0: Advanced kita diriya 1 hour. Oh. Dito ya alauna pa lang tuya sa hapon. Oh. Diba? Ito nagapanyaga pa lang na ito iban.
1: Nagapanyaga pa lang.
0: Nagamukbang pa lang na ito yung iban sa mega sticker rice. O, diba? Sa Thailand, gabugtaw tao kita to alas 4 sa aga or alas 5 sa aga just to get ready.
1: Yes.
0: And to ano and to gayak. Tapos, 'di ba? Tapos alas 6 kayo malakat mag-rebels na tayo sa mga temples. Diba? And ang iba natin yung mga kaladtuan kundi hindiin pa yung mga ano
1: layo
0: like
1: pa?
0: 2 hours away from Bangkok, 'di ba? Pero sa iba niya countries, woke up like this at 6 a.m. O, di ba?
1: Kisa ka paligo na lang sa gabi.
0: Mm.
1: Para pagkaaga, wisik-wisik na lang.
0: Para pagkaaga, ano na lang siya. Hilamos-hilamos, di ba? Hamalik ito pang AJ Pordon, Paradise Garden. Saniin ka sabong?
1: Good afternoon, ah.
0: Sa Paradise Garden, kasabong. Di na siya ang Paradise Garden, katapang AJ Pordon.
1: Basta sa Bangkok na lang.
0: Sa Bangkok, Thailand. Abi, search tabi. Para may bagong kaalaman naman tayo for today. O, Paradise Island.
1: Garden.
0: Nabalaan ko lang niya, Love Island. Oh, di ba?
1: Sa ano?
0: Paradise Island Park Garden and Beach Resort in Samal, Philippines. Grabe ka, abot ka na yung katapang AJ Pordon. Sa Davao del Norte.
1: Davao del Norte?
0: Dira ka sa mo, ang ara ka na yung galiya. Tingala ko, yun daw kalayas ang ariring, to subong kay. Good afternoon, katropang AJ Wardon, ha? Good afternoon man kay Ma'am Aloha Bueco. Hello, kamusta ikaw, Ma'am Aloha Bueco? Halong always. Nag sa ibang pagid natin yung mga katropang nag-upod sa atin yung Facebook live streaming on our Facebook pages, XFM Radyo Patrol, Iloilo, kag XFM Iloilo. 100.7. Yeah! Good afternoon and welcome to our program, X-Rated. This is Marilu Vargas Pedroso. Good afternoon. Mayong hapon man sa kay Sir Julio Sancho Abelarde Midena. Good afternoon. Happy watching. Kay sa iban pagid natin yung mga katropa nga nag-upod. Hello na sa inyo tanan. Mga katropa, please do share. I-share ang aton nga Facebook Live. Parang madamo pagid kita nga mag-ululupod this afternoon. Parang the more the merrier mga katropa. Kag syempre, mag-comment nila sa at highlight and at followers sa aton nga Facebook Live mga katropa. Parang nga ululupod tanyo tanan subong hapon. Parang nga hindi lang kamo ang mag-enjoy. Kag hindi lang ang inyong hapon ang maginamo kundi inyong ilaman sa iba ninyong mga Facebook friends. Alright?
1: Mag-renewal.
0: Oo. Hamalik at rapong AJ Bordon, balaan mo kung hindi na siya ang Paradise Garden. Saan ilaw na siya?
1: Paradise Garden?
0: Wala na siya kabalo. Kaya kita mo nga may kaugalingon na sila yabing resort. So, kiss ala na siya nag-go outside.
1: Diin diba? Na siya?
0: Saan ilaw na ba siya? Ang buta? Katropang AJ Bordon, may private resort. Balabalaan. Dahil katropang Janzin. Ang muna akong kiss alang na saya nagakanto sa ibang resort. Kay ang iyan ang motto in life, tangkilikin ang sariling atin. O, oh, diba?
1: So,
0: ay!
1: Okay na. Pero labay lang ako. Ang Paradise Garden sa Boracay, gitman?
0: Wala pa nga. May no question ka na. O, oh, tindala
1: din. O, oh, sige ah. Siya karoon matag.
0: I-chat na lang. Ikaw na lang karoon natag sa nga ito na X-rated question. Ikaw, bunta ka.
1: Ang Paradise Garden Resort, Hotel and Convention Center sa Boracay, maninga tropang AJ.
0: Ay, wow.
1: Basi nagpa-Boracay na siya.
0: Basi, di dal ilang tada sa madala mo. Ah, kung ano man na ang madala mo, ti. Madam mo, hindi nga salamat ka tropang AJ, pardon. Bongga ba lang sa ano, sa
1: hindi
0: Boracay.
1: Hindi lang ko nabalas.
0: Hindi lang baras, kinatakalatas ang baras. Diba?
1: Basi dakpon
0: ano
1: ka da.
0: Ano yung may affirmed, ha? Petro bang AJ Word?
1: Uy! Damo eh!
0: Oh. Wala, nagkakalbaan na. Nagkakalbaan mo nga, fam.
1: Damo na to.
0: Oy, wala na to yun, Tatya. Every day, umulan, bumagyo.
1: Oo.
0: May afam pa rin na rito. Hambal sa taga-Boracay.
1: Bisan rainy season na to
0: yan. Ama na gani, umulan, bumagyo, may

0: Di ba?
1: Daw ano? Ube, gali.
0: Oo, di ba? Amo na nga nagpalangit, Tomka.
1: Mga royal diba, blood na yan.
0: Ang inyo, ito nga, dugong purple. Hindi siya dugong violet, kundi purple.
1: Purple.
0: Ay, perfect!
1: Kay mahilig sa ano? Mahilig sa ube.
0: Oo, di ba imo favorite? Oh. Di ba may plantation ka mo to sa ube?
1: Hindi na kay imo na.
0: Oh, kita diba? Mo ang... Mga kitropa ha, si Kun gusto nyo makakita isang dugong...
1: Ang purple
0: yam. Purple. Di ba inyo na?
1: Inyo na.
0: Uy, purple yam! Baka naman!
1: Baka naman, special mention.
0: Di ba katawang Gen Z yan? Di ba kung gusto nila makakita isang dugong purple, lalo, nagsabit sa'yo. May dugong ano purple, magkato lang sila si... magkato lang sila si mo.
1: Sir, okay,
0: may tagiya. Tagiya, nabalas si katawang Gen Z. Purple yum.
1: Purple yum?
0: Ano nga?
1: May special question kita.
0: May question ako ni guys. Ginagin ako niya siya.
1: Dapat siya ang mahambal tayo.
0: Siya na ang unang masabay, actually. For our sponsor, ano? Mabuka-buka? Pwede mabuka? Ay, grabe. Tens sa mga katropadat natin, din ka mo subong anong inyo ginahimo para mga malamig-lamigan ang inyong mga kalawasan. Diba? Ikaw, katropan Janzin, din mo gusto magkanto. If you have one wish, or one a wish nga mag-grant nga
1: subong
0: to a destination lang nga pwede makantuan, din ka makanto. If, if boss will grant your wish, not me. If boss will grant your wish, which country would you want to, I know, would you want to go?
1: Gusto ko sa ano, sa Switzerland.
0: Oh my gosh.
1: The Alps.
0: Feeling ko, isa to ka, isa lang yung kabagay, gusto mo, tuhoy mo on.
1: Ano?
0: Mapugas ang titi. Ay! Mapugas ang titi. Ay! Oops! Don't get me wrong! Mapugas ang titi isang baka!
1: Isang baka! O, damo na to.
0: Kasi malamang ba sila karoon nga ano nga titi ang iyong pugaon. O, diba?
1: Tapos yung mga Tagalog kita.
0: Ay! Ay, alo! Loing, pag-iagali yung meaning sa ano, no? Kasi may mga, if you
1: bala ka
0: Tagalog,
1: daw.
0: Mga katropa, search na lang if ano na siya.
1: Disregard na lang.
0: O, disregard na lang. Di ano, pakuno-kuno na lang ka mga wala sa may nabatian. Okay?
1: Wala.
0: Pero diba, ako na isa mo ka magusto matry sa bilog mga kabuhi. Ang first makanta sa Switzerland, Switzerland yun man, ikaduha, mapugas ang titi. Diba?
1: Titi isang baka.
0: Oo, yes. Titi isang baka.
1: Klaruhon ta.
0: Oo. Kasi wala ka rin kamu, mga dirty minded and everything. Kamu ka rin.
1: Good lie. Ay, nakaroon.
0: Ay, nako. Si Katropang Romel, amo man ang iya nga, ano, hambal niya sa to, ay, dama pa Switzerland ko, ah. Mm. Maria, gusto ko naging to magkumos kag mag, magpuka na lang sa titi. Ha?
1: Pero nakatry ka na na, ever.
0: Kumos ang titi?
1: Oo.
0: Wala eh! Talal, di wala ang titi niyo, dakay niyo. Okay. Wait na nga. Pause tanay. May mamangkot kasi mo.
1: Ano? Oh, sige ha.
0: Ikaw, nakatry ka na na. Kamudlay, magadlaw. Ano may nagabara sa katunlan mo, no?
1: Sang ano?
0: Sa kumo sa titi. Kumo sa titi, gani.
1: Sang?
0: Eh, ubo naman ko ani ka, hindi naman ko may katulog. Sa baka.
1: Baka.
0: Oo. Ano pag gusto mo nga? Magluwas sa baka, ano pag gusto mo, ha?
1: Sa baka, why pa? Kung pamangkuton mo ako.
0: Sang?
1: Kung...
0: Sige, padayo na kita, hindi mo na akong hot seat.
1: Titi isang ido, why man?
0: Why man? Ako yung isang kuring.
1: Oh.
0: Hintay ko kay Willo.
1: Balance
0: ko. Isugo ko ni. Isugo ko ni John Lloyd. O, oh, diba? Kambal niya na. I-try ni Kidman kung gapi-sweet Kidman bi ang bibi isang bata mo, bi. Uy, ko, gapi-sweet. Gapi-sweet is it. Kuman niya eh. Di kayo possible kung wala siya Kidman niya bala agatas.
1: Wala siya breastfeed. Kung
0: ni mabakla na mo ng amon mga apos.
1: Oh, may mga kabataan ni Dan sige tropong era.
0: Oo, na. Oo. Mabakla na mo sa ano. Mabakla na mo sa... Ano na yung panawag?
1: Sang
0: milk nga tunaw.
1: Cat milk? powdered
0: meal. Powdered meal. Di ba? Nagpapaturo.

0: Wong naman ko di. Sorry, mean, hindi ka mo magkabala. Amugin man ko na yaga, amugin man ko na yo.
1: Kala daw, amugin ni kagapo nung ano ho.
0: Ang ano?
1: Sa patrol to. Dumi na sandog ka dyan, bigyan tulaan.
0: May something, ginadayasin mo, mga kidney.
1: Uy,
0: amo na pala ang
1: dirina, ano? Oh.
0: Amo gani na. Amo gani na.
1: Dirya sa pinakalikod ko.
0: Amo gani na. Ay, ang bot na lang.
1: Hindi lang, anay. Change topic.
0: Oh, okay na ko. Wait lang kita. Good afternoon naman. Ikatang mga AJ Bordon sa Aklan. Kay Sir Buyog Vloggers, good afternoon mga idol. Pa-shoutout lang sa pumuloy sa barangay Lanot Grande Lambunao. Yeah. Watching live. Uy, good afternoon.
1: Good afternoon.
0: And thank you. Ikatang mga AJ Bordon. Ay,
1: sa Aklan siya
0: pala,
1: sa bungo.
0: Pala mag ano. Gusto ko man tani pala mag padagat-dagat para nga makuha na ning mga kung ano-ano sa auto ko.
1: Di pwede man.
0: Oo.
1: Ito sa auto.
0: Oh my God. Ikaw or lang nga, nag-extrated was, ha?
1: Napa-beach ka,
0: oh. So, kay Sir Jet, diba? Hi, good afternoon. Katrapang yara, pa-shoutout lang di sa amon. Nag-pangapi with tinanok nga saging. Shoutout lang kay Ma'am AJ Bordon. Hi, AJ. Kamusta ka na? Thanks again sa pagbasa. God bless always from Barangay Bayang Ahoy.
1: Mayo nang
0: Mayo lang niyang naga ano ka
1: tinanok
0: ka saging ha. Oh, basta ha na yung iban ng mga comments, biliog lang ha, mga water break ko na. Okay?
1: Okay, sige.
0: Oh, sige go.
1: Oh, good afternoon lang sa aton mga katropa sa dala man sa may Molo Kapihan. Good afternoon kay Kap Butch Florentine, kay Kap Pato Kim Singh, and of course kay Kap Ising Villanueva sa Kap Ising Pansit Molo. Good afternoon, good. And of course, kay Ma'am Rowena Manuel sa San Carlos, Anilao. Good afternoon, good. And syempre sa ito nga mga katropa, nga taxi patrollers, maid-eyed lang ang pagpamati sa inyo, ma'am.
0: Madamo gid yan, salamat. Thank you, gida.
1: Kay Ma'am Marilu Vargas Pedroso.
0: Amalia, abi ko ko na no ang pugaon. Ma'am Marilu, bala mo. Alangan man titi nyo da sa inyo nga baka. Kung hindi dito sa Switzerland nga baka.
1: Pinanglan mo gid magpa-Switzerland.
0: Uy, may titi ka na. Sang baka.
1: Pwede man.
0: Pwede man. Practisan niya ko nung kids.
1: May technique na, no?
0: Bakit?
1: Hindi na mag-ibig.
0: Mamarilo, basikol may harap ka na sang titi, sang baka.
1: Hindi pagdugaya.
0: Nga pwede praktisan. Para pag-abot dito sa may Switzerland, sagad-sagad, nagit saya. O, oh, diba? Parang hindi na to saya mag-near worker only. But, i-ano na siya. Siya nang ibulo sa machine. Kay ano nagit siya?
1: Master na siya.
0: Kay master niya siya. Diba? Ano na siya? Hindi lang duha kamot. Nga mo pag-inaan. Pati mama. Ay, Anika, curious ka ba lang katrapan siya nzin kung how many ang population sang baka sa Switzerland?
1: Sabi ko how many ang titi sang baka.
0: Ay, pwede man. Gusto mo i-search ta?
1: Sabi ko apat lang. Apat lang yun man, oh.
0: Gusto mo i-search ko?
1: Ay, search yan, Aida.
0: Sige. Kay man, parang mabulong ang ato niya curiosidad. Kaya pa mga OCD ng mga tao, hindi na sila gusto.
1: Kag may ano gid na, may technique na katropang era. Basta gaano ka o.
0: How many is that?
1: Gapuga ka sang titi, sang baka.
0: Oo.
1: May certain technique na para mas mabaskog or...
0: May muna?
1: Mas madastig.
0: Muna?
1: Kuha ang ano, gatas.
0: Isa lang ko no?
1: Other na... ang daw bilog.
0: Ah, okay, bilog.
1: Tapos ang...
0: Oh, di ba? Solo yung part! Oh, di ba? Ayan ba? Kasagad sa agad. Sa kumus-kumus lang. Number one nga, sagad sa kumusay. Ano yun? Pugaay.
1: Pugaay?
0: Si Katropang Rumel. Ikadawa si Katropang John Zin. Ikatatlo lang na yun si Katropang John Ray. Yung birthday niya gapon.
1: Hindi, oh. Siya mula ginay ang master.
0: OG? Oh, siya ginagali ang OG,
1: siya
0: ha?
1: Siya pag ginay.
0: Pero mga kitropa for the stink mammary glands. Hmm. Ay. Eh?
1: So, apat lang gid man na.
0: Oh, yes. Kaya mo, Rimmel, balaan mo ang ano, ang wish ni katropang Janzin. Hoy, mati, balaan, ay. Kaya mo, Rimmel. Bungol sa. Ang wish ni katropang Janzin, makakumos ng titi.
1: Sang baka?
0: Ang wish ni katropang Janzin, makakumos ng titi. Sang ano? Sang baka.
1: Sang baka?
0: Oo. Magpapunta kung ano i-wish. Ha?
2: Ano?
0: Kabahal ko kay Katropang Janzin, kung i-grant ni boss ang isa yaka wish, subong adlaw, din siya gusto magkadto. Hambal niya sa Switzerland, kay wish niya ang mag ano, ang magkumos ang titi.
2: Titi sa taga Switzerland?
0: Sa baka! sa taga Switzerland, nga baka.
1: Nga baka?
0: Oh,
1: ayuson ta, kay Budlay na.
2: Oh. Dairy farm?
0: Ha?
2: Dairy farm?
0: Oo, oh, sa dairy farm. Oh, pero ano, how many are ano, i-check na doon kung pila ang population.
1: Sang baka.
0: Sang baka.
1: Hmm.
2: Sa Switzerland?
0: Oo.
2: Damo eh. Oh. Thousands.
0: Check to ako spelling. May da.
1: Hmm.
0: O yun lo? 1.5 to 1.6 million? Hindi, di ba? Amo na siya ang ila. Ito nga number one, ano? Number one product. Ang
2: sila
0: dairy.
2: Sa New Zealand.
0: Dairy, di ba? Mm.
2: Tapos sa isa ka farm, nag-sagod sila tag 7,000 ka baka.
1: Baka.
0: De, sa sa kung cow to person ratio, there is roughly one cow for every 5 to 12 people. Depending on whether you count only dairy cows or the entire
1: bovine
0: population. Dairy focus to dito ya ang ilang ano products. Swiss cattle industry. That's what you call it. Ang alpine grazing.
2: Pwede to ka, ano,
1: the Alps.
2: Dito ka, inong gatas yung libre.
0: Oo, kay Tik, pwede ka to yan. Or pwede ka ka muna. Amo na gani, gusto. Mani ka to pa ngayon, Zin. Oo, gusto yung mag-try, mag-dite, man. Sa baka. Oo. Wow! May sounds good, ya?
1: Wala na, mas fresh da.
2: Ngayon sa ano, ang anong ginatiti ng wala sound daw?
0: Ano tayo?
2: Basta ka titi, may sound yun.
1: May sound yun na, no?
0: Oo, diba? Oh. Maamalan ka mga sagad sa pugaay.
1: Oo. Oh.
0: Kag sa titi ay. Isang baka. Ang mga first one.
2: Pero hindi lang titi, ang ginatiti. Meron, ang ginatiti ko yung iban.
0: Ano?
2: Magluwas sa titi lang.
1: Oo. Batiyon ka, oh. Batiyon ka,
0: oh. In a squeeze. Oh.
1: Nagasinyas ni si Katropang Rommel.
0: Oh, wait lang, i-search ta. Oh. Did you know, mga katropa, that dairy is the number one product in Swiss agriculture? Amunay siya ang aton nga, ano siguro, ang panibagong kalaman. Although it's not that new.
2: Kalaman na nagalaka
1: to,
2: 4 years agriculture
1: sa Philippines.
0: Nice.
1: Amunay sa vlogger, no?
0: Dama nga mga Filipino nagatrabaho dito sa Switzerland nga mag pangpasto lang sang baka or mapatiti. Magpa ano
1: picker alaga.
0: Oo.
1: Okay.
0: Food for picker, mag pasture sang mga baka, magpatubod didi sang baka, maglimpyo sang kural.
1: Hmm.
0: Kural yung mga tarag.
1: Binakatanaw ko na nga ano mo nga vlogger. Buti lang ko siya kung New Zealand to siya or sa Switzerland. Basa mo na yung
0: Oo, ang ginapangalanan niya mga baka niya. Oo.
1: Kilala niyo yan?
0: Ay! Margaret! Katarina! actually by numbering na to yung ila nga ka baka may naka may name tag na to yung ila baka may tag na to yung ila baka kung pila di ba
2: tapos kada
1: okay para mabalaan kung may nadula
0: kung may nadula or may kulang
2: kada farm lain ang tag
0: oo para mabalaan di ba
2: makilala tayo
0: na did you know mga kitropa that in 2011 approximately 3.5 million metric tons of milk were produced with 1.5 million million tons processed into cheese.
1: Na
0: magluwas sa gatas, cheese pagidya ang ilang mga pangunahing.
2: Ano?
0: Ano?
2: Sabi ko, ex-manguma.
1: Ex-farmer. farmer.
0: Gamayan ako kambal sa programa, Sophia.
1: Managaling ano, may Swiss cheese nga tawag. Tapos, usually kung may gatas, may
0: chocolate. Kapalaan mo man ko, no, katropan dyan, Zen, nga sa kadugay yun sang cheese, mas naganamit siya. Nan. Wala ka mo kabalo nga ang cheese, panos nga gatas.
1: Correct.
0: Nan.
1: Cured nga gatas.
0: Yes, that's cured milk. Just like, ano, just like yogurt. Like your...
1: Damo, no?
0: Ano nga ginainom nga gamay? Okay, kabajan.
1: Ang yang
0: Yakult.
1: Mga processed
0: milk. It has lactobacillus.
1: mga processed milk na.
0: Yes, mga katropa. Diba? Pero amo lang na yung panos ninamit.
1: Oo. Mas nagadugay, mas
0: nagadugay. Kamu may balaan, kamu na nga panos ninamit. Sige, bi mga katropa peeps, bi no?
1: Samtang nagadugay, kuno, naganamit.
0: Naganamit. No, just like wine.
1: Oo,
0: wine. Diba? Wine, ang langgaw. Ano pagid? Ang mas nagadugay, mas naganamit. Ang iba niya, bi, mas nagadugay, mas nagkasalungkutan sila or mas nagaumay sila. Diriya, mas nagadugay, mas naganamit. Sana all.
1: Pareho sa partner mo.
0: Depende. Depende sa iban.
1: Sa partner mo namin.
0: Depende sa iban. Di ako
1: ito. Daw mo na nga.
0: Ang iban niya, bala kasi kung dyan sinis, samtang nagadugay, nagkakatakaan sila. Hindi iya, hindi man niya applicable sa ito niya, pero sa iban. Wala ako. Wala kami nabalaan. Ako yung damo.
1: Pero may amugin man na true to life na ginaya niya.
0: Oh, mga true to life. Nga haw, ano ay han, mga katropa ang rason o mga pagkontabi ka mo. Mga ano, para lang nga mabalaan taman, no? Sa inyong point of view, if mga katropa, ano bala ang reasons why nagkatakaan ang imo nga partner sa imo? Uy.
1: Una na siguro nga bas nga sabat is probably because of batasan.
0: Ano pagyan?
1: Butanta, bisyo.
0: Scatter.
1: And then third party.
0: Oh,
1: mga shuli amo na.
0: Oh, yung kaysa, sobra mo ka-possessive. Suffocating ka na, di ba?
1: Yes, toxic.
0: Oo.
1: Toxic relationship.
0: Man. Correct. De?
1: Amo na dapat ano lang?
0: Chill lang. Okay, good afternoon kay Hambali Ma'am AJ Pordon sa Pagita Garden. Tutulan mo man na.
1: Oh.
0: Dito man na.
1: Ato na to, galing way na. Ginabaligya na lang to. Abi ko may baklon mo to.
0: Oo, nag-initial talk na kami.
1: Oo, so, pila to man, 180 million yata.
0: Oo,
1: nabaligya.
0: Din ka ta.
1: Oo, Ma'am AJ, ginabaligya na tong sa Pagita Gardens. Though, ano pa? Though, pandemic time.
0: Amo na ba, singa dito siya, kay basi sila ang mabakal. Di ba, AJ Verdon?
1: Ginaano?
0: Ganyan pala, gay pasipos. Secret millionaire, gali siya. Grabe, kabala ka to pang AJ Verdon.
1: Oh, ginapangitaan, actually, na sa anong sa Pagita Gardens, na sa sponsor, or though, bangko nga ma, ano bala, kay
0: Makwasin
1: Kanugon, na. Tani. Siyempre namin, tani, develop, balaliwat.
0: Oh. Yahoo! Kay, wala. Hindi, yung bangko, wala nyo gin-take over dito.
1: Huh? Oh, ay?
0: Natamadan ka na.
1: Oh, damo
0: siyempre
1: na.
0: Kaya ang mga ginaporent ka jet ski sa may Boracay inyo na daan.
1: Oo, oh, damo na.
0: Tapos
1: kami may ginagastusan.
0: Tapos inyo, pag inayaw mga ano dito, mga pampot. Di ba? Mga yacht.
1: Yacht. Diba ang... million dollar yacht.
0: Oh, di ba ang party in the yacht? Inyo na to. Inyo na to, no?
1: Yeah.
0: Oh, di ba?
1: Di ba nagdungka ang cruise ship nyo to last time?
0: Oh, yes. Thank you so much sa pag-accommodate saan dapat inyo na to, di ba? Nga dolong ka.
1: Oo. Sige lang, okay lang.
0: Oh, masala. Nagkita rin nga hangin nun.
1: Amo pagid na, ano, mga sakay sa cruise ship, katropang era. Balang ko bucket list, mugid na.
0: Ano? Ay, no.
1: Ang pag magsakay sa cruise ship.
0: I know. Ang bucket list ko yaya.
1: And then wakad to sa, ano?
0: Ang bucket list ko yaya is, ano?
1: Sa Japan.
0: Oh, carry lang. Oh. Okay man siya. Ano? Business class.
1: Or first class?
0: First class. Gusto mo yarn? Private plane. Gusto mo yarn? Diba? Si Papa mo on the, ano, subong, on the talks about signing contract with, ano?
1: May airport na dugay-dugay sa Pabia.
0: Ay, wow. Grabe ba?
1: Why pa ganang flyover na airport na?
0: Oh, good afternoon kay Mama Love ko. Madalaman tas ang kadlaw nyo nga duha. Hi, Mama Love ko. Ang magina yun dapat. Dapat ko na naman ang imo ginabat siyag da. Ano? Oh,
1: ikadlaw, ma'am.
0: Nag-worry ka man dahil sa imo nga future. Mm. No, ikadlaw lang, Mama Aloha ko. Abis kan pila lang na kaminit. So, importante, makalimtan. Diba? Kay Mama Lou Vargas Pedroso, di ko kauntat kadlaw sinyo. Ang bot na lang. Oh, feeling ko sa mga makauntat ka nag... Makauntat ka nag later naman.
1: Karoon naman. Good day na karoon. Oh,
0: gani. Kay Sir Jomar Isler, good afternoon. Amba ni Sir, ano, ni Sir Jet, ang kumpare ko sa Switzerland, amon ay ubraya tumang puga. Ay, hala.
1: Oh, puga ay.
0: Puga ay? Ikaw yan, Sir Jet, wala kaya sa ini mo yung gusto mang puga, titi. Sa bakal? Misog po na to, ha?
1: Gaalay, guro kamot mo, no?
0: Baba mo naman eh.
1: What if?
0: What if? Baba mo naman. Oh, di ba? Sa New Zealand, damo man baka. Oo, yes. Amo pagin na isa, pagin na man sa mga bucket list, ang mga Swiss countries, di ba? New Zealand, Switzerland, di ba?
1: Greenland.
0: Tanan yung may land.
1: Tapos, ano pa? basta may land.
0: Europe, gusto mo man magkato sa Europe. Gusto ko magkato sa Europe kung magpakagat na lang sa vampire.
1: Banda ko taga dati ko taga Europe.
0: Ngaw.
1: Kiti doon na ami, namian lang gitu yung mga...
0: Ako na namian lang gitu yung ilang mga streets and everything.
1: Ilang kabukiran to, doon katindo.
0: Kabukiran, di ay go out.
1: I mean ang ano ba nila ang daw picture perfect ang
0: Instagrammable. Yes. Tag, oh, amot lang. Gusto ko lang ito yung mapakagat sa vampire para mga yung vampire na lang ko. Kanton, pakamutan lang. Eh, ready niyo ng mga liog niyo dahil. Or mga liog-liog.
1: Maging vampire ka, ti.
0: Pero matama yan, Zin.
1: You will live forever, eh.
0: Oh, it's okay. Hmm. At least I will
1: immortal
0: be the, ano,
1: ka?
0: I will be the, ano, the living proof that humanity, nga may humanity, gidman sa kalibutan. If it's the end of the world na. Gusto mo na?
1: Hindi ka nagaling ka, ano?
0: Ka? You will not feel the pleasure of
1: why
0: being
1: na,
0: dead.
1: Why ka na, ano eh? Why ka na dugo? Why ka na...
0: It's okay. I will eat your dugo na lang. O, di ba? Di ba kaya bal nila daan dito na kung sa, ano, sa Europe ang, ano, does vampires really exist? Really exist?
1: Na.
0: Ay. Exist in Europe? Pati question in Europe? Ay, hindi ko yung gusto sa sabat mo yung AI, ha?
1: Ano?
0: Mga supernatural, diba? Pero ito yung bal nila, ano ah? Habang nila, mga folklore and myths katrapang Gen Z. Pero we don't know kung di na siya nagaling ng folklore. Sometimes, habang nila, wala man sa may matuhang istorya if wala sang shade of kamatuoran ko, no? Diba? Somehow, there's a shade of kamatuoran. Kasi hindi lang siya yung vampire gonna wait for how many siglos. Pero kasi kung may nangagat na gito yung liog, gid man tuod. Diba?
1: Isang una, abe, aside sa nagiging... mga vampire nga ng katropang era, may mga ginatawag pa na sila na Fountain of Youth.
0: Nan.
1: Na,
0: di ba kamal nila, if mag-inom ka kung some blood.
1: Tubig or ano da?
0: Some blood na wala, you will remain young.
1: Oo.
0: Nan. Kahit iawan ako na ang nag-sustain sa ilang youthfulness, sa ilang beauty, and ano, and health, and everything.
1: Yes. Subong ang para maging bataon ka, pa-botox ka.
0: Pa-belo ka. Charot lang. Di ba? Pa-botox ka. O, pa-lift ka da sa tanan-tanan mo.
1: Yan.
0: Ulatan nyo lang nga, ginambal ko na sa inyo. Hindi ka mo makibot kung nagamuna na siya ang ilong. Kukag nagamuna siya.
1: Ma-live si katapang era.
0: O, hindi mo na nakihilan mag-live. Niyara na yung injectable and everything.
1: Ah, okay.
0: Mamuna ko na.
1: Abi kong opera.
0: Transition! Mag-extro ko today. Mamuna ko. Mag-intro ko sa sunod.
1: Gaside you na.
0: Oo, gawin na ko. Di ba? Fuck. Di ba? Bang gaya pala. May action-action pa.
1: Pwede na. In my day.
0: Alright, good afternoon. ba ni ano ni Sir Jet ibaga nami para ila baka to mga disiplinado. Oo, mga ano butanan ila to nga baka. 'Di ba? May mga ano pa na to, ano, mga nagmi patasan to yung mga baka nila. Oh. Diriya sa aton mga baka bakahon.
1: Basi naka seminar.
0: Basi man, basi naka seminar. O basi may ano to Federation of Cows in New Zealand. Oh, 'di ba? Ay. Oh, good afternoon.
1: Galing bisa naka seminar ganing.
0: Ay.
1: Duay gapon.
0: Mm. Kita mo na sa mga LTO, kamo pe gapon.
1: Mga dinaya na.
0: Oo, bala. Ama ni Sir Jet, diba? Kasi Ma'am AJ Bordon sa gad na magpuga.
1: Ay!
0: Grabe, anong ginapuga? Ano kitra pang AJ Bordon, Sir Jet, diba? Gahaw. Sige, be. Ama ni Ma'am AJ Bordon, oo, eh, may papuga kada uyab, ha? Bawangga, bala ang uyab. Grabe, Ma'am AJ Bordon, ha? Oo, bali Sir Jet, diba? Daw RH, isang tanga dugay, ganamit. Ay, tuwad. Abi ko samtang nagadugay, nagablurry ang mga vision, hindi man galit.
1: Nakalipong ka na.
0: Oo. Kay Ma'am AJ Bordon, dating tagpuan namon. Ay! Ang sampagita, chuchu.
1: Ay!
0: Ay, ibang kabala. Hamba ni Sir Jet, ibaga, wala ko galing katulto. Ka, katultol ka where about, Ano man? Katultol ka where about mo yan, Ma'am AJ Bordon, Kumus lang kuya expert. Ay, bongga! Bongga, walang ka pang kumus. Pamali, Sir Jen, baga, sure ka. Iba ang puga kaysa kumus, diba, Sir Jen Zin, kisusto mo. Sige, be, Sir Jen Zin. Let's talk about the difference of kumus and puga. What is the difference of kumus in puga?
1: Ang puga, ya guru, is as in ano gidya eh? Do
0: ginapuga mo siya
1: like gina, gina anuhan mo pala? Oh, gina squeeze.
0: How about the kumos?
1: Kumos ti ano lang ya eh?
0: Gen kumo kumo.
1: Gentle.
0: Gen kumo kumo. Sang de kumo kumo.
1: Sir Jet, di bala? Gentle.
0: May araman niya ng kumos, hindi bala gentle.
1: Gentle kumos.
0: Ah, kumos ng papel, gentle na?
1: Ti, pwede lang gisan hinay lang eh.
0: Oh.
1: Ang puga yung gadaan as in may ano.
0: There's a difference in force kuno katropang jet ibaka. How about sa ano sa hand sa hands.
1: Uh-oh.
0: Ang puga is di ba more on squeeze.
1: Oo. Gina
0: ang kumos ya more on switch. Switch ka lang. Switch. More on amo na oh. Uh-oh. Pero ang puga daw like muna.
1: Hmm. Ang puga ya is as in ano na.
0: With extreme force.
1: Ubuson mo ganyang
0: With extreme force gani. Oo.
1: Extreme force.
0: Ang kumost, soft. Tumalikat na pang AJ Bordon. Ang puga, hard.
1: Yes.
0: Take ang katra pang AJ Bordon. Ano ang imong favorite? Kumuso
1: ano gusto mo?
0: Ano gusto mo katra pang AJ Bordon? Manghumus o kung mamuga?
1: I want an X-rated boss.
0: Oo, sige, go. I want natin yung X-rated
1: question
0: boss. Okay, wala na tanay boss sang ano ha, sang ano nag-itawag, bugtong-bugtong. But our ex, parang subong pa lang, may ano na ka mo, preview.
1: Pili na ka mo daan.
0: Magka-prepare ka mo. What do you prefer? Kumos or puga? And what is the different shade for you of pugo of puga and kumos? Mm. And how do you enjoy it? Oh, di ba? Oh, sige, Beck, atrapang AJ Bordon. Kumuson, danay, antes, pugaon. Naman yung mermite, ang puga, twisted na. Oh, di ba? Chakto, very good.
1: My force.
0: Yes, with extreme force. Alright. Oras na to, mga katropa. 44 minutes after 2 in the afternoon ng oras, ginadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap, yung masagdod na kojik ag VCO sa pagpahamis, pagpaputi sang ating akutis, maggamit sang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap, produkto sang Yes 12 Incorporated, na available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at umang sa Midtown Hotel. Clear Skin Herbal Soap. Available sa Shopee kag sa TikTok Shop. Search ang Clear Skin Herbal Soap. Pangitaw ng may tatak na Yes to Health. add to cart. Kag, i-check out. Oras mo, kita pa 45 after 2. This time, mag-pause kita, anay, for some commercial break. Sa ating pagbalik, atin nga i-reveal sa inyo ang ating X-rated question. Kani mga katropa, tutok lang sa X of M. Iman, mag-abalik pa ang X-rated sa X of M Philippines.
3: XFM.
4: XFM.
3: XFM.
5: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ang isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
6: Ako si Junel Pastrana, 42 anyos, chief tanod sa barangay Tabok Subo, La Paz. Bangod sa akong pulaw bugtaw nga trabaho, nagina ako resinsya, gani ako na pinsaran nga magtumar sang Evergreen Herbal Capsule, nagpagsik ang ako lawas. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
5: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
7: Yes to health!
8: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
9: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tissue. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
10: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santon Plus Gold, may taglay na bioactive compound na allicin, nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold, mambibili sa mga suging butika.
11: The Secret of Health.
9: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
12: Narito ang mga ilang beripisyo sa kalusugan sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo!
4: ano ka?
13: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa?
4: Mabibili
13: sa mga butika.
4: The Secret of Health.
9: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrisyon na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito, dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
14: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
15: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: The secret of health.
9: Uulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
8: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Yes to Health, mga katrupa. Exciting!

0: tropa na, gabalik ang X-Rated. Oras sa XFM, 53 minutes after 2 in the afternoon. Ang oras, ginadalong sa inyo, isang Sunthone Vitamin C Alkaline Base na Vitamin C. Sunthone Vitamin C, mga katropa, Alkaline Base na Vitamin C. Hindi magsulab ang inyong sulok-sulok, hindi mag-astom ang inyong tig-aw. Produkto sa Guest Health Incorporated nga available sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Order sa Shopee kag sa TikTok Shop, available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at ubang sang Midtown Hotel. Ang Sunthone Vitamin C, mga katropang Vitamin C, gikan sa Mangosteen, Mabakal, sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, Southstreet Work Store, All Grain Pharmacy, kag Generica. Good afternoon kay Sir Reynaldo Abeto, nag-uupod sa aton. Good afternoon. Hello, hello, hello. Hambal ni katropang AJ Bordon. Kumuson na nayantispugaon, di ba? Sir Jetty Baga, kalma lang, Ma'am AJ. Mangumo, sagit niya, hindi lang kuda maghapit kung magpasanta mo ni... Hindi na lang kuda maghapit kung magpasanta mo ni Kako. Para magata, ang balik ka trapang AJ Bordon. Wala ka, guru, wala ka na guro, hapitan, sir. Manggagid ya bala. Good afternoon ha, mayong hapon. Ano ni Sir Jetty Baga, kung kumuson, may pagpalangga na, kung puga, may kaakigid na, ay to odd. Amo na gali ang difference between the two. Kamba ni Sir Jet, titiin ka na sa duwa, Ma'am AJ, sa kumos or sa puga? Titiin ka na, ha? O, oh, balik at rapang ni Ma'am Hermite, kumuson na yung antispugaon, ah, oh, para masaya. Kaya ikaw, yung katropang Janzin, anong imo gusto nahon? Ang puga o kung kumos? Ha?
1: Naunahan mo ko ba?
0: Of course. Sa ako ng mic.
1: Tingala ko,
0: sa akin ang mic, sa'yo lang ang beat. O, di ba? Ako ang beat.
1: How to beat.
0: O, sige na.
1: Ako ya, ano?
0: Ano?
1: Kumuson ko, anay.
0: O, tapos, pugaon.
1: Before ko pugaon.
0: Ako yan, wala man ko yung pang puga.
1: Ikaw yan?
0: Wala man ko yung pang puga. Dumala ko wala por sa tutuod. As in, magpuga na balasang niyog.
1: Oo.
0: Ang magbaka na lang to bisang mama.
1: Kukumama.
0: Kukumama. O, kukumama. Baka naman.
1: Mention.
0: Oo. Kinukabudlay. Naga pala malhas ko, yaya. Oo, amo na nga. Oh, ikaw na puga ah. O, diba?
1: Para ma...
0: Amo ng perks kami, mga manghod ka.
1: Ang katas.
0: E, mga manghod ka nga, dako ba lang inyong agwat? Nadlock na sila mag ano? Nadlock na sila mag ano mo?
1: Mag hindi.
0: Masabat-sabat na sila, pero hindi na sila mang hindi. O, diba? Sabat ka pa? Diba? Yeah! Amo na yung perks kong dako ang agwat.
1: Maano gano'n?
0: Mawakal na sila, pero ubrahon na nila.
1: Wala mo sila choice?
0: Yes, they don't have a choice.
1: Ang mga mga perks ng mga panganay.
0: Diba? Yes. Uy, good afternoon. Mayong hapon kay Ma'am, kay Ma'am Bekbek Odango. Good afternoon. Kay Sir Jomar is there. Mega upod sa akin. O, basi may mga greetings kapag katrapang dyan, Zin.
1: Good afternoon lang sa Di Kamay Eatery. Sa ating mga naga Pulupanyaga pa na or late lunch. And of course, sa may 3S Eatery kag sa may Maymays Bukuhan, good afternoon. And syempre sa may Acacia Eatery. And may laman niya pagpamati sa mga katropa natin dalaman sa may Kulub Anilaw, Iloilo. And syempre sa may Dangulaan, Iloilo. Dangulaan, Anilaw, Iloilo, good afternoon. Fiesta nila sang nagligad niya Friday or
0: wala agi niya nang imbitar niya.
1: Oh, wala lang kita kakadto. Nag-invite sila pero wala lang kita nakakadto. Mm. Good afternoon and happy belated happy fiesta.
0: Belated fiesta na lang eh. Wala ka malukon happy. Oh. Ikman ang ilang fiesta. O hindi. So, belated fiesta na lang. Di ba?
1: Ila itong fiesta. Oh, oh.
0: May mga nag-celebrate na fiesta or may mga nag-ano daan fiesta nga wala sila nasadyan.
1: Nasadyan?
0: Kaya nagastuhan sila. Di ba? Ang matado sa itong mga ay, ano na ginman, ma-feel na ginman subong ang inflation. Diba? Oh. Kaya kung sad to, ang 10,000 mo, damo na na imo maano sa fiesta. Eh. Dako na na imo maanda sa fiesta. Mm-hmm. Subong daw pang ano na lang, daw pang salo-salo na lang gidiya.
1: Kisa mag-grocery ka subong atro pa. 3,000 mga grocery.
0: Oh, di ba? Kita mabakalan tahabon, shampoo. Oh. Mga basic, super basic necessities na lang ginaiya.
1: Oh, hindi magid
0: ma basic of the basics na lang ginaiya. Yeah! Pero, uy, kamalo. 800 plus na siya. 800 na.
1: Baka mag-unpass ang plastic mo. Pero ano na siya, 500 to 1,000 na yung mga
0: yes. Amo ginasin na ma-feel tagid yang inflation. Mm. Ayan, bot na lang. Hindi sa kalimutan. Choy, sige na lang Amot na lang ta. Mano, papita, alangan man nga ma-well-got ta, diba? Kung tapos, maitom lang ko to karon. Charot.
1: Tapos yung ibang gina.
0: O ano?
1: Tapos yung ibang ginakawan lang.
0: Gani, ang ibang ginakawan. Uy, kamo na huya?
1: Gani, bot ah.
0: Mga patay, huya kamo.
1: Tapos sa mga kawat, sa mga minilyon, binilyon.
0: No? Ang mga nagpangawat, minilyon sa government. Oh. Walang kapriso, pero mga awat ka lang sardinas.
1: Gani?
0: Priso ka na. Yeah! Mga ka walang hiya! Magbaho pa kayo sa sardinas!
1: Hindi ka lang, malipat ka lang bayad, bala? Mm. O, gabi na nga judgment.
0: Isuhan ka na! Oh.
1: Yeah! I-post ka na sa Facebook.
0: Pero ang mga wala nagbayad, tax, okay lang? Yeah. Diba? Yeah.
1: Komentaryo?
0: Wala! Napindot sa... Wow! Diba?
1: Basta, ginahulad ko na lang imong magmatuod yung mga birthday wish.
0: Mapatay sila tanan. Char, mapatay someday, ang mga kwan, ang mga korap. Sinamahan ko na si Car David.
1: Oo. Para magtugang.
0: Oo, para magtugang ang mga wish, di ba?
1: Bulsa!
0: Bulsa! Ano ayan kung kita'y mukhang... Ay, Diyos po.
1: Kadlawan.
0: Kadlawan
1: ng issue.
0: Ay, Diyos ko lang. Amali, Sir Jetty, bagate, pag mag, ano na eh, mapagmahal ka, Gidya E. Ay, bongga, bala, mapagmahal ko. Sige, ito na pang AJ Bordon. Ang Love Island na Sir Jetty Baga, mapagmahal gin man siya, pero hindi ikaw ang minamahal.
1: Agay. Aray.
0: Aray ko.
1: Aray ko.
0: Bullseye.
1: Na, aray ka.
0: Ay, nako. Eh, ang balik ka trapong AJ Bordon, o pati ila, gani kay iba na napalangga kumahan. Ay, grabe.
1: Too much mapagmahal.
0: Ano mag AJ Bordon, ha? Talagang mapagmahal ka talaga, ha? Ay, the best. Gidiya ka mo bala.
1: Loving person.
0: Oo. Pero hambal nila, nagapati ka na katapang dyan, nga too much love will kill you. Do you believe in a saying that too much love will kill you?
1: Yes. Too much of everything
0: will kill you. Sa tuod lang. Real talk, mga katropa. Too much of everything will kill you. Not just love. Diba? But too much of everything.
1: Kisa tamaan ka man sa kadlaw.
0: Sa to, ginabalambata lang na, pero subong, yes. I do agree. And I do believe in magic.
1: May kanta.
0: Got to believe in magic.
1: May kanta.
0: Oh, diba? Pero tsakto, ginman na, amo na ganit sa mga katropa tayo. Okay, ang tsakto-tsakto lang. Diba? Ang ano lang, ang hindi lang bugat para sa aton. Like, hindi na pala burden para sa aton ang tanan. Kahit ang sobra-sobra sa tanan, hindi na na, like, hindi na mambal nga free, ano, na free will. The ano na siya.
1: Greed.
0: And ano na siya sa aton, and heavy naman siya for us.
1: Too much.
0: Hindi na siya free will, kundi daw ano na siya. Dugin career mo na. Dugin career mo na. Gid nga daw muna na lang
1: palang abuyan mo na.
0: Himuon. Amo na lang ginaiya ang kapuluhan ng iyong life. Oh. Diba? Gani mga katropa, don't take too much of everything, mga katropa, because it will consume you. Amen?
1: Amen. Kung ano lang, enough?
0: Kung ano lang na, yes. Amo lang na, diba?
1: Eh, kisa too much greed man ka, tropang era, lain man.
0: So true. Yes. Ang inyo nga manggad, hindi man pagbasubrahi. Gusto mo yung buton, kamusta yung ibang nga tao, that would kill you. Ganing hatag na lang sa akin, di ba?
1: I-share nyo na lang na, Bi.
0: Oh, i-share, Bi, ang imo, Bi nga, ano, Bi? Ang imo nga mga, ano?
1: Pwede, hatagaan na ka lang siya.
0: Wow. Pila?
1: enough na mga
0: wala
1: ano.
0: Wala ko baton, 100k down.
1: Enough na mga 10 million.
0: Oh, super enough. Makapatindog na kung iya kaugalingan ko nga resort.
1: Sana all.
0: O yan, balisip. Ibaga, okay lang na yung mamera kung hindi, ko, hindi ako palang, pag hindi ako palangga, basta ako ang, basta ako, ginapalangga ko siya.
1: Oh.
0: Mongga, bala si Katokong yeah, okay. Selfless. Mahal ko, oh mahal ako.
1: Masakit, masakit man, pero...
0: Masakit matuod ang hindi ka palangga.
1: Masakit man, pero...
0: Pero, yan ay, ang katotohanan.
1: Oh, yan ang totoo.
0: Yes. Oh, malimam A. Jordan, dira nami, sir, ang hindi mo, ang hindi imo. Ay, ay. Dira ko na ang nami sa hindi imo. Bongga, ganyan pala sa katarong A. Jordan, mga wild, mga rar.
1: Ginahulam mo lang?
0: Oo. Oh, oh,
1: or ano lang?
0: Ano lang, takaw-takaw lang. Okay. Pero mga kitropa, oras natin this afternoon is the 3:04. This time, syempre, our X-rated question natin ang i-reveal. And this is sponsored by... Baste! Baste!
1: Mix Club!
0: Hindi Mix Club, ha? Baste! Baste! Audio Minutes!
1: For inquiries.
0: For inquiries, mga katapa, just contact katapang Rumel Buckley Bar for bookings. Free delivery around Barotac Bejo area. Free delivery?
1: Free delivery.
0: Basta mga katapa, our X-rated question is sponsored by Bumabaste Audio Classic. Gina-hype na ganit, di ho? Oo, eh. Ate. O, sige mga katapa. Our X-rated question this afternoon is... Ano nga mabaho ang manamit kanon? Naliwat mga katapa. Our X-rated question. Ano nga mabaho ang manamit kanon? Sige, be. Your question, your answer.
1: Wapo.
0: Oh, karito mo, kagina mo pa ito ginaulat. Sige, balik ka lang din, unahan ang karito mo. sige, katropong Jensen. Amal ko tanik kay katropong Rumel. Ano ang pamangkot, your question, your answer. Pero subong, his question, your answer. Alright.
1: Para
0: sa amin sa liwan ka X-rated question, ang gin-sponsor ni Baste Audio Classic yeah, X-rated question, ano ang mabaho nga namit kanon? Alright, your answer, katropang Johnzine, ilapag mo na.
1: Ano mo ba ang namit kanon?
0: Ginamos. Eh?
1: Uga.
0: Mabahong uga. Amot ba lang uga?
1: May iba nga nabahuan eh.
0: Ano nga uga ang mabaho? Hindi pinakas. Pero sa tanan yung uga, amo na lang ni Gali offers.
1: Or ano?
0: Ano nga uga ang nanamitan mo kanon? Ano nga ano? Mas uga?
1: Para sosyal. Ang ano? Pusit. Lucos? Ano natawag?
0: Oo, dried. Dried Lucos.
1: Yeah!
0: Magliwas da, ano, pagit. For me, danggit. Pinakas. Pinakas, gidya. Tapos next is danggit.
1: Danggit.
0: Amali ang iyang sabat, ano?
1: Uga.
0: Uga. Amali ka drama, Rumel, ang nagabuka, dapat.
1: Ah, talaga
0: pwede mabuka. O, si May, ka drama, Rumel, anong imo sabat sa imo nga pamangkot? Ano nga, ano? Ano nga mabaho ang namit kanon?
2: Ang gabuka, eh.
0: Ganyan ka buka, ganyan. Ote, sige, ano binang ka buka, be?
1: Thank you, Sir Ryder.
0: Oo, oh, thank you, thank you.
1: Gamate siya.
0: Gamate siya?
1: Oo.
0: Oh. Oh, very good. Siya,
1: pe? Anong private mo to?
0: Ha?
1: Ah? Private. To?
0: Private? Private
1: company? Yan. Pabansa.
0: Flash, guru.
1: Flash.
0: Oo.
1: Base.
0: Oh, sige na, ano nga, ano? Ano nga, ano? Ano nga... Napo-apo pa sa ho?
1: Damo sang pwede kaunon nga baho.
0: Ano pa git?
1: Talaba pwede man.
0: Eh? Ano pa git?
1: Or pakinhason.
0: Mm-hmm.
3: durian.
0: Tapos?
1: Na.
3: Tita, ako na ni tanan sabat.
0: Ano pagi gani? Basi kun amo na yung imo
3: sabat. Tatlo na akong sabat.
0: Ate durian, ano pagi pakinason?
3: Talaba?
0: Ano pag- talaba? Oh, sige. Kaya tapos nga, zina mo lang to imo?
3: Tapos may nag-chat din niya. Tapos tingi, bikaon sang talaba nga baho.
0: Kung matulon mo? Kung matulon mo, ba?
1: Oo, ano panos naman eh.
0: Kaya ikaw yung katapos nga, zina mo lang gito yung imo sabat. Ano lang gid ya? Ang uga?
1: Yahoo! Baho nga ginakaon.
0: Mm. Ang balaan ni katapang numel, nga ginkaon mo, tumabaho mo to, no? Hindi.
3: Baho eh.
0: Te? Ako. Basta ni tite ah, sang baka. Di ba ang tapos pa, ano, puga sang tite?
3: Sa tunga-tunga sa
0: duwa. Ay, sanay pala. Kung tapos puga sang tite, di ba ginaugasan na? Oh. Tite sang baka? Oo. Oh. Di ba?
1: Te? Tikong baho ugasan mo eh.
3: Tunga-tunga sang duwa ka sang nga?
0: Amo lang sabat pa kay katapang yun, eh, gapon.
3: Tunga-tunga sang duwa ka sang nga?
0: Kita mo mong puti gapon ah. Uy, mamangkot si katapon yan. Nagigapon mo sa iya. Hindi ko, ay, hindi ko naalat. Gali! Naman yan, kisabat niya. Hindi ko naalat. Tugasan mo na eh.
1: Nga ako no perme.
0: Kaya, ano mali katapon dyan, Ray. Ano to man? Ano mali katapon dyan, Rayman?
3: Anong pagkaalat? Daw lamayo kung tungin balhas lang.
0: Dayawagin ko to yan sa iya. Abaya. Abaya kung kay isa, bisan alat, maalat, arat. Pagani, okay man.
1: Bisan, ano mo kuno kaalat? On mo gyapon.
3: Oo.
1: Kasi ano kuno kaalat ang isa ka
0: sinabat
1: ya. Isa ka bagay. Sa ano mo kaalat kan on mo gyapon.
0: Sinabat ya nga ugasan mo na. Kaya ambalya. Ino mo ko sana mo ko na gyan ya.
3: Te.
0: Ambalya oi.
1: Kung tama na gid kaalat.
0: Sa mga ano to? Sa mga supog. Ano to ambalya? Sa mga pamatanon pa lang ka, wala. Amalia, una, ano to? Mga una pa lang, Amalia.
3: Masupog-supogin.
0: Oo.
3: Wala na hugas-hugas.
0: Wala na ako, no?
1: Kung tama, kaalat. Hugasan mo eh.
0: Kung, ah, kung takaw-takaw, galing, Amalia. Kung takaw-takaw pa lang, hindi na kahugas ko, no?
1: Hindi na kahugas.
3: Tatrapuhan lang eh.
1: Yambot.
0: Siya pa ganyangin mo, mangkot niya.
1: Tiyamba ko ganyan mo to eh. Kung tama, agad kaalat.
0: Hugasan mo na eh. Ay, Diyos ko.
3: Why pa na nakainom?
1: Why pa na nakainom?
0: Halin pala diyan, tis pala magpapistahan. Amo ginayang
3: ginayang kay birthday niya mo.
0: Oh, total birthday niya. Oo. Pag aboto ka kaonin na siya lechon na. Amo nga giya pero sa utok ya.
1: Hatag ta siya.
0: Grabe.
1: Birthday.
3: Mamo ang karon makadto di sa. Ang mga pareho na ang mga paminsaron. May mga ginaagyan na ako may mga inagyan. Or may mga ginakulo or ginapasaan. Oh, may ginapasaan.
0: Abi ko expert. Ari ka pala. Ari ka ligo sa beer, sa Biyernes.
3: Why eh?
0: Gamay lang pala kanon niya eh.
3: Sa?
0: Sa Biyernes.
3: Biyernes ko dito sibong kakauna na akon. Oh. Subong gabi.
1: Pwede ah.
0: Wala man ko na si Katrina.
3: Ang pamangkot. Ang pamangkot.
0: Ano?
3: May pakaon siya.
0: Oo pala. Share ko dito pala.
3: At yung imo yung pakaon mo. Sa akin.
0: Tatlo kami to
3: blabi. Amo man nagyapon ba jitan mo man gyapon ako?
0: Tatlo wala kami to ni Sir Febby.
3: Tigani.
0: Apa ano kami?
1: In grande na. In grande.
0: Makakadto kami sa ano, Vikings. Mga ayo bilin bilin.
3: Amo na problema abi sa mga
0: ayo bilin bilin.
3: Sa mga natawo sa kilosang Mayo Uno.
1: Oh, kilosang Mayo Uno.
3: Oh, oh. Kay paisog-isog na lang.
0: Oh. Wow.
1: Puro isog.
3: Oh.
1: Puro isog.
3: Nadala na lang sa paisog-isog
0: lang. Paisog-isog. Mano, kaman ba yung paisog-isog? Ganda lang.
1: May babies.
3: Mayo eh. Mayo man may ara. Mayo man wala.
1: Mayo man wala.
0: Pero dalay ka pala. Pareho ka masabat. Tingkat na po AJ Bordono. Durian man niya sabat.
3: Oh.
0: Ambal yaw. Hoy, basta. Ano yung wala, Sir Jans? Ay, katropo niyan din. Ambali ka ng Jimmy Don ang iasabat. Baog na itlog. May sugpon sa dalong ni Sir Jet.
3: May bulbol.
1: Abaw! Grabe ba?
0: Nasa yung mutanya, guro, ang itlog mo, katropan dyan, di ba, guy? Grabe, siguro mong AJ Bordon. Paano mo nabalaan, katropang AJ Bordon, nga baog ang itlog ni katropang Jet?
3: Dagalagob, guro eh.
0: Galagob?
3: Kita nang itlog nga baog nga bagulaga.
0: Oh, no, ga,
3: naga
0: no,
3: bluish
0: ga,
3: siya. Oh, ga blue violet. Baog na.
0: Kaya ano siya. Di ang balik ito mga Gen Z, nang iyak colors ang tugo violet. Di baog mo na yan, yung itlog.
4: Supra pa sa baog.
0: Ano ay manugbuto?
4: Lapit na lang.
3: Kagi lumlom pro ginlinugan.
0: Ah, kagi. Di ba mo na ba nila? Kung ginlinugan ko no.
3: Gabaog, sa dota.
0: Gabaog ko
3: kung
0: no?
3: Sa dota.
0: Gabaog ko na ang okay. Itlog. Ay, ganun pala yun.
3: Nagatang ang damo naglagagi sa linog sa atong doon. Manabaog.
0: Why, manabaog why? No? Kapila na ginlinugan. Wala manabaog mga itlog nyo.
4: Amo na iya?
0: Oh, di ba? Oh, Ano pag itabat niya naman sa bat ni pinalubok nga isda nga abo.
3: Ano pwede ka? Man.
0: Yeah! Amo na sa bat ni Sir Jet. Oh, ginamos langka gumaa. Oy, grabe nga mga sabat. Ba-ba. Oh, di ba?
3: Makaon mo na.
0: Ha?
3: Hindi mo na makaon.
0: Basta kinakaon niya ya.
4: Supsupon mo lang.
0: Ay, kasi inakaon niya ni Katropong AJ Bordon.
4: Pwede
0: Depende sa iya eh. Basta kung inakaon niya. Pasugtan ta sa
4: Ginamukbang.
0: Ginamukbang niya ko na ang ba-ba mo, no? Eh? Grabe mo lang sabat ni Katropong AJ Bordon. Pati ang ba-ba.
4: Siyempre, yung pinakadamo ang sabat niya.
0: Oo, siya ginagbasta mga muna ang mga istorya na yun. Basta kananay nga sabat.
4: Oo.
3: Ang expert guro magkaon si Katropong AJ.
0: Expert man sa ako na magkumo sa malya.
4: Kag magpuga.
0: Oo. Magpuga. Expert sa ako na. Te, din ka da? Oo. Mga katropa oras na to. No, may sugpon
3: ka. Halongan lang kamot mo ba si kung mautod.
4: Ano gani ah? Kung ano? Mag-alay kamot mo sa puga ay nai.
0: Ano?
4: Babay.
0: Baba ang gamiton ko, no?
3: Pwede man.
0: Pwede man.
3: Pwede.
4: Mag-alay ang kamot sa kumusay.
0: Baba-anay.
3: Tapak-tapakon, no eh.
0: Papanakit ba? Hambal ni Katropong Jetty Bag, assuming na siya yung mamera. Oh, grabe, assuming. Kung ano ka doon pang AJ Bordon. Mga Katropong oras natin, 16 minutes after

0: Of all fruits na Moringa Olivera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ang isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
5: Ako si Joy Ternura, 43 years old, sa GMA Village, Gusmanesena, Mandurriao. Ang Evergreen Herbal Capsule, ginaserbi ko gidin nga vitamin sa akon lawas. Kaya nakahibalo ako nga ang Evergreen Herbal Capsule makapaayo sa akon lawas. Madamo gid nga salamat, Evergreen Herbal Capsule.
4: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
6: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
7: Ha?
6: Oh? Ma? Ikaw na?
7: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dalilagid bala, tiin tagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, gali, diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Santon Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santon Vitamin C.
11: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Sister Pain.
13: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit sa akit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
12: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga butika.
15: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santone and XFM, libu-libong papremyo.
16: Ako si Arlene Uy sang Mabolo Delgado, nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Uy sa akong ninadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santone kag XFM libu-libong papremyo. Thank you!
15: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
17: Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
18: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Madayat na kubuwas ah.
14: Excellent.

0: Rated. X Rated.
1: Upo, ang inyong paboritong nga katropa. Katropang era. X Rated.

0: Makitropa na, gumalik ang X-Rated. Oray sa XFM, 23 minutes after 3 in the afternoon. Oray sa makitropa, ginadalong sa inyo sang something plus gold. Something plus gold ni Mr. Mangosteen ang palayang malunggay garlic ang spirulina ng produkto sang Yes 12 Incorporated. Magkabulig sa itong ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa itong nga immune system against sa mga masakit. Kaangay nagid lamang sang high blood, diabetes, heart problems, kag bukol-bukol sa lawas. Something Plus Gold, epektibo, safe, immune, FDA approved, kag halal certified. Available in all leading drugstores nationwide. Mahimo ma-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes 12 Wellness Center sa Ayang Building Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at ubang sang Midtown Hotel. Mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, kaangay sang Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, kag Generica. Wow! Oh, ang sabat ni katropang AJ Bordon, asyo, baba sang isda. Nga ginasimutan mo ang baba sang isda, katropang AJ Bordon, paano mabalaan yung mabaho siya? Oh, sino din nakagi, ano, same hot sa mabas ng isda. Ginasimutan na, ha? Grabe ka na ganyan ka curious ba? Pati babas ng isda? Araw-araw, manta na yung katropang AJ Bordon. Ikaw yung katropang Bea, ang nga pamangkot ni katropang, ano, nakagina ni katropang Rumel is, ano nga mabaho ko na ang namin kanon?
1: Ano, ah? Maraki.
0: Ha? Maraki. Ay, Diyos ko. Mamutabi si katropang Gen Zin kung agree siya.
1: Do you agree?
2: May ano ganito?
0: Mag-agree lang alin kag hindi, hindi pa kasabag.
2: Baho nga ano man?
0: Ang balik ka tropang babe. Ano 'yung sabat mo sa sab- ano 'yung sabat mo tropang babe?
1: Talaba.
0: Nga. Gatapek?
2: Gatapek?
1: Oh, gatapek sa tukiba.
0: Eh, kasi ka nga muna ang namit ko no. Namit ka noon?
2: Oo, namit mo na.
0: Sakay, umuha ka lang. Oh, sige na, may X-ray, that story na ta, kaya ano na ni oras.
2: Pero hindi na yan ako na mabaho.
1: Oh, ay. Depende sa pag ano mo, mo paglimpyo mo bala. May aradan kung na-over, kung na ano na siya bala, kumbaga, anong gani?
0: Overtinglo?
1: Hindi, ano? Ano? Nag, ano na siya bala? Lubok.
2: Kung malubok na siya,
1: no, oh, di ba?
0: Natural. Oh.
1: Gani.
0: Alright, oras natin mga katropa, we have 45 minutes mga katropa before 4 in the afternoon this time. At nga suguran ang aton nga X-rated story. Ganun sa mga, may, mga katropa natin na kaluyag may itugda dali sa aton nga X-rated story this afternoon. Mag-comment lang sa aton nga Facebook Live on our Facebook pages. Yeah! XFM Radyo Petrol, Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Oras mga katropa, 26 after 3 in the afternoon.

0: Join kay Tropang Era. Tagalog niya siya, kaya daw hindi ko kabalo mag-istorya sa Hiligay Noon. Hindi kasi ako magaling magkwento. Pero gusto ko ang ibahagi sa inyo ang kwento ng buhay ko. Dear Katropang Era. Wow! Ako pala si Karen.
1: Charot.
0: Alright, mas start na ta, guys. Good afternoon, Katropang Era. Gusto kong ibahagi ang kwento ng buhay pag-ibig. Buhay pag-ibig ko. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Jen. 30 years old, female, from Caloocan City! Charot. Pangalang Jen, 30 years old, and female. Kitropang Era, nagkaroon ako ng partner na mas bata sa akin ng 10 taon. So in short, he is 20 years old. Year 2022. Nagkakilala kami ng partner ko sa outing ng aming barangay officials. Nagpunta kami sa beach ng Uton, Iloilo. And doon, Katropang Era, ang aming unang pagkikita. Doon, ipinagtagpo ng tadhana ang aming mga landas. Kay man, Katropang Era, sa Manila ako nagtrabaho and dugay ako dito. Mga almost 10 years. And Katropang Era, sa loob ng 4 na taon naming magkasama, ay 2 taon doon ay nag-live-in kami. Masadya man ang amon niya pag-updanay, Katropang Era, and open kami sa family ng isa't isa. Nagapati ako, Katropang Era, nga sa isa kalirelasyon, hindi gidya lunsay lang kasadyahan. Kay man isa kaadlaw, nagkaroon kami ng hindi pagkakaintindihan. Aminin ko na, ako ang unang nagkasala, Katropang Era. Nakipagkita ako ya sa ako ng ex-boyfriend. Kay nangayo siya sa ako sa enclosure. Pagkatapos sa to, nag-focus man ako sa amon nga relasyon. To be clear, Katropang Era, wala kami sa may ginimo ang kamalamalahan sa ako ng ex-boyfriend ha. Sadyang closure lamang. Naging maayos ulit kami, travel dito, travel ngayon, I'll travel doon. Tub-tub, Katropang Era, di ako na lang na. Ako na lang na. Alin na wala, nagkika-question pata. Hatag na lang na kayo, Katropang Begay mo, niya nga manicuring set. Danay lang, ulat lang. Naging maayos ulit, Katropang Era, ang aming relasyon. Travel dito, travel doon, hanggang sa nahuli ko siyang may kausap na iba. Ang hindi ko lang maintindihan, ako na nga ang nasa malapit pero humanap pa siya ng malayo. Dahil sa ibang bansa ang kanyang nakakausap, isang OFW sa UAE. At nalaman ko na matagal na pala silang nag-uusap. Katropang Era, syempre, nasakitan ako yai kay sa mga panahon nga wala-wala kami, sa akon siya. Pero sang, you know, miyara na kami, dito naman siya sa iban. Sa natabo ni Katropang Era, nagbulaganay kami para mayara kami sa peace of mind. Pero after pila ka adlaw, nag-istoryahanay kami liwat kag nagkabalikan man kami. Bisan pa paliwat-liwat ang sakit. Ako yan, nagapaka-martyr. Para nga mabaton. O kung nagapaka-martyr, nagapaka-martyr. Kag ginabaton ko siya, kahit di palangga ko siya, Katropang Era. Bulaganay kami, balik, bulaganay, balik. Basta, Katropang Era, nga, asa subong nga daw, hindi na ako kabalo. Sang, kung ano ang ako niya himuon. Kaya daw, nakapuhi na ko yan. Kasi nga po, ikapoy na gid. Kito po, yara mo rin natabo. So, nabalaan ko nga may other girl siya nga OFW. Kag, syempre, gin-confront ko siya, yai, nagwaya ang akon nga pagka dragon. As in, nag-roar gid ko ya.
1: Si Bea, pidri lang siya
2: yun.
1: Si Jenny.
3: Ay, dali ka di pala?
2: Punta lang sa kitos na namin.
4: Ano?
1: Sabot si Juan?
3: Christopher! Christopher, ano ni?
4: Dali lang, kay ga panghugas pa ko din.
3: Dasigada! Basta maghambal ko nga dasigada! Dasigada!
4: Ay, ano naman to, Jen?
3: Ano ini, Christopher, ang nakita ko?
4: Ano naman ang ginapangtanaw mo da?
3: Ano ni Gani? Explain ni sa akon kung ano ini. Kay gusto ko nga matagan!
4: Ano na, how?
3: Anong ginapangalot mo sa ulo mo? Wala ka man kuto.
4: Ay, ano naman na, how?
3: Ay, ambot na lang gitsay mo. Ay, tawa pala. O, basa ha? Ano ni, ano ni? Ano ni?
4: Ah, si... Si, ano? Sino na? Si T... si Tintin?
3: Te, ano mo ni si Tintin eh? Ano mo ni siya?
4: Ah, ano ko na, ang friend ko na, taga ano, dito ka trabaho sa abroad.
3: Friend? Sigurado ka nga friend?
4: Oo.
3: Tinga, may mga I love you na di?
4: Ah, baya mo sa una, close kami na.
3: Amo na gali kung close? Ha? Amo na gali? Kung close ka mo sa una, I love you hanay ka mo? Ay,
4: tikay,
3: nano ka?
4: Dungan lang kami na nagdako sa
3: muna. Aba, grabe nga mga diskarte imo no. Di na klase nga mga rason halin man.
4: Hindi na yung I love you nga palangga ko siya.
3: Ay, kaya ano, nabibot si Lingon, be?
4: Ah, hindi ka na bala magpamangkot, ah?
3: Anong hindi mapamangkot? Ano na, wala ko disang karapatan? Ano na? Insaktuhan, ginaubra mo gani, ah?
4: Tinsakto man.
3: Ano, ugay ka na gani, Christian? Sa din na ang part nga na ngayon naginsakto ka da?
4: Okay, kakabalo. Siya na kisa sa itong gahatag sang pangbalon sa mga kabataan.
3: Oh, tiga nga aman nga ginahatagan niya ka. Para ano? Tiki, ano mo na siya?
4: Kay amiga eh.
3: Amiga o kun miga? Abi paglaro ha?
4: Ah, friend ah.
3: Friend with benefits siguro.
4: Uy, paano mo na mambal nga friends with benefits?
3: Pag inugay ka gani, Christian ah. Abot ko na kay babae man ko.
4: Hatag na di ba yung cellphone ko, baby? Ah,
3: ginugay ka na. Wala ka pa dagay ka tapos ang explain ni sa akon. Kuwaon mo ng cellphone pag ginugay ka.
4: Ah.
3: Tapusa na. Ano ni? Gusto ko nga matagan.
4: Why na gani?
3: Anong wai?
4: Patiha lang ko bala.
3: Paano mo ko papatihon gani kay ho? Nakita na sang duwa ko di ka mata, Christian. Nga nag-I love you ka sa babae gani.
4: Oh, sino na si Christian?
3: Ay! Christian, Christian ka na.
4: Laki mo man guro, no?
3: Laki? Nagsala lang ko. Kaya sa pensar ko, oh, si Christian. Kali, si Christopher ang alan mo.
4: Basi ikaw guro may lalaki.
3: Ay, ang bot sa imuda.
4: Ay.
3: Kung sino na ang nagahimo sang sala, amo pa na siyang nagapaminsar sang malain. Lang tawa ba lang ginaubra mo, ho?
4: Di wala man na gani. Tuod man, pabilin ko bala diri sa imo kung may palangga ko nga iban.
3: Nugay, kada gani, Christopher.
4: Ay.
3: Kadlo-kadlaw ka pada.
4: Oo. Oh, ang imo nga kilay, ho. Hindi naman madrawing.
3: Amo gani, lang tawa bala. Dugay-dugay, magwa na ning dragon sa ka, ano ko.
4: Abay, ina lang bala palangga. Ikaw yung palangga, kuya.
3: Ginugay, kada gani, Christopher.

0: katropay, nagkabalik ang X-Rated Oras Sex FM, 3:52 in the afternoon, mga katropa. Ang oras, ginadulong sa inyo sa Southern Plus Coffee Mix. Southern Plus Coffee Mix. Iwan si Mega Steam Ring ang Soya Powder Drink Mix. Nakakape ka na, may bulong ka pa. Southern Plus Coffee Mix, efektivo, safe, im non-FDA approved, kaghalal certified. Available in all leading drugstores nationwide. Hindi mo mabakal sa Shopee kag sa TikTok Shop i-search ang Something Plus Coffee Mix. Pangitaw ng may tatakang Yes to Health i-add to cart kag i-check out. Salamat, salamat. Thank you so much mga katropa sa mga nagupod sa aton. Mga nagtutok, nagtambay sa ating program this Wednesday afternoon, X-Rated. Thank you so much sa inyong pagsuporta sa mga programa sa XFM Philippines. See you all tomorrow, same time, same station. Brigid lamang sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kapunsan ang technical partner this afternoon, katropang BJ Serada. Ako naman ang inyo katropa. Katropang era, ang katropa mo.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang isang taong nasa hustong gulang ay mayroong humigit kumulang na 20 to 30 trillion na red blood cells o pulang selula ng dugo? Ang mga pulang selula ng dugo ay responsable sa pagdadala ng oxygen mula sa iyong mga baga patungo sa mga tisyo ng iyong katawan. Ang iyong mga tisyo ay lumilikha ng enerhiya katuwang ang oxygen at nagpapalabas ng dumi na tinatawag na carbon dioxide. Dinadala ng iyong mga pulang selula ang dumi na carbon dioxide sa iyong mga baga para dito ihinga palabas sa katawan. Ang anemia ay isang sakit na kung saan nagkakaroon ng kakulangan ang ating katawan sa mga pulang selula ng dugo. Ito ay marahil ang iyong katawan ay hindi gumagawa ng sapat na pulang selula ng dugo. Pagdurugo na nagiging sanhi ng pagkawala ng mga pulang selula na dugo na mas mabilis kaysa mapalitan ang mga ito o sinisira ng iyong katawan ang mga pulang selula ng dugo. Isa sa pangunahing sanhi ng anemia ay ang kakulangan ng mineral na iron. Ang iron ay mahalaga sa ating bone marrow para sa paglikha ng hemoglobin. Ang palaging pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule ay nakakatulong para labanan at maiwasan ang sakit na anemia dahil ito ay isa sa pinakamayamang mapagkukunan ng minerals na iron. Bukod sa pagkain ng mga prutas at gulay, ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule ay mapupunuan ang kakulangan na iron sa ating katawan. Alam nyo rin ba na mahirap maabsorb ang iron sa ating katawan pag kulang tayo sa vitamin C? Kaya para sa mas mabisang kombinasyon o galing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C.
2: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
3: Mabibili, sumbit, malapit, putiga sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
1: Para sa mga taong coffee is life, isang matinding hamon para sa kanila ang pag-iwas sa mga kape kahit nakakaranas na sila ng hindi magandang epekto sa kanilang pangangatawan. Sa katunayan, mayroong tinatawag na caffeine headache, isang karamdaman na nararanasan ng isang tao kapag ito ay nais nang mag-withdraw sa pag-inom ng kape. Huwag mo nang pahirapan ang iyong sarili, kaibigan. Sa halip na ihinto ang pagkakape, bakit hindi mo subukan palitan ng Santon Plus Coffee Mix ang iyong mga nakaugaliang kape? Bukod sa ito ay masarap na, punong-puno pa ng sustansya na makakapagpalakas ng katawan. Santon Plus Coffee Mix. Masarap na, mas healthy pa.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Isa sa matinding hamon ng ating kapanahunan sa ngayon ay ang pagpapanatili ng malusog na paningin. Dahil sa dami ng mga bagay na maaring makapagbigay pinsala sa ating mga mata, ay higit na kinakailangan natin ang tulong ng mga antioxidant na siyang responsable upang maiwasan ang mabilis na pagkasira ng mga selula at iba pang parte ng ating mga mata. Kaya ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng mga powerful antioxidant tulad ng lutein at zeaxanthin at mayaman din itong mapagkukunan ng mga carotenoids. Pangangalagaan ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Visionix Plus araw-araw.
5: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
6: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: The secret of health.
1: Para sa mas malakas, mas masigla at mas aktibo na pangangatawan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Sabayan ng Santon Vitamin C ang alkaline at non-acidic na vitamin C. At para sa healthy na coffee, piliin ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. At para sa pangangalaga ng healthy eyesight, take Visionix Plus Soft Gel every day. Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Samahan po muli tayo sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
8: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Yes to health!
10: Supple Plus Gold.
11: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
10: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold ko. Mix araw-araw.
13: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active kagapa-sharp sang mind. Kag-mycollagen kag-glutathione.
14: Santon Gold Coffee Mix.
16: Nagkapa ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
19: Mag-Vision X Plus. Soft Gel Capsule.
20: Vision X Plus. Soft Gel Capsule.
19: Ang softgel capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
20: Vision X Plus Softgel Capsule.
19: Ang softgel capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
21: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa.
22: Mag-Premium D3 na!
21: Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
23: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
24: Santon Plus Herbal Soap.
25: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
24: Santon Plus Herbal Soap.
26: Nanamigin!
24: Santon Plus Herbal Soap.
27: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
28: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilaw. Nagpasalamat sa XFM kang kay Dr. Emilito Oy sa apang nga natagat ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kang XFM, libu-libong papremyo.
27: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
29: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
30: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
31: Sa tagsakabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. mga hitabo nga tugas ang siyensya o kon kinaandan lamang.

0: Pahiyato!
1: Dahil akon kasubong, wala sa makapugong sa akon! Wala!
2: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang naglakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
3: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. 24 oras! Babatian, diri lang sa inyong paboritong istasyon. X-FM!
4: Exciting!
5: Kung mamati ka sa X-FM.
6: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
5: Kung mamati ka sa X-FM.
6: Sang namati ko sa X-FM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
7: X-FM.
8: Katropa mo!
9: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!
9: Mga katropa, exciting dito! X-FM, katropa mo!

0: Philippine Standard Time, it's now 4:07 in the afternoon.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: Katropa, welcome sa programa nga Extra Drive with Katropang Bea.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: Dali na kamo, din yun na si Katropang Bea subong hapon. Dali, di kay Bulabugon, tana naman da ang inyong mga radyo. O sa mga nagpabunot da sang ilang nga mga puti nga buhok, o tepila na da ang na dali sang inyong mga kaapuhan. Sa mga nag-practice, sa mga nag-ensayo nga magnami ang ilang nga boses, siguraduhan yung nga wala ka mo nag-inom sang malamig, ha? Imbis nga magnami na karoon ang boses nyo, basi kun mapaos na lang ka mo. Sa mga katropa natin nga nagapamati, nag-tune in na sa 100.7 nga frequency sa ila sining mga radyo. Mayong hapon gid sa inyo mga katropa peeps, sa mga vendors natin sa nagkalain-lain nga public markets. Sa syudad kag probinsya sang ila Iloilo, hello gid sa inyo tanan-tanan. Sa aton man nga mga drivers, mga taxi drivers, mga drivers sa modernized jeeps, sa ilang nga mga passenger assistance officer. And of course, sa ilaman nga mga pasahero. Minambal ko sa inyo, huwag kayong pasaway. Pasaway, bala ka mo da kay tapos, gid ka mo da yun sa LTO, dagdagan, gid ka mo show cause order. Base sa sobra nyo kapangunya, de dambot na lang gid sa inyo, ginahambal ko gid ya. Himo na lang kamo balas ang insyakto. Isipan nyo man ang safety sang inyo nga mga pasahero. Hindi nga ang inyo lang kaugalingon da ang ginaisip nyo. Di bala, correct kong man. Correct, syempre. Hindi han tama na ngati mahal ang presyo sang gatong subo. Pero hindi man ta magpasuber bala. Pero lang da ang ginabutang limit, standing capacity, amo lang nang sundon ta. Karon kabudlay man nga nagaginutok ta di bala. Ayaw lang na karon kun wala sang may makakuha da sang video kag isend sa amo. Tapos kun ma-post na tapos gid kamo sa taga LTO. Ma-explain gid kamo to kun nga nga hindi dapat pag i-revoke ang inyo sini nga license o kun nga hindi dapat pag i-suspend. Ay kamo na lang to bahala mag-explain kay kamo man ang naghimo da sang sala. Charis lang. O, mga katropa, good vibes lang ta diha. Hindi tayo magpaka-stress, dapat ang stress tara lang sa 10%, di ba? Hindi nyo napagdugang isang 2%. Mabilis tayong tatandaan yan. O, dali na kamo mga katropa peeps. Mag-send na kamo sa inyo sininga mga music request, ang inyo sininga mga greetings and pa-shoutouts sa amon sininga text line 0950-975-6970. Again, it's 0950-975-6970. Pwede man ninyo mapangita ang amon sininga mga Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Mga katropa, oras diri sa XFM, it's now 4:11 in the afternoon, and this time check is brought to you by Santhan Plus Gold. Santhan Plus Gold is a natural food supplement. Mayara ini sang mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, kag spirulina. Nagaboost niya mga katropa sang atin immune system, nagahatag sang mataas nga antioxidant protection, nagasuporta sang cardiovascular health, nagabulig sa pag-regulate sang atin nga blood sugar, nagapanubo sang cholesterol, kag of course, nagamanage man sang atin sining nga blood pressure. Manami niya mga katropa sa mga may diabetes, mayara ini sang ampalaya nga nagabulig sa pag-improve sang glucose control. Santhan Plus Gold produkto sang Yes to Health Incorporated. Magmabakal gina sa mga leading outlets nationwide. Sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Mga katropa, palayon lang kamo ha, sa pagpamati diri sa XFM. Alas 3, alas 4:12 na. Gani, padayon lang sa pagtutok, diri lang sa 100.7 XFM Iloilo.

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone at Vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag-Premium D3 Coffee Mix, ang solusyon. May Santone nga bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalaniga sang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag-Premium D3 Coffee Mix, mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
2: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Santone Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Isel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
5: Santone Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
10: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabili sa mga butika.
12: Makalage na ko.
10: XFM.
13: Katropa mo.
12: Exciting.
14: Mga katropa. Exciting.

0: Ako si Sander, nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magka-ulcer ako. Laging masakit ang tiyan, kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
1: Santo Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Kape na may taglay na anti-cancer? Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
4: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka-testimonya nga nagapamatuod sa ka-epektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
5: Si Roberto Prondosa, 48 anyos, sang Lupisaina, Norte, La Paz. Sagali ako ka-gwardya. Pulaw bugtaw nga akon nga obra. Hindi ka malikawan nga magpagapi. Pagpagapi ko pero may nagtaas nga akon acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na nga akon nga acid.
4: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawalan na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
6: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Oil, mabibili sa mga butika.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
13: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
14: Palira, Dula, tagal, Barangay Binalod, Alimudyan, Luilo. Ando pa salamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
13: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
15: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
16: Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
17: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
18: Oh.
17: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: 503.
1: Extra Drive. Extra Drive.
0: Hindi nagawa masakit mga katropa ang silak sang adlaw. Pwede na kamukagwa sa inyo balay. Galaw-galaw at baka, baka naman. Tanawa nyo man da ang mga, ano, mga gingkaon yung mga, ano, bala? Mga higko nyo sa lawas, bala? Pagawaan nyo man na, pagilang sa mga balhas nyo, bi? Buhinin nyo man da ang inyong mga fats, galaw-galaw din pag maitay? O sa mga nagkaon sang lechon da, o, te, ano pang ginahulat nyo? Umpisahin nyo na ang inyong pag-jogging-jogging? Wala na sang init, perfect na parang nga mag-holding hands ka naman to sa jowa mo samtang nag-aadalagan. Mapapasa na all na lang kita ni, maski na pati sa pagdalagan, may upod kaya? Kaluoy mani ang tanan ng mga independent, ino? Kaluoy ang mga manuglaon kay mapapasa na all na langit sila ya. O sa mga nagapamasahe da, sa mga nagapamanicure, nagapapedicure, sa tanan ng mga nagapagupit da, abaw pagupit. O, ating kamusta na ang inyong pagwapa, pagwapo da? Shout out lang da sa tanan nga nakapamati. Nagapamati sa 100.7 XFM, Iloilo. Mayong hapon, Tito Weng, and also to Inday Jaira, to Pau Pau and Tito Jay. Of course, sa mga lola ko dira sa may... sa tiring, sa kabatuan, oy, hello, hello, mapakal sila buwas ang lechon. Mula ni mga tigulang na arat na sa 90 ang edad, pero makaon pag i-shares ang lechon. Matsyag mo bala sang una, no? Ano, abi kay sang una, puro lang yung laswang ginakaon nila. Ti subong sila nagbawi, kay subong lang kami sa maikasara nga magbakal sang lechon. Ganyan, tapos ng tiring, pero kasal, boss, ang akon nga pakaisa. Makaon ta to. Ang muna nga naka, ano ko, tapos ma-birthday ta dayon. Ote, sure na? Sige, ilubong ta naman to, boss, ang aton nga sungat. Sabi mo, lain naman ilubong ta. Ito, damo ka ginabalaan. Sa mga nag-ano da, sa mga kalaslon da. Nahanap nyo na talaga ang forever nyo. Mabuwas, mapapasa na all. Gini ang laon ko nga lola. Basiga pangita ka mo da. May reto ko sa inyo. Ano pa ni siya? Kwan pa ni siya? Pero galing 19 years old na. Batong-batong ano pa na? Kwan pa ni siya mo? NBSB. No boyfriend since birth. So, kwan pa ni siya. Hoy, syempre may asimpati. Ano pa mo? Sa 90 na ni, pero nagakadag pa. Kaloy, balas ang lola. Ay, sa tood lang, nagapanag-open ni Katropong John Riga. Sarangan niya pa kagani. Bakulon. Promise! Nagapalabag lang ning tiil niya, pero yawan gani siya. Hindi naging kumapatihan. Ay, sa makita mo lang, mga kanto ka la to. Mambay kayo. Oh, wow! Papa, oh wow, kanginya. May bala mo, wala pa na siya naka-preparal. Nag-aamo na ng iya nga, ano ho, nga, duha katuhon. Nag-separate na nabalang do ready na. Ay, naku na lang, gida, hindi. Joke-joke lang na siya, mga katropa. Ang lola, ko to ya, ano, gid man siya. Laon gid man siya, pero ano na siya. Mabuot siya nga laon. Laon-laon nga. Laon-tat pangaki. Laon-tat ang nubyo-nubyo. Kamo mga manog, laon man kamo. Kung may time da, laon-laon man. Kasi kung may arada sa mga balo, binayaan. Ya, pwede ko matugpo sa lola ko. Sabi, hambalin nyo lang ko. Napakitaan ko ni kay Basi makahingabot pa. wala ka to, no? Wala ka mo to balo or binayaan. Or wala man ka mo to laon, yung pwede ko matugpo. Oy, ginalaw-law ka mo eh. Na lang gida, wala ni katapusan na ano na to, na hiri-hiri. Sa tanan nga mga naga ano na naga honeymoon at eh, kamusta? Yung bat na lang gida, sana all na lang gida honeymoon. Ikaw ato kong dyan, Ray. Ginoon na mo pang honeymoon, no? Honeymoon kesa sa kasal? Ba-plok-plok-plok. Ay, umbat na lang gidya. Pero amun na gid man ang uso sa bong niba. Uso, anay honeymoon kesa sa kasal, ah. Pero, ano, depende ko na, depende na iya sa inyo. Diba, mga katropa? May araman niya nga ginauna, gidya ang magpakasal sa simbahan. Asal muna bago kasal. Ano yan ang feeling nga matugan, no? Lain ko naman, no? Kung isa ko matugan, kaya naman nga tuga. Dumanamit-damit ang makakit. Hindi, ito ko di ka ginawa. Bat na lang yan, move on. Natada sa tugay, ah. Pero naman, ah. Panggab ilan na siya. Simprano pa ni. Mga katropa, masaya mayroon ka mandira sa mga pa-shoutouts. Mga greetings nyo kag mga music requests. I-send lang sa amsining at text line 0950-975-6970. Pa oras diri sa XFM, it's now 5:09 in the afternoon. Kagining oras ang ginadulongid sa inyo sang Santhan Plus Coffee Mix. Ang Santhan Plus Coffee Mix, mga katropa, ang may mataas nga antioxidant content halin sa mangosteen nga nagabulig sa pagpakig-away sa free radicals, ginabuhihinan man sini ang aton nga oxidative stress kag nagasupport sa aton immune system. Mayara ini mga katropa sang anti-inflammatory properties nga nagabulig sa pagpaganagan sang inflammation kag naga-improve sang aton nga overall health. Santhan Plus Coffee Mix, available sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Lasing ko onsen na mga katropang oras diri sa XFM. Diri sa XFM. Gabilit na na tadi ako. 5:11 ang oras diri sa XFM. Kanipadayon lang kamo sa pagpamati. Diri lang sa 100.7 XFM.

0: FM.
1: XFM.
0: XFM.
2: Yes, the health.
3: The secret of health.
4: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
3: The secret of health.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
6: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat, pati sakit mo, to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TP-Bitsugin. Dapat, dekalibre. Yung kayang labanan, anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Kaya't dito na tayo, sa subok na Cellphone Plus Gold.
7: Yahoo!
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: The secret of health.
5: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
8: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
5: Ang karamdaman na glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve, ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
1: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
2: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule.
7: Vision X Plus Herbal Capsule.
2: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
7: Vision X Plus Herbal Capsule.
2: Bibili sa mga butika.
3: The secret of health.
5: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
10: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
11: Yes to health, mga katupa. Exciting!

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh? Ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod mis ang Claire Skin Herbal Soap.
5: Claire Skin Herbal Soap?
6: Oo. Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabulukay ni Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, ah, baklan ta. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, gali. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Antik. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog
7: ko. Santone Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa pusog.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Santone Plus Herbal Oil.
10: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
11: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit!
12: Mag-sister pain!
13: Muscle fever!
12: Acute pain!
13: Kahit ano pang pain!
12: Basta pain!
13: Mag-sister pain!
12: Kangkarang pain!
13: Fast and safe!
12: Yeah!
13: Sister pain!
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sister pain!
12: Mabibili sa mga butika.
5: Madiet na ko bukas ah.
14: XFM.
15: Patroba mo.
16: Exciting.
17: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, Kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

malapit na ang mid-year bonus ng lahat ng mga nagtatrabaho sa gobyerno. Pa, feeling ko ang mga asawa ni nagayuhum-yuhum naman ni sila mo. Pag makaparibana sila, sure, bolgen. Amo na ako na ano eh. Kung hindi, pag ipamayad sa kautanghan. Tiba-tiba na naman si Missis! Papasa na all na lang tayo. Ay, hindi na ako gali mapasa na all. Diri pa lang, tiba-tiba na tadi eh. Ano pang inapangita, taman? Sana all ba? O, mayang gabi lang dahil sa mga katropa natin nga padayon nga nagapamati sa 100.7 XFM Iloilo. Sa mga nagapang grocery da, te, lawig pila sa, ano, sa cashier. Alo, agwanta lang. Amugin na basta damo ka kwarta, damo kayo nung pang-grocery. Alam, tawa ba lang mga wala sang kwarta, kahit wala sila yan nagapila. Para lang to sila sa ilang abalay. Eh, gets mo ang point ko? O, pasalamat ka kay Ara Kada. May kwarta ka. Hindi tanan nga tao nga na, I mean, hindi tanan nga tao pareho sa imo da. Ang iba na kung kisa gusto man nila da magpila. Kaso wala sila sang choice. Wala sila sang rewards. O, sige lang nga, padayon lang ta mga katropa sa pagkayon. Padayon lang sa pagbakas. And of course, padayon man kita sa pagpangamuyo. Basta nga aton nga hard work of the naton sang prayers. Ay, syempre, wala ginaya sang imposible. Tatays naton da, mga daddies, lolos and papas, mga titos. Oy, nagkahanda na bala ang mga tongga-tongga natin dyan sa ibabaw ng mesa? Sa mga nagapalan niya po na, oy, kamusta? Ano aton nga dapli dyan? Sa mga nagapangits ang manok da, kamusta? May pakpak na ang tanan? Kung wala pati, sige, halang. Ano yan, palakaon ka sang baboy, dugay-dugay, may ikog ka na. Kunulbaan, magkaon, gali sang manok, kag baboy, subong, no? Dugay-dugay, may pakpak ka na, dugay-dugay, may ikog ka na. Mayo lang, wala sang apple sa baba mo, ay lechon, gigwa mo. May araman da na mga katropa nga lechon nga namin, may araman nga lechon nga hindi, no? Kung ako mangin isa ka lechon, gusto ko yan namit ko. Ang may apple na wala hao mga katropa, no? Ang magkakagat na blasang apple. Hindi ko ya gusto nga akong ginakagat. Amuna ha, kung mangin isa ako kalitson. Pero daw ka imposible, managuro. Sa size ko pa lang daw, ikaw imposible, get. Mad na lang gaya. Enjoy mga katropa sa inyong pagpanyapon sa mga nag-preparar nga mag-jogging. Matapos na sila sang panyapon, mapatunaw-tunaw sa mga nag-preparar nga mag-walking. Sige, go lang kamuda. Sa mga wala pa na tunawan, tiyan ang padang ginahulat yung mga lamok-lamok na naman sang soft drinks, ino? Vanilla, pampatunaw ko no ang Sprite. Vanilla, ginaagda ko nila sang Coke Zero. Well, sa ngala niya lang na ang Zero. Hindi niyo yung alam na may sugar pa rin yan. Iniinto lang kayo. Ay, ang bad na lang ganyan sa life taang. Kung kisa kinanglan taman magbasa-basa sa panit sang ibos, parang hindi kita dasig matuntuhan. Katropa, palayan ka mo sa pag-send sa inyong mga mensahe, sa inyong mga greetings, kagpa-shoutouts. Oy, by the way ha, shoutout lang nagali sa The Kedo Store, sa mga nagpanghalo-halo, maskin amuni ora, sa kamusta, kamuda. Eh, kamusta, mabenta man na ang mga inasal ta. Tapos ang halo-halo, inasal na naman, ako perfect. Ang mga tao sabong nag-rely na lang yun sa mga inasal-asal, mga asal. Tapos pagkagabi, asalon. Ay, joke lang. Mga katropa, oras diri sa XFM. It's now 11 minutes after 6 o'clock in the evening. And this time check is brought to you by Santan Vitamin C. Kung hindi mo na gusto, mga katropa, madugangan ang imong gasto subong panahon sa krisis, mag-invest sa imong ikayong lawas. Kaga ko na pag-estoryahan ang ikaayong lawas, wala na kita sa iban pa nga ma-recommend sa inyo. Magtumaros ang Santan Vitamin C. Mga ng Santan Vitamin C nagabulig sa pagbusang atan sininga immune system. Para nga hindi kita madasi
sigtap ikan sang ubuhila na trangkaso sipon kag kun ano man da nga sahi sang balatian. Sadan Vitamin C produkto sang Yes to Health Incorporated, magmabakal gid sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. 12 minutes after 6 o'clock in the evening, mga katropa, kag-update pa ninyo si Katropang Bea until 7 o'clock, subong nga gabi. Tutok lang diri sa 100.7 XFM, Iloilo.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sample Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sample Plus Gold.
0: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Sample Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
0: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Sandown Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Sandown Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
0: Yeehaw! XFM.
10: Katropa mo!
9: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa XFM, mga katropa, it's now 6:58 in the evening. Kamusta ang inyong pagpaniapon? Kamusta ang pagtimo-timo sa mga katropa namon dyan? Kami man bala ang timo, yung ginasakop nyo ko da? As always, basta ang ginahambal ko sa inyo, ha? Ang una nyo nga timo, ako. Parang akong busog ka mo, kundi busog man ko. Pero kung kapagutom ka mo da, syempre pariho tanga gutom. Hindi bala? O, enjoy lang ka mo mga katropa sa inyong pagpaniapon sa mga nagalugay-lugay palang sang ilang linuto. Sa ilang mga sulod anon, at tapusan nyo na na. Nahapada ang mga bangka nyo. Sinagutom na daw mga kabataan nyo, tapos ginauna nyo pa daw ang piti-piti sa cellphone. Wala ka mo kabalong na batok na to gali ang inyong tinigang. Na, sige, birahin nyo da. Tapos ang rice cooker nyo, wala pa gali na, ano, na click. Parang feeling excited, naging ka mo magkaon. Handa na ang pinirito nga baboy, kag ang malamig-lamig na soft drinks. Pero ang inyong kanon, bugas gihapon. Ate, okay pa ka mo da? Mga katropa, madamo gin nga salamat sa pag-upod kay katropang Bea. This Wednesday edition sang programa nga Extra Drive. Wala na kita sang time sa atong subong programa. Magabulos na ang headshot with katropang Boards Tibor Morales. Kaupod ko sa technical side, katropang John Ray Bertiz. Nagsangala naman sang amon Chief Executive Officer, Doc Remelito Uy. Nagsangala naman sang amon nga Station Manager, katropang Josel Banias. Ako naman si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Sa tagsa pitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanindog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya.
1: Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag vitamin D3.
6: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Dapatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilangan ko man. O kikidya bala kay wala na nagkasakit ang akon ulo. Kani kamo, kon may migraine man kamo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
11: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead na kabatsyag ko sa isa ka si Mang Nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang itki sa kero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
13: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
14: Ako si Marvin ni Ilhamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Remilito Oy, sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
13: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalinti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Maka-allage na ko!
3: XFM.
16: Katropa mo!
15: Exciting!
17: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Oras sa XFM Radio Patrol, Iloilo, alas 7:08 na, mga katropa.
1: Heads up! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Heads up! Upod ang mga top caliber reporters ng XFM Radio Patrol, Iloilo. Heads up! Komentaryo nga direkta sa punto. Heads up! Heads up! Diri sa nagapanguna ng News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo!

0: Oras din sa XFM Radio Patrol, ilo alas 7:09 na. May gabi na sa aton mga kautoran, sa aton mga kabinan, sa aton mga katropa. Diri ang mga katropa sa XFM Radio Patrol, Iloilo. Sa aton mga listeners, diri sa Panay Island, nakipan sa Negros Island Radio, may gabi sa inyo. Nagapamati ka mo sa XFM Radio Patrol, Iloilo. Nag-broadcast kita mga kabinan, diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabok, Suba, Haro, Iloilo City, Philippines. Kaling XFM Radio Patrol, Iloilo, batiyon sa inyong mga radio, pagi sa FM band, ang amon nga frequency 100.7. Amon sa unang frequency sang Z100. Ang dinabalang stasyonan sa sunod sang University of San Agustin, subong mga kabinan ginapanagiyahan sang Yes to Health Broadcasting Network, nga mo ini mga kabinan ang nag-manage sang XFM Radio Patrol, Iloilo. Naka-live stream kami sa amon nga Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Pwede ka mo din na makapadala sa inyo mensahe ka mga informasyon nakip man ang inyo sinima pa shout out. Tananga celebrate sang ilang birthday subong adlaw happy happy birthday. Sa tananga celebrate sang ilang nga anniversary subong adlaw happy happy anniversary. Ang papanamyawanin diri sa XFM Radio Patrol Iloilo mga katropa. Naka-live stream kami, naka-broadcast kami sa amon nga YouTube channel. Ang XFM Radio Patrol Iloilo mga katropa. Palag lang like, share and follow ang amon nga Facebook pages kag ang amon nga YouTube channel. Ang amon nga hotline number 0950-975-6970. Alas 7:10 na mga katropa, mga kabinan, na welcome na sa headshot. Diri gyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Sa gyapon ninyo katropa ko si katropang Phoebe Borges Tibor Morales. Op na kita ni katropang John Rivertes. Kabago lang nagtapos si iyong birthday. Belated happy birthday kahapon. Ay, kamusta si DJ Talaba? Gasikat ning DJ Talaba sa social media, no? Belated happy birthday kay katropang John Rivertes. Gano'n lang kita makamanan sa ito ang news center personnel upon kay katropang Bia Joy Sobaldo. Mga balita makamanan sa palibot sang Pungsod, Pilipinas. Sila ba nagigin eh ang ginabantayan nga hearing sa impeachment batok ya kay Vice President Sara Duterte mga katropa. Headshot. Ang pinakaulihing nga report makabanan nga nabato ng diri sa news center nga nakakalendar business na sa next session sang House of Representatives ang Articles of Impeachment. Sabot naman sila makabanan kung nakakalendar na sa May 11 tarakayo na inamang katropa ang pagbinutuhay sang mga miyembro sang House of Representatives. Kay mga report kita na baton mga kabanan nga kuno may mga miyembro sang NUP. NUP party mga kabanan ang daw kung kuno daw may nag-withdraw sang ila sining sang ila sang support sa Articles of Impeachment kag daw hindi na kuno magbuto ya pabor sini mga katropa. Pero ang pinakalitis sini mga kabanan nga ini kuno mga iban ang iban nga miyembro sang NUP daw kuan kuno no nag daw na inganyo kuno sang iban kapag dadan nga 50% out of 55 members sang NUP sa House of Representatives daw dirak mo no sa mga tuatunga. Tuatunga ang hindi magpabor kag tuatunga man ang mag-upod makabanan sa pagboto pabor sa Articles of Impeachment batok ya kay Vice President Sara Duterte makabanan na. Gadugay, balon na ito ng atong koneksyon makabanan sa aton nga news and telephone kakatropang Bia Joy Sobaldo. Gadugay, balon tamang makabanan na ang atong koneksyon sa pag-asa. Kaming ginamonitor kita subong isa ka low pressure area. Kasalod na sa aton iyang area of responsibility. Bawati man, tanini kung mag-ulan na, no? Parang mabunyagan man ang aton sining mga aton sining mga tanong na, aton sining mga gintanom, aton sining mga gin... mga prutas kag mga humay bao nagalaya na subong ang palay sa uma ang bulak da sa island sa kwano sa may Kabugaw Sur Pabia laya ron di kagwanta bisan tuod nga kadadlaw ginabunggahan sang tubig sang ginabunyagan sang taga LGU Pabia hindi kasarang. Kaya ng gadugay ang atong sinin connection makabinan sa aton nga pag-asa diri sa Iloilo mga katropa mga kabayanan. Alas 7.14 na mga kabinan, mga tropa. Welcome na sa Headshot. Yapon, mga kabinan, ang inyo sining alagad, inyo sining kurman ako si katropang Phoebe Balls, Timon Morales. Salibat, mga kabinan, opon kita diri kay katropang John Ray Bertes. Nagabi katropang BJ, ato sining John Ray, ato sining koneksyon sa Pag-asa, Iloilo. Unaon tayo, mga kabinan, ang lakas sa aton nga panahon, no? Kay net gid sa aton nga panahon subong, no? Kag sa balita lokal, mga kabinan, nga aton talakayon, ang parte sa cooling hub sang Iloilo. Timayin na kami, ara kita nga pala silungan nga bulubog na awan lang sa tiyon nga magtamang kainit. Isa dira sa may Diversion Road sa Idalomgid sang flyover sa Diversion Road. Ang isa dira sa may Halanduni Bridge. Lapit sa Halanduni Bridge pala. Ang isa dira patindugon makabanan sa atubang sang Socorro sang Unabla. Ang isa ng abig ang ginapamangkot natin nga dira iya sa okay na dito iya sa may San Rafael, no, sa may flyover o kung sa may overpass. Pero ang dira iya sa may Halanduni flyover, ti sinong makabinipisyo sa labay doon talag sa manang inalabayan katawo. Dito iya ti mga pasahero, ito iya gabantay nga sa Liganes kung ka, ti okay na iya ma-insindihan natin. Dalagay di araw makabinan sa atong sininga line number 1 atong koneksyon sa Pag-asa po naton si Engineer Charlie Depra. Engineer, mayong gabi live kasubong diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Pag madiri sa katropang Phoebe Borges Tibor Morales. Mayong gabi.
1: Yes sir, mayong gabi. Mayong gabi sa lang at palamati sa XFM. Yari pa na po lingin ang pagsupan ng Honduran Natal. May St. Louis, 2016. Ang sa hapon ng lingkupatan ng Metro Sur Area, ginapagapat na pati ko sa kanyang global data. Kayo na sa 305 kilometro na sinang hinatuan sa Rigaudi Lato. Mr. Liz naman nag-apik to sa ibang kapungkod. Sa tato naman yung monitor ng tropical cyclone na sa Gotham 4, may international name na Hagupil, uli na sipatan niya sa 2,185 km east of northeastern Mindanao. May kabasugod niya hangin, magalabot sa 65 km per hora, manapit sa sentro, ay pagmadlas naman magalabot sa 80 km per hora. Nag-aulag pa na katungdan sa 15 km per hora. Sa haron na rin sa atong tumay, Western Visayas, particular na sila sa Iloilo, kaya mga eksperyensa sa mga pagkita mga lumusog sa pagkalunan niya kalangitan. May mga chalisa sa mga isolated ng mga pagulan, pagpailatrago sila sa easterly. May natutog makasarangan naman niya hangin, magaling na minhanasidangan, magadara sa mga kanaitutog makasarangan niya pagkulo sa karagatan. Ang tagsato temperatura na sa 26, ang tagsato sa 22°C, at daw nagtunod na sa stress kailan sa hapon, magigot na kalasig ko 3 sa bota. Ika mo ni Pia Calling ang katakuan ni Kadris sa Iloilo Pag-asa, Charlie Depra.
0: Engineer, pilang atong heat index para buwas, Engineer?
1: Yes, ano, atong forecasted heat index para buwas sa possible magalabot sa 41 degrees Celsius.
0: 41?
1: Yes, sir.
0: Baho ka, ini, kapaang, no? Ining low pressure area, Engineer, may chance ba lang mag-develop ini sa isa kabagyo?
1: Ang low pressure na nasusulod sa far, manubo man ang chance mag-develop into a tropical depression kung isa ka bagyo. No? Pasabot pag cross na nito may landmark sa Mindanao, malusa ba rin.
0: Oh, okay, pero kung ikaso gano'n may engineer nung mag-develop siya sa bagyo, kati manabi yung forecast na malusa siya, pero kung ikaso manabi yung engineer no, na mag-develop siya sa bagyo, anong ipangalan siya sa iya?
1: Yes, kung na may mauna ka magsulod niya bagyo sa OR, hindi ko sila sa local name niya, Kaloy.
0: Kaloy? Letter C, Kaloy?
1: Yes, sir.
0: Okay, madama ka salamat, Engineer.
1: Welcome.
0: Okay, mayroong gabi. Nabatihan magkabinan ng koneksyon sa Pag-asa Iloilo upon kay Engineer Charlie Depra. XFM Weather Update. Wala sang chance magkabinan nga mag-develop sa isa kabagyo ining low pressure area nga risubong sa sulod sang aton nga area of responsibility. So makabulubatyag kita siguro sang pagtupa sang mga ulan, mga isolated siling nga pagtupa sa ulan, pero indigid nga siling magbasko gid kahit ang gina-forecast sa Pag-asa ang ining low pressure area. Pag labay niya sa Mindanao, malusaw ini ko ng mga katropa, kagati, muna eh, wala kita sang palabuton ng bagyo. Galing kating mga forecast magkabinan na tawag galing nga forecast nga gina-forecast ba na kaya hindi pa siya specific mo kaya ding ang panahon nato niya may mga nga tawag siya magkabinan nga gina-forecast amunin siya amunin iya nga amunin matabo sa iya hindi nato masigurado no ang importante magkabinan nga preparado lang kita Sa tanang gabagay, preparado kita kay kadamo sa mga unos nga naga-alabot sa aton nga sa aton iya nga kabuhi, sa aton nga palibot, sa aton iya nga pagginawi, kadamo sa naga-alabot nga mga unos. Nga kung hindi ka preparado, nagatalang-talang ka, kundiin ka, makadto mga katropa. So, sa sining bagyo makabanan halong kita kay ako na sining low pressure area kay kita kabalo base pa kon mag develop sa bagyo, although ang hambal sa pag-asa as of 7 o'clock subo nga gabi ang ilang forecast pag abot kuno may Saturday ma manusaw man siya pero dapat ato preparahan kay base kon mag dala bala ini sang mamunog gaulan mapreparar kita sa nga tawag sini nga epekto niya kun magulan siya anong epekto niya. Hindi pa natuod magbaha, pero ang ipiktor siya na, may mga lata dira sa balay ninyo, may mga guma dira sa balay ninyo, nga masudlan tubig, preparahan nato ng balatian, mga kabanan, ang dingge. Kiti sa ini mga kabanan ka, kabalatian, nga ginabantayan sa tiyon, nga magtupa ang ulan. Pagtupa sa ulan, tapos mahulaw siya, mainit siya sa kasimana, about sa kuangida, no? Ampay ginasang lamok, nga magdevelop, sa akon magpangitlog. Tipa pangitlog isla, ining mga lamok nga career sang dingge, ining iyang agin buto, ati career mas dingge, ito mga kagat na sa aton, kira ba nabanggid nga ma-infect kita sang balatian nga dingge. Anong maayo, no? Parang nga malikaw kita sining mga infeksyon. Kadala sang virus nga bakterya, mag-inom kita mga katropa sang premium D3. Kaya man ang premium D3, ginpabasko, ginpepektibo sa subong nga panahon. Nga uso ang obosip on, hilanag katang kaso. Hindi nato pababayaan natin lawas sa maigo sa nga balatian, proteksyonan, pinaagi sa pag-inom. Sang pinakabago, kagipektibo nga premium D3. Ang premium D3, may kapasidad ni makabinan sa pagguba, kapagpatay sa mga bakterya, kag virus sa aton nga lawas. Kag may aras yang anti-fungal, kag anti-inflammatory properties. Ang Moringa Oil sa Premium D3, puno sang vitamina, minerals, protina, kabay 110 kaklaseng antioxidant. Nga nag-delay sa skin aging, kaya mag Premium D3, the superior and powerful ultimate trio, ang Premium D3. Mabakali makatropa, dira sa Ruhas, sa Antique, sa Kalibo, sa Bacolod, nationwide, no? Mabakali niya sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drugstore, generic sa pharmacy, generica, kag pwede man ni makabinan mga katropa, ma-order sa Shopee, gani i-add to cart na yan. Sa mga Shopee boys na, mayang gabi ha, dinakay man ang May, salamat gid ha. Gapamati subong din sa aton sa Headshot sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Headshot. Ang oras alas 7.22 na makabinan mga katropa, dinigya po sa Headshot sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Sa balita lokal makabinan, subong gid lang mga gabi, may nilakpan o oh, may gabi na kay Nick Espinosa. May gabi katropang Phoebe Boards Morales. Shout out sa asawa ko, Bing Bing. Tamati subong programa mo, katropang Phoebe Boards. Unagin nga check-in sa ato nga program si Bing Bing kasi Nick ba? Subong it lamang nga gabi makabinan. May bypass dira sa Barangay San Juan Mulo. Ang bypass ang Barangay Tanod kang iya sining asawa. Mga 1.2 million pesos nga balor sang illegal drugs ang nakonpiskar. Siling subject sa drug bypass operation sa Barangay Tanod kag ang iya sing asawa nga taga Zone 3, Barangay San Juan, Mulo. Ang subject diri makamana nakaagi na preso sang pila na katuig na kaaligan, no? Ang subject si alias Walter, 52 anyos, isa ka Barangay Tanod, sang Barangay San Juan, kagang isining asawa nga si Nini, 49 anyos. Inibig asawa, nakaagi na preso sang 2018. Ginmonitor mga kabanan sang aton nga polis dira sa Mulo kay polis Captain Christ Inot na monitor gapon na himaluan nga padayon ng ila sining illegal activities. Kabagdanan nga subungin lamang nga hapon gin kasar ang drug bypass operation kanakuwaan sang 1.2 nga balor sang Cebu ining mag-asawa ang Barangay Tanod kag iya sining asawa kabagdanan balik naman sa prisuhan. Headshot. Ang oras din makatropa sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7.23 na. Ante sa aton mga local news, pasala kayo na aton makabiling mga balita din sa Headshot. Storyanta din makatropa, ining, ang grupo ang nagpetisyon mala sa RPT increase, ang real property tax increase, bila ko nilabot ni mga 300% ang saka niya. Di may grupo, ganyan mga kabanang nagpetisyon sa nidito sa Supreme Court. Subungin lamang nga adlaw na baton sa siyudad sa Iloilo, bagay kay Mayoray Satrinyas ang desisyon sa Supreme Court. May kang tanan sa ginfile ng petisyon sa grupo nga ti punggantani ang pag-implement sa 300% nga increase sa real property tax. Manong tama kabanang kung ano ang desisyon sa Korte Suprema. Kaga ang ining nahimo na breeding grounds kung training grounds. Nahimo na training grounds ang aton iyang probinsya sa mga atleta. Kaya man, ang mga iwan naton ng mga athletes diri sa probinsya sa Iloilo mga katropa, nahimo na karoon kung ginapirata gari sa mga pribado ng mga eskwelahan dito sa Manila. Wala sa mga nag-confirm ni Luwas Gilabang Liwan kay Mr. Rick Abarles, ang aton ng sports coordinator sa probinsya sa Iloilo. Ti anong safeguard sa diring hindi ni pag piratahon abis ang mga dalagko ng mga eskwelahan dito sa Manila, mga dalagko ng University sa Manila. Inestorya ang taga-Gyapon, diri makabinan sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, kag ining reward system ordinance sang probinsya sang Iloilo. Ang sinuman makatudlo sa kag mga sugid nga ang may mga barangay official, may mga barangay kapitan nga naka-duso sa illegal droga, kag madakpan kag pasakaan kaso, may batonon nga 30,000 pesos nga reward. Ang informant, sino ba na ang mag-serving informant rin? Kay may nabutang makabanan sa ordinansa nga hindi tanan-tanan nga magasugid sa gobernador, hindi tanan-tanan magasugid sa focal person sa gobernador matagan sang reward. Sino ang pwede matagan reward? So, yun ang makabalang talakayan natin din sa XFM, Radio Patrol, Ilo, Head, Siyata. Ang oras alas 7.26 na, kung ano natin makabalang ang mga balita sa palibot sang Pungsod, Pilipinas. So, punti katropang Bia Joy Subaldo. Isa sa mga init karon ng mga ginaistoryan ning parte sa pag-arrestar sa isa sa social media personality dito sa Manila. Hindi matapos ang ginakusaran ni makabalan nga nangilkel ko noon sa ginaligar makabanan, nangilkel sa 350 million pesos kay former House Speaker Martin Romualdez. Tingin entrap ini kaina sa National Bureau of Investigation kag ini sila makabanan na dakpa no, sa entrapment operation, pero may ara sila gipagwa sila ng statement. May kaangtanan sila mga katropa sa natabo ang pag-entrap sa ila, siningin lamang nga adlaw dito ya sa Metro Manila. Nagabi katropang John Reca ay katropang Bia Joy Subaldo. Kag ini makabanan ang pag-confirm sang House of Representative Secretariat nga naka-kalendar ar nakaroon sa calendar of business ang ining parte makabanan sa Articles of Impeachment. Bato kay Vice President Sara Duterte, subot balon sini nga ang ilang regular session hiwaton ini mga tropa sa Lunes, madalan ini laban-laban nga mauna iniguro sa tanan-tanan nga mga agenda sang House of Representative. Madam Kabinan, si Katropang Bia Joy Subaldo, Katropang Bia, mayang gabi.
2: Katropang Boards, ginalauman nga magaboto pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ang kampin 30 sa 55 ka mga miyembro sa National Unity Party kon NUP. Sunod kay House Deputy Speaker kag Antipolo 2nd District Representative Ronaldo Puno. Ginhimo sini ang disclosure adlaw matapos nga gin-announce nga ang nasambit nga partido ang mag-a-adapt sang conscience vote sa bylaws sang unified stance sa impeachment. Sa ginpatigayan nga Zoom press conference, ginpahayag ni Puno nga majority sa ila sa NUP ang pabor nga ipadala ang articles of impeachment sa Senate kag mayara sila sang hardcore group nga naga-oppose sa proposal kag may iban man nga luyag nga mag-abstain. Kahapon, Mayo 5 katropang boards nakaabot na sa House plenary ang articles of impeachment batok sa Vice President kay matapos ini ang ginrefer sa Committee on Rules. Ginalauman man nga iset ang plenary debates kag voting sang rules panel sa Mayo 11. Samtang sa dugang pangabalita national, wala na nag-intra pa ang Malacañang sa pagbaisay ni Executive Secretary Ralph Recto kag Batangas 1st District Representative Leandro Liveste. So no kay Palace Press Officer Under Secretary Attorney Claire Castro, nagigsapol si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay Recto apang wala nila na diskusyonan ang among issue. Madumduman nga ginakusaran ni Liveste si Recto nga nagbaton sang kapin 1 billion pesos gikan sa kontraktor sa diin gintag pa sini si CWS Representative Party List Representative Edwin Garjola bilang kontraktor nga nagafinance ang 2025 election campaign ni Recto kag sang iya asawa nga si Vilma Santos. Ginaaligar man sini nga nag-engage sa vote buying ang iya katrabaho kag ang election spending sa mga lugar sa luwas ang Batangas ang tuman kataas. Depensa man ni Recto katropang boards nga wala sinigin bato ng offer nga 400 million pesos nga kwarta nga amo kontani ang iya ihatag sa political opponent ni Liveste agud magka-back out sila sa 2025 elections. Dugang pa sini nga si Garjola ang iya lang nga kolig kag gingamit lang ini bilang iya nga political opponent kag wala man ini sang ghost o kon maanomalya nga project sa idalom sang iya ngalan. Samtang sa dugang pa nga balita national, pangunahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang discussion sa 48th ASEAN Summit and related meetings kung paano magarantiya sang rehiyon ang supply kag pagkaon, sang pagkaon kag enerhiya sa piyaksang nagapadayon nga tensyon sa Middle East. Bilang chair sang ASEAN sa 2026, mag-aupod ang Pilipinas sa productive dialogue kag exchange views sa regional kag global issues upod sa iban pang ASEAN member states. Suno kay Marcos. Iga-highlight Manderi katropang boards ang tatlo ka mga main priorities ang energy security, food security kag safety sang ASEAN national sa bilog ng kalibutan. Nagpasalig man si Marcos nga mabatsyagan man sang mga ASEAN national sa iban nga pungsod ang impact sang ginahimo diri sa Pilipinas. Padayon man nga igaduso ni PBBM ang peaceful coexistence, mutual respect kag cooperation sang Pilipinas para sa shared benefit nga mo ang founding ideals sang ASEAN. Samtang sa piyak naman nga bahin gingamit sa Department of Education o CONDEPED ang 3.715 million pesos sa emergency response funds kag sa safety supplies para sa mga eskwelahan nga apektado sang ash fall gikan sa Mayon volcano. Ginapabasgog subong sang ahensya ang ila pagtinguha agod nga maprotektahan ang mga estudyante, maestro kag school community sa mga apektado nga lugar sa Albay samtang ginasiguro man ang nagapadayon nagapadayon ang pagtuon sa pihak sang disruptions tugas sang bulkan sunod kay Education Secretary Sonny Angara. Kapin 133 ka mga eskwelahan ang apektado sang madamol nga abo sang damlaglang kasunod sang renewed volcanic activity halin sang Mayo 2. Nakapreposition naman ang DepEd Katropang Board sang 850 ka all-weather learning kits o kon edukahon N95 face mask, hygiene supplies, printers, papel, disinfectants, alcohol, tissues kag iban pa nga classroom materials. Ginbuksan man sang ahensya ang Batang Empowered and Resilient Team o convert modules kag sa psychosocial first aid interventions agud mabuligan ang mga apektado nga mga estudyante nga makakope up sa stress kag disruption nga gintugas ang volcanic unrest. Samtang sa dugang pa nga balita national, ginaduso ni Senator Joseph J. Ejercito ang paghatag sang 5,000 pesos nga cash sa tanan nga mga fresh graduates sa tertiary institutions sa Pilipinas agud nga may gastuhon sila sa pagpangita sang obra. Ginrefer na ang Senate Bill number 1961 kon fresh graduates 5,000 one-time cash grant act of 2026 sa Senate Committees on Higher, Technical and Vocational Education and Finance kag pagadiskusyonan kung magbalik na ang sesyon sa Mayo kag indiskusyonan no ini sang Mayo 4. Ang nasamit nga hag na ang sabat ini ang sabat hindi lang para sa job scarcity kag skill mismatch kundi pati man sa financial burden nga ginapangatubang sa mga job seekers lakip na diri ang ila pamasahe document preparation kag interview related expenses. Sa idalam sang nasamit nga proposal katropang boards Kinahanglan nga i-present sang applicants ang proof of graduation kaangay sang diploma o con certification. So far katropang boards, amo ning mga balita national nga natipo nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, ililo ako si katropang Bea Joy Sobaldo, XFM News.
0: Maraming salamat kay katropang Bea Joy Sobaldo. Mayong gabi, happy listening kay Julie Sancho Abilardi Medina. Mayong gabi, boards. Salamat gid Julio ah. Kay Jerry Boy Adorno Primino, live dira makabiran sa Haniway. Mayong gabi Jerry Boy kay Mrs. Muda no. Kay partner mo happy happy birthday kay kay ihada kwagel no. Ang asawa ni Hado Lando dira sa Medusa no. Happy happy birthday. Kay Hada da kay Edna Puray mayong gabi. Good evening. Good evening man ay napuray live dira sa Arribalo. Mayang gabi kay Jerry Boy Adorno Climino. Ang aton magkabanan nga pag-istoryan pagbalik naton. Ining parte sa kwambra sa sining provincial ordinance nga naaprobahan kahapon sang sangguni ang panlawigan. Nga kung sino makatudlo sang magaduso sa illegal droga sa ilang barangay, may pagkabatunon nga reward. Konsibilian ang itudlo sining informant kag pasakaan kaso may batonon nga reward nga 10,000 kon kagawad kag SK official 20,000 kag kon barangay kapitan 30,000 pesos. Dili sino ba sini ang pwede makabaton sa reward makabaton kati may ginbutang diri nga mga miyembro ang probinsya ako nang aton sining ang author sang ordinansa nga si Board Member John Mondiar nga ini silang matawo lang ang pwede makabaton kag sang reward kag ini silang mga tawo ang amo lang ang gina-autorisar sa paghatag impormasyon sa pulis, sa mayor, sa gobernador. Di paano makabaton pasigurado nga hindi mag-leak ni? Paano pasigurado nga hindi ma hindi mangin delikado diri ang informant. Masibala kon wakal karon kami isa sa mga pwede nga tagan sa impormasyon barangay kapitan man mo. Masibala ko mabog. Masibala mabog si kapitan ka mga balba. Niya mag-isog dito ni Kwan si Kapiak Barangay ba? Oo. Oh. Di ba naman ang safeguard siya ni makabanan sa ordinansa ngayon eh? Iwan ba naman mga kapitan yung mga... Di ba naman ang John Ray? John Ray? Masibala kong... Masibala mo hindi mga kapitan kung mag-pista sa barangay. Baw, tanan nga mga kapitan sa Manwara na. Di ba si Blakon mag-listoryana, wala kang mag... Kung ano, wala kang mag... mahubog-ubog-ubog siya, grabe ba? Niya si Kwanto siya, gisugid-gid siya ni Kwanto si Kap sa kay Mayor ba? Nadakpan gid siya. Di ano ang safeguard sini sa unansang ini makabedan? Istoryaan tayo ini. Kaya di ba yung man eh? Isa man yung makakatropa nga mag... nga makainggan nyo sa mga pumuruyo. Nga makasugid sa sinoda, nga mga... nga naga-illegal drug trade sa ilang barangay. Kaga nagagamit illegal drugs day, harin sa civilian, kagawad sa barangay, SK, kagbarangay kapitan. Imayo ni siya kay makakuha inisang support sa pumuruyo. Balikante ni magkabanan, kaya imayo ni siya, no? I-submit kay Gobernur Defensor ang ordinansa kay pirmahan niya na ini. Sa tiyon nga makapirma ng makabanan ang gobernador sa ini, mangin epektibo na ang nabitan ng ordinansa. At makakawa na, pangwarta na silang ibang nasa ato, no? Para nga may, kuan, may arak kita, kuan lang, ihatag ba lang, may papel man kita sa pagdula sa illegal drugs dira sa inyong barangay. So, at lang din makabanan nga siguraduhon, nga mabaskog lang aton sining immune system no kay subong daw delikado ini ang ginatawag nga hanta virus. Actually ini nga hanta virus makatrabaho kita itong napatay ito sa cruise ship nga may arak nga 38 ka mga Pinoy dito nang kasakay. ining antabay ro sa ringga po ni Sir Roden sa kon ilaga. Ti ang iya sinigin yung kontak, amo makabenan ang kontak sini amo ini ang human to human kontak. Ti ang iya sinigin ng mga simptoma, nagahilanat ka mang gyapon, nagaubo ka, kag ti kon nagahaling ka sa lugar ng may hantavirus, tinabalabad sila makabalan nga basikomente kasi niya sa hantavirus kaya isa yung nikadlikado ng balatia, no? Kaya dala ini makabalan sang ilaga, rodents. Para manikpan nato ni makadro pa ang mga balatian, maginom kita sang premium D3. Kagkon may ginabat niya kita yang ng mga bukol-bukol sa tunalawas, rayoma ba, uso subong rayoma, no? Kilala ko to, siya nagkaon ng kuntala, basling yan, hindi na kukahulag. Dita si uric acid, rheuma, arthritis, high blood pressure. Para malikawan din makabanan kag makalikaw kita sa mga balatian, mag-inom kita sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Kaya mandamo na nabuligan sa pag-inom mga kabanan na sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C kay puno ini sa antioxidant properties nga makabulig sa tanan ng balatian. Labi na sa mga wagubag, bukol, arthritis, rheumatism, kagahay blood pressure, limpiyoan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang aton nga dugo, nga posible tunaan sa nangkailan lais din nga sakit. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, mayo man ni sa mga sakit nga diabetes. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, mas epektibo, kalupdan man sa pag-inom sang Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Mamati kita sa mga kabala sa mga tips sa kanya kay Dr. Benito Oy sa The Secrets of Health. Ang oras alas 7:40 na mga tropa.
3: XFM
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
4: Santon Plus Gold.
6: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
7: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
8: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
11: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to health.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
3: Santon Gold Live Testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggi niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nag-comment sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, magapak pa lang. Pagbangon mo. Yun po, naramdaman ko. Pero nung rin, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat.

0: operasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong soaking mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
0: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
3: Campaign na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes, to help!
5: Katropa, yari na ang atun winners sa atun weekly draw. Sang Santon and XFM, libong-libong papremyo.
6: O si Bethany Astrid Suliero, sang Kalinog Iloilo, nagpasalamat sa XFM. Kay Dr. Remelito Uy, sa ako nga nadagaan yung 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libong-libong papremyo.
5: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libong-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libong-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
9: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

Agora sa XFM Radio Patrol Iloilo a las 7:51 na mga katropa. Headshot. Padayon ka mga kapatid din sa headshot. Sige po na inyo katropa ko si katropa ang Phoebe Borst Tibor Morales. Benga big and happy listening kay...

0: Jerry Boy Adorno Criminals, niya shout out lang sa apo ko kay Zane Subong Sabingkahan na Haniway. Greetings from Mommy Grace. Kay Zane, no? Apo ni Jerry Boy kag ni Mommy Grace. May gabilin na siyan. Tulog na, plano, parang basaga, aga pa bugtaw, no? Ang oras din makabalan sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 7.52. Now, din kita makabalan sa pagpatpat sa inyo sa isang ordinansa nga makakuha sang reward. Ining mga tao nga maka-inform sa pulis, sa barangay opisyal, sa barangay, sa mayor, sa gobernador, sang nagaduso sa illegal droga sa ilang barangay. Kung ang ihatag impormasyon mga katropa, sibilyan, kag magprosper ang kaso, kung mapailan kaso, pagkatapos sabi nga gin by bust, automatic jisbil ang iestring reward kay mga batunon kung mapirmahanan ni Governor Arturo Defensor Jr. ang ordinansa. Kung iskay officials, kag barangay kagawad, 20,000. Kag kung barangay kapitan, 30,000. Ang batunon nga reward. But hindi tanan-tanan nga mga sa barangay da ang pwede nga makahatag impormasyon. Pwede ka makahagbatagan reward. Kaya may nasaad din makamanan sa ordinansa nga gin-author ni Board Member John Mondihar ang kutob lang sa mga membro sa bantay o kon barangay bantay druga. Sino ba na ini ang gintungod nga mga tigbatas kung sa mga tipo-apom na tigbatas pala? Mga bantay barangay bantay drugas parang sa tag sa kalugar. Number one, barangay officials, including ng kwan eh, including ng kapitan kagang kagawad eh. Number two, SK officials, amo ni silang mga pwede makahatag information sa pulis, kundi sila nagpauli sa mayor kag sa kay governor. Barangay Tanod, barangay health workers, barangay service point officers, barangay nutrition scholars, barangay child development workers, kamataan kontra droga at terorismo, ining kikidat members plus barangay sa kanabanwa, officers and members of the Tricycle Owners and Drivers Association, ining mga tuda members, kamundi mga tigbatas, kamundi mga informant, officers and members of Motorcycle Owners and Drivers Association, muda, muna ba ng mga, kung mga asosasyon ka muda, ng mga habal-habal, pwede ka muna ng mga membro. Kag, officers and members of PNP and or AFP Retirees Association. Kamo ang makaserbe ng informant, kamo ang makaserbe ng kabinan ng tigbatas. Gabantay ka muna sa barangay ninyo kung may mga ma-notisyahan ka muna ang kasunod ng mga tao kung kag ang may mga tao dira ako mga barangay official sa inyong barangay nga nagagamit ka nga dusos illegal droga tamo to i-report nyo di kung barangay official ang nagakita e na monitor nyo nga nga dusos illegal drugs di sugid nyo pa na sa iba nyo sa kapdanan ng mga barangay official kung hindi dito ka mo diritsyo ka mayor. Pero ako ba, siyempre lamang muna tika sa mayor, ambal sa mayor nga, sige ah, gali kay, ginapa niya lang, huuuin lang, dito ka mo diritso kay governor, kay may i-provide ba na ang number, para sa focal person, nga mga baton, sa tanan-tanan ng information, sa nagasunod na nga mga, isugid, siling mga ginpang mention ato ng mga tao. Paano magkabinan nga masigurado nga hindi mag-leak ining information? Nabutang din magkabinan mga katropa sa ordinansa nga dapat nga masigurado nga wala sang may mag-leak information. Wala sa may mag-palaptaw kung may mag-sugid. Mula ni kanihambal na ton. Kasi ba na akong mabugs, Kapitan Blau? Pistas barangay, magambal siya si Kwanto yung sugid. Yan si Yakap, si Kwanto yung sugid ka ni Kwanto nga nagadusok illegal drugs. Oh. Di ka mo dito kay gobernador eh. Kay subject ini makabinan sa disciplinary action kon ang kapitan nga ginsugiran o kon ang mayor nga ginsugiran nga hindi siya mag-aktudi nga wala niya kin-report no, sa task force. Kami tukuron nga task force mo. Di karon ko mamonitor ni isang task force nga ginatag sa imo da ang impormasyon kag wala mo gidaktuhan. Di question ka na sa task force. Under kay Governor Arturo Defensor Jr. nga wala mo naging aktuhan. Sunod. Ano ang matabo pagkatapos nga ginsugid mo? Ining mga tabo nga gamit sa illegal droga sa barangay ninyo, mga barangay official, mga kapitan da, SK officials. Pagkatapos nga nasugid mo na, kag may mo anas ang operation plan, kag implement ang bypass ko ng search warrant, kag ma-file ang kaso, di mo nang makakuha ka na sa reward. Kung civilian, gismail. Kung kagawad, barangay kagawad, iske official, 20 mil. Kung si kapitan, 30 mil pesos. Dira mo na makuha ang reward mga katropa. Penal close. Any individual who commit any of the following acts shall penalize according to it. Any individual who provides false information about the drug pusher operating in the barangay shall be penalized with a fine of 5,000 pesos. Or prisuhon ka isa ka tuig. Boto ba na nabi? Kundi lain boot mo ito kay kap, no? Sampo labi, no? Kay ginagaw ni Kapitan ang miga mo. I-report mo ito siya sa task force kasi Kapitan di sa barangay na mo nag-luso illegal drugs. Kag may establisher nga wala, mapinigso ikaw sa isa ka tuig. Kadua, masabi na karon ginsugid mo kay Kapitan. Kay pwede man siya ka-report mo, sabi, dire sa barangay ngayon eh, may nebaluan siya sa parte sa piyak kabarangay ang kapitan nga nagaduso illegal drugs o so, gamit illegal drugs. Sugid to kay kapitan. Mulay ko mag, kung mag, magpiesta, kag mag, kumbala, mag, may mga activities, wala mo nang kisahin, mga, kumbala, mga, slip of the tongue ni Bla. Sa tinipon-tipon, dira ka na kisahin, nag-aumpisa mo. Kag makabungat ba na sa kapitan mo siya gin-report ka to siya ni Kuano sa imong mga BHW nga naga duso ikaw sa illegal drugs to ne? Ti ano karon ng ano karon paano nang konsigurado karon nga mahatagan sang proteksyon ang tawo nga nagatag information. Kung for example sa kapitan ang nagpagwa ako nagpalapta sa istorya naging report ang piyakto ng barangay official ko ng barangay kapitan ni BSW niya, BNS siya, ina siya makabinan mapriso sang isa katuig kagbamulta sang 5,000 pesos. O, isubmit ini kay Governor Arturo Defensor Jr. sa next week kag lang tawag tani ko ng aprobahan ini makabinan ni Governor Arturo Defensor Jr. kay isa ini makabinan kapamaagi sa aton nga mga provincial board nga mapaganagan ang paglapta sa illegal na droga dire sa aton sa probinsya sang Iloilo. Ari ang pag-reply na aton mga katropa sang statement ni board member John Mondihar.
1: Functionary na. Magka-functionary ni iban ay hansila board since nga may mga barangay official kita nga nagkaldakpan sa drug bypass operation.
2: Para sa akon ano eh no isolated case mo lang yan. Overwhelming majority ya sa mga barangay officials naton, especially punong barangay, hindi mo niya involved sa illegal na droga. Yung mga nadakpan sa bypass operation sa January, kag early part of February, mga ano lang to, kung saan nabla pasi. Sa isa kakararaw ng bugal sa pasi lang to sila.
1: Hindi, including ang SK?
2: SK included.
1: Okay. Sa mga volunteer workers, sino siya hindi nga tumod?
2: Ang barangay Tanod, members ng barangay Tanod, BHW, BNS, BSP, o kagdikar worker.
3: Board, para hindi man din sila nga ma-abuse dali board, kasi nga sila pwede nga makapanugid bala.
2: So, pwede sila kapanugid direkta sa focal person sa Iloilo Provincial Government. O through the proper authorities. May naisip proper authorities. I'm referring to the municipal mayor, chief of police, or puno barangay.
3: So, sa focal person, bali i-refer sa amo ni mga chief of police sa focal person ngayon. Mm-hmm. Bali may nabutang na kita dira board na focal person.
2: Ang focal person will be designated by the governor.
3: Okay, so far may ara na siya.
2: Ang gobernador ma-designated tungod sa sang aspect sang confidentiality sining ano.
3: Mm-hmm.
2: Importante dere ang trust no ng masaligan. So atagda si gobernador ang pag-designate.
3: From the second reading dito may mga amendments. Ano ang nabag-o dito board mga salient features dere nga nagalain man siya abi sa badak.
2: Sa actually ang functions ang BBD generally the almost pareho man sang bada depende siya ng direkte specifically na tap naton kung sino mga players.
1: Mm-hmm.
2: Kung sino mga actors dere.
3: Mm-hmm.
2: Specific ang aton ordinance nga ang mga barangay officials, barangay volunteer workers, ISK officials, kag ang mga civil society organizations pa rin sa kikidap ng kabataan kontra sa druga, terorismo, then officers and members sa Motorcycle Drivers Association, matiyama na gagawa sa loob sa barangay, officers and members sa Tricycle Drivers Owners Association, gagawa sa loob sa barangay, kag ining officials ka membro man sa AFP o PNP, and or PNP ano retirees association.
3: Mm-hmm.
2: Okay, although retired na sila, damo na sila interested na bulig para na matap na ining illegal na druga sa kabarangay. Mm-hmm.
3: Bangod may monetary reward na siya board
2: kaya isa pa ka diferensya dito sa banda.
3: Mm-hmm.
2: Ining monetary reward kaysa sa badak, wala na. Pero again, butang naton, a good ma-motivate no ining mga BBD sa pag panugin kung sino ang mga suspected illegal drug possessors dira sa kabarangayan no. Kinanglan nga may motivation man agod nga ma-motivate siya na sa pag kooperar para matap na hopefully matap na ining illegal nga droga sa kabarangayan diri sa probinsya sa Iloilo na dako gyud nga factor para sa pag-maintenance sa kalinawgan katawhay sa probinsya sa Iloilo.
3: So same sa gihapon to board 10,000-30,000
2: naman. Amo man gihapon kung ang suspected illegal drug pusher hindi man barangay officials, hindi man ISK officials, ang monetary reward 10,000 pesos.
1: Mm.
2: But in the event ang suspected illegal drug pusher is a barangay kagawad or ISK official, ang monetary reward not less than 20,000 pesos. And if so happened, or in the event that the suspected illegal drug pusher is a punong barangay, the monetary reward is not less than 30,000.
3: May pila di ang nakapain na budget board kung din niya siya kuhaon?
2: Subong wala pa na sa budget. No? Kung namutang natin sa ordinansa na ang estimated budget to effectively implement this ordinance, initially, not less than 2 million pesos.
1: Hmm.
2: And nabutang sa ordinansya, this will be included in the next supplemental or annual budget of the Iloilo Provincial Government.
1: Yan ang kita board sa ginabalbalan din ang Vice Kapitan. How about kung maglapa o Vice Kapitan ang madakpan ng ginatag ng information like nagtaas na gid sa nivel abi sa munisipyo or sa probinsya, mga pila ang reward?
2: Wala ta na mabutang sa ordinansa ta. Wala ta mabutang sa ordinansa ta. Tinabutan lang sa 10,000 pesos.
1: Sa kung aras sa munisipyo ang nivel ang suspect, 10,000 lang siya.
2: 10,000.
1: Okay. So, dumdum ikaw nga magpasala sa ding ordinansa.
2: Tungod sa tong mga insidente ang January pagsang February kundi may mga bayan bust operations na ang mga punong barangay involved.
1: Mm-hmm.
2: Barangay official involved. ISK official involved.
1: Mm-hmm.
2: So, na conceptualize na ton. Again, hikot na ton yung makapasar sa Muslim ordinansa. Hopefully, nga ma-discourage sila. Ma-discourage sila sa pag entrance sa sining illegal na droga tungod sining ordinansa.
1: May safeguard na nihatag ang ordinansa para sa mga tipster?
2: Mayara kita provision sa privacy ng confidentiality. Information parte sa informant shall be treated with utmost privacy, and the information given by the informant shall also be treated with strict confidentiality.
1: May
2: kag konsin o man mag-violate siya ng provision, may pagapinahan, may penal provision makita nila.
1: Ano siya?
2: Konsin o violate siya pagapinahan sa fine nga 5,000 pesos and or imprisonment for a period of 1 year or both at the discretion of the court.
1: Kung ganyan nga napasahan ng ordinansa, anong ginexpektar mo once ka mapirmahan ni Governor? Anong ginexpektar mo bilang author sa ordinansa mo?
2: Ginexpektar kong discourage mga barangay official sa pag-participate sa pag-involve sa ilang kagalingon na sining illegal na droga sa kabarangayan. Hopefully, sa pilakad lang na nato mapatian, no? Na may barangay official, specialmente punong barangay na nadakpan sa drug bypass operation.
3: Board, makakomment ka about
0: nabatian makabedan ang author sa ordinansa si Board Member John Mondear. Kati isa man ka bagay nga maka-convince sa mga pamuriyo sa probinsya sa Iloilo nga makahatag sa impormasyon partida sa mga barangay officials, SK officials, mga sibilyan da sa ilang lugar nga nagaduso sa ilegal na droga. But hambal nato hindi tanan-tanan kamong nga mga pamuriyo dira sa barangay ang pwede makahatag sa impormasyon. Kung, for example, kung taga barangay ka muna, hindi kaya BSPO, hindi ka BNS, hindi kaya barangay tanod, hindi ka man driver, abis tricycle, hindi ka man habal-habal driver, nga mga membro sa isang barangay bantay droga. Di pwede ba nang ihutik mo to sa BSPO? Pwede man na i-hotek mo ito sa BNS? Pwede man na i-hotek mo sa barangay tanod? Kasi kwanto siya, may pirmi, damo, tawo daw. Iba-verify, eh. Di kung parte sa reward system, di kung mag-positive ito karoon nga nirakpan ito ang insugid mo, yatag sa imo sang nag-inform to sa kay gobernador ang reward. Di ba na? Hindi lang ni kalimit lang niya sa mga BSPO, BNS, barangay tanod, mga drivers association. Tarantaran kita nga mga civilian po hindi maka-inform pagi sa mga barangay bantay droga, officers o members kag task force. Kaya ba na ganito, makabadan si Board Member John Mondear nga kung ma-implement ini nga ordinansa, isa ini makabedan ka mga bagay nga encouragement para sa mga pamuriyo da sa mga barangay tanod sa mga BSPO, BNS kag mga tricycle drivers owners and drivers association kag habal-habal drivers nga mag-report sa masanigan lang tao. Tikon nga dudas na karoon nga ang polis na may mga personnel sa karoon nga involved na kung hindi kita magsugid polis. Now, kung duda ka man nga ang mayor mo na karoon daw, may ara man nga involved. Tisugid mo lang sa kay gobernador eh. Dito ka nang i-adrikta kay may gobernador. Kamulang nang imuon mo eh, kiti, may ka na sa ligana mo. Kung isugid mo sa barang kapitan mo, kasi kung ang balo mo na nga siya kap, si Kanto Galeo, do pirmi na mo tao na sa balayang gabi o. Damo nagkanto nga mga nagamotor. Gahod. Siguro ka, duso illegal drugs na. Di ka rin kayo kung nagduda ka nga ang kapitan mo nga daw may protector, gahatag ng proteksyon. Di ko hindi mo lang nga, dito kakanto sa hipi, pero panilagan mo na, kasi ko ng hipi, karon may mga personal siya na karoon nga involved ba na tapos gid. Dito kakanto kay Mayor, ba't ko nagaduda kapag nga, basi si Mayor na gagawa ka na niya, dito kakanto kay Governor. Sa focal person, magkabinan sa gobernador. Kay himuan dahil na sang operation plan, kagkon magpositive makabinan kag madakpan inanggin inform mga tao kung pasakaan kaso automatic kung kapitante may 30 mil ka kung kagawad di 20 mil iskay kung civilian 10 mil di karon kung mga tabidas kapitan na kung mag sa barangay abi may piyesta no? Kung tabidas abi karon nga hindi ba niya hungod abi ito ang ginambal niya nga sugit ito maging sugit ito kapitan ko ano ni tanod naman eh. May sa labton sa makabinan, pwede sa mga priso na base sa ordinansa. So, dako, ini mga bagay, sunok kay board member Mundihar, nga makabulig kampanya sa illegal na droga dire sa aton sa probinsya sa Iloilo, kay man, hindi lang iya nga sila nga libo-libo, gatos-gatos sa nag-recover sa buong nga mga illegal drugs dire sa aton probinsya, kundi mga minilyon, iya kagtunga sa milyon, iya nga mga tunga sa milyon iya nga mga kuan nga mga balor sang Cebu na kakonfiskar makabenan diri sa aton iya sa probinsya kag ilang probinsya kundi sa sudad man sang Iloilo mga katropa kabay pa nga may ari man nga pareho sa ding ordinansa sa sudad sang Iloilo ang oras diri makabenan mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 8:14 na pagbalik nato ni Soriano ning parte sa nagpetisyon sa Supreme Court may kang tanan sa 300% nga increase sa real property tax nga ginasukot subong sang siyudad sa Iloilo. O gari kati, nagpasal sila sa ordinansa nga hatagan 40% discount. Until next year, di pagkatapos 2028, dipindi sila kung i-extend nila na ang discounted nga 40% or implement na ang 300% nga increase sa real property tax. Kagaroon ba si kon makistorya ta, pamati na ito ng statement ni Mr. Rick Amarles, ang atong sports coordinator, isa man naman kabinan ka mga daw kanungunan na ito ba na? E din nga ito nga mga atleta din sa probinsya sa Iloilo. Nga, kibot ka lang, ay, liga to, nagdito pa ni sa liga, gampang sa Pabia National High School. Sumunod ito na sa Manila. Ti anong safeguard siya makabalan nga gina-training ini sa Iloilo, ginatagaan sang allowance, incentive, kung mag-daog sa Wibra, kag sa panarong pabansa, nga hindi mapirata ini sa mga pribado ng mga eskudahan sa Manila. So may harap na makabalan kahapon, pamangkot nabi si Mr. Rick Amarles sa atong siling sports coordinator, kung nung mimo na atong diri, galing kay tuntun untumaning mga taga Manila to nga mga kuan nga mga eskwelahan ang Iloy ang ila gid istorya sunok kay Mr. Cabarles te anong ano may mo dabe tiro bay ara ko dong nadihon sining daw papirbahon sa kontrata ang atleta samtang nga under training siya sa program sa sports program sang probinsya sa Iloilo ini siya pwede ma-hire to sang mga pribado nga mga eskwelahan sa Metro Manila, kay Kanugon, every gold ka makuha na sinasatagsa ka mga events, sports events, nationwide, apalarong pambansa. Webra ah! Ilo-ilo sina ang ginadala. Gari kati, ang munanggayin kisa na subuan naton, kaya daw, ang may pila kita ka mga atlita, daw, kulang-kulang makabayan ang suportar marami sa aton nga probinsya. No? I don't know kung ano ang katabo sina na nga, tita mo, ang ibang gani, may ara nga, amo nga banuman, driga pa uli. Ti, bisa gani may panigani ang mga taga-Banua, kinigahatag pa sang support sining mga residente nila nga maghahampang dito makabanan sa Metro Manila. Ti, kung ang Banua ang nagsuportal sa imo, pakadto dito sa Manila, pabalik sa Manila, anong dalon mo? Kundi Banua nga ang LGU nga nag-support sa imo eh. Di ba? But ang nanugunan nato mga kabanan ka ining mga na-train balas sa probinsya nga mga atlita naton ang ginapangpilata sa mga kuan sa mga private school sa Metro Manila. Di, hindi ka dabi ma ganiat nga tagaan kada karon sang dako nga incentive. Libre eskwela, tanan-tanan allowance dako. Di ko ikaw gadikanan ano imo ano bay? Di ko di amanan mo dinhi na dito ka lang ni kay daw mayo tong offer. But may ara karon nga ginahimo ang probinsya. Nga para ka hindi ba na makasaylo dayon ang aton nga atleta samtang under training sa sports program sang probinsya sang Iloilo. Ang oras din makatropa sa XFM Radio Patrol Iloilo headshot alas 8:18 na mga katropa.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dalilagid bala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl,
6: di mo kailangang magtiis.
7: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
6: Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
8: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Sister Pain.
10: Ako si Sarah, sa aking tutupan ni Lilo.
11: Sa aking call center agent.
10: Burmy, gina ko nagawa migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
11: Ibagay niya epekto siya ako sa Sister Pain.
10: Nasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
13: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santone and XFM 5,000 pa premyo.
14: Palira dula tagal barangay Binalod Alimudyan Iloilo. Ang pasalamat ako sa XFM kag kay Dr. Emilito oy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash gani kamo mag-entra man sa Santone kag XFM 5,000 pa premyo. Thank you.
13: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM 5,000 pa premyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM 5,000 pa premyo. Intra na!
15: Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026.
16: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
17: Madiet na ko buwas ah.
9: XFM.
18: Katropa mo!
19: Exciting!
8: Mga katropa, exciting!

Agora sa XFM Radio Patrol Lilo alas 8:25 na. Pero pangita ka magkabilan mga tropa sa kape nga natural kag namit na kag may kwaon ka pang health benefits. Maginom kita magkabanan sa Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee. Kaya man ining Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee mga kabayanan na. Maka bulig ini makadula ini sang mga balatian nga ginabatyag naton sa atong nalawas sa bigid sa inyo bala ng mga partner nga may mga hormonal imbalances. Ano mo tabanan sa hormonal imbalances? Tinabi lang subong okay na tapos lagay mo labutan 2 minutos lang naman ang desisyon bala. Di ba sik may mga hormonal imbalances? Paim lang nyo bala ini sang Santon Plus Coffee Mix mga kabayanan. Kaga kon may mga bukol-bukol kita sa atong nalawas. Naayom ni siya ang Santon Plus Coffee Mix kag sa aton mga lalaki kung magdugay galing nga pungko na ito niya sa mga salakyan labirigin ang mga taxi driver bla kag ang mga family drivers company drivers mga bus drivers kag gabiahe badahalin diri si Lilo pakadto iya sa Katiklan ba mga kung direk ka sa norte pakabot na sa Bortak Bio sa may kumala sa may Baklayan ambal sa konduktor siya manghihido. Kay gay picture man kabanan sa aton iya nga prostate ko mag-init kini aton nga buli nagabanog. Tikon magadugay hindi aton iya matulupang dan pakonsulta tas doktor, hamba na doktor siya sir may ara ikaw nga prostatitis. Para man ikawan makabanan ang prostatitis magilom kita sang Santon Plus Coffee Mix. Aton sini nga mga patrollers. Kadaga upod subong sa aton nga gabi diri sa headshot may gabi. Anong balita da sa subong sa inyo sa gabi ha? Kon mag-init ka ng panahon, agi ka mo ito. Anay, kung lang mga pasahero, agi ka mo ito sa cooling hub sa kwano, sa city government, Pablo Bugnao ka mo ito. Buldo nga may aircon mo ng inyo, yung mga taxi, pero kon harap lang ko muna, i-off lang makina para maka-kwana, para maka-keynote sa gasolina. Kada natin nga mga taxi drivers, kaya nga pamati sa buong, labinigay natin nga patrollers, mayong gabi, kag-happy listening. Ang Santon Plus Coffee Mix kagang sa Santon Gold Coffee mga kabanan na mabakal ni sa mga nakalilain sini nga mga butika diri sa aton sa Iloilo kag sa Panay. Pareho sang Mercury Drugstore, Watson Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drugstore, Generic sa Pharmacy kag pwede man ni siya ma-order pagi sa Shopee kag TikTok Shop. Ang oras diri mga kabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo. Alas 8:27 na, mayang gabi kay Emily Altillero. Siya, good evening, Tropang Boards. Mayang gabi man, Emily Altillero, kay Alvin Chris, Arby Chris Casires. Mayang gabi, Arby. Nandiyan naman kay Mayok Katersang Candado Cabana sa Leon. Siya, good evening. Kamusta, Mayok? Kamusta nga atun, kwanda nga atun, nga ginila, atun ni Gusyoda. Dara kay Engineer Mike Campanero. Sa Samlagi, sa Leon, mayad nga gabi eh. Ay draman sa Sibalom, sa Kaytuwinda, sa Matiyo Family. Ay dito man sa Maytibyao, sa Bagyoro Family, mayad nga gabi eh. Ay draman kay Ryan Mondihar Pacman Pacquiao. Auti, mayang gabi da, no? Kaga sa mga pamilya da, no? Sa Barangay Maradyona, sa Biliso ng Tiki, kaga dyan man sa draman sa Mundihar family, no? Sa Patlungon, sa Riyuha Patlungon, may gagabi dyan kaninyo. Ang oras alas 8:28, makabilan ng mga katropa. Dirigi hapon sa pagpakaraga naton sa headshot. Dirigi hapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Now, dirigi kita makabanan siling mag-ulang anabaton sa siyudad sa Iloilo. Nga resolusyon makabanan sa Supreme Court. May kang tanan sa grupo nga nag-file sa petition nga nag-question abis ang 300% nga saka sang real property tax. Ini mga grupo sa mga grisyante madri sa syudad. Ano nga question sa ring ang amugin ni kataas ang suktanay sang real property tax diri sa aton iya mga tropa sa Iloilo. Bilang background, ang Iloilo City Government nag-implementar sang substantial 300% increase sa real property tax kasunod mga kabanan sang 2023 nga update sa property valuation.
sa sunod makabinan sang 18 ka tuig gin kun abi no gin dagi paganhagan abi ang epekto sini sa mga negosyante pagi sa pag pasar sa isa ka ordinansa nga magahatag sang 40% discount nga mangin magagwa niya kag 60% discount para sa new assessment. So, buto pa nun sini nga ang 300% discount na implementa, ginbuhinan ini sang 40% discount kag kung may bago dira nga properties, sa bago nga assessment, 60%. Kag ang 40% makabinan ang nga discount, gin-extend ini sa sunod nga tuig. Ti bangod sini mga katropa sang tin nakita sang pila ka mga negosyante. Pila ka mga property owners dire sa Iloilo mga kabinan nagfile sila sang petisyon sa Korte Suprema. Tisubog ila mga adlaw, nagwa ang desisyon kag nakabaton sa ang kopya. Si Mayor Raisa Trinias, kag ginreport ni Mayor Raisa Trinias kag ginbasura sa Korte Suprema ang petisyon. Ngayon ang question mga katropa, sini sa pag-increase sang 300% nga suktanay sa real property tax dire sa Iloilo City. Although ang ginbuhin na sa 40%, tayo mo lang abit 260%. Tisulo kay Mayor Raisa, nga siya tayo ginabi-abit naman sininya ng desisyon sa Korte Suprema sa pagbasura sa ginfile ng petisyon sa Riverside Group of Companies. Ganyan ang question mga katropa sa tuman ka gulpiada nga saka sa sukot sa real property tax. Ting hambal sa Korte Suprema, nga hambal niya, base sa desisyon, ginbasura ang petisyon tungod wala nag-agi sa hierarchy of courts. Ano mo tamanon sa hierarchy sang korte? So mo tamanon tani gali, ang ginimo sang petitioner, dire siya una nga nag-file sa regional trial court. Pagkatapos sa regional trial court, kung wala magpabor abi ang regional trial court sang ilang petisyon, saka to siya sa Supreme Court. Di kung wala pagkid magpabor ang Supreme Court, saka naman sila to sa Court of Appeals. Di suno makabalan sa Korte Suprema nga wala kung masunod ang hierarchy. Nagkahulugan ba na magkabanan nga perde na ang petisyoner? Wala pa. Kay ang gina-question ng katropa mo, ang hierarkiya, nga muna hambal na to, dapat kutani, muna diri sa regional trial court, saka to sa Court of Appeals. Di kung i-dismiss gyapon sa Court of Appeals, saka siya sa among katapusan nga pinakataas nga hukom sa Pilipinas sa muna Supreme Court. Tingin basura ini magkabanan sa Korte Suprema. Kasi ang pag-file sini iya makabinan sang pagpasaka sa real property tax, legal niya mo. Kasi naprobahan niya sang konsiyo. Umanangan, balas ko na ang kilala kong isa sa mga DILG officers sa syudad. Siya, ati, kung na-approve na sini iya sang sanggunian, ti, wala ka na question niya, legal na iya. Unless nga i-question mo, sa korte nga mo ng regional trial court. Tingkol ba siyan makabinan ang ginambal sa Korte Suprema nga di wala abi kung masunod ang hierarkiya? Kati ginambal siyan na yan nga may ginpasar nga ordinansa, legal ang pag-approve sa increase makabinan sa real property tax. So, wala pa niya, hindi pa niya sinabi ang
napierde sila bagod sa ilang nga komento, sa ila siring nga mga ginaplastar nga mga argumento. Sala lang galing ang pag-file sang ilang petisyon. Ti pwede naman sa gapon iyang mga file sang petitioner sa Regional Trial Court. Ti kung mag-decide ka rin ang Regional Trial Court nga pabor gapon siya dati, saka sila to sa kwan eh, kodong papel si, ilang i-apilar to. Ti kung di gapon mag-perde gapon, saka sila Supreme Court eh. Kaya ang balmakabanan sang Korte Suprema, sa ilang desisyon naman niya ay, as a judge by the court, Iloilo City government acted fully within the bounds of law in the enactment and implementation of our real property tax ordinance. There was no illegality in our actions. Tiyang balimakabinan ni Mayor Raisa Trinias. Isunod na kay Mayor na nagpapatungod lang ini tungod sa pagsaka sa sukot sa RPT. Ginpasar man ang ordinansa nga nagatanyag sang 40% discount kag pag ginpanawig tubtob 2028. May dugang pa nga 10% nga insentibo sa makabayad sang mas timprano sa deadline. So man ang desisyon makabayad sa Korte Suprema nga wala lang masunod galing ang hierarkiya sang korte. Tinipindi na yan sa petitioner kung anong ilang plano. Kung ipagin na di, balik diriliwat sa RTC. Kaya di naman niringon eh. Plastar sila sa argumento. Anong mga argumento nila nga hindi sila gusto na sang 30% kung sang 300% discount. Nga-increase sang real property tax mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 8:37 na mga katropa. Headshot. May gabi sa ato mga katuran sa ato mga kabilan dira kay Cap Ising Villanueva, ang tagang tagimo niya mga kabilan sa Ising sa Pancit Molo. May ara dira nga kwano, may ara dira nga branch sa Iloilo Central Public Market na sa food court. May dira man siya nga branch sa GT Mall sa Pabia. Sa Atria may dira man ang Ising Pancit Molo. Kag ang main branch dito makabayan sa may barangay South San Jose, Molo, Iloilo City. Kag kung gusto kamo yang mag-enjoy ang inyong pamilya, may mga party kamo da nga i-celebrate kay gutok balay ninyo, pwede man dira magkadto sa The Crib Kitchen Cafe. Ara sila dira sa may Don Francisco Village, MS Del Pilar, Haro, Iloilo City. Sabi sila may mga kwalabi, no? May mga birthday, may dibo ang inyong kabataan. Pwede man dira makabinan sa The Crib Kitchen Cafe. Kapmati man subong sa aton diri ang mga personnel dira sa sugbahan sa Tiulas. Dira kay Roth Grace, Risa Faith, kay Lansin Sabriel, tagang mga pamilya po nilis, no? Kay Chen, kay Rachel Joy, kay Ryan. May gabi din sa inyo sa Barangay Tiula sa San Joaquin, Iloilo. Kagiraman kay Pinoy, kay Nining Baroka sa Baroka Frozen Foods. Dira sa Argyle Street, Haro, Iloilo City. Kagiraman makabanan sa Iloilo Central Public Market. Headshot. Ang oras din makabanan mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 8:39. Mabalita kita na makabanan international, but makapik to ini sa aton diri sa Pilipinas. Ang pinakalitis mga katropa again release sang Vietnam kag ang Thailand, hindi na sila kuno yang mag tanom sang humay. Thai and Vietnamese farmers may stop planting rice because of the Iran war. Here's why.
Iti, anong epekto sa indres aton? Kung makuntat sang pagtarom sa panay, ang Thailand kag ang Vietnam, number one aton nga importers sa bugas, amo ang Vietnam kag ang Thailand. Anong rason nga ang mauntat sila sa pagtarom sa panay? Kasi dito sila, kanaman ito, abi, yung mga modernized na mga kagamitan na gagamit nila, mudasig to yung pagtanom sa palay. Sino makabinan sa report? Nga nagapayag ang mga rice farmers dito sa Binh Tan, sa Vietnam, kag Southern Giang Province, ang nagkuan ko noon, early harvest sa ila siring mga produkto ginta ng mga palay. Nga ini makabinan ang mga pungsod nga nagaproduce ang madamo nga supply sang humay. Amo na kon nga every time nga may importation dari makatropas Pilipinas. Gahalin ang importation sa Vietnam kag Thailand. Problema sa makatropa kay nagpagwa sa statement ay last ni gobyerno nga nagpahayag nga hindi na sila daw gaplano sila hindi na magtanom sa palay. Anong rason? Bangod ko ng makatropa sang pagtaas sang presyo sang diesel or petroleum products ngalin sa Middle East kag sumungman ang mga pagtaas sang presyo sang ibang pagid ng mga basic commodities. Kita nyo? Hindi lang diri sa aton iya mga katropa, hindi lang diri sa aton iya Pilipinas, apektado kita. Kundi worldwide ini mga katropa nga epekto sang inaway dito sa Middle East, ilabdagid sa Iran, Israel, kag Amerika. Di, kaya man dito sila yung mga katropa, ginagamit lang ito yung magtanom sa palay, yung mga moderno nga mga equipment mo. Di ba yun din sa ito ni S. Pilipinas, kaya may-ari kita yung may karabaw pa kita din yung palimansan. Ang ato na din problema yan, manugarab. Ang manug harvest. Kaya nga ah, kunang konsikuan pa si former secretary agriculture secretary na istorya sa natin niya na ano abis niya kay ang tanan siya nga mga nagarab siya na nagahulat lang siya sang ayuda halin sa gobyerno. Headshot. Amo kon nga nga magpa-harvest kay subong magpagarab kadi abi no nga masiling kabi nga ti para makakayakinot kita kay mahal ang gasolina, mahal ang krudo, hindi tanay magpagamit sa mag-hire sa karabister. Mapamano-mano kita, galing kay problema, din ka makita, tawo kay why na? Di ba? Bisan ganit nga magpang-mansabong, magpang-sumbra, wala kung magpatanom sang palay, yawang kasubong pangita sang manog-tanong. Di ba yung mga pag-harvest ng tawo, yamakuan lang. Siya makonduksyon na to siya kay kwanto ah. Te, dito sa ila, hindi sila mag-plano sila, hindi na mag-tanom sa palay kay mahal ang basic commodities kag ang nagdubli ko ng makatropa ang presyo sang diesel dito sa Thailand kag Vietnam. Sino matawaw sa atong di? Ano matawaw sa atong di? Kung naman maning abing mag-untato sila sa pagtanom sa palay, di kita makuha sa atong di nga kuning kaso nga kulangon kita sang kulangon kita makabinan sang supply sang humay diri sa aton. Although nga ti may karabaw kita, may ara kita nga mga traditional sini gagamitan agad nga magtanom sang palay. Galing kati problema sini din kita makuha tawo. Amo na bala. So siguro dapat nga tunaan ini sang gobyerno kung paano kita nga makaproduce sang mga baridad sang palay nga mas damo ang produksyon niya kag ang pag-support sang gobyerno sang sa aton mga nguma
Like binhi, ang abono, ang pesticide. Hindi ka makita sa mga katropa nga nagalabot tag sobrado smell ang presyosang sang urea. Ining mga materials yung gamit nila sa urea ngayon na. Kag sa mga buo ng mga katropa, iban nila imported. Ti, iban gina-charge sila sa gasto. Nga halin dito makabirahin kung diin nga mga pungsod naging kuwa niya, ang transportation cost among gina-charge nila mga katropa. Ti, paano ka nakabawi? Kalo muna. Ti, sa atun, di, may mga proposal. Gada nga i-amend ang rice tarification law. Kaya man, ang rice tarification law, mga katropa, di sa atun, naman nga papirdi sa mga manguma nga. Hindi ka, pwede makapagwa ang NFA, hindi pwede makapagwa sang ilagin bakal dira nga mga humay. Kag ang ilagin bakal dira nga mga bugas. Hindi ko magdamo, stock nila, paano na bay? Pa, dinla ina ibarigya. Kaya hindi pwede nga makapagwa sang bugas. Kung hindi ya, sang time of calamity. Kasi base sa rice tarification law, mapagwa lang dira ang stock sa NFA kung may ara makabinan nga request ng LGU, may request ng LGU para gamiton na makabinan sa pagpanagtag sa mga sa aton nga mga apektado nga mga pamunuan like dito subong sa Albay, apektado dito sila sa ano ni sang paglupok sang Mayon Volcano. O kag pila pa kayid ka mga

0: Atunti ka rin, paano ka nabing pagsigisigi na tanong ako na pa ang harvest nila sa mangguman naton. Tapos, hindi man pwede mabakal abiya sa NFA. Gamay malang nga mga supply ang ginabakal nila na kay bastante ang ilasin nga mga stock dira sa ilang buriga. Di kundi, ang matabos sa mga kabanan at tinaga pamintahang iban sila nga mga retailers. Sila yan nag-set sang presyo. Sabi na karon may group of may group chat sila ng mga retailers. Siya pinayin mo na presyo. Siya, kundis niya 15. O, siya tiya, kundis niya 15 man. Di, klarihon ta na ng presyo. Di pagkabot makabanan sang tingulan, pag-harvest at the time, nga bi nga nagaulan, pagbasa-basa sa palay. At siya tiya, pre, pila presyo mo na niya kung 12. At siya tiya, muunta na ta ng 12. Tiya, mako mo na 12 pesos ang kilo sang palay. Di, paano makabawi ng ato mga nguma? Diyan mo na makabanay nga dapat tunan ini kay hindi ini nga mas siling naton nga mambal kita te bahala tiyang Thailand, bahala tiyang Vietnam kay kung diri sa aton magkulang ang aton nga supply naga import kita sang bugasa rin sa Thailand kag Vietnam mga tropa. Pero makonantin mano naton ni mabatuan aton tani ini ining mga bagay nga ini mga tropa kun bastante ang suporta sa aton nga mga manguma sa gitawag makabanan nga mga kamitan, no? May mga parte sa gida, mga abono, pesticide, binhi. Kag importante taas ang presyo sang mga ginabaligya kag ginabakal nga humay sa aton diring nga mga manguma. Ang oras din makabanan makatropa sa XFM Radio Patrol Ilo. Alas 8:49 na, wala sang may naka-standby nga ito. Nga kwan, ito pang, dun rin, no? Wala, no? Sige lang, okay lang kung wala sila mga notify, no? Kay masisako man nga ito sila nga mga patrollers. By the way, duwa pa lang ka calling hub sa Iloilo ang nabuksan. Ang dito sa may Diversion Road, ang dira sa may, kung ba na, sa Halanduni Flyover, dira sa Halanduni Bridge. Amo na daw makabanan ang kuano ang ginbuksan. Okay to ya dito sa may Davidson Road kay ang nagabantay to ng mga pasahero pwede sila mga pakakuan na makapa makapabulbugnaw. Pero dira ya sa may Halanduni Bridge daya ano man sino dang mga gabantay ng mga pasahero naman. Namin tani kung may lugar to sa may atubang sana gustin la namin to ibutang. Kadi kiti gutok man to. Ang isa pa ganyan kay Osobong, ginaobra Osobong, ang dira sa may Plaza Lutegay area, sa may former sa Socorro Drugstore, bala. Itatlo ina ka mga calling hub ang ipatindog makabanan sang syudad sa Iloilo para nga makapabulbugnaw kita, no? Makapabulbugnaw kita, maka panamiglamig kita. Kung naman ang aton nga mga desisyon kabuhin na aton, pabulbugnaw kita na, parang samtang nga pabulbugnaw ka to, makapanumdom ka kung ano ang mga dapat naton nga desisyonan sa aton nga mataga-adlaw nga pagpangabuhi. Ang oras, alas 8:50 mga katropa, it's Turbo Time! Gamit ni 30 minutos, antes magdabing-dabing kay Mrs. Ha? Magtumar sang isa kapsula. Sigurado nga mas manami sa mabakot yung relasyon kay Mrs. Kay man sulid ka kung nakaturbo ka, makabulig pa sa sex life ninyo nga mag-asawa. Turbo Dietary Supplement for Men. Standby na makabinan sa masunod ng programa ang phone pa lupon kay Troy Tisoy kay Dolphy Langka. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo. Ako si Katropang Phoebe Balls, Tibor Morales, XFM News.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Sa tagsa pitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanindog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, baboy, kag nagasugata siya sa akon, baboy na nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagbagalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Sample Plus Gold.
5: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
4: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang Sample Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Sample Gold Coffee Mix.
4: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sanzone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sanzone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sanzone Coffee Mix. Mmm, sarap!
8: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
9: Ice yan!
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Cellphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
13: Pusiling yan ang buhat ng Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ganit kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo. Salamat din.
12: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
3: Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026.
14: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
17: XFM.
18: Katropa mo!
19: Exciting!
20: Mga katropa, exciting!

0: Sister Pain.
1: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead na kabatsyag ko sa isa ka si Ma'am ng kaputlay sa pagpinto sa bragit kisaki. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
0: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabibili sa mga butika.
3: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Gimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Panamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mabisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Woo!

0: Hooray!
1: Huwag daw ka na.
0: Yes.
2: Hebe, hebe, hebe, hebe!
0: Hooray, hooray, hooray!
1: Welcome na sa programa nga Phone Pal. Makaupo nyo katropang Troy Tisoy.
0: Kakatropang Dolphy lang ka.
1: Buha po na loy-loy pa.
0: Bigala na, tamsi pa.
1: Magapalaya kita until 12 midnight. Subong agab isang
0: May 6 is a Wednesday.
1: Are you sure?
0: Yes.
1: Really, really sure?
0: Yes.
1: Corrected by... Mabatihan naman kita sa tanan nga XFM radio station sa Bugos nga Negros Island Region, Kagpanay Island Region 6. Nakatune in ang mga taga Bacolod via XFM 103.9 Bacolod. Upunta si katropang...
0: Chris.
1: Correct. Nagabamati man ang mga taga Kabankalan sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang...
0: Ang Papa Rodel.
1: Correct. Sa Kanlaon, mabatihan kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropang
0: Baby.
1: Sa Sagay, mabatihan kita sa XFM Sagay 87.5 kag sa XFM Sagay Teleradyo Analog Channel 13 and Digital IPTV Channel 29. Sa Star Cable Silay, EB Magalona, Victorias Manapla, Kadi Sagay kag Iskalante. Mabatian man kita sa XFM Radyo Patrol Iloilo 100.7 upod ta si katropang 1, 2, 3
0: James Dean
1: John Ray ang birthday boy
0: wow
1: with a big toy toy.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Handa mo wala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga si Balom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. XFM.
4: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Vision Mike Next! Kandil. Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus! Mabibili sa mga butika!

0: 41 minutes after 9 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo!
1: Exciting!
2: pila naman ka chocolate ng taon
0: mo. Balik na sa phone, pal. Opo nyo, yours truly, Troy Tisoy.
2: Ikaw, si Dolphy lang ka.
0: Ginadulong sa inyo sa Sandon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
2: Ikaw, sa Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Ang tanan nga, Yes 12 products ni Boss Rimilito. Uy, mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Kamusta na ka mo, Kaiti? Miyerkules na gali, no?
2: Oo, ah.
0: Managpuli ka naman gali, ha? Managpuli ka naman.
2: Sige lang bala.
0: Pero feeling ko daw, hindi ka mapuli.
2: Oo.
0: Okay na, guwaan ka na kagabi.
2: Sobra, sobra.
0: Sobra, sobra. Bawang may nagparamdam, giman sa akon sa kadugayon, Dolpo.
2: Sisin, oo.
0: Ambal ni Marimar Andrade Labayo. Sa tanan mo guro nga nag-guess kami lang nagdugay. Kag Arepagid ambal niya una oh. Ambal niya, hi Troy, long time no here and see. Ha ha ha. Guess mo noon, may bata na kami ngayon.
2: Wow, mayo eh.
0: Ano buka gid sa gali.
2: At least, managdayunay.
0: Amo na nanamian ko, kaya nga nadumduman nyo ko. Ganit so, meaning man. Ang inyo bata, bunga sa akon nga pagpamugaw.
2: Kaang bata nyo, amo naman ang bugawan na.
0: Nakadasig lang sa panahon, no?
2: Ganit man.
0: Wala lang yung kuya kabalo, galing kami na tigayon ako pagkatapos. Ara na, nagbunga ng ilang pagpalanggaanay. So may ara gidyan, nagkakadayunay gidyan sa atong program.
2: Oo, actually, isang sa Iloilo, pagkita may nagdayunay man, diba?
0: Oo. So may nagkakadayunay gidyan galing. Kag may nagkakaingan nyo pagkali sa atong program. So, ano yung gadlaw mo? Hindi ka magpati kami yung nagkakaingan nyo pa. Oh.
2: Kanami, ikan yung isang tinaga
0: ingan. Ano gali gusto mo? May nagkakaintuan pag gali sa akong program.
2: Amo na kaya, namian ko, ingan niyo.
0: Daw ka mo pa ba, Mayo? Mag-ano ba? Mag-marketing ba, no?
2: Mag-gadya eh.
0: Sige na nga, pabuka liwat nga. Sa lain naman ng lalaki ka.
2: Sige na, panawag na ka mo din sa 0912-0076-793.
0: Yung dali ka, ha? Wala mo kayo nagambal.
2: Ginunahan ko lang.
0: May harag yung manggali, ha? Salamat, good day. Mga taga-Eskalante, mayong gabi, Marilyn Tenebroso, Family Ilgana, Marmuhada, na ako diri ron sa Eskalante na minaw mi og 87.5 XFM.
2: Wow, salamat.
0: Klaro tada sa Eskalante, lapit-lapit lang na sa amon diri. Si Migo Tajan Eric Wu sang gihulngan mayong gabi. Christian Singpo, good evening mga taga barangay Bungol, Haniway. Kag naga-chat sila kuno sa Bungol. Kaga sa kay Sweet Dalen mayong gabi, Angel Gerald, Elizer Valiente, hello to you, and Anna Abilia, good evening. Kag sa mga gusto mag-join, pwede na kamo katawag sa amon nga XFM call and text line, hambalan ni Dolphy ang Smart Kag TNT. Ang ako naman yung Globe nga pwede nyo i-dial sa mga gabi, 0915-8311-431. Kag, makita sa TikTok ka. Kato lang ka mo, Troy Tisoy Official sa TikTok, kag Troy Tisoy 2.0 sa Facebook.
2: Okay na? Dol,
0: wala kami nilipatan, Dol.
2: May kapilang da sa tanan nga nagapamati. And of course, hello and good evening dira sa my stop Aguinaldo.
0: Mayong gabi, line number one. May gabi. Pangalan?
3: Gerald Troy.
0: Taga din si Gerald?
3: Gerald.
0: Ah, Joel Gale. Oh, hindi pala pag hindi pag kanang imong mouthpiece.
2: O gani man
0: tapos over over mood ka.
2: Oh, eh painay lang radyo mong paliyo.
0: Taga din ka Joel?
2: Joel?
0: Dula na sa.
3: Bacolod, bro.
0: Din sa Bacolod?
3: Sumag.
0: Sumag. Tiga daw mahibi ka na yan. Wala pa yan gani. Kasugod. Ano problema mo, Joel?
3: Wala.
0: Kailan ang edad mo?
3: 35.
0: Ang imo radyo, i-mute lang, anay. Sa cellphone ng pamati para hindi ulihi mo sabat. Mute lang, mute. Karon lang ibalik after that.
3: Wala ko radyo, Troy.
0: Facebook, live. Okay. Mabatian mo na kami, Claro?
3: Oo, oh, Troy.
0: Pero nga daw may mabatian pa kami nga daw feedback.
2: Oo, oh, nag-ingaw-ingaw.
0: Dugo bala, pati lang bala, nay, pati lang bala, nay sa yambal namon bala kay para madasig ta. Oh, okay, nakapa, ginambala na gid. Mambal pa nga napatay pero gandar man Japon. Okay, pila to edad mo gay iliwat?
3: 35
0: years old. Ano work mo?
3: Welder.
0: Welder. Pila nakabilog imo na spatan?
3: Bamo na try.
0: Tinga nga single ka pa until now.
3: Mga traffic.
0: Oh, gani. Tinga nga single ka pa until now, 35 na edad mo.
3: Na ano lang ro sa work lang tayo nga ubra lang ro pero mi.
0: Ate sige, very good mo na. Padayon na lang na imo trabaho, hindi na mag-intra diri. Kay base ma disturbo lang na trabaho mo. Kanugon lang sang ginasweldo sa imo nga magdubya-nubya ka. Ano sa imo? Ay, wala lang may isa riyahon.
3: Gusto ko man tayo makakita, Mandre.
0: Ha, gusto mo man makakita. Tingnan kung mamangkot kami si Imo, do wala kaya dayon ka sa bataw. Nga daw kadugay, ha, sang imo nga reply. Nga ano hina imo internet, nga gabuffering ka.
2: Joel.
0: Ayan, what's imo, Joel. Isa na kilometro, ginambal.

0: radio station imo tawagan pero imo panabat do ara sa police station.
1: Sa diin ka ngaya ano nga ano back up, back up?
2: Sa Facebook.
1: Sinoda ang hippie nila.
0: Si Meta.
1: Si Meta?
0: Paano ka bi mga luyag bi sa isa ka babae bi kung sincere gid man ikaw nga nagapangita sing nubya? Anhon mo ang isa ka babae inali kung may manawag diri sa amon nga linya kung magpalanggaan ay kamo ano nga pagpalangga ang imo ipabatsyag sa iya?
2: Ikawit ka kung siya tayo nga seryoso mo ko siya.
0: Ano na no?
2: Seryoso ko eh, kung seryoso ko siya.
0: Okay. Ano pag yun?
2: Ipakita ko mo siya nga palangga o palangga ko sa.
0: Okay, disqualified. Wala pulo si mo sa bat. Kaboring si mo istorya. Ngita kami sa sadya ah! Sadya, gusto na mo nga istorya. Maliwat kami, ngita kami color, liwat. Dok, ilawag yung number, Dol.
1: Oh, 0912-0076-793.
0: Kagang sa Globe, 0915-8311-431. 0915-8311-431. Ang mayo istorya hon ba lang ara masabay bala sa amon pero kakadlaw man ta bala.
1: Amo ko dia eh.
0: Gakatol lang akon nga uban. Na. Natuyo na kami nga daan hasta pa kami las 12 bago pa lang mi ka intro tapos intraan kami sing cooler nga daw katulogon man.
1: Amo gid.
0: Matulog ta.
1: Oh. Ako ato banig.
0: Are are we cooler ta. Hello, good evening.
2: Hello, Troy. Good evening.
0: Ari daw taas taas energy niya. Ni pangalan?
2: Si Raymond Troy.
0: Taga diin?
2: Taga Antique Troy.
0: Ay, naka-intra ka naman nagligaw. Dula pa na isang kabulan. Goodbye.
2: Lay,
0: lay number to. May yung gabi.
1: Hello?
2: Hello? Hello, Troy.
0: Oo. Hello, Anay. Hello, may yung gabi.
2: Taga, ano?
0: Pamati. Pamati, Blanay.
1: Wala ka pa gani ka. Hello.
0: Hello, Blanay. Hello.
2: Hello, Troy.
0: Mayong gabi. Mayong gabi, Anay. Balay ni magdali-dali. Mayong gabi.
2: Mayong gabi, Troy.
0: Pangalan?
2: Si Jake Letroy siyang Mambukala.
0: Uy, taga Murcia. Ang wow, kababayan ni, ano, kababayan ni Dolphin. Sa may
2: mambilang sa Borja, Troy, ah.
0: Sa may mambukal ka lang, dapat.
2: Troy, sa New Site. Sa Barangay, Ged.
0: Sa ano, sa ano tawag siya ni Gani? Sa detachment sa mga army, layo-layo, da?
2: Dala lang sa babaw banda, Troy.
1: Ati sakop sila sa Minuyan, Barangay Minuyan.
0: Minuyan ka mo, Minuyan?
2: Yes, Troy, sa okay. Minuyan.
0: Mayo kay naka-labot ikaw diri sa pagpamati sa XFM. Ti kamusta? Buhi ka pagali?
2: Nagaginawa pa ba?
0: Nagaginawa pa? Pila na edad ni Migo?
2: Nasa Pagbo, Vulcan.
0: Pila na edad ni Migo, Jake?
2: May edad na Troy, 28.
0: Ah, bata pa na.
1: Huben pa na, ah.
0: Bata pa na. 28 years old. Pila na kabilog ang imong ginpasalig kag wala mo gin na panindugan?
2: Yes, Troy. Liwat ni Troy. Kino chapin, Troy.
0: Pila na kabilog ang imo ginpasalig nga wala mo gin panindugan?
2: Wala pa man, Troy.
0: Wala ka pa kanubya?
2: Ay, araman pero broken.
0: Dali lang. I-check ko, anay. Line number one, basi babae niya. Line number one, good evening.
3: Good evening po.
0: Ay, babae. Oh, babae. Ambo na. Si Ashley, ikaw naman eh.
1: Shani.
3: Hindi po, hindi.
0: Ah, lain-lain eh. Sino niya?
3: Si Lisa po, taga Condo, Manila.
0: Ay, lain man ni si Ashley kag si Liza?
1: Oo, do pariyo ko mo tingog.
0: Oo. Liza nga lang.
3: Hindi ko pa kilala si Ashley.
0: Ah, bakit ka nga pala nakasali, Liza?
3: Lahat po, nakikinig lang po ako sa, ano, sa radyo.
0: Oo. Bakit nasa Manila ka, nakikinig ka sa amin? Bisayas lang naman yung broadcast namin, ah. Liza?
3: Oo.
0: Oo. Nasa Maynila ka ngayon o nandito sa probinsya?

0: Kararating ko lang, galing doon, galing Maynila kanina.
1: Ah, kakadating mo lang galing Maynila?
0: Opo.
1: Ah, ngayon, saan ka?
0: Nasa, ano po, nasa Romblon po.
1: Saan po ulit?
0: Romblon.
1: Ay, ang layo naman. Abot ba kami ng Romblon?
0: Opo.
1: Talaga? Oh, sige nga, pakisabi nga ng frequency kung anong pinapakinggan mo dyan sa Romblon. Anong frequency na pinapakinggan mo dyan sa Romblon?
0: Bago lang po kayo, hindi ko naman po alam eh.
2: Hindi, tingnan mo sa radyo mo kung ano yung frequency.
1: Anong number?
2: Oo.
1: Tingnan mo nga kung anong number na umiilaw dyan.
0: Okay, ano po tito, walang yan, walang kuryente sa amin.
1: Oh, sabi mo, nakikinig ka, ano ba talaga? Nanonood siguro ng Facebook, hindi nakikinig.
2: Kaya nga, oo.
1: Oo, kasi inaalam namin kung radyo ba talaga yung pinapakinggan. So sa Facebook ka ngayon nakikinig.
0: Opo.
1: Ilang taon ka na, Liza? Ilan po?
0: 28.
1: Oh, 28. Tama. Are you single or single mom?
0: Ano pa? Single mom po.
1: Oh. Ilan na yung anak mo?
0: Isa lang po.
1: Okay, tama. Napakinggan mo, Jake? Single mom yung kakausapin mo?
2: Patsya radyo mo.
1: Ay na, ano man si Jake man?
3: Hello, Troy. Troy, siya, pegede.
1: Pangita sing signal nga tarong kay guwapa-guwapa. Ano ba lang nga pagka single ma'am, isa pa lang ni Kabilog Bata, ikaduwa ang imo. Ate, hindi. Mapili ka pa, ya? Ikaw ka, pangita. Mapili ka pa? Ambot, mababay na ko sa imo. Katakaan ko yung mag-istorya sa mga tao nga wala discartable. Ginagaan na gani sa ginagpa-istorya, mamalibad pa. Te, maintra ka, hindi?
3: Entra.
1: Madiskarte ka, hindi?
3: Diskarte ka lang, Troy.
1: Hindi ka pa, matampuyungan.
2: Di ba, pili-pili ka pa nga.
1: Magtagalog ha, huwag mag-ilonggo kasi hindi to nakakaintindi. Kaya?
3: Kaya, Troy.
1: Okay, o siya, pay kayo, pay.
3: Troy.
2: Oh, sige na.
0: Hello, ma'am. Pumunta kami po.
3: Ay, good evening po, ma'am. Taga saan ka ba, ma'am?
0: Taga Romblon po.
3: Wow, malayo. Ilang taon din na?
0: 28 po.
3: May anak na ba?
1: Inulit mo lang yung tanong ko ah. Parang hindi ka nakikinig dyan ah.
3: Ano kasi Troy ng choppy?
1: Oh, sige, pagpatuloy mo lang hanggat mabugto yung hininga mo.
2: Oh, ablada na.
3: Hello, ma'am. Kamusta naman yung ano mo dyan, ma'am? Question mo.
0: Mabuti naman.
3: Willing ka ba, ma'am, magipag-meet up kung sakali?
1: Sabi mo, nalayuan ka pagkatapos, sinahangkat mo na mag-meet up kayo. Loko-loko ka ba?
3: Para magkaalaman na, Troy.
1: Para magkaalaman na, wala ka nga pamasahe papuntang Romblon eh.
3: Mahal ang gasolina, Troy.
1: Ay, ambot, ano, mga kulang-kulang mani akong color sa mga gabi man. Ikaw naman magtanong. Naririndi ako sa boses ng lalaki. Ikaw naman magtanong, Liza. Liza, sandali. Liza?
0: Po?
1: Yung apelido mo ba, hindi bot? Akala ko Liza bot eh. Sige, pagpatuloy mo. Ikaw naman magtanong, Liza. Huwag kang nga dyan. Magkausap ka din sa kanya.
0: Hello?
3: Hello, ma'am.
0: Ano naman tayo mo?
3: Sige lang, ma'am. Magtanong ko lang kay ako lang. Sagutin lang kita.
0: Ang tanong ko, anong trabaho mo?
3: Security. Security lang ng, ano, sa kumpanya. Sa kumpanya, ma'am.
1: Ay nako, ang boboring kausap nito.
2: O sige, tapusan nyo.
1: Tapusin nyo na yung usapan nyo. Bilisan nyo na.
3: Gano'n lang, Troy. Karawas na din eh.
1: Okay, salamat. Sunod na lang kayo mag-usap ulit. Parang kulang-kulang kayo eh. Hindi kayo nagkakaintindihan. Magpapamusic na kami.
2: Ay nako.
1: Meron talagang araw na ano talaga, kahit anong pilit natin, parang hindi talaga obra yung mga powers natin.
2: Yes,
1: doon.
2: Yes, para ma-freak out tayong dalawa. Oh,
1: parang malukaret tayo nito. Correct. So, hayaan na natin sila. Huwag kang mag...
2: Huwag ka manamba.
1: Sige-sige lang. Huwag kang magbabala na. Majo-jo para.
2: Ay, ikaw manamba.
1: Iputo alas 10, sa balik pa ang phone, palopon nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
1: Ining XFM Katropa mo?
2: Exciting!

0: Alphone, Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil. XFM.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Kape Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Kape Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Kape Mix is now available in your leading drugstores.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
6: Mabibili sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: 20 minutes after 10, and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Oh, exciting! Oh,
0: the motorcycle. Balik na sa phone, palopon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kasi si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagainom kami sa Bong Sing Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen sa mga gusto. Magwapa ka gwapo, makakape ka na healthy ka pa. Bakal ka mo sa Santon Plus Gold or Santon Gold Coffee Mix.
1: Kag pwede man ang Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay turmeric, kag cinnamon bark, tumanggid ka namin.
0: Ang tanan nga Yeswell Products ni Boss Remilito. Uy, sarang mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Store, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na ka makatawag sa XFM call and text line. Now na!
1: Yes, 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. 0915-8311-431. Tarungan nyo man mag-istorya sa amon.
1: Amo ka dyan eh.
0: Paano ka muna karong kakita sing nobya nga bisan mag-istorya sa amon labay-labay daw, hindi maka mo makaplastar.
1: Correct!
0: Kami ang nabudlay yan. Dapat ma-convince nyo ang mga girls nga kamo ang karapat dapat nga ila pabalbalon. Oo. Diba?
1: Oo, correct.
0: Madrama ta, gusto mo?
1: Ha?
0: Madrama ta?
1: Atong 10K.
0: Dali lang, get mo yung gabi, line number 2.
2: Hello?
0: Hi, ma'am. Good evening. Nice to meet you.
2: Meet you agad?
0: Oo, hindi kaya ho. Oh, sige, liwaton ko na lang. Nice to sex you.
1: Oh, ayaw mo?
0: Si Sinang ni, si Sinang. Hi, Sinang. Buhi ka pa gali, Sinang.
2: Ha?
0: Mayo kayo nandumduman mo pa kami. Laing kami mapakalam, no?
2: Ma, ikaw pa talaga, sir.
0: Ano, siyempre?
2: Eh, diehard ako sa'yo, eh.
0: Wow.
1: Wow. Wow.
0: Sigurado kang diehard, ha? Yung sa akin kasi hard na hard, eh. Te, ano na balita sa imo, Sinang? Nakanubyo ka na?
2: Oo.
0: Nakanubyo ka na?
2: Oo.
0: Ay, nashock yun ako ba?
2: Ay, bakit ka nashock? Ikaw kasi ayaw mo ako i-update eh.
0: May naintuan ka pagali.
2: Ang sumama mo sa akin ah.
1: O, ti ano?
0: Tagadiin ang imo nga nanubyo.
2: Siga, Hinigaran?
0: Ano ngalan niya?
2: Ayaw pa sabi. Kaso nga lang, nung bandang huli, nalaman ko may asawa eh.
0: Amo tuguro ang traffic enforcer ay?
2: Ay, hindi si Edray, hindi oh.
1: Kilala niya si Dre. Kilala mo na siya.
0: Kilala niya si Dre.
1: Oo.
2: Dumduman. May malamang sa alaman.
0: Dumduman mo, Toto, nagpadala sa ticket nga nagpakadis ang babae. Oo, wala, gininjan lang siya.
1: Gininjan lang siya.
0: Nga, nakilalahe ka mo ni Dre sa amon mga programa, Dolphy?
2: Para namang kwentong barbero lang yun.
0: Bakit? Ano bang nangyari?
2: Eh, feeling ko lang, parang kwentong barbero lang.
0: Pero nung nalaman mo na merong asawa pala, hindi ka pa natikman o natikman na niya?
2: Hindi, oh.
0: We.
2: Promise.
0: Wala, oh. Wala namang may matitikman siguro sa'yo kasi ubos na ubos ka na.
2: Grabe siya, kung
1: makakalain. Talaga lang, hindi ka natikman ha, pasimot nga.
2: Ay, sabi ka naman simot agad.
1: Oo eh.
0: O ngayon, sabi mo meron kang boyfriend, o meaning single ka na ulit.
2: Oo.
0: Tama, may arita de lalaki sa pekalin niya. Good evening, line number 1.
3: Hello, Troy. Good evening.
0: No, tama, gini. Oh. Are. Sinang sa Bago ka, Sinang, no, sa Bacolod.
2: Sumag?
0: Ah, sa Sumag ka man. O, sige. Pila na to gani edad mo, Sinang?
2: 65.
0: Ah, ang tsakto ba lang, 65 mo gani karon. Imo na yung favorite position niya, 65. Pila edad mo?
2: Ha?
0: Pila edad mo?
2: 41.
0: Okay, lalaki sa pekalin niya, mayong gabi pangalan?
3: Ako ni Paps, ako ni Troya.
0: Oh, sino ngalan mo?
3: Jason.
0: Taga diin si Jason naman niya?
3: Ako niya, Draklan.
0: Ah, taga-Aklan.
1: Wow.
0: Ah, dali lang gid. Wala ka may nakuha nga, ano, Jason, nga textmate kagabi?
3: Ay, gid, Troy.
0: Ah, tama-tama, gid. Para gini si mo, si Sinang. Pila to gani, edad mo daw, 40 plus man ni si Jason mo? Jason?
1: Jason?
3: Ano, Troy?
0: Pila edad mo?
3: 43, Troy, ah.
0: Ah, tama-tama, gid.
1: Oo,
0: ah. Nabatian mo, Sinang? Okay. O, sige, ihatag naman ang linya para kay Suryana. Ikaw mo, Jason, ha? Mamati lang kami di, ha? Ikaw na dabala, Jason, kung paano mo, ano, ha? Pakalaman si Sinang, ha? Jason?
3: Pakalaman siya.
1: Oo, eh.
0: Oo, eh. Hilaw-hidlaw na nangadaan si Sinang.
1: Sa ngalan pala nga daan, Sinang.
0: Oo, gasinang-sinang nang iya nga, ano? Gasinang-sinang na iya gitmaw.
1: Makuha mo. Ano?
3: Si Sinang na siya?
1: Oo, Sinang.
0: Gasinang-sinang ang iya nga, ano?
1: Sinanggutan.
0: Ara na, sige, sorry. Anay ka mamati kami.
4: Hello?
3: Hello, Sinang.
4: Ay, may gabi.
3: Anong gabi, man? Ako gano'n si Tinong.
0: Si Tinong. Si Jason ka pala.
1: Tinong Tonggoro.
3: Gabi ba? Pagkabati ko pa, pagkabati ko ng Tangatingog, nalipat ako sa akong pangalan.
0: Baha, discarded door, discarded door, ha?
1: Mayo, mayo, mayo.
0: Daw madali naman eh ang sakang ni Sinang.
1: Masisian naman isa mo.
4: Pwede na sa akin si Dolphistoy.
1: Ay, hindi, kuya!
3: Pwede, Sinang, ang pangalan mo, Todita?
4: Ha?
1: Ang totoo?
3: Sinang, ang pangalan mo, Todita, ang pangalan mo, Sinang?
4: Oo.
0: Naglahog lang na iya. Ibaluan na lang kung mag-itanay ka mo sa personal. Kaya ang totoo, yeah, okay, niya, ang totoo niya gid pangalan si ano, si Rebecca.
1: Hindi.
0: Sino?
1: Ay, insakto na siya nga Rebecca, pero mapunang Rebecca.
0: Sige na, hindi na kami magsinapad. Sige na, concentrate.
1: Sige na, sige na.
0: Concentrate,
1: Surya.
0: Concentrate, concentrate. Go.
4: Hello?
3: Pwede nga sa Bacolod, de?
4: Sumag.
3: Ah, Sumag?
4: Oo.
3: Ah, may bata lang, ka na, be?
4: Ano? Bata, wala. Teka lang, ako una. Ako babae.
3: Ha?
4: Ako una mamangkot kasi ako babae, di ba?
3: Ate, sige, mangkot.
4: Oh, sige. Hindi ka naman galit niyan. Ako na. Hindi ka naman galit niyan.
1: Hindi ka kuno akeg.
3: Ay, hindi. Kamu lang na. Kay...
0: Nagpapaliwanag lang yan. Hindi yan galit.
4: Sige. Kuya, anong trabaho mo?
3: Ano? Mahalin ka lang.
0: Wow, mahalin ka lang.
1: Grabe nga, diskarte ba? Trabaho ko, mahalin ka lang.
0: Sana all.
4: Kailan pa naging trabaho yun?
0: Uy, mahirap yan,
3: ngayon
0: ha?
3: Lang atin.
0: Mahirap
3: atin
0: yan.
3: Atin lang yan ngayon nangyari.
0: Mahirap na trabaho niyan, Sinang, na mahalin ka, ha?
3: Okay naman.
0: Oo,
4: hindi naman ako mahirap mahalin, uy.
0: Eh, hindi nga, manhid ka na nga, eh.
4: Uy, kabi siya?
0: Manhid na yan yung bilbil mo sa ilalim, kakakagat.
3: Dahil na problema, Troy. Ako balad na. Bakatag na.
0: Sige, sige.
1: Eh, baka may ngipin na yan.
4: Hirap pala ma-cry on air, no?
1: Oo, eh.
0: Kaya ayusin mo yung sagot-sagot mo dyan.
3: Okay lang na, Beth. Mahalin lang kita.
4: Hindi ah, tinatanong ko paano trabaho mo.
3: Ah, trabaho?
4: Oh.
3: Buhay ah. Ang buhay, standby lang ah.
4: Wow, proud. So, paano ka kumakain? I mean, ano yung source of income mo?
3: Eh, pwede mo man ako nga, brahon nga, tagalaba mo, tagalutok, o tagalimpyo.
1: Arap man ang gali.
4: Sabi ko sa'yo, Troy, si Dolphy na lang eh.
1: Sabi na nga, wag.
0: Ayaw nga niya eh. Hindi niya yan malalasahan yung bingka mo eh.
5: Lason ka kasi eh.
3: Oy, dumumay din sa control, suplado di buhot ni.
0: Ano na?
1: Ote, ano na?
3: Ma'am, B?
0: Wow, Ma'am B, ba? B? Bitukon? Bitukon.
1: Basi binira? Ote, ano na?
3: Anong gusto mo sa kalaki?
4: Tawo.
3: Ha?
4: Gusto ko si sa kalalaki, may trabaho, may panindigan. Responsable, at higit sa lahat, kompleto.
3: Kung paninindigan, responsable, at magmahal, meron ako niyan. Kaya akong trabaho, wala ako niyan.
0: O paano kayo mabubuhay?
4: Kaya nga po eh.
3: Kung arana na, may diyaan na ito na.
4: Ganun ba? Yan ang Pinoy.
0: Yan ang Pinoy, hindi na yan ang Pitoy.
1: Kahit malayo,
0: lumalangoy.
4: Nako, ngayon na rin lahat dito.
1: Sa diin ka kuno sa Aklan.
3: Ari lang sa ano ah? Sa Kalibo.
0: Numan siya ka bala? Pagkalibo-kalibo mo gani karon na?
3: Numan ko.
0: Tadlunga na.
1: Ha? Tadlunga ba na pagsabat?
0: Wala ka pag-uro ka agit ang puyong ay.
3: Nalipat ko pag nabatihan ko niya tingog.
0: Ba?
3: Doon na-miss siya ko.
4: Na-miss siya ka? Oh, tapos, ikaw lang magtanong, tapos na ako eh.
3: Ha?
4: Ikaw lang
3: magtanong. Ano mo gusto mo sa dito, mga pagkaon?
4: Pagkaon agad?
3: Uy, para ako ang tagaluto mo.
4: Kahit ano, mahalaga, dumaan sa apoy.
3: Ah, sus, galing yan ah. Dami kasi yung pagkain ah. Marunong na ako magluto kahit hindi dumaan sa apoy.
4: Congrats sa'yo.
0: Nagkakaintindihan kayo, no? Parang mga ano kayo, no? Parang mga ingot kayo, no?
3: Hindi na, di kami.
0: Ang saya pala kausap yung mga ingot nag-uusap, no?
4: Ay, oo naman. Siyempre, ikaw leader namin.
0: Pusang gala, o.
1: Nakaisa, sabah.
0: Tindakan nakakaroon.
1: Ikaw leader. Ikaw leader sa imin, ha?
3: Sige lang bala, Troy?
0: Ha?
3: Sige lang bala.
0: Ano, wala ka dayalabot siya kami yung sinyang ni Suryana yan, intra-intra kayo mo yan.
1: Wala ba kami dayalabot si Imo? Ano dayalabot? Tapos si Imo yan.
3: Ay, benta ka na dahan.
0: Ano na?
1: Ote, ano na? Ano na plano? Una dula.
0: Dali, sino na putol si Sinang? Dali, ah, reconnect ko yung linya ni Sinang. Galingan mo yung diskarte mo. Ano, Jason ng Kalibo.
3: Oo, sige.
0: Ganina ka pa, ha? Sige ka lang na karon.
1: Agara na dayon bala.
0: Oo, paugat ka mo bala dayon bala. Pero nami o matian. Nami nga daan magpaano subong nga gabi. Magpa...
1: Napaturong-turong, ha?
6: Batid na. Nami na dyan.
1: Sinang!
0: Dali lang. Dugay magsabat, ha?
1: Hindi na ito sa kuno, ha?
0: Ang bot, ha? Nadula, nasaya.
3: Ay,
0: ang bot, ha? Ara na sa. O, Sinang! Sige na, Sinang. Mag-ano nga kayo, magpakalam nga kayong dalawa para masarap naman pakinggan.
2: yung dito namin masarap eh. Ano ba bang sarap ang gusto mo?
0: Dali, yung may radyo, pakimute muna yung may radyo dyan.
1: Si Juan Goro.
0: Ito maganda, magandang, ito magandang gawin natin ngayong gabi para naman ma-energize tayo, no? Para
2: Pero ayoko lang kain-kain, ha?
0: Para super exciting yung gabi natin.
2: Mm-hmm. Ayoko lang subo-subo, ha?
0: Bakit nag-aayaw ka nga kami yung nag-host dito? Dapat sumunod ka lang.
2: Ano? Rubbish.
0: Oh, dapat magkainan kayong dalawa.
1: Oo. Oh,
0: para masaya naman. Dali. Tanungin muna namin si Jason. Handa ka bang kumain?
3: Oo, try.
0: Oh, sige nga, i-try mo nga magnga a. Try mo nga muna ito a.
3: Ah.
0: Wow.
1: Wow.
0: Oh, sinang ikaw nga a. Labas nila a.
2: Ha.
0: Tadlo nga bala sinang.
1: Oo, alam bala.
0: Ah, amula na. Ah.
1: Yung parang kumakain ka lang.
0: Oo, sige nga. Sinang.
2: Ah.
0: Wow. Sabay nga kayong dalawa. Sabay kayong dalawa. Magbibilang ako ng isa, dalawa, tatlo. Then sabay kayo mag ah, okay?
2: Pag, sir.
0: Gandahan nyo, ha?
2: Sir Troy.
0: Wala na reklam. Sinang, makinag ka. Makinig ka.
2: Makikinig po no. Ako.
0: Huwag ka munang atat dyan. Oh. Sumunod ka muna sa sasabihin ko. Jason, okay ka na?
3: Yes, Troy.
0: Okay, magbilang ako ng tatlo. Sabay kayo nga. Okay, 1, 2, 3. Bawang langka.
2: Ah.
0: Ang langka nga, Jason. Nagpaulihi pa.
1: Jason, dungan gani,
0: Jason.
1: Jason?
0: Jason?
3: Oo, try.
0: Dungan gani.
3: Oh,
0: magbilang ako ng tatlo, sabay nga. 1, 2, 3.
3: Ah.
0: Ulihi ka dyang langka.
1: Lang kawas ganyan.
2: I'm paying your attention.
0: Oh, si Jason na lang ang ano, ang magpapakain kay ano, kay Sinang. Hmm. Jason, ikaw magpakain kay Sinang. Sabi mo dalawang kutsara ng Yakult nga. Oh, kuha mo, Jason.
3: Kuha to 'yung.
0: Oh, sige, ikaw. Pagsabihan mo si Sinang. Naputol ang animal.
1: Ante. Ano kay kadugay si mo?
0: Pigado si Jason.
1: Ano man?
0: Sinayang mo mga sandali na andyan si Sinang na ang laki-laki ng ano niya. Laki-laki ng bunganga niya. Hmm. Sa ilalim.
3: Ba, nagagalit ko.
0: Ano?
3: Turbaan ba?
0: Oh, malaki-laki yung bunganga noon, pati ikaw oo, matutulon niya.
1: Correct.
0: Pigado ka man namin magdiskarte, tuwid dugay. Di ano willing ka?
3: Ano niya, buot ya?
0: Di buot ba na si Sinang?
3: Buot ni Tom.
0: Buot lang yun na kay Sinang, pro.
1: Oo, ah.
0: Nga, kilala mo na si Sinang, ha?
3: Di gani.
0: Di amo gani. Nga, i-judge mo si Sinang, gani. Di mo pa sa gani kilala, ha?
1: Buot na sa balatood, kapanantay pa na magtulog.
0: Sinang? Sinang?
1: Nadula si Sinang.
0: Hindi na ni si Sinang, si Sining na ni Guro. Dahil lang yun. Hello?
7: Hello, mayong gabi.
0: Ay, dali. Lain naman yung babae. Sino ni? Sino ni?
7: Sino na po, si Lisa.
0: Ah, wala na. Mahirap ka kausap. Sa sunod ka na lang sumali. Ah. Hindi ka naman nagdi-discarte. Hindi ka naman nagtatanong. Si Sinang yung nanap namin.
1: Si Ashley mo nag-iapon.
0: Hindi, si ano, si Liza, tong taga-Romblon.
1: Oo.
0: Daw piling guwapa man to. Hindi man to mag... Hindi man to mag-istorya. Ay, hindi kuya kay Liza, ah. Kay Sinang kaya, ah. Kami kapatika, yun di. Ah, wala na.
1: Ah, wala na. Nagulat na to sa ay.
0: Nalubat ng animal. Oh, isend ko. Isend ko na sa'yo mo number ni Sinang, ah, ha? Nganadlo kay Sinang, ah. Huwag ka namis ang tiyog ni Sinang.
1: Gani man.
0: Diba?
3: Nakulbaan mo to, Toy?
0: Ha?
3: Nakulbaan mo to, ano to?
1: Nakulbaan ka, Gidbe!
0: Kung lalaki, kaya wala ka na yung may nakulbaan. Labi na, Gid, kung babayi mo ka istorya.
1: Correct.
0: Di ba lang, kapangita ka man sing... Kapangita ka sing uyab, wala!
3: Pwede lang, Toy?
0: Ano na, ano man niya, nag-i-agi man ni sa'yo man? Dol, kamo na lang dayunay nga duwa, Dol, pa.
1: Kinuot na lang karon. Nah, yung kinatagaan ka na babae, hindi ka pa.
0: Amo na lingan ko ni sa mga lalaki, nga kung may babae na gani, sila pa yung mapili.
1: Okay. Ang mga
3: lalaki pala?
1: Pamate! Ang mga lalaki pala, pamate, balanay. Ang mga lalaki pala nga pislian, ginakupang ko na una. Kaya, mapili ka pa?
0: Kaiwat na dahil sa mga babae, so mong kapili pa mga animal ka mo, goodbye!
1: Nan, te?
0: 40 minutes after 10, mabalik pa ang phone palo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolpilangka.
0: Ining XFM, Katropa mo!
1: Exciting!

0: Alphone, Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pagihi. Subukan nyo rin ang Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.

0: 2 minutes after 11 o'clock, you are tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting. Wow.
2: Ginahungad naman para hindi ka mo matulugan.
1: Gani.
2: Kaya ka budlay sa mga matulugan ka mo. Wala na, hindi may manawag ka ron. Pero may dali lang kin ma-endorse ka mula, nay. Mga kalalakinhan, very effective gidya ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Na-try mo dulot, no?
1: Yes.
2: Oh, ang imo gamay nagdako.
1: Ha?
2: Ang imo gamay nagdako.
1: Hindi gid man siya nga nagdako gid, pero tiga-tiga lang.
2: Ati lalaki kag diya gali Japon.
1: Ambot ah.
2: Nadakop naman sa siya sumala. Lalaki kasi yung Japon niya.
1: Siyempre yung agi, lalaki man ang Japon. Galing tayong balat siya, gunlain.
2: Pero ginagamit mo muna ang yaka lalaki yung ginagamit.
1: Ha?
2: Ginagamit mo muna.
1: Ako ang kis, ti, ibagos magnos lang.
2: So, sigurado ka?
1: Oo eh.
2: Ginabagnos mo kung wala mo ginapasulod.
1: Ha?
2: Wala mo man kung kaysa ginapatalikod ang lalaki?
1: Wala man kudas ka.
2: So, hindi ka na yan mag-endorse, ya? Hindi ka na mag-endorse?
1: Oo, abi ko, may pamangkot na pa yan.
2: Wisit.
1: Para sa gusto mag pa-endorse sa kwan na Para sa gusto mag-cotis porcelana, cotis artista, magamit na sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Ang tanan nga Yes 12 product ni Boss Remilito. Uy, sarang mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. May ara ko wala pamangkot. May pamangkot to sa iyo.
1: Mula ganitan niya ang balko, pamangkot na ah. Hmm.
2: Dahil lang makuha, one eye color. Mayong gabi.
3: Hello, mayong gabi.
2: Ay, mayong gabi. Pangalan, sir?
3: Raymond James.
2: Taga diin si Raymond James?
3: Pari ko sa Liga, si Bumtroy.
2: Pero taga diin gid ikaw?
3: Pari ko sa, ano, sa Leon.
2: Oo. Pero taga diin gid ikaw? Mm-hmm. Taga Leon ka o kung arak taga Leon ka pero arak ka dasubong sa Iloilo City proper ano man? Barangay
1: layo layo gali ang ano.
2: Oo. Naka-join man ikaw Migo Raymond James. Anong tuyo mo sa amon?
3: Hindi pa line to Raymond James siguro nga naka-join na.
2: Amo na gani. Amo na gani pamangkot kung anong tuyo mo kay Raymond James yan ingalan mo.
3: Lang siya ang tawag doon pala bakulo doon sino to si Sinang.
2: Si Sinang gusto mo si Sinang? Damo-damo gid jer kay idolo kay Sinang yan no, pero ti si Sinang. Manami, manami, manami, sorry yun, si Sinang, galing kay si Jason to, no?
1: Jason daw,
2: Jason daw, pigado mag-disarty. Ti, ulihi ka naman galing nakatawag Migo Raymond.
3: Galing, ano lang kung okay siya, kung siya, kung nakat-okay man siya, ito, wala na problema.
2: Pabatiya kami sa imong offer para sa iya, kay kapamati man to siya subong. Ano offer mo sa iya kung kamo magdayunay, ako?
3: Mag-offer kay ang nga lang ang new braman taga ni Gamay na hindi mo tatambay.
2: Ano work mo gani?
3: Pilenta sa Pagia, sa Dicer.
2: Dicer ka, Dicer?
3: Simul Pagia.
2: Ah, tiga kalayo sa iyo mo, no? Hmm. Day off mo subong?
3: Sa puli-puli ko, yung motor man nga, no?
2: Kalilayo na yabihiyon niya ang Pabiya kag Leon.
1: Oo, ah.
2: Abi mo malapit lang na, kalayo si na. Pila ka sisi ang imo nga motor?
3: Lang, 125 lang yan.
2: Hmm.
3: Pare, 125.
2: Ah, di kalabot man sa Leon?
3: Wala pa, we. Kikinin mo sa ina mo.
2: Ba? Di tama-tama, gina kung maangka si Sinang sa imo, ma-enjoy agad ang view alin sa Iloilo pa kato sa Leon. No?
0: Kay ang Leon Baladol, among mana siya ang Little Baguio sa Iloilo mo.
1: That's why.
0: Kung sa aton diri sa Negros, ang mana ang Don Salvador Benedicto, sa Leon, matugnaw man.
1: Nakatinir ko da sa muna sa Leon, ah.
0: Tapos ang idol ko da sa Leon, ang para sa mo itsura. May ara ka na para si Chura sa Leon.
1: Sino niya ba mangkot mo?
0: Ikaw!
1: Aw, sino?
0: Kay balaanin ni Raymond James. Raymond James, sino gani ka look-alike ni Dolphy dira sa Leon gani? Ang kilala mo da? Ano gani itong tawag sa to sang ka-look-alike ni Dolphy?
3: Manipat ko, Raymond.
0: Letter S. Start sa letter S.
3: Letter S.
0: Sino? May kalukalaki, may kalukalaki katutuod sa sino, Leon.
1: Sino nga, ano man?
0: Letter S, gastart sa letter S ang ngalan niya, amigo Raymond. Taka Leon kagid man? Letter S, kalukalaki Dolphy.
1: Santa Claus.
0: Lapit na. Lapit na. Letter S, dumduman mo. Ah, ano na lang, sirit na lang ka mo?
1: Letter S, kid man.
0: Oh, first letter.
1: San Termo.
0: Pero gapo-gapo na sa San Termo, actually. Oo.
1: Kakaod ka.
0: Sirit ka na, Raymond?
3: Oo, oh, Rit ma.
0: Sirit ka na? Okay.
3: Sirit ma.
0: Ah, kilala, ginada siya sa Leon mo. Gastart sa letter S ang first letter sa pangalan. Oh, nagakanta na siya gani mo. May idea ka na, Dolph? Ang iyang first letter, kanta. Anong English ang kanta?
1: Song.
0: Nagakanta.
1: Singer.
0: Okay. Ara na, lapit na.
1: Sino nga singer?
0: Sing.
1: Sing?
0: Garong.
1: Uy, sa Bukari, na sa iya.
0: Eh, pero Leon gani, Japon.
1: Sabagay.
0: Wala ka kilala, Raymond. Taga-dira, Raymond.
1: Wala ka kilala, Singarong.
0: Okay. Amo nang namin ko ka look-alike ni Dolphy lang. Tawabali tsura sa FB Live, ho. O, sige.
3: Pero ang siling mga Little Baguio, Bukari na.
1: O, Bukari, gani.
0: O, gani. Bukari, gani. Pero part sa Leon. Dira sa Banwa, matulutugnaw muna dagawa, pero mas matugnaw dito sa Bukari. Tama?
3: Bukari, kay kinsa, gano'n na mo kita matugnaw. Mas matugnaw pag ito sa Imoy, sa Ibabaw, pag ito sa mga, you know, sa Imoy.
0: Hindi na kami magpuis, ha, taga dira. Kaya amo niya yan, isuri-suriya malang yan. So, ang tuyo mo, si Sinang?
3: Oh,
0: isend ko sa Imo number ni Sinang, ha?
3: Okay, sige.
0: Ikaw na ba ala diskarte sa iya, ha?
3: Okay, sige,
0: so hindi ka na lang mag-plug, hindi ka na lang mag-plug sa number mo, marikta ka na lang kay Sinang.
3: Hindi na ako mag-plug.
0: Sige, abas na, ha? I-update mo ko kung mapa-oo mo si Sinang, ha?
3: Sige.
0: Salamat, bye-bye.
1: Amo gini pag-oats mo.
0: So, sige na, mamangkot na ko.
1: Ano?
0: Mamangkot na ko, ready ka na?
1: Ara na gani.
0: Tadlo nga sa bat mo, ha?
1: Oo.
0: Okay, parehas na nga daan, paminsaron nga.
1: Dirty minded.
0: Pero hindi siya binastos siya. Tarong niya nga pamangkot.
1: Gadugda
0: lang. Hindi magkadlaw gani kay tarong.
1: Gadugda lang ko.
0: Ano ang pangalan sang tatay kalamok?
1: Tatay kalamok?
0: Oo. Oh.
1: Lamok ka tatay eh.
0: Ah, hmm.
1: Ano man gali?
0: Ang kaladlawan. Ano ang pangalan sang tatay kalamok?
1: Tatay kalamok.
0: 1 2
1: Lion ka tol.
0: Lapit na!
1: Lapit na sa Lion Katol.
0: Oo! Oh, oh.
1: Iripan Katol.
0: Ay, siya mayara ka pa?
1: Mosquito?
0: Lapit-lapit na ganyan!
1: Father Mosquito.
4: May tama ka.
2: Dumudaw pa sa batang animal, kabalo mo lang sa gali, bro.
1: 12 minutes after 11 o'clock, mabali pa ang phone palubot.
4: Opo nyo si katropang droidis, o.
1: Kang si katropang dolpilangka.
2: Sige, abo na gamamati ka mo sa XFM.
1: Excited.
2: Wala pa gani, katropa pa gani.
4: Katropa mo.
1: Exciting.

0: Cellphone, Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Cellphone Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Cellphone Vitamin C.
0: Cellphone, Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Cellphone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Cellphone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Cellphone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Cellphone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
5: XFM. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Cellphone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Cellphone Gold Herbal Tea!
6: Mapibili sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: 32 minutes after 11 o'clock, nagabamati ka mo si Gapon sa inyo katropa nga istasyon. Ini ang XFM, katropa mo.
1: Excited!
0: Zero ka gidya. Isa na katuig, zero ka lang nga zero nga zero.
2: Sa katuig man.
0: Padayon kita sige hapon sa phone pal nga programa sa Liwat. Kag syempre ang aton nga santon, NXFM libo-libong pa-premyo, dire-diretso lang nasa December, ha? I-prepare nyo ang mga Yes 12 products pareho sang isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa man ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. No? Isulod nyo na sa sobre nga puti. Dayon, sulatan nyo sa inyo kompleto nga pangalan, address, contact number, kag inyo permahan. Ihulog sa mga drop boxes nga namtang sa tanan ng XFM stations nga malapit sa inyong lugar, diri sa Bilog ng Negros Occidental, kag dira man mismo sa Panay Island, Western Visayas, may mga XFM radio station na dira. Dira nyo ihulog ang inyong mga entries. Kay kada Friday, may ara ka mo sing 3,000 pesos nga madagan kung magabutan ang inyong pangalan, kag nagaulat sa inyo ang 50,000 sa Grand Draw, may 30,000, 20,000, kag pulo at 5,000 pesos nga cash para sa ato na consolation prizes. So what are you waiting for? Intra na sa Santon NXFM, libo-libong pa-premyo!
2: Ted, din pa kamusin na.
0: Amo lang ginaing mo isugpon?
2: Damo pa! Damo pa.
0: Habi ko ngayon sugma. Sige, intra na ka mo. Amo tong inyo baklon ni Wat. Ang Santon Gold Coffee Mix.
2: Kamagsiling ka naman yung sulit-sulit. Namiti mo.
0: Tawag na ka mo sa XFM call and text line sa Smart and TNT users.
2: 0912-0076-793.
0: Kaga, bukas man ang among globe ng linya, 0915-8311-431. May gabi, Anay, sa aton ng mga taglantaw sa TikTok, sa Troy Tisoy Official, kay Richard may gabi, kay Yeng Yeng. Ay, Yang Yang, gali. Eng Eng. Ay, Yang Yang, gali. Yang Yang, kay si Denver. Hindi mo maligar, damo, nagidman gali mga ano no, mga users man sang TikTok no.
2: Oo,
0: damo na si ila. Subong aton nga taglantaw nagdangat sa 1162.
2: Wow, thank you so much.
0: Grabe no. Hindi ko na mga kilala no. Isa lang kabilog ang naka-follow sa ako na nagalantaw, pero may ara hindi mga followers ang nagalantaw man sa aton nga TikTok live sa Troy Tisoy Official. Oo, nga nagdangat sa 1,250 kag nagasaka pagid 265 terrible.
2: Eh, amakon mo na.
0: Do ginahapo ko magbasa. Hindi na lang ako magbasa sa Facebook kag wala naman may galantaw, apat ka bilog.
2: Ako ng gani, bisan pa ano may isa.
0: Momo ni sila Japan. Hi Roy Tupas, mayong gab e. Kag kay Philip Tagudena, Andrew 7, si Camila Santos, Mark Mahinay, Elizer Valiente, sang Roa City Capiz, kag amo lang na, Bao, ano to hambalya? Bao, nami mag-try Idol Troy, single dad, pwede ko dol? Pwede ah!
2: Oh, eh?
0: I-dial lang to pala mo ng mga number, kay dira na lang kami mariktaan. Na tamaran kami mag-dial-dial pa sa mga number niyo ah. Ang Japon.
2: Ano?
0: Kung
2: wala ka mo yellow dia, kami matawag sa inyo eh.
0: Oo, pero importante gid nga sila gid madayal sa aton kay masabat na lang taya.
2: Oo, correct.
0: Kakapoy guro sagad ka dayal nga 11 ka numero. Nga pakapoy pa kami kay 3 minutes na lang yam, exit na kami.
2: Mayo to sa una ya sa telepono no? Pa ya kay di balan to ya kay digits.
0: Madrama ta ah. Madrama ta may 3 minutes. Akong babae, ikaw ang lalaki.
2: Pwede ah.
0: Dakon mong tingog mo ha. Sige, lights, camera, action. Ang title, 10K.
1: Sino mo una ikaw?
0: Siyempre, ako babae.
3: Hi, Dad.
1: Hello.
3: Dad. Natapos na nga mon nga event, Dad. Imong-imo, naging ko subong.
1: Ba, tuod?
3: Oo, Dad, may ara ka na, 10K.
1: 7 na nga, Nay.
3: I-10K na lang na, Dad. Dungagi 3K. Kaya mo man na Japon ang kompyutada sina. Tatlo kalupok, Dad, 10K.
1: Sadiin ta makita, Nay.
3: Depende sa imo, Dad, kung pilay mo budget.
1: Eh, 10K man bala silin mo?
3: Hindi, anamin, kuya, bala kung... Di ba namangkot ka kung di yung tamakit, anay? Oo. Depende kung pilay mo budget.
1: Eh, ang masarangan ko gid lang.
3: Gusto, kuya, sa Sugarland, gid, kuya, balbalon.
1: Sa katubuhan?
3: Hindi, Sugarland, bala.
1: Eh, hindi ka sa ano?
3: Sa ano, Dad?
1: Sa Anita.
3: Ah, hindi ko na iya damo na iya bagsat.
1: sige.
3: Nakatula, dadaga akon muli. Dad, may kapangagat ka daw dapaw.
1: Patinuan ta sila, auntie, sa magsulod eh.
3: Ay, hindi ka na iya kasure, Dad. Kung paninlo sila, kaya ka mga dirty sa ilagay.
1: Sige, ate. Sigurado na sa Sugarland, Dad.
3: Ang pamangkot, Dad. May 10K kagid man, Dad. Daw naputo ka naman.
1: Ikaw, paya.
3: Ba, si Alina, Dad, si mo asawa, yung mo ginagasto, Dad.
1: Wala mo na sa kabalo.
3: Uy, gani, makabalo, pero ba, si may na-screenshot na bala, Dad, sa aton, nga konvo?
1: Wala, ha?
3: Di, pasugot ka, Dad, 10K.
1: Kadalupok?
3: Depende si imo, Dad. Pilagid masarangan mo, ha? Hindi ka na ayan heart attack ko?
1: Hindi, ah.
3: Makasarang ka pa, ayan, Dad.
1: Makasarang pa. Nag-aturbo nito.
3: Mungagi na rin na, Dad, 3K, Dad, kay para may pambakal mga kusanton plus herbal soap.
1: Okay, ah.
3: Kay para pahamutan ko ni Mayo, Dad.
1: Mayo?

0: angan-angan na gali ninyo nga amon bagong commercial ni Angelo Mapa, ha? May ipakita kami nga video sa inyo. Ah.
1: Pero nga, malalala ko, wala pa kadlaway na tuon na malang akong ginapangayon sa imo.
0: Wala man ko nga kadlaw sa inyo.
1: Tuto na, dungagan mo 3K ang 7K da.
0: Oo, gani. Di,
1: kaya ano ang 3K, ang 3K, nadadibakal ko sabon.
0: Ano nga sabon na?
1: Ha?
0: Ano nga sabon?
1: Dole, anon ka balad, dad? Santon soap gani ambal ko, dad.
0: Sabon kon sabon.
1: May sabon balad, dad, nga mahimo. Shampoo, dad. Dad, gago ka ba? Di, ano na, dad?
0: Oo, gani. Sugarland Hotel, di ba?
1: Mga ano oras na kita na, dad?
0: Ikaw, ano imong available time?
1: Ikaw nga akong ginapamangkot. Ginabalik mo sa akong, dad. Dali, anon ka kaya, dad?
0: Ikaw, gani. Ginapasugtan ko.
1: Pila ka turbo balon mo, dad.
0: Sa kakarton.
1: Ay, grabe man, dad. Tatlo man lang ito atong istorya. Nga ginisag mo git ka karton ang turbo, aw.
0: Sige lang, bala.
1: Ay na, mabuhi ka pa na yan pagkatapos, dad.
0: Oo, eh, ati kung gusto mo, isala ka na yung blister dalon ko.
1: Pwede lang, dad. Hindi mapapatami, dad. Hapdi-hapdi man ko matamaan, dad mo.
0: Hampulan, takalampunayan.
1: Dad, hindi man pagpatami, dad. Di okay na, dad. Deal lang sa 10K, dad.
0: Deal?
1: Basahin ko na Gcash. Biskan 5K lang, anay, dad.
0: Ano kay number mo sa Gcash?
1: 0915. Doari man niya, do. Hindi ka man niya kabalo sa number ko. Nga mo man yung ginagamit na tawagan ko sa imo.
0: Amo man yung ginagyapon.
1: Dad, 0915. Matransfer mo sa buong, dad.
0: Pwede,
1: 0915-8311-431.
0: Amo na.
1: Sige na, dad. I-transfer na, dad. Di man pabuli na ko.
0: Okay, ahari ka pinduton, tabla.
1: Anong pinduton? I-time mag-idya, dad. Sige na, dad. Di man pa in-cash. Ako di dado, ah.
0: Naglagting na gani.
1: Pabati ako bisang lagting, dad.
2: Liwat tabi.
1: Liwat tabi dyan, babati ako sa lagting dan.
3: Ting!
1: Gil.
0: Tulog ta!
2: Tulog ta! Puli na kami ah! Minikinadlaw mga mga hinayupak sa Ebilay mo. Ulihin na kami na mati, mga wala ka mo yung pulos ya. Madamong salamat sa mga tech on duty sa buong gabi. Thank you so much, Ged, sa tanan nga XFM radio station sa Bilog ng Negros, Agpanay Island. Sa ngalan sa amon nga CEO, Dr. Remilito Uy and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
0: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
2: Buwas naman kita mag-inup na 9 to 12 midnight sa Gyapon. Adios, amigos, amigas.
0: Yes, tomorrow naman.
2: Bye and good night.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako sa Rodel sa Amtakuli. Amo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Amal ko kapangapi man lang ko. Api nga Santone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate. Nag Santone Gold Coffee Mix na.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at kanta ka pa. Bibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
3: Kasi isil na siya sa una. Gain yung kusang ordinary lang kape. Pero sige, asum sa nga konsyant. Isa ka pala nung kapa ko. Sa Premium D3 Coffee Mix na nga kung ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga kung tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake isang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.

0: ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stressed lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
3: class. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Pipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
5: Sa gari, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako, ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Madyag ko tayo. Wala nagsakit ang akong likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika.
6: Eggs.

0: Puerto Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumalaki yung mga kumpare ko sa Vince, tapos pag doon napagod, yung problema ko sa kaskasuhan ko, mga kaulwaran ko, kinasolgan nga ng kandang kasuhan, kondisyon ng karawan ko, tubos na tubos sa akin, yung kandang glass gold.
2: Mapibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan, laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Shantong Glass Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Shantong Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Shantong, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Shantong Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3 ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahal ka, paalala, ang Premium D3 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Seven Plus Herbal Soap.
5: Yun is galon na, Senyor Citizen. Burned skin ko. Forearms. Hindi ma. Nakuha. Tried Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
4: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani. Mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain.
7: Ako Galicilis and I'm proud Sister Pain Minister. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, all to doctor.
6: Sa mga butika.

0: O si Ronald, bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santo ang gold coffee mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanong nga mataas sa antioxidant.
1: Santo ang gold coffee mix, nagkape ka na, nalakas, ang gaganda ka pa. Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.

0: κατηγορούμε. Να μη κουτίς, αμείς. Μις.
1: Χα.
0: Ω, μα, κονά.
1: Ω, βάσα κονάι. Τούμοντ μις αν clear skin herbal soap.
0: Clear skin herbal soap?
1: Oo, clear skin herbal soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tinala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay na yung clear skin herbal soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag clear skin herbal soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
1: Oo, baklan pa. Pero dali lang yun bala. Iintagli mabayad sa kusyon mo.
0: Oh, gali. Diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil, ang pabahid na all-in-one sa presyo magaan. Sanfon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: At ako si Ibon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Sanfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sanfon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New York. Sister Pain.
4: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akong panarabaho. Bangod sa akong nga-tritis, sakit-sakit, hindi akong mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Kasing lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Salted doctor. Mabibili sa mga butika.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape ang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan kong media sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. So bragit ko nakatipid bangod nga hindi ko nakinanglag pa magbakas ng collagen kag glutathione.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga busga. Uy, boy, gising! Ano ka ba? Taya agaga. Natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Santone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka. Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Nice yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: FM.
1: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
4: Bili na.
2: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss...
7: Ha?
6: Oh? Ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
6: Claire Skin Herbal Soap?
7: Oo. Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit. Diri yo.
7: Ah, dali na.

0: sakit ng katawan, mag Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
0: Sanfon Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil, Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Sanfon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apektado kaysa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit, gidya akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibigay sa mga butika.
4: Exit.

0: Sa tagsa pagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong! Kag wala sa makapugong sa akon! Wala!
2: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akon balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahom na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. Oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Zantong Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
5: Zantong Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantong Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Zantong Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Zantong Plus Gold Coffee Mix.
5: Zantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
8: Si Roberto Prondosa, 48 anyos, sang Lupisaina Norte, La Paz. Sagali ako ka gwardiya, pulaw bugtaw ng akon nga obra. Hindi malikawan nga magpagapi. Pagpagapi ko pero may nagtaas ang akon acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga acid.
7: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
5: Zantong Plus Coffee Mix.
9: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Zantong Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Zantong Plus Coffee Mix.
5: Zantong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
10: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
11: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
10: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
15: Zantong Plus Herbal Soap.
16: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zantong Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Zantong Plus Herbal Soap.
17: Bili na!
15: Zantong Plus Herbal Soap.
3: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
17: Ako si Winston Husa, sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
18: Kung mamati ka sa XFM.
19: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
18: Kung mamati ka sa XFM.
19: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
20: XFM.
21: Katropa mo!
22: Exciting!
23: Sister Pain!
24: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dadlaw ng training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati ng akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
23: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
25: If symptoms persist, consult your doctor.
26: Pagpili sa mga buki ka.
27: Mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gayon ko sang order yung kape, gadu kang pagit pagka-nervyoso ko. Ipatila ko sang akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Tila ba may hangin sa tiyan?
6: At masakit sa pakiramdam?
5: Kabagyan!
6: Mag Santone Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang,
6: tanggal agad ang kabag.
5: Santone Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one.
6: Sa presyong
5: magaan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
8: Sister Pain.
9: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo tubig sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Sa mga butika.
11: Makalage na ko.
8: XFM.
12: Patropa mo.
11: Exciting.
13: Mga katropa. Exciting.

Ang oras sa Pilipinas, 12 minutos na nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga.

0: Mayng-aga Pilipinas, mayng-aga Western Visayas, nagapalayag sa kahanginan ng palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: Mayo 7 kita subong adlaw mga katrupa, adlaw kita ng Webes. Nagapalayag sa kahanginan ng palatuntunan Exciting Pilipinas, karon ng edisyon sa itong pagpangalagad. Isa ka oras kagtunga nga pagpalayag sa kahanginan sa nagapanguna nga mga balita lokal, mga balita nasyonal, kag international nga mabasa ninyo sa mga pamantalaan sa karon nga adlaw apang inyo na mabatian diri sa ato nga pagpangalagad.
1: Exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas.
0: Sa mga tagaharo subong market day subong sa Haro Big Market mga katrupa, basi luyag ninyo nga magpanindahan. Sa medyo manubo-nubo nga presyo, ara subong ang mga bulantero-bulantera sa Haro Market. Halin kagabi, lasa isang takna, tub-tub sa sining nga mga tinong, lasa isang takna man sa aga, no? Ining mga bulantero-bulantera natin mga katrupa. Amo ning mga producer natin sa mga ulutanon, sa mga prutas, no? May ara man sila mga dalang mga manok ng mga native, la. Kina-display sa igad sang karsada. Kaya ini sila, hindi ni sila ya mga occupants sang mga modernized na nga mga public markets. So that is why ginatagaan sila sang ligwa nga makalatag sang ilang mga bligya. May mga schedule abi kada public market sa mga nagkalain-lain ng distrito. Subong sa may Haro Big Market. Labayan ko to sila kaya na to, damo-damo na to nakaplastar. May saging bisaya, may saging kachila, may mga ulutanon, kapayas, ano pa rin, may mga ripulyo, pichay, talong, marguso, no? Kung luyag ninyo makabakal sa medyo manubo-nubo nga presyo, ano? Dapat aga pa kamo. Nami magpanindahan sa aga, no? Kung ligani gabi kay medyo mabugnaw, balakit isubong. Kaya balaw naman kamo, bulan sang Mayo, mga katropa, mataas gyapon ng aton nga heat index. Mas-share ka mo dito no, sa may Haro Big Market para maka-avail ka mo sa medyo bulo-baratong mga baligya.

0: Upod naton sa technical side si katrupang John River Tis. Mga bian, ako ang inyo alaga. Rinyo katrupa. Katrupang Alvin Dennis Arabang, tub-tub kita sa takna nga lasing kumidya. Sa ato nga pagpangalagad sa palatuntunan, Exciting Pilipinas. Pasiplata nato ng aton nga kasaysayan. Dahil kami dito sa XFM, ang Radio Patrol Iloilo 100.7 ay naniniwala na ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. Nakahibalo bala kamo mga katrupa nga sa tong May 7. Siniman nga adlaw sa tong 1892, si Tomas Mateo Claudio ang nabunag sa Morong, Rizal. Siya ang pinakauna nga Filipino nga soldado nga napatay sa tong World War I. Tamo nga mga Filipino heroes nga gintaya nila ang ilang mga kabuhi, mga katrupa. Agod ipakigbato ang aton nga nasyon. Subog iya ang aton nga mga heroes nga nagapakigbato hindi sa mga invaders kundi batok sa korupsyon daw ginabaliwala sa ginaimu-imuan ng mga istorya. Daw napagkit na sa pinsar naton nga okay lang ang korupsyon sa aton nga pungsod. Daw okay lang diri sa aton sa Pilipinas ang magpangawat ang pila naton ka mga politiko. Wala na kita nagpakigbato sa aton nga kinamatarong. Wala na kita nagpakigbato sa kayuhan sa aton nga nasyon. Ang kalabanan subong nagasiling ng bayi, tanda dyan, ila niya problema. Actually, it's not. Basta gani ang problema sa nasyon na nag-aafekto sa pagpangaboy natong kadaadlaw, problema man nato nina, no? So that is why, ang ini nga pala tuntunan, mga katrupa, ang gindisin nyo. Agod ang banwa makahibalo, agod ang banwa magiyahan sa paghimo sa ila ng mga desisyon ang aton nga mapumuluyo. Makagiya kita sa inyo sa paghimo sa inyo nga opinyon na hanungod sa mga issues nga nagatuluhaw kadadlaw nga mahimo makaapekto sa ating nga pagpangabuhi. Dugang pa nga pagpasiplat sa nga itong kasaysayan sa itong May 7, 1934 mga bian, nakaibalo ka mo na diskubre sa Pilipinas ang pinakadako nga perlas. At that time mga bian, the world's largest pearl na diskubre sa Pilipinas sa itong May 7, 1934 sa Palawan. Kaya balo ka mo kung ano kabugat ang ini nga perlas mga bian nga ginkabig sa itong nga mga tinion nga pinakadako nga perlas. Nagabugat ining perlas mga bian sa 6.4 kilograms. Anom ka kilo? Kag-apat ka gramos, 6.4 kilograms mga bian ang nadiskubre sa Palawan, Philippines. Ano ka dako na yan man, no? Ang perlas nga 6.4. Do malapinggan guro ka dako, no? Sa itong May 7, 1942, mga bian, kasunod sa masandukot nga inaway sa koridor, ang American and Philippine forces nag-surrender sa Japanese troops. Amoyad ito, mga bian, ang nagsugod ang pag-occupy sa Japanese government o kung Japanese occupation sa Pilipinas during World War II. Amoy na mga binapilaan naton ka mga pasiplat sa aton nga kasaysayan. Dahil ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. Katrupang genre at tagtanay komersyal, then mapatpat kita sa mga nagkapauna mga local reports. Ang ini nga bahin mga katrupa ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C, amoy ining sa vitamin C mabit nga mahimo natun tumaron subong aga pa. Bisan wala pa kita sang kinan-an o kung hindi pa kita magkakaon, pwede na natun ini matumar ang Santon Vitamin C kay alkaline-based ini. Sang una naanad kita magtumar sang vitamin C, dapat nakakaungid kita. Sa masami, nagahilab ang sulok-sulok na itong mag-inom kita sang vitamin C, na wala pa kita magkapamahaw. Ang Santon Vitamin C kay alkaline-based ng vitamin C ini, pagbugtaw nyo sa aga, pwede gid ninyo dayon ini matumar. Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C, available sa mga butika malapit sa inyong nga lugar. Magapanumali kita mabiyan, makaligad ining malipot nga mga pahibalo.
1: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santon Gold. Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tilawan ng kape, pero lain bidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iyang tamison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
6: Vision X Plus.
5: Marami na ang natulungan.
7: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. Nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
8: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Manamigin!
12: Santon Plus Herbal Soap.
15: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
16: Oh.
15: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

Oras sa Pilipinas, mga katrupa, 23 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Sa palatuntunan, exciting Pilipinas, sa ining abayan nga nadulong sa inyo, sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, mga katrupa, amuning pinakamanamit nga kapisubong nga aton nga higupon, mga amuning medyo matulutugnaw ang dapis ang hangin, aga pa. Tunluyag ninyo nga makakape, and at the same time, makatumar sang kalidad ng mga food supplement, no? Mag-inom ka mo sang Santon Plus Coffee Mix subong adlaw. Subong nga mga tiniona, pagbugtaw nyo bala sa aga. Ang iban sa aton, pagbugtaw, nagaligid-ligid pa. Ang iban, pagbugtaw, nagabango na, no? Kung luyag ninyo nga mangin energetic, pagtumar ninyo sang Santon Plus, o kung pagtumar ninyo sang Santon Vitamin C, pasundan ninyo mga katrupa sang Santon Plus Coffee Mix. Huh? Para maging kumpletong adlaw nyo bla. Nakakape ka na, nakabulong pa ka. Kaya ang Santon Plus Coffee Mix mga bian, amo ini ang kape. Yan naghatag sa aton sang pagpabakod sa lawas ta. Himo sa mangustin, sa moringa mga katrupa, may soya powder drink mix pa. Kagwala ini mga bian, mga katrupa sang caffeine ha. Nga amo nagapataas ang acid level sa lawas ta bla. Nga nagapahapdi sa nga itong sulok-sulok kung masobra na sang caffeine ang inyong siningalawa salin sa regular nga kape. Ang Santon Plus Coffee Mix, wala inisang caffeine, wala man inisang kalamay. Bot siling yun, ang Santon Plus Coffee Mix, ang nagapatam isini, amo ang stevia. Isa kasahay isang natural sweetener nga bisan ang diabetison, makatumar o kung makainom sang Santon Plus Coffee Mix nga wala sang delikado. Wala niya kalamay kung nagatamis.

0: Pasiplat kita sa mga nagapanguna ng mga balita nasyonal karon nga adlaw mga abyan. Gin-confirmar na sa abogado sing Ilongga vlogger nga si Jinky Avelino o kung mas kilala ini mga abyan si Eloy Bugris. Ginakaabig niya ang kaugalingon nga si Kuno Abi nga The Queen of Revelations. Nabato na nila ang subpoena halin sa National Bureau of Investigation. Ini may kang tanan mga abyan, mga katrupa sa reklamo nga ginapangatubang sang UAE-based nga vlogger nga si Eloy Bugris. Yadtong tawo bala akong vlogger nga nagpalapta sang sala nga mga informasyon kag balita na hanungod mga abyan sa ikayong lawas sang presidente. May mga tinion siya sininga vlog mga abyan nga kuno malala ang sitwasyon sang Pangulong Bongbong Marcos nga kuno napatay na ang presidente. Ang makita naton subong kuno nga Bongbong Marcos clone o kon ginhimo-himo lang nga si Bongbong Marcos. Ang matutod kuno nga Bongbong Marcos napatay na, ginpatay na ni Bugris. Sa isa ka statement mga abyan ginpayag sang the law firm ni Attorney Kaiser Cordero nga ginakilala nila ang tikang kagsubuman ang otoridad sang NBI sa pagpagwa sang subpoena nga nagakinanglan sang presensya sang individual o kun ang pag-produce mga abyan sang dokumento sa pagpatigayon sang investigasyon. Dugang pa nga report ginabato naton, ginarespeto man ni Abelino kuno ni Eloy Bugris ang legal nga proseso kag nagpawutyag sang kahandaan sini nga mag-ooperar sa Philippine government pinaagi sa NBI o National Bureau of Investigation. Nagpasalig man ang abogado sang Ilonggang vlogger na mag-aatubang ini sa mga kaso nga iya ginapangatubang kun kinahanglan gid. Kinugag pa sa statement mga binga hindi kuno sila magkomento sa mga aligasyon sa mga ginapahayag nga ebidensya o kun identities sang among partido o kun mga witness sa guwa sang nagakaigo nga legal forum. Why man atani problema ano mag-vlog ka? Magpalapta ka sang balita o informasyon basta may balasihan ka lang, no? Ang iba na abe, daw ginabuso na nila ang ila sining social media account sa pagpalapta sang mga peke nga balita, no? Pag-uso mga katrupa sang social media, tanan-tanan na lang mo. Tanan-tanan na lang, damo-damo na nag-vlog. Hindi sa rason nga makapalapta sang maayo nga balita sa mga maayong informasyon, no? Hindi sa rason nga pagpalapta sang mga balita nga may public interest. Ang ila iyang interest kung paano sila makaganar. May mga vlogger nga nagabinastos, may mga vlogger nga nagapalapta sang fake nga balita, may mga vlogger mahabing nga nagapamuyayaw, may mga vlogger nga halos ipakita niya na ang tanan nga parte sang lawas niya agud lamang na maka angkon sa madamo nga views. Sa Facebook, kabi, bisan nagadayaw, ikaw o kung nagabuyayaw ka sa vlogger, isip gihapon galiina nga views mo, nga viewer mo, no? So, sa amo sa nga kang tanan, ginaabuso mo ng imo social account, ang Facebook account mo mga katrupa, pinagi sa pagpamuyayaw, kaya balo ka mo, may mga nasyon na subong sa ibang bahin sang kalibutan nga ginadumilian ang mga minor de edad nga maka-access ng ila sining Facebook o kung sa ila sining internet. Kay ang ginakangawaan nila, basi bala mag-abot ang adlaw mga abyan nga daw ordinaryo na lang sa mga tao ang pagpamuyayaw. Daw ordinaryo na lang sa mga tao ang pagbinastos. Daw ordinaryo na lang sa mga tao ang pag-uba-uba sa publiko. Padamo na ang mga nasyon sa bilog ng kalibutan ang dagapatuman sining gina-restrict nila ang ila balang mga younger generation nga ma-expose sa social media bangod sang malain nga dulot sini, no? May maayo man nga madulot ng social media ang Facebook, pero may madamo man nga malain nga madulot kun hindi kamo mga katrupa mangin mahinalungon. 30 minutos nang nakaligat sa takna ng alas 4 sa aga. Grabing init kahapon, no? 42 degrees Celsius. Medyo Hindi ka mo mag alimbawa ma-expose ka mo sa init. Hindi gilayon ka mo mag-inom sang cold nga tubig ha. Mapaos ka mo na. Kasi gani basi magulpihan ka mo mula. Advice ng pila ka mga doktor, kun haling ka mo sa initan nga daw uhaw nga uhaw gid ka mo. Hindi gali advisable ka tro pang genre nga mag-inom ka dayon sang matugnaw tubig. Dapat na amat-amaton mo lang. Daw para bala nga daw hindi masubuan ang imong tilaok kagang imong tiyan. Trenta y uno minutos na ang nakaligat sa Taknalas 4 Saga. Ang ining bahin mga katrupang inadulong sa inyo sa Clear Skin Herbal Beauty Soap. Ang Clear Skin Herbal Beauty Soap mga abyan, nagapahami sinisang kutis, nagapaputi sang panit. Basta adlaw-adlaw nyo lang gamiton. Pwede sa babae, pwede sa lalaki, pwede sa bata, pwede sa tigulang, pwede sa mga dalaga, pwede sa mga laon, pwede sa mga byuda. Pwede man ini sa mga siparada kag sa mga binayaan. Ang Clear Skin Herbal Beauty Soap, basta adlaw-adlaw ninyo gamiton, ang efektos ini, nagapahamis ang inyong akutis, nagapaputi isang panit. Adlaw-adlaw lang gamiton. Wala ini maabyan sang side effects, kay external use lamang ini. Kung naghandom ka mo nga magputi ang inyong panit, hindi na kinahanglan pa nga magpa-injection ka mo sa mga gluta-gluta-glutathione. O kung gani magtumarsang mga kapsula o tableta. Ang Clear Skin Herbal Soap, external use ini, basta adlaw-adlaw lang gamiton, wala gid ini sang side effects. Kung luyag ninyo nga mapunggan ang pagkolorino sa inyong nga mapanit, kung luyag ninyo nga mangin 10 years younger looking, maggamit adlaw-adlaw sang Clear Skin Herbal Soap. Available ini mga katrupa sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Hata gani kita commercial katrupang genre. Ambot si katrupang Rodolfo de Lapos yung available siya. Dulog-dulog si Ingon sa Biskanginan. Mga abyan, magpanubalik kita pagkaligid lamang sa malipot pagid ng mga pahanumdum.
1: XFM. Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Pinagtibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
4: Bili na.
2: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit, diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
9: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
8: Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang galang katikati.
8: Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
10: Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C. Body, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Sister Pain.
4: Si Siren, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sister Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.

0: Oras sa Pilipinas, mga katulpa, 41 minutos na nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. May mga local reports kita nga pagabatunon nagikan mabin sa provincial capital. Mga atlet nagagida training sa sports program sa probinsya sang Iloilo. Ginapapirma sa kontrata agud nga magsailo sa mga private schools. Pamatiang tang report ni Katrupang Feby Bors, Tibor Morales. Bors, sa report kami.
1: Mga atleta sa probinsya sa Iloilo ginapapirma sa kontrata agud indi magsailo sa mga private schools sa ginpayag ni Mr. Ray Cabarles, sports coordinator sa probinsya sa Iloilo, nga ginapasiguro sa probinsya sa Iloilo nga indi mapirata sa pribado nga mga eskwelahan ang mga atleta sa probinsya nga gina-training paagi sa sports program sa Iloilo Provincial Government. Ginapapirma ini sila sa kontrata. Dugang pa ni Cabarles may ginahatag alawan sa probinsya sa mga atleta nga tag 2,000 pesos kada bulan na kag-uniform, luwas sa mga incentive sa tiyon magdaog sila sa Wibra kag palarong pabansa. Nang tindog na research person si Cabarles sa Mayo 5 nga sesyon sa sagunayang panlawigan sa ginapangayo ng authority nga makapirma si Governor Atty. Defensor Jr. sa Consolidated Program sa Sports sa Department of Education.
2: Commit an athlete to stay in that particular school while he is enrolled in that particular school. That it is a practice also in private schools, Your Honor, that in the contract states that I, as a student athlete of this particular school, commit to represent the school in Defense Sports, in Division Meet, Regional Meet, and in Palawang Pabansa if the athlete achieve a competition winning in Regional and in Palawang Pabansa.
3: So, bagay ko na train ka sa mga probinsya, hindi ka na pwede ka transfer sa eskwelahan?
2: Basically, and ideally, that's the purpose of the contract. But, you know, in sports, there's also a business aspect that some private schools are offering more than what we are offering. So the athletes and parents, the target of the schools outside, in Manila or in the city, are targeting...
1: Si Mr. Ray Cabarles, ang sports coordinator sa probinsya sa Iloilo, ay nagpapalitag yan doon ang famous ang Santo Plasco at Santo Vitamin C, Santo Plasco at Pinas Peso Next Plus, at ang hindi ka complementary supplement for men para sa XFM na liquid seven and transport into one of the TV Boys, Tibor Morales, XFM.
0: Ang report mga abya ni Katrupang Feby Boys, Tibor Morales, ang problema rin sa ato sa sports program o sports development program sa probinsya ta sa Iloilo daw kulang lang suporta kapin pa sa mga individual sport events daw hindi gid na aton mabatsagan ang suporta sa provincial government. Damo-damo kita ng mga materials diri mga byan sa Iloilo nga mahimo makakumpit sa national level, mahimo makakumpit sa international level. Ang aton diriya sa Iloilo kung ano lang ang bantog kag mga group sport events amuning ginasuportahan ta, basketball. Basta diin mga abyan, bisan anon pa naton ka paningkaras na magsikat sa basketball, hindi kita ya mangin world champion. Kay ang mga Pilipino gindisinyo nga putot. In other words mga abyan, kun ang basketball ang tutukan ta, hasta lang guro kita sa Asian Games, no? And tawabla, sa basketball ang nadulaan sang kahigayunan ang mga puro-puro gid nga mga Pinoy nga mga basketball player. Bisan ano pang abilidad mo, ha? Ugaling kay ti ang Pinoy gid nga puro-puro mga byan nagataas lang sang 6'5", 6'6". Amo ina ang rason nga aton nga Philippine team naga-import kita sang mga Amboys. Mga crossbreed na balang nga mga basketball players, either ang tatay Amerikano o ang nanay Amerikana, crossbreed bala. May dugo nga Pinoy pero hindi puro-puro. Amor sila nag-height sang tag 6'9", 6'10". Anon mo ng mga taga-Europa nga tag 7 ang height nila? Mapagsik pa. amo inang rason kung nga nagareklamo man ang iban nga mga Filipino o kung pure gid ba lang nga Pinoy nga mga basketball player. Kay wala na sila yasang tsansa nga makahampang para sa national team kay do halos katunga na sa atong national team mga crew, mga crossbreed, mga mestizo na bla. Either Black American ang tatay o Black American ang nanay. Ang puro-puro nga mga Pinoy nga may abilidad sa basketball wala na naghampang sa Philippine team. Gina-pirate na sila sa iban man nga mga basketball league. Sino ganin ang Pinoy nga 6'2", 6'3 lang ito, grabe mag-dunk ha? Si Servando, sino nga? Sino nga na katropang dyan, Ray? Ang naghampang ba sa Korean Basketball League, la, KBL? Inaya, puro-puro ginaya nga Pinoy. Ang mga individual sport events natin diri sa Iloilo, kulang suporta. Pareho lang ni sa kay Josh Banyas. Nga naghahampang mabiyan sang table tennis. Kung maayo ang suporta sang probinsya sini, gastuhan mo lang ng bata ni, pasakupod mo lang ini, pentrahon mo lang ni sa mga international table tennis events. May excel pa rin bata ni. Pareho bala kay Carlos Yulo, kagong utod niya. Kaya ang gin-focus nila mga katrupa amuning sport event nga wala nagakinanglan sang height. Ang toa bala kundi na gold medalist sa Olympic Games sa madamo nga mga international gymnastics competition nag-excel. Kiti wala ga kinanglan sang height eh. Amutani ni nga mga sport events ang suporta na ito. Dire sa Iloilo, damo di maayo mag-table tennis. Kaya balko mo ang table tennis mga biyan daw dominado ini sa mga Chinese speaking nga mga nasyon. Pero may ara kita din nga mga talento. Pero sa kay Joshua Banyas mga biyan, nga kung tagaan mo lang ni full support, ah, base mangin world champion pa ning bata ni sa table tennis. O galing bangod sa mga individual sport events ngayon nga daw hindi sikat ang probinsya sang Iloilo, mahina ang suporta nila. Paano mo mga biyan, din papirma sang provincial government ng kabataan nga rin sa public school nga hindi magsailo sa mga private schools. Nga ang hindi magsailo ang mga kabataan nga nag-eskwela sa mga public schools pero may mga talento sa sports kay manami yung gina-offer sa mga eskwelahan, mga private schools. Libre na ang matrikula, may allowance pa, kumpleto pa sa mga uniforme sa Manila kapapeskulahon. Damo-damo kabataan subong kapin pa sa mga individual sport events nga ginapirate sang mga eskulahan sa Manila, mga private schools. Magmadamo ang mga nag-offer ng mga private schools nga maayo ang ila offer. Papirmahon yung kabataan di sa inyo sining ano, papirmahon nyo sa isa ka kontrata ang Islam magsailo sa mga private schools. Nga ano gina-offer nyo ako? Ano nga suporta gidingin nyo di sa provincial government ako? Kaya balo ka mo diri sa probinsya, daw ang syudad lang sang Pasi, ang component city sang Pasi, amo lang mabiyan ang isa ka local government unit nga aton nga na-experiensyahan kag na-obserbahan nga kanami kag dako ang pundo nga ginahatag nila sa ila sini nga mga sports development program. Kita nyo every now and then may mga ginahiwat sila dito nga basketball. Ang PBA dala nila to sa Pasi. Ha? Kampyon ang ila dito nga basketball gym. Air condition. Component city lang na. Dito sa probinsya mga biyan, mayari kita di kampyon nga gym katropang dyan. Riway, no? Nga nang maka-accommodar blas ang madamong audience. Maka-accommodate sang mga PBA basketball players. Why, no? Wala kita di. Sa din? Why? Kinapatindog sa ngaton di provincial government sa waiting shed. Kapatindog nila yung mga... Basta daw hindi man priorities ang probinsyang sports. Ano pa mga biyan, maobserbaran tang do kadamo balas ang mga kabataan nga adik na. Bangod wala ginatagaan sang emphasis mga biyan ng basketball o kung ang iban pa nga mga sports sa event.

Inamonitor sa pag-asa subong mabyan ang isa ka low pressure area kun LPA sa eastern nga bahin sang Mindanao, although wala pa ini makasulod mabyan sa Philippine Area of Responsibility. Kagmanubo ang tsansa sini nga mangin bagyo. Ang iya lamang sini nga madala sa bilog mabyan nga adlaw karon kag sa buwas nga adlaw o kun tubtub sa weekend, amo ang medyo magalumon nga kalangitan. Kagpila kapag lapta-lapta nga ulan sa bahin sang Visayas kag Mindanao. Ang Eastern Visayas, ang Caraga Region kag ang Davao Region makaangkon sang lapta-lapta nga pag-ulan, may pagpanaguob. Halin sa gabi mabiyan tubtub sa kaagahon. Sa sini nga mga lugar, pwede maka-experience ang mga pumuluyo sa mga manubo nga lugar sang mga flash floods kag landslides. Muna kung kaysa, hindi man kita makasalig nga kung mainit ang panahon, wala sang mga low pressure area. Pero kung ma-develop man ining mga katrupa nga bagyo, hindi gid man ini makabig nga tuman kabaskog. Ang mga bagyo nga ma-experiensyahan naton nga mga mabaskog magasulod sa Pilipinas, most likely sa ulihi nga bahin last quarter sang 2026. Oktubre, Nobyembre, Disyembre, amo ina ang mga panahon o kung mga binulan nga may mga mabaskog kita nga bagyo nga ma-experiensyahan. 53 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 4 sa aga. Sa palatuntunan Exciting Pilipinas, mabiyan sa mga balita lokal sa sining adlaw, mabasa ninyo sa mga lokal nga mga pamantalaan. Napulo ka mga CIDG personnel nga may kangtanan sa ginaligar mga katrupa nga abduction sa Pabia, Iloilo, ipaidalom na sa summary hearing. Suno mabiyan sa National Police Commission Office No. 6. Natala na nga ipaidalom sa summary hearing. Summary hearing proceedings ang napulo ka mga personnel sa Criminal Investigation and Detection Group, Provincial Field Unit, kasunod mabiyan sa ginaligar nga abduction nga natabo mabiyan sa Pabia, Iloilo sa itong nagligad nga bulan sang Pebrero. Sunod sa kay Attorney Michelle Benitez Yotoko, ang spokesperson sang National Police Commission. Ginmanduan na sang summary hearing officer ang mga natumod nga mga personnel nga magsumiter sang ila sinitag sa tagsa ka mga counter statements. Sa piyak ka bahin, ginaklaro ban sang Pabia Municipal Police Station matapos mapamatud-an nga wala sila sang kangtanan sa kaso sa baylo, nakabulig pa sila sa paghatag sang kasanagan sa among nga investigasyon. Kung inyo pa madumduman, lapuhag ang mga pumuluyo sang Pabia bangod sa ginaligar nga abduction sang duha ka mga tao sa magkatuhay nga lugar sa Banwa, mga biyansang Pabia sa tung nagligad nga Pebrero pa ni. Unang nagipagwa sang CIDG ang aligasyon nga abduction ang natabo kag nanindugan nga kabahin lang ini sang ilang nga uplan paglalansag Omega o kung kampanya batok sa pagupot sing ilegal ng mga armas luthang bilang pagsunod mabiyan sa Republic Act No. 10-591 o kung Firearms and Ammunition Regulation Act. Basta may mga kabalamalahan ng mga ginahulag ang pila ka mga tao tapos medyo nag-i-star sa medyo maligwin nga lugar, may nagasulod pagwa nga hindi man taga among nga barangay, ginasurveillance ni mabiyan sa ano sang mga CIDG. Kay base bala may mga ginahuptan nga mga armas, base mga sindikato o kun base may mga ginahimo nga human trafficking. Dumduman nyo to nagligad nga may tinuig to sa may Lawaan Village. Kasi diin pito ka mga Chinese nationals ang ginpangaristar sang CIDG bangon mabiyan engage sini sila sa human trafficking. Ang ila apartment mga katropa nga ginaarkilahan, ginahimo nila bilang prostitution din. Nagapanghar sila sa mga kabataan, ginatagaan sa kwarta, kaginapahimo sang sexual act. Hupod ang mga kalalakinan, kaginakuan sang video, kaginabaligya sa ila sinay nga mga customer sa abroad.

Sambot ano na lutar na tabo sa mga Chinese nationals. Laban-laban map yan gina-deport lang na sila eh. Pero ang mga Pinoy gani badakpan sang sina nga sahi sa mga kaso sa ibang nga pungsod. Laban-laban, bitay or firing squad or pagkabilanggo tub-tub nagakabuhi. Nga ito ni Pilipinas sa deport lang. Sige pa paulian nyo lang na ito ah. May mga gina-consider blah.

0: Oras, mga abyan, 57 minutos na nakaligad sa takna ng 4 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Grimabyan sa 100.7
1: Pilipinas Exciting
0: 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyong mga radyo.
1: Exciting Pilipinas Exciting
0: mga exciting istorya, exciting informasyon, exciting balita. Mga balita nga mabasaan pa ninyo sa karong adlaw sa mga pamantalaan lokal kag mga pamantalaan nasyonal apang inyo na mabatian sa palatuntunan Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Sa XFM Radio Patrol Iloilo mahimo man ninyo kami makita sa duha namo ka mga Facebook pages nga amo ang XFM Iloilo 100.7. Kag XFM 100.7 ng Radio Patrol Iloilo. Balita nasyonal, mga katrupa, pito ka mga senador, nagpirma na sa partial flood control report sa Blue Ribbon Committee sunod sa Kailakson. Duha na lang kapirma ang kinanglan mga abyan. Agud nga ma-sponsor kag ma-presenta sa Senate Blue Ribbon Committee sa plenary mga abyan ang partial report na hanungod sa flood control nga controversy. Sunod sa kaya Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, ang chairman sang among nga komitiba si Senator Rafi Tulpo ang ulihi nga nagpirma. Kinahanglan mga abyan sang siyam ka mga pirma. Halin sa committee members agud nga ma-file na kag ma-sponsor ni Lacson sa floor ang partial nga report. Ang iban nga mga nagpirma amo sanday Lacson, Senate President Tito Soto, Senador Bam Aquino, Risa Ontiveros, Erwin Tulfo kag Kiko Pangilinan. Amo ini salamat senador nga luyag mahibaloan ang kada lumon sang flood control nga mga anomalya. Kay balo kamo sa plenary nag-deliver sang progress report si Lacson sa investigasyon mga abyan sa flood control scandal. Ginpayag niya sang nagligad nga maghatag digwa ang privilege speech para sa pagbalik sang legislative inquiry. Dugay-dugay nga investigasyon. Matabo siya din nagkakatak-an ng ibang nga tao. Ang pumuluyo mga binado na tak-an na bla sa mga hearing katugay mabalaan kung sinugid ang utok-utok sang sininga mga kontrobersiya. Daw nagapaganot bla. Kuno abi nagapangusisa pero balaan man nila kung sinong mga utok-utok. Ugali medyo may katahap mga biyano. Sa pag ano bla, sa pag buyag dagid. Kaya nga iban abi may mga reservations eh, no? Iban balaan man nila pero daw may mga reservations ba? Basi masunog sila o madalasa. Eh, kaya balo naman kamo, hindi man tanan nga congressman, hindi man tanan nga senador, nagapangalagad para sa kaayuhan sang publiko. Iban sinisaila, nagapangalagad lang para sa ila lang niya personal ng interes. Para lang niya sa ila nga personal nga kaayuhan, kaayuhan sang pamilya nila, kaayuhan sang ilang nga political career. Amon na Pilipinas eh. No? Alas 5 na ang aton nga oras mga katrupa sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Sa nagapadayon nga impeachment proceedings mga abyan sa Kongreso, hinahulat-hulat na lang inimabyan nga makalabut ini sa Senado. May mga paninawan sa buong iban nga mga senador katulad sa kay Senador Tito Soto, ang Senate President. Mahimo kuno suno sa iya nga hindi na madayon ang impeachment trial batok sa kay Vice Presidente Sara Duterte kung ang Vice Presidente mga katrupa mga abyan mag-resign sa iya sining apesto bilang Vice President. Ginpayag sang Senate President mga abyan nga si Tito Soto nga mas madamo nga mga legal experts ang nagapating wala kunosang legal nga panindugan, legal standing or wala kunosang bugat nga legal basis ang pag-impeach sa isa ka opisyal kung wala na ini sa iyang opisina. In other words, antes pa man siya ma-impeach, mag-resign na siya. Kaya balok mo, kung maipit gid man ang Vice Presidente, ang grupo niya, abi, kung ang pananaw nila, maipit gid sila sa Senado, bag-o magimo sang desisyon ng Senado. Ma-resign man lang niya si Sara. Agud to maabyan, hindi mapamatbatan sang ginatawag nga perpetual disqualification from holding public office. Kaya kung mag-resign kay Imuya, at least sa palaabuton ng mga eleksyon, makapadalagan ka pa. Ano pa ang mga senador sa buong daw, hindi man gid atat nga malabot sa ilang igtalopangod ang articles of impeachment. Kaya nga, base sa tunga-tunga sang ila mga binga hearing sa Senado, gulpi lang niya mag-resign si Vice President Sara Duterte. Agot to, mahimo gyapon siya nga makapadalagan, makakandidato sa pagka-presidente sa palabuton nga presidential election sa 2028. Kanya-kanya ini nga strategy. Nga ang mga grupo ni Sara Duterte, vice-presidente, mga hangagli nga, palabuton pagid nila abi ang tiyempo kun mga tinion nga ma-impeach. Nga ma-impeach siya sa Senado. 24 ka mga senador maabyo na gabinahin-bahin ni sila. Hindi mangid sulit ang panindugan sang 12 o kun 24 ka mga senador nga itumokit si vice-presidente Sara Duterte. Lain man niya ang panindugan sa mga senador kay nga. Kaya balo ka mo kung magpapili ka senador mga katropa, katropang dyan rin, bilog na Pilipinas ang ginainto mo nga butuhon ka. So that is why may mga reservations na sila, may mga cardlock bala. Kakon itumok nila si Sara Duterte ang vice-presidente sa sunod nga eleksyon mga biyan, basi wala sila sang kuhaon nga buto sa Mindanao. Amuna ya ang pilak ka mga balatsyagon kagpananawan sang iban nga senador subong. Pero kung congressman ka imo ya, bangod nga ang imo ginainto nga butuhon ka sa inyo malang distrito, why ka man niya nagapanglaghap sa mga butanti sa Mindanao, ati medyo firm ka eh. Siling mo, in the spirit of transparency and accountability, dapat ma-impeach gid si Sara Duterte. Amuna iyang balatagon sa mga taga-House of Representatives. Pero ang mga senador, kayo nagapang-into pa sila sa mga butanti sa Mindanao, Visayas, Kagluson. Hindi take magtumuo kay Vice Presidente. Bisan ano pa nga ebidensya ipakita nyo, hindi take gid. Hindi gid kuya magpabor nga ma-impeach ang Presidente. Kaya nga aduro ang mga supporter si Sara dito sa Davao. Ti magchimpo eleksyon kag magpangampanya ako suno sa kay senador. Kag makita nila nga nagtumuok ako kay Sara Duterte, o hindi na ko makakuha buto dito sa Mindanao o kung sa Davao. Mga senador pa. Kabalo ka mo siya. Ang mga senador iyang mga may panindugan. Nga para sa kayuhan sang banwa, sa mga pumuluyo, daw talagsatan na lang ini mabatsyagan kag makitan sa mga senador subong. Wala niya sa ilang mga spirit of transparency, accountability. Ngik-ngik nyo eh. Importante akong paano ko mapadayon ang pagkasenador ko. Paano ko maprotehiran ang negosyo ko. At paano pa maglawig ang akon nga pagsenador ang mga bata ko, mga apo ko, padalaganon ko pa ni.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ang pinaka-the best nga himuon sang vice-presidente ni Vice President Sara Duterte, mga katropa. Mga abyan, kung medyo maipit siya sa Senado, sa pananaw abi niya nga daw masablay siya sa Senado antes madesisyonan sa mga senador nga ma-impeach ang vice-presidente, ma-resign naman lang si vice-presidente Sara Duterte. Agod to nga malikaw siya sa ginatawag nga perpetual disqualification from public office. Perpetual disqualification from running in public post. Para dayon eh, tuloy-tuloy pagpadalagan niya sa 2028. Amuna nga kampantigid niya ang vice-presidente sa Wong. Kita mo. Nagahiring to yung mga congressmen sa House of Representatives. House of Representatives. Lagaw-lagaw tay Vice President Sara Duterte. May mga schedule siya sa travel niya. Ginpirma na to ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagligat pa to nga mga inadlaw. Linya, malagaw-lagaw, tako masyar, tako to sa Europe. Nami nga daan sa buong panahon sa Europe katropang dyan, eh. Kaya ano na eh, springtime na sa buong. amo ining pinakamanami nga panahon sa mga nasyon nga may apat ka mga season. Kay springtime na subong eh. Ang ilang nga summer season magasugod pa June. Kay subong medyo mabulubog na oh. Hindi magkita magkatog na pero nagapamukadkad na ang mga kabulakan. Mahambal tayo, Vice President Sara Duterte, bahala, tinyo dyan. Malagaw-lagaw, takon. Ay kung maipit ako sa Senado, ha? Ma-resign naman lang takon. Siete minutos na, mga katropa, ang nakaligad sa Takna 5 Kusaga. Matagtanay commercial break, katropa, ang January. Sa ato nga pagpanumbalik, mabiyan dugang pa ang mga balita international, balita nasyonal. Kag mga informasyon pagkaligid lamang sining importante naton nga mga pahanumdum.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santum Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santum Plus Gold.
2: Santum Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santum Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santum Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
8: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Pero subong nga nagapamatid ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
2: XFM.
12: Katropa mo!
11: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: sa Pilipinas, mga katropa, 10 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 5 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Sa kagahon ba to, hindi man gito man kapaang, no? Karon ma mainit pa ni karon mga pasado alas 8, mga alas 9. Pero ang pinakamainit gid, no? Ang pinakapik gid sang aton nga panahon, ukon ang heat index mga byan, mabatsagan, halin takna nga launa tubtub alas 3 sa hapon. Amo ina mga byan, ang pagtuhaw sang pinakamainit nga panahon sa Pilipinas. From 1 to 3. Dira naton mabatsagan ang heat index mga byan nga hindi magnubo sa 40 degrees Celsius. Sa mga nagahandom nga makaangkon mga byan sang vitamin D3, ang vitamin D3 amoning vitamina nga makuha nato nagikan sa silak sang adlaw. Amo ini ang vitamin mga byan nga nagapugong sang pagdasig kolorinot pagyukot-yukot sang ato nga panit. Ugaling para sa iban masakit ang magpainit ba? Agunto lamang makaangkon sang vitamin D3. Ang Yes to Health Incorporated mga byan nagproduce sang premium D3. Kay ang premium D3 amo ini ang vitamina o food supplement nga nagapatay sa mga viruses kag bakterya sa atong lawas, plus nagahatag pa ini sa aton sang vitamin D3. But silingon, bisan hindi na kamo magpatial sa init sa handom nga makakuha sang vitamin D3, magtumar na lang sang premium D3, no? May moringa oil extract, may virgin coconut oil kag may vitamin D3. Mahumok nga kapsula ang nagaputos mga byan. In other words, naputos ini sa soft gel capsule para sa madasig nga pag-absorb sang aton nga body system. Hindi na kamo magpalibog pa sa pagpatial sa init kung ang handom ninyo mag-angkon sang vitamin D3. Ang benepisyo nga makuha naton sa vitamin D3 mga byan, amo ang pagpugong sang madasig nga pagkolorinot sang aton nga panit. Kay balok kamo ang panit ta halalungan tani. Agudto nga hindi kamo gid gurma aklan taon, dapat hindi magyukot-yukot ang inyong panit. Ginpabaskog ang premium D3 nga makapangapin sa aton sa panahon sang tig-ulubo, sipon, hilanat, kagtrangkaso. Hindi gid naton pagpabayaan mga byan ang atong lawas nga maigo sang sininga sahi sang mga pamalatian. Proteksyon na naton pinagi sa pagtumar sang ginpabag-o kag ginpaepektibo nga premium D3 o kun the ultimate trio. Ang premium D3 mga byan sa nasiling na naton may vitamin D3, may BCO kag may moringa oil extract, ang monolaurin, monocaprilin kag monocaprin mga katropa sa premium D3. May kapasidad ginini sa pagguba kag pagpatay sang mga bakterya kag viruses sa atong lawas. Kag nakahibalo-balo kamo, may ara man inisya sang antifungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil mga byan sa premium D3 puno ini sang vitamina, minerals kag may protina man. Kag may ara pagid ini nga 110 kasahi sang antioxidant nga nagapadelay sang pagyukot-yukot kolorinot sang aton nga panit o kun sa English tawgon nga skin aging. Gani mag premium D3 na, the powerful and the ultimate trio, the superior ultimate trio premium D3. Available ini mga katropa sa mga drugstores malapit sa inyong lugar katulad sang mga masunod: Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy kag Generica. 14 minutos na ang nakaligat sa takna ng alas 5 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Pasiplatabi sa sitwasyon sa palibot sang syudad. Kundi na takod na da ang cool hub. Ining isa mabiyan ka container van nga ginbutang sa dalom sang isa ka overpass sa Diversion Road nga magaserbi ini mabiyan nga hululatan the waiting area. Kaya man ang Diversion Road isa sa mga lugar nga madamo sa mga nagabantay nga mga pasahero nga kun kay isa mapatial ka sa init, mapatial ka sa hindi magdubo sa 40 degrees Celsius ng heat index, kag kunting ululan, bawalan ka man dahil. Actually, hindi inibago. Sa iban nga pungsod, damo na ni. O galing din sa Iloilo, nadiskubrihan kagin pa develop din isang syurad sa Iloilo bilang pilot project pa lang niya. Ginbutang nila sa may diversion road. Cooling hub. May aircon. May aircon gin man na katropang dyan, Ray. May mga pulungkuan na kung samtang nagawalat ka sang salakyan. May water dispenser man. Dapat lang. May tubig, may DSWD, kung may mga taga-health office guru nga personnel. Para nga kung in any eventuality, halimbawa, nagabantay ka sa lakyan, may init ka kung, you know, salakayon ka sang heat stroke o kung stroke mga abyan, at least may mapawayan ka. Sa ibang relasyon, ordinaryo na ini. Pero diri sa Iloilo, daw ginahimo nga pilot project ang dira sa diversion road. I-check tabi ang aton nga mga patrollers, taxi patroller naton. Isa diri mabyan si katropang Rudolfo Rodi De La Poz Jr. Masipag, ulirang ama. Mahinalungon sa pag-drive sang iyang taxi. Katropang Rod. May nga ga.
2: Katropang Alvin, live na reporter sa Mount Terminal.
0: Hello? Oh, teka ron. Kaya ka sa Moon Terminal, anong mayo da?
2: Ate, ari ko din nag-sleeping naman ka to sa Malde, no?
0: Alas 5:17, sumong damo na nag-sinulod sa Moon Terminal.
2: Na, nakalaka pa, bro. Damo kami, taxi sa bunga pinuan.
0: Oh. Katropang Rudy, nakaagi ka na da sa may diversion road? Sa may cooling hub dabla sa ang syudad? Na container
2: pan ba? Oo, panigad lao. Saan yun ang self lang? Aralan ko. Dawt senta.
0: Oo, pero manami man. May mga tao na to sa sulod nga nagatulot tambay-tambay, nga nagabantay sa lakyan.
2: May aralan, mara. Kalabanan sa mga jet modernized na mga pasayro, gabantay.
0: Oo, kay mayo yun na da. Kay sa dalong gina sang fly, sang overpass mo, no?
2: Sa kilid, sa kilid. Pasa, tapos sa left side yung malulot sa
0: Piyak. Oh, bali one side lang dito sa Piyak, wala pa no?
2: Wala, wala. Isa pa lang kabilog.
0: Oo, isa pa lang na kabilog. Pero daw maayogin man kiti ginamatamat na sang syudad sa Iloilo nga maka-adapt lang kita sang mga katulad sining mga facilities kiti ginatawag man nga highly urbanized ng syudad ta mo. So dapat mahatag kita sang convenience ba sa mga riding public. Kabay pang damo pag hindi, no? Hindi nakakanto.
2: Pabor-pabor sa katulpang Alvin sa mga senior natin, sa mga may high blood.
0: Oo, oh, dako ni nga bulig eh. Halimbawa, bulabantay ka na sa lakyan, tiyalang alang ka man magpati alda sa init kung may edad-edad ka lang, kung kapin pa kung may high blood pressure ka. Gina-prioritize nila actually ang senior citizen, kag ang may mga diferensya pala, PWD.
2: Correct. Dako, salamat sa mga country.
0: Oh.
2: Mga lula, kag mga tiyo, kang may kuwan, mahina ang asistensya sa init.
0: Amugani, pro, nalabayan mo da, ano nga mga oras ginang daw damo tawo?
2: During rush hour.
0: Mag-rush hour, mga sa agabi, mga halinlas city, no? Alas city, hasta alas 8, ano yung mga rush hours ginang?
2: Gabi, alas 4.
0: Oo. Te may mga reaction man mga commuters ta kung paano nila ma-appreciate ni ang cooling hub ngani.
2: Correct.
0: Anong mga reaction nila?
2: Wai pa ko kakanda mga reaction pero guys dito.
0: Gaano?
2: Kita tanga do nami impact.
0: May solar panel galing sa babaw ya sa top niya.
2: Actually, wala ko actual na ito. Kalabayan ako.
0: Kalabay ka lang.
2: Pero nabatihan ko may solar panel siya.
0: Oo. Kayo doon.
2: Generated by solar siya.
0: Oo. Kung mga aircon lang tag 1 horsepower, kaya niya isang solar panel.
2: Kaya may inverter na siya.
0: Oo, may inverter niya. Mga mag-apat o lima lang ka panel ni si Baboya, kaya niya yung isa ka 1 horsepower ng aircon.
2: Kaya, inverter.
0: Oo. Kaya mo nang ibaan, bangod nagalikaw sa mataas na presyo sa electric bill, iba na lang naga-solar panel lang katropang road mo. May araw ganit subong. May araw ganit subong ang mga salakyan na may mga electric vehicle bala. Nga solar powered pa, may ang top nila ya, tungtungan nila solar panel. Pwede galit, bro.
2: Manauso, 15 years na ito. 15 years ang warranty.
0: Oo, hindi ka man malugi kay 10 years ang warranty mo.
2: 2015 yung mga lapad natin, labot ko.
0: Oo, ginabutang lang ina sa atop sang mga electric vehicle, no?
2: Ah, sa Subo, ano, lapad talaga kita sa electric pa na may panel?
0: Ako yun, nakita ko na, pero daw hindi pagidmandamo, bla. Kay iniya ng mga electric vehicle ya, mga pang short distance lang niya na yung prorada meantime, eh. Oo, pero nalima na.
2: Ako na, ito pang Albensan sa Saudi ko, ako na yung forklift operator ko to. May electric kami nga forklift.
0: Ah, electric
2: hindi,
0: na.
2: Hindi siya nga ipundong lawas ni charge. Hindi bailo-bailo battery.
0: Ah, okay.
2: So, kuha mong battery, tapos kuha mong itong nakatambay na nga battery nga again charge sa ganyan pack na lang.
0: Amo gani na dapat amo man na siguro sa ulihi ang imong electric vehicle dapat may balon kang extra battery para nga kun maalang-alangan ka along the way hindi ka na magpangita sang charger ah.
2: Sa mo may kwan mo charging area ang aradan tambay nga battery nga extra.
0: Oh.
2: Kun malubat ka na kadto lang to may luhan sang bagko.
0: Ina ya pero sa ulihi bla kun pwede ka man imo makabakal sang extra battery mo dula dalon mo slakyan mo eh kun maalang-alang ka magnubo ang imong battery level. Ibailuhan mo na lang.
2: Correct, correct. Dalo mo na lang ayan na extra battery. Kung baga kung sa RIDA pa, reserve.
0: Na, oh, doon mo naman lang na siguro sa uli. Kung hindi kin may katropang road magnubo ang presyo sang gatong. Ah, laban-laban eh, mabakal na lang taos yung electric vehicle mo.
2: Amo na yung problema sa gatong mga katropang Alden.
0: Oo. Oh.
2: Doon hindi magnubo sa 70 aw.
0: Kay wife
2: nalansang sa 80
0: nalansang sa subong kati ano mo nabi kay sige pang ginamo ni Tito Donald to kagsang taga Iran kag ni Choi ni Netanyahu bla
2: oh sang Israel
0: oo ti duway pa chance ni wife ni kasanagan kung saan magbalik sa level nga 60 pesos ang bilis ang krudo per litro
2: gali dapat kami maglubo, magbalik sa ang perlinton.
0: Ah, mugani kung ikaw si Donald Trump, kag ako si Netanyahu, nubuon ta ang presyo sang diesel, balik ta sa 60 pesos, mapistok na ta sa Iran.
2: Eh, paano na nakadamo nga storage sa Iran?
0: Eh, mugani kung ikaw lang si Donald Trump, kag kung ako si Netanyahu, ah, balik na ni sa 60 pesos per litro sang krudo, pro?
2: Kulang sa istorya lang.
0: Kulang lang ni sa istorya. Kay balo ka basta gira gani wala sang may mapalupo da kun wala sang mediator.
2: Wala mediator. Ba mo sa tunga na dulya dollar na kwarta.
0: Kun wala ni sang may matunga sa ila, mapatunga ni sila. Ah, may iban man nag-attempt nga mapatunga ang Pakistan. Nag-attempt man nga magpatunga, mag-mediate sa duha ka tatlo ka mga warring faction nga inigaling kay ti agid ulo si Choi Donald ba. Abi mo dito sa Amerika, damo man iga pakamalaot kay Donald Trump pro. Abi mo, damian gid ang mga Amerikano sa ginobran ni Donald Trump niya.
2: Actually do mga 30% nga pagamalain siya.
0: Every now and then may mga rally to sa no sa Manhattan dito sa Times Square. Amo ning isa sa mga lugar sa Amerika nga hilway magprotesta ang mapumuli dito. Ginapalayag ang mga hibubunot nila, mga sentimento nila batok sa gobyerno.
2: Actually, kita ya sa Pilipinas ang galuluoy isang tension to. Kada tension niya, kataas ya.
0: Sige lang.
2: Ang problema natin. Tapos mga taxi driver, iba, wala pa ka bato na yuda sa fuel subsidy.
0: Tiyas na lang kita na sa kumod-kumod sinay, magamuni. Basta ipreparaan nyo lang katrupang road ang inyong mga papeles, ha?
2: O, kompleto namin, kompleto.
0: Oh, basi.
2: Ay, katrupang Alben, may napasayro.
0: Sige. Okay.
2: Nagambal sa Lapate, kablang nga suicide ang natabot. Nursing student man isa.
0: Oo.
2: Specialista ng psychiatry.
0: Ah, okay. Di, pasayro mo?
2: Hindi sa pati ko no, katrupang Alben. Pamating siya siguro sa SFM mo.
0: Ah, gani o. Di, sige, may pasayro ka sa buong?
2: Away, pa. Mag-sika-sika na lang.
0: Ate, sige, okay, 1 minute na lang. Pwede ka pwede ka nag-extra. 1 minute na lang,
2: Mahaling-aling nga, patatano.
0: Dani, ate, galing kayo. Bebe, extra, bebe.
2: Para sa XFM Radio Patrol, Eleno, ako si Rodolfo de la Fusilios ng XFM Patroller. XFNU.
0: Muna, ya. Isa sa mga taxi patrollers na tumabihan sa XFM Radio Patrol Iloilo, amo na sila ang mga katrupa naton nga una makasagap sa mga balita, sa mga dalanon, sa mga destinasyon, sa mga lugar nga ila sinay nagkatuan. Salamat kid katrupang Rodolfo Roddy Dilapos Junior. Mga bian, last 5:25 na naton nga oras. Tiuna sa pagtakop naton. Baga panubali kita sa tak ng alas 6. Dala ang mga nagpanguna ng mga balita lokal, national kay international sa Express Balita sa Aga. Upod ko sa technical side, si katrupang John Ray Berti. Para sa XFM, ang Radyo Patrol, Iloilo 100.7. Ako si katrupang Alvin Dennis Sarabang, XFM News.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to help.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Magandang pakinginig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na naman po yung lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong naturopathic practitioner. Makakasama naman ang live dito sa ating pong programa. At syempre, magbibigay na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. At katuwang po dito mga kaibigan ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Produkto ng Yes to Health Incorporated. Siyempre sa programa po natin ay atin pong mga kasama, ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, siyempre ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw partner at magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Nakatutok po sa ating araw-araw na palatuntunan na maghahatid po ng mga sikretong pangkalusugan na dapat nating alamin para manatiling healthy. Siyempre, Doc Algie Bakla po ito.
3: Samahan niyo po mga lingkod dito sa ating programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga text messages. If ever meron po yung mga inquiries, text nyo lang po yan sa ating numero at ipong text line 0969-609-6545. Amin din po kayong inanyahan, ano, nabisitahan ng ating mga Yes to Health Clinic. At i-like nyo rin po at i-share ang ating pong Facebook page. I-follow nyo po mga kaibigan ang Facebook page po natin. Hanapin nyo lang po Yes to Health Inc. At saka yung isa po ating Facebook page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, para updated lagi kayo, no, sa mga announcements po natin, mga papromos po natin mga kaibigan. At dyan nyo rin makikita ang mga impormasyon sa atin po mga produkto. At ganoon na rin mga kaibigan sa mga information about our health. So pwede nyo pong i-follow ang atin pong Facebook page para sa karagdagang kaalaman mga kaibigan, ha. At huwag pong kalimutan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold, tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Secret of Health, Health Info.
4: Okay, balik po tayo sa ating palatuntunan at pag-uusapan naman natin ngayon ng isa sa napakagandang impormasyon, ano? Na ito, pwedeng ang iba sa atin may problemang ganito. Alam po ba natin na ang matagal na pag-upo, ang pamumwersa sa pagdumi ay nakapagdudulot ng karamdamang hemorrhoid or almoranas? Mm-hmm. Ito po ay dahilan sa pressure na inaidudulot nito sa ating veins, yung mga ugat natin o daloy ng dugo sa ating pong anus. Dahilan sa pag-dilate or paglaki ng ating mga veins, ano? At hindi po spicy foods ang nagdudulot ng karamdaman na almoranas, taliwas po sa sinasabi ng karamihan. Kundi anumang bagay po na nagbibigay ng pressure sa ating pong anus, pwedeng pagmula ng karamdaman na hemorrhoid or almoranas. Ngunit kung ikaw ay siyempre may almoranas na maigi na umiwas po tayo sa maanghang na pagkain dahil maaari ma-irritate po yung almoranas natin na meron na tayo. So hindi yung anghang ang nagdudulot, kundi kung meron na tayo, posibleng ma-irritate lamang ng pagkain ng maanghang. So kabilang po sa dahilan na maaari magdulot ng almoranas ay ang mga sumusunod. Yung labis na pag-ire kapag dumudumi, ano? Iwas-iwasan natin yun, ano? Yung madalas na pagbubuhat ng mabigat na mga bagay, lalo na mali yung puwersa nyo. Paghina ng mga laman sa labasan po ng ating dumi sa puwet, ano? Yung ating anus o rectum, na karaniwang nangyayari sa pagtanda ng tao. Kapag tumatanda na, medyo humihina na yung muscle na yun. So, syempre, pag mahina yung muscle, lumalabas yung ating anus, ano, yung area na yun. At kapag ang isang babae nagbubuntis dahilan sa pressure, ay pwedeng magkaroon din ng almoranas. Ang pag-upo ng matagal sa ating upuan, so yung mga jeepney driver or any kind of driver, ano, ang mga office worker, ay kadalasan nanganganib sa pagkakaroon ng almorana. Pwede rin yung madalas na pagkakaroon ng constipation o matigas na pagdumi. Siyempre, pag ikaw ay constipated, pipilitin mong ilabas, ano? At yun po ay dahilan kung bakit nagkakaroon ng malakas o matinding pressure. At isa pang dahilan ay ang kakulangan ng fiber sa ating mga pagkain. Yan ang mga dahilan para tayo po ay magkaroon posible ng almoranas.
2: The Secret of Health.
3: Yeah, sa mga kababayan po natin, kahit sino dok pwede makaranas, ano, or magkaroon ng ganitong uri po ng karamdaman.
4: Tama.
3: Pero sa mga tao po, ano, lalo na po sa mga sedentary workers, kayo po mga kaibigan ang mas prone o mas madalas maring makaranas ng ganitong uri ng karamdaman. Tulad yung binanggit nyo dok, ano, yung mga office workers, mga jeepney drivers, ano, yung mga matagal na ginugugol ang oras sa pag-upo, mga kaibigan, ano, sila po ang prone sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman. At hindi lang po yung matagal na pag-upo, mga kaibigan, pati din yung matagal na pagtayo. So yung mga kababayan natin dyan, mga kaibigan natin na security guards, prone din sila sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman, ano. At hindi lang yun, ha, yung mga kababayan natin na labis-labis yung pagbubuhat po ng mabibigat na mga bagay, ano, so, sa mga laborers natin dyan, yung mga hard laborers natin, yung mga, basta yung mga tao, ano, na sobra-sobra yung timbang na binubuhat po nila kasi namumwera sa kadun ng husto, na maaari po makapag-contribute yan sa pagkakaroon ng almoranas, mga kababayan. Kaya ingat-ingat po, ano, at hindi lang yan, ganun din sa mga kababayan po natin na sobra yung timbang, o obese, mga kaibigan, kinakailangan po mag-reduce ng timbang po niya, magbawas-bawas ng timbang, sobrang timbang, kung pwede nga lang, dok, ipamigay, dok, mas madali-dali sana, no?
4: Kung pwede bang ibentang po kilo yan, mayaman na yung iba.
3: So, sa mga kababayan natin na sobra-sobra po ang taba sa kanilang pangangatawan, kinakailangan, bawasan nyo po yan, mga kaibigan. Kasi maaari din po yan siya makapagdulot, especially kung lagi nalang nakaupo dok, ano? Malaki niyo yung katawan mo, eh lagi ka pa nakaupo, tapos hindi ka masyadong physically active, so mas prone ka, ha, sa ganyang uri ng karamdaman. Ganun sa mga kababayan po natin, during their pregnancy time, ano, ay mas madalas po na magkaroon or makaranas ng ganitong uri ng karamdaman. Kaya ingat-ingat po, ha, sa mga kababayan natin, kung gusto makaiwas sa ganito pong uri ng sakit, mga kaibigan, mas maganda ay maiwasan po kung ano yung mga pinagmumulan or yung mga contributor sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman.
5: The Secret of Health.
6: Suwabe ang aroma.
7: Santhon Plus Coffee Mix.
6: Suwabe ang lasa.
7: Magaan pa sa bulsa.
6: Santhon Plus Coffee Mix.
7: May kape ka na,
6: may gamot ka pa.
7: Santhon Plus Coffee Mix.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Santhon Vitamin C. Ang Vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santhon Plus at Santhon Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Santhon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C na pinalakas ng Santhon. Mabibili sa mga butika.
10: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santhon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santhon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar. Santhon Plus Gold.
5: The Secret of Health.
3: Balik po tayo, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kabayan po natin na gusto pong maka-avail ang ating pong mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar para maka-avail kayo ang produkto natin. At syempre, lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health para makasigurado na inyo pong iinumin. Ayun yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa. At syempre, ang programa po ito ay sa tatin ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na napakasarap higupin, Dok, lalo na yung ganitong panahon. Mm-hmm. Maulan-ulan, makulimlim ang panahon, malamig ang klima, yan sarap humigop ng
4: perfect
3: kape.
4: Perfect talaga, no? Oh. Lalo na sa lugar ka na medyo mafags. Mm-hmm. At yan po, sabi nga, heaven, sabi ng iba. Sa kanila daw, sapat na yung tahimik na paligid at kape.
3: Ayun.
4: Yan. Lalo na kung Santhon Plus Coffee Mix.
3: Ayan. Kaya sa mga kabayan po natin, paghihigop po kayo ng kape, mga kaibigan, consider nyo lagi, mga kasama, kung ano ba yung mga maaari nyo makuha dyan. Yan ba ay makakapagpalusog sa inyo o baka naman sakit ang pwedeng maidulot nyan or makapagpabigay ng karamdaman sa inyo pong mga pangangatawan, mga kaibigan, ha? Kaya po, Santhon Plus Coffee Mix po natin, yan po ay rich source, mga kaibigan, ng plant-based protein and fat, ha? At hindi lang yan, mga kaibigan, meron din po itong high fiber content. Kaya napakainam ito para sa ating mga bituka, lalo sa mga kabayan natin, ano, na ang pinagmumulan ng kanila pong ng kanilang hemorrhoids ay yung constipation, Doc. Mm-hmm. Eh, napakaganda itong paghigop ng Santhon Plus Coffee Mix. Nakakatulong yan siya para makapagbigay ng dietary fiber sa ating pong pangangatawan. At nakakatulong din yan, mga kaibigan, para palakasin yung peristalsis dun sa inyo pong mga intestines, ha? Kaya nga, hindi lang basta-basta nagkakape, na-i-improve pa, Dok, ano? Yung iba't ibang parte sa atin pong pangangatawan.
4: Oo, at habang nagkakape tayo, meron tayong mga sustansya na sigurado, hindi ka magigilty, mm-hmm, ano, sa pag-inom ng kape. Meron kayong siguradong sustansya. Kaya instead na tanggalin natin totally, ipagbawal natin yung kape, lalo na kung naka-high blood, pinapalitan lang natin ng bagay sa kanilang kalagayan.
3: Ayun. Ayan po, mga kaibigan, ha? Santhon Plus Coffee Mix. May bibili na rin yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
10: Santhon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santhon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santhon Plus Coffee Mix.
10: Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: At ang ating pong mga produkto bukod sa Santhon Plus Coffee Mix, mga kaibigan, yan, ang ating pong Ultimate Trio, ang ating pong Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili rin po yan sa ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. Bukod sa mga produkto natin, Doc, ano, na pwede nilang mabili sa atin pong Yes to Health Clinic, ano po ba, Doc, ang mga benefits na pwede makuha ng mga kababayan natin pagka bibisita sila sa ating mga clinics?
4: Unang-una sa lahat, kung ang gusto po ninyo ay wellness approach, ano, while having your medication, syempre marami tayong mga kababayan, medyo may edad na, no? Meron na talaga silang gamutan. Kaya lang hindi maiaalis, mga kaibigan, na kailangan din natin ang tinatawag na nutritional support. At pagdating sa tamang pamamaraan, yung naturopathy or holistic healing is a well-known and recognized system of healing na kung saan ito'y tumutulong sa ating katawan upang mas mapabilis natin yung recovery sa anumang uri ng sakit. Kasi hindi na debatable na ang nutrition ang pinaka-the best way to preserve yung health natin holistically, ano, at itong tinatawag nating preventive na approach. So ang pagkonsulta sa naturopathic clinic, ang magagawa po nito is, una, may bibigay namin sa inyo yung mga detalye kung ano yung una, yung weaknesses ninyo. May pamamaraan ng naturopathy na hindi natin tinatawag ng diagnostics, kundi ito'y analysis, para malaman namin kung saan kami magpo-focus. Kasi alam mo, marami mga tao, hindi na nila maintindihan yung sarili nila. Lahat naman ng recommended na treatment ng doktor sinusunod, pero hindi pa rin sila gumagaling. May kulang. Ano yung kulang? Yung tamang nutrition. Maybe toxic ka lang, so kailangan mo ng detox. Maybe merong nutritional deficiency na kailangan matutukan natin. Yun ang focus ng naturopathic consultation. Kaya pasyalan po ninyo, ha, yung ating mga clinic, at pakidala na rin ang inyong mga medical records. At mahalaga, pupunta kayo. Siyempre, kayo yung kakausapin.
3: Yung presence nyo, ano?
4: Oo. Yun po yung importansya ng check-up and consultation sa isang naturopathic clinic.
3: Ayan. Sa mga kababayan po natin, ha, na gusto po makapa-check-up ng libre, makapagpa-consulta ng libre sa ating po mga Yes to Health Clinic, puntaan po, mga kaibigan, ang ating po mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong lugar. Bisitahan nyo po, mga kaibigan. At yung iba, Doc, minsan kasi nag-aalangan kasi wala pang pera daw na pagpupunta sa clinic natin.
4: Wala naman kayong babayaran consultation fee or counseling fee. Walang babayaran. Siyempre, kapag merong kayong recommended na supplement, kung merong kayong budget, bibili nyo. Yes, pero pag wala kayong budget, hindi naman kayo pipilitin.
3: Hindi kayo obliged.
4: Yung iba, pumupunta doon just to basically know kung ano yung kanilang gagawin. Then, paghahandaan nila yon. At natutuwa ako sa dinami-dami ng ating mga nagiging pasyente sa ating clinic. Marami talaga nagpapasalamat na paano natin sila naturuan ng tamang diskarte pagdating sa kanilang kalusugan.
3: Ayun. Kaya sa mga nagbabalak po, ha, na pumunta sa ating pong Yes to Health Clinic, huwag niyo na pong alalahanin kung may budget man kayo o wala, mga kaibigan, no? Pero kung meron kayong nice i-avail ng mga products po natin, so magdala na lang ng budget, mga kaibigan.
4: At ang kagandahan, discounted.
3: Yes.
4: Medyo abot-kaya. Kung nga dadayo kayo sa ating mga wellness clinic, kasi siyempre, pinapahalagahan namin yung effort ninyo, kaya meron talaga tayong discount automatically sa mga pumupunta po o bumibili sa ating pong mga Yes to Health Clinic.
3: Ayun. So mga kaibigan natin, puntahan po, mga kaibigan, ha, ang ating pong mga Yes to Health Clinic, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, puntahan niyo po, mga kaibigan, ng clinic po natin para po makita, ano, malaman ng mas maaga kung ano po yung mga nag-uumpisa na karamdaman dyan sa ipong pangangatawan, na hindi na yan magdulot ng mga komplikasyon. Yung kasi yung kinakatakutan natin, yung mga simpleng karamdaman na napabayaan, ano, na baliwala, nagdudulot, mga kaibigan, ng komplikasyon na mas matindi pa kaysa dun sa karamdaman na kasalukuyan yung nararanasan, ano. Kaya sa mga kababayan natin, ha, pupuntahan po ang ating mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. At bago tayo po ito, ipakinggan po muna natin ang ilan sa napasaya at natulungan natin po mga kababayan na bumisita sa ating po mga Yes to Health Clinic. At syempre, nakainom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
12: Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat, saka sa kamay. Una-una po kasi ang ininim ko ay yung Santon Coffee. Ay, nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, overdose, di po ba? Malaking bagay po. Malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako umiinom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko, kasi 4 na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan na ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po.
5: The Secret of Health.
3: Ayan po mga kaibigan, natin pong napakinggan si Ma'am Aurora Donna. Maraming pong mga sakit na nararamdaman sa pangangatawan. Bumisita sa atin pong Yes 12 Clinic. At pati yung mister niya, Dok, pinainom na din, ano? Ng atin pong mga produkto. At ayun mga kaibigan, sa tulong po ng Panginoon at sa tulong ng Yes 12 at ng atin pong mga produkto, ay naging maganda yung kinalabasan mga kaibigan, ha? Kaya kayo rin po, sa mga kabayan natin na nakakaranas ng parehas na problema kila ma'am, ano, at sa kanya pong asawa. O, sa mga kabayan din, Dok, na mga na-stroke, ano, mga na-mild stroke, napaka-beneficial po ng atin pong mga produkto. Especially yung atin pong Ultimate Trio, very beneficial para po sa inyo, mga kabayan, ha? Kaya puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes 12 Clinic at punta na agad sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar para maka-avail po kayo, mga kabayan, ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
5: The Secret of Health.
3: Ayan, sa mga kaibigan po natin, lalo, Dok, yung iba na, ano, gustong sumubok ng, especially yung Santon Plus Gold natin, Dok, ano po ba yung pwede nila makuha dyan sa Santon Plus Gold natin? Kasi yung iba, nagtataka eh. Bakit napakabilis ng effect sa kanilang pangangatawan
4: sa pag-inom lang nung
3: capsule, ano? Santon Plus Gold na yun.
4: Okay. Alam nyo, ang Santon Plus Gold ay isang produkto na nutrient dense. Ibig sabihin, punong-puno o siksik sa mga nutritional content. Ano? Unahin na natin, yung mangustin pa lang, napakaraming santons, flavonoid, which is nagsisilbing antibacterial at immune booster. O isama mo pa yung spirulina. Ang spirulina is first class protein ang makukuha mo dyan. Na madaling i-process ng katawan, na kumbaga less yung waste product na napuproduce kapag ginagamit na ng ating system. At alam nyo ba na yung spirulina din, mataas yung kanyang superoxide dismutase, isang uri ng substance na ito'y tinatawag nila na panglinis ng ating sistema. At pangtanggal, yung tinatawag nga nilang free radical scavenger. Ano? At yung spirulina pala, mayaman sa glutathione. Di ba yung mga, alam nyo yung mga Aztecs, 400 years ago, ginagamit na yung kinakain ng mga Mayans and Aztecs sa Mexico. At consider one of the most healthiest food on earth. Kaya nandun yan sa ating supplement. Isa pa yung bitter gourd. Alam mo naman problema ngayon, karamihan ng mga tao, kung hindi high blood, diabetes. So yung bitter gourd o yung ampalaya sa atin, meron siyang polysaccharide content, saponin, phenolic at carotenoid. Meron din siyang 2 anti-diabetic agent, yung tinatawag na momordicine at charantin. Kaya ito ay isinama doon. Kasi alam naman ng company natin na maraming tao ang nagde-develop na talaga ng diabetes. And diabetes is one of the most common killer disease na preventable, lifestyle related, sabi nga. Kaya meron na kayong bitter gourd or ampalaya. Meron pa kayong garlic, which is meron siyang allicin, isang phytochemical na very well

0: Kahit pikit ka, pag pinutok mo eh ano,
1: sabog yung
0: tatamaan mo yung target mo. Shotgun prescription na tinatawag is yung multi-benefit. At yan ay nagagawa ng nutritional nutrients. That pag pinasok mo sa katawan mo, alam na ng katawan mo kung anong kanyang gagawin doon sa mga sustansyang ipinapasok mo, which is nandun sa ating produktong Santon Plus Gold.
1: Ayan ha. Sa mga kababayan po natin, nagsumaka-avail ng atin pong hindi basta-basta na suplemento, mga kaibigan. Ano? At marami na dok, ano, ang naka-avail nito. Marami na rin po, mga kaibigan, ang natulungan. Kaya kayo po dyan, kung gusto nyo rin po na mapasaya at matulungan yung mga iniinda po ninyo ng mga karamdaman, eh punta na kagad sa pinakamalapit na butika dyan sa lugar po ninyo para maka-avail kayo ng atin pong mga produkto.
2: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Mabibili sa mga butika.
1: Uso na naman, Dok, ang mga ubo, sipon, ngayong panahon ng taglamig.
0: Tama ka dyan.
1: Marami na naman ang tinatamaan po, mga kaibigan. Itong mga common or mga sabi nila, normal daw nakaramdaman. Pero hindi normal yan, ha? Kumbaga common nakaramdaman ngayon pong season ng tag-ulan, mga kaibigan.
0: Hindi mo napapansin, walang taong immune sa ubo-sipon. Kaya tinawag siyang common cold. Kasi may variations ng mga virus at bacteria na pwedeng tumatama. Kaya kahit anong gawin mo na ano eh, pwede ka pa rin magkakasipon unless medyo advance yung immune system mo.
1: Yes.
0: O, kaya may iba't ibang anong tao. May yung iba sa isang weather, nagkakasipon. Yung iba, hindi. So, ano yun? Depende yun sa ano ng katawan, preparasyon natin. Yeah. Kaya pag alam natin taglamig na, alam nyo na yung gagawin ninyo. O, titake na kayo ng mga vitamin C. Yeah. O, magtitake na kayo ng mga antioxidant. At saka, iwas na kayo sa mga pagkain. Alam naman natin, nakakapagpahina ng immune system. Mga sweets. Yan, ay naku, number one yan na depressing sa immune system natin.
1: At saka yung mga mucus forming na mga pagkain. Mas maganda maiwasan po ito, mga kaibigan. At higit sa lahat, dapat magpatatag po natin ano, yung resistensya ng atin pong pangangatawan. Kung bagay yung tinatawag na first line of defense ng atin pong katawan, which is our immune system, mga kaibigan, dapat mapatatag po natin yan sa pamamagitan ng susupply mo dito ano, ng mga pagkain niya. Parang sa atin lang, Dok, ano? Pagka kumakain po tayo, may lakas po tayo na gumawa. O, ganun din yung mga sistema sa katawan natin. Pag pinapakain po natin sila ng sapat na sustansya o nutrisyon na kinakailangan nila, nagiging functional sila, nagiging malakas po. At nagagawa nila kung ano po yung gawain nila.
0: Ganyan kaganda yung pagka-create ng Panginoon sa katawan natin. Kasi it's a really sophisticated na no need to push any button, sabi nga. Basta ang kailangan lang natin, i-maintain natin siya in a condition na magiging favorable sa trabaho ng ating katawan. So, ano ba yung katawan natin? Ito'y living organism. At ito'y nangangailangan ng pagkain para mag-survive. So, all we need is not medicine but food. Kailangan natin ng medicine pag nasira na ang ating katawan. Kaya, ang pinakang consideration talaga sa preventive medicine is pagkain. So, sabi nga let your food be your medicine and your medicine be your food. Kaya yung mga supplement natin, hindi natin tinuturing yan ng gamot. Mas malawak yan kasi
1: mas broad kasi
0: supplement, kaya supplement na tinatawag, ito yung alternative way na ipasok mo yung sustansya na hindi commonly nakukuha natin sa regular na pagkain natin.
1: Kumbaga yung saklaw niya, hindi mo nalilimitahan sa isang parte lang ng pangangatawan mo. Ano? Lahat ng organ sa katawan mo na nangangailangan ng ganyan pong sustansya o nutrisyon, pagka ininuman mo ng sapat na nutrisyon na yon, i-distribute yan automatically ng atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Kaya nga yung isang vitamins na napaka-crucial sa atin pong health, which is the vitamin C, Dok, ano, na dapat hindi po talaga yan pinapababa yung level yan sa katawan po natin. Kasi halos lahat ng katawan po natin is nangangailangan ng vitamina po na ito, mga kaibigan. No? Dapat nasusuplayan natin ng sapat sa atin pong pangangatawan. Makukuha lang natin yun, Dok, sa mga pagkain. Kasi yung katawan

0: natin, hindi siya nakapag-produce ng sarili niyang vitamin C.
1: Yes, unlike animals, mm-hmm. may mga yung mga hayop nakapag-produce. But our body cannot.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang vitamin C pa naman is considered as the mother of vitamins.
0: Mm-hmm.
1: Bakit nila tinawag? Because almost every process of metabolism, not yung chemical reactions mm-hmm. in the body, needs vitamin C. Kaya nga, very important siya na laging efficient mm-hmm. sa ating sistema na hindi magkukulang. Ay, ang problema, ang vitamin C rin ang isa sa pinaka-sensitive na sustansya.
0: Mm-hmm.
1: Is it, it's a water-soluble vitamins, kaya ito ay pwedeng ipa-flush out in mm-hmm. the system. Napapasama yan, lalo na kung may mga problema na tayo sa kidney. Mm-hmm. Kaya, always apektado yung ating need for vitamin C. So we need to supplement daily talaga mula sa pagkain, sa mga prutas, at kung hindi pa sapat, sa supplement.
0: Yun, o. Oh. Eh, kung hindi, lalo na kung hindi tayo mahilig pa kumain ng mga prutas, hindi pa mahilig magkakakain ng gulay, nako, eh magkakaroon tayo ng deficiency ano, sa ganitong uri po ng vitamina. Kaya huwag pong kalimutan, uminom lagi ng Santone Vitamin C, ang alkaline base ng acidic vitamin C, na magpapalakas sa atin pong pangangatawan. Naku, Doc, walang po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol kayo, Doc, na mensahe sa atin pong mga avid
1: natin.
0: Listeners.
1: Sa ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas. Pasalamatan natin yung ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas dahil alam nyo naman, dahil sa inyo, patuloy na tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng impormasyon. Nawa po, nakapagbigay kami ng mumunting kaalaman na makatutulong sa inyong pag-iwas sa anumang karamdaman, katuwang siyempre ng mga produkto ng Yes to Health. Maraming salamat. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Doc Algie Bakla ito. Hanggang sa muli. Bye-bye.
0: Maraming salamat, Doc. Yan po si Doc Algie Bakla, ating pong certified naturopathic practitioner. Isa pong doctor of history in alternative medicine. Hanggang bukas pong uli, mga kaibigan, magkasama-sama tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang likod, Sir Michelle Hinas. Pansama talaga paalam. Magandang araw sa ating pong lahat. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ang Panginoon wa magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santone Plus Gold, Santone Plus Coffee Mix, Santone Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to Health!
4: X-F-M.
5: X-F-M.
6: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesus Kristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntoang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot. Di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
2: Katropa, yari na ang atun winners sa atun weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Ricardo Miagar Jr., kakagabaran ng Bakhao, Binabista, Gimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Milito Oy, sa akon mga nagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
2: XFM.
9: Katropa mo!
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras Sex FM Philippines, Sex FM 100.7 ang Katropa Mo Station, Las 6:09.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karone. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumong diri sa XFM Express Balita. Express Balita sa Aga.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita.

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Kanang express balita sa aga Webes, Mayo 7, 2026. Kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Denis Sarabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapanguna nga balita o nakita sa balita lokal, Cooling Hubs sa Sanversion Road, Mandoriao, kag General Luna Street sa city proper, ginbuksan na kahapon.
1: Consolidated nga memorandum of agreement sa Department of Education kag sanggunian ang panlalawigan sa pagsuporta sa mga atleta sa probinsya sang Iloilo, ginlatag na.
0: Board member Mark Palabrica nagsuwestiyon nga kung mahimo ang i-hire nga coach o contrainers mga atleta sa probinsya ang dapat hindi konektado sa iban nga mga eskwelahan sa kwa bango diri nagasugod ang poaching sang athletes.
1: Standing capacity sang modernized bus nga may ruta San Miguel Festive Vice Versa masobra sa walo.
0: Sa Pinas ang NBI, nabato na ni Eloy Bugris.
1: 952,000 pesos ng balon sang shabu nakuha sa barangay Tanod kag welder sa Dingli, Iloilo.
0: Headlines naman sa Balita National, Vice President Duterte nagapanindugan nga unfair ang paglakip sang pamilya niya sa impeachment proceedings.
1: Senator Kiko Pangilinan, plano nga himuon nga impeachment manager sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte.
0: Kapin 30 ka mga miyembro sa NUP ginalauman nga magaboto pabor sa impeachment ni Vice President Duterte.
1: Department of Energy gina-acknowledge nga ang electricity rates ang mahimo nga mapanubo kun panubuan man ang VAT apang ini ang nagakinanglan sang pagtuon.
0: PBBM pangunahan ang discussions sa 48th ASEAN Summit and related meetings.
1: Malacanang wala nag-intra sa issue ni Executive Secretary Ralph Recto kag Congressman Leandro Liviste.
0: Agriculture damage sa Albay bangod sa Mayon volcano unrest naglabot sa 6.6 million.
1: Department of Education ginmobilize na ang 3.7 million pesos para sa emergency response kag learning kits sa mga apektado sang asphalt sang bulkan Mayon.
0: 5,000 pesos nga cash para sa mga fresh graduates sa koleyo ginaduso ni Senator JV Ejercito.
1: Wala sang trabaho nga mga Pinoy yara na sa 2.58 million para sa bulan sang Marso karon nga tuig.
0: DOH ginatulod ang total ban sa paggamit sang vape. Balita international, US kag Iran naglunsar sang panibagong pagpangatake sa Gulf.
1: Duha sa pito ka mga suspected nga kaso sang hantay virus kumpirmado na.
0: Entertainment news, Frankie Pangilinan gin-greet sa iyakadlawan ang iya rumored boyfriend nga si Dan Laurel.
1: Kag sa sports, Pinoy nga weightlifter Albert De Los Santos gold medalist sa IWF World Junior Championship sa Egypt.
0: Kag sa atin extra wow balita, kuring nga may pinakamalaba nga ikog sa bugos sa kalibutan nakabaton sa Guinness of World Record. Lasais 14 sa karon sa detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal. Opesyal na nga ginbuksan sa publiko ang Iloilo Cooling Hubs sa Reversion Road, Mandoriao, kag General Luna Street sa city proper kahapon sang aga. Ginpangunahan ni Iloilo City Mayor Isa Trenas ang pagbukas sa mga i-cools. Ilabi na agud nga ma-check ang among mga facilities. Una nga ginbisita ni Mayor Trenas ang Cooling Hubs sa Reversion Road kung saan ginobserbahan niya nga kinahanglan sang mas dako nga aircon agud nga mas maglamig pa sa among hub. Dako nga bulig sunok kay Trenias ang mga area ilabi na sa Reversion Road kun sariin mahimo makapabugnaw kun makapahuway ang mga nagahulat sang mga masakyan o kun ang nagalain nga pamatsyag bangod sa tuman ka init ka tiempo. May mga naka-assign naman nga personnel sang City Health Office kag City Social Welfare and Development Office sa mga cooling hubs agud nga mag-assist o kun magbulig sa mga nagakinahanglan. Nagaplano naman si Trenias nga magpulong upo na nagkalain-lain nga private companies para sa tinutuyo nga makatukod pa sang dugang nga mga cooling hubs malapit sa ilang mga establishments sa palibot sang syudad. Masunod naman nga i-construct ang mga cooling hub sa Plaza La Tagay o Plaza La Tagay sa city proper. Bukas ang cooling hub sa Linlas 6 ang aga tubtublas 4 sang hapon.
1: Express, Sa iban pa nga mga balita lokal, ginalatag na sa sesyon sa sanggunian panlalawigan ang Consolidated Memorandum of Agreement upod ang Department of Education sa pagsuporta sa mga atleta sa probinsya. Ini naman ang ginpakigbahi ni Board Member Mark Palabrica sa diin, iniamo ang paghatag suporta sa probinsya sa mga atleta paagi naman sa Comprehensive Sports Development Program kag Center for Sports and Physical Fitness nga ginapaagi sa insentiba. Ang makuha ang insentiba sang atleta ang nagadepende man sa medalya nga iya sini nga madag-an. Sunod sa kay Palabrica nga iya man ginaplano ang pag-author sing isa ka ordinansa nga mas mapapag-on pagid ang amo nga programa. Sa amo nga programa mag-identify ang DepEd sang mga varsity players sa idalom sang varsity program sa diin mayara diri sang top 30 talents nga mangin kabahin sang training tool para sa mga team sports. Masunod nga tikang amo ang pag-classify sang top 30 talents para sa mga team sports kag magapatigayon man sang extensive training sa tiun sa mga vacant periods sa mga eskwelahan. Dugang pa ni Palabrica nga wala labot sa varsity team mayara man sang mga reserves. Nakapabor man si Palabrica sa sugestyon nga himuon pagid sang isa ka programa para sa mga indie achiever nga mga atleta agod nga maka-intraman ang tanan nga may mga potensyal.
2: Program mag-identify noong Department of Education sang ginatawag nga mga varsity players no sa idalom no sang ilang varsity program. So i-identify no ang top 30 talents to compose the training pool for the team sports. Magbakit ang mga team sports, sa volleyball, basketball. And then, i-classify ang top 30 talents for team sports pag maghihiwat mo sa isang extensive training during vacant periods or Saturdays and Sundays. So, bali, may varsity team at may training pool man nung ipag-inuwang nung sa kada iskwilahan na yun na
1: ang kabahin sang pagpayag ni Board Member Mark Palabrica.
0: Sa kaangot ng balita lokal, nag-sustain si Board Member Mark Palabrica nga kon mahimo ang i-hire ng mga coach bukod na o kung ang ihay nga mga coach o kung magatudlo sa mga atleta sa Iloilo Province na inikonektado sa mga eskwelahan sa Guasang Probinsya. Para kay Palabrica nga ang rason siniya moderi ang nagasugod ang poaching bangod sila nag-monitor sa mga atleta sa Center for Sports and Physical Fitness kaya nagidamang sa pag-identify sa training pool. Pagkikbay ni Palabrica nga kung ikaw consultant sa probinsya kag coach man sa syudad kung sino ang maraming players sa probinsya mahimo ini nga kuhaon kag ihalin sa piyak nga team. Punta ni ang ginagastuhan sang probinsya ang magapabilin sa timan sang probinsya sino kay Palabrica. Dugang ni Palabrica nga maramo sang ginapasar o kung naging plastar nga strategy ang Sports Development Office kaya naging lamang sang posibilidad sang pagpirma sang kontrata sa tuwa sang varsity team members, school administration kag parents sang selected athletes. Kinahanglan man sa sa mga programa sa sports nga iupdon ang mga nagkalainlain na stakeholders bangod kinahanglan ng suporta hindi lang gikan sa probinsya kundi pati man sa mga banwa kag barangay para mapapag-on pagid ini. Ginpahayag sini nga nalakip man sa MOA nga mga eskwelahan ang magahatag sa academic guidelines kag guidance kag privilege sa mga varsity team members. Dugang ni Palabrica nga mas maayog kit nga magumpisa sa mga sports events nga may promising athletes ang probinsya tubtob nga masarangan na nga ang tanan ng mga sports events ang masuportahan. Kinahanglan man diri ang policy agud nga basihan sa provincial government.
2: Nasugutan naman sa atin nga probinsya ang inyong programa. And ang ila sa bong binga strategy no sa atin nga Sports Development Office do nag-hire sila no sang coaches, competent coaches and trainers nga mo nga provide mo sang technical training kag gintay dalom mo sa Center for Sports and Physical Fitness. So ang ini nga mga trainers pulo ka consultants mo sa gin-identify nga mga sports events according sa pagsabat mo sang aton nga resource person kahapon. May mga consultants na sila kaginasilduhan no, sa aton nga probinsya. That's why gina pamangkot ko na dosel no sa sesyon na kung mahimo pa lang ang suggestion ko da nga ang gin-hire na coach o kung na trainer dapat hindi connected sa ibang eskulahan outside of the province of Iloilo. Bamuti diraga sugod ang coaching of athletes. Timanti sila ga-monitor mo sa activities pag-training ang aton nga Center for Sports and Physical Fitness. Like for example, pag-identify mo sa training pool, timanti ko na ikaw isa ka-consultant sa probinsya, kag-coach pa man, for example, na sa siyudad, kung sinong manami ng player ang nag-astuhan sa probinsya, pwede mo kaon pag-alinon to sa imong atin.
0: Nabatian si Board Member Mark Palabreca.
1: Lasa is disunay nga atong oras sa iban pang mga balita lokal. Masubra sa walo ang nagatindog ng mga pasahero sa modernized bus nga may biyahe San Miguel and Festive Mall and vice versa. Lakip na diri ang isa ka senior citizen. Nakapaskil mismo sa sulod sang bus sang midscope nga walo lang ka mga pasahero ang mahimo nila nga mapasakay kag nagatindog apang ang bus number 7 ang nagalapaw sa limit sa diin nakalabot pa inis sa 12 ang mga pasahero nga nagatindog. Nagareklamo man ang ka mga nagasakay bangod sa tuman ng kagutok apang padayon sa gihapon nga nagapang pick up sang pasahero ang driver.
0: Samtang nabato na ni Leibu Grace nga isa ka Ilonga vlogger o kung mas kilala bilang the Queen of Revelations ang Sabina Halin sa National Bureau of Investigation nga ginpetsa na April 27, 2026. Inangin confirm sa law firm ni Attorney Emperor T. Cordero and Associates. Ang Sabina ang may kaangtanan sa ginapangatubang reklamo ni Leibu Grace bangod sa pagpalapdas ng fake news ang sa ikayong lawas ni President Ferdinand Marcos Jr. Si Leibu Grace o kung si Jing Ki Avelino ang naka-based sa UAE. Gina-acknowledge mo ang abogado ni Leibu Grace ang parts ng NBI na mag-issue sa Sabina nga nag-require sa presence sa isa ka-individual o kung pagpreparar sa dokumento para sa investigasyon.
1: Lasa is 21 ang atong oras. Sining bahay na inadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga Vitamin C. Dakop sa drug bypass operation ng barangay Tanod ni si alias Toto kag si alias Nunoy ng isa ka-wilder sa barangay Tabugon, Dingli, Iloilo. Si Toto ang gin-identify bilang high-value individual kun HVI samtang street-level individual naman si Nunoy. Nakuha sa ilang posisyon ang pito kasasyes ang suspected shabu nga nagabugat sang 140 grams kag may estimated street value nga 952,000 pesos. Nagapangatubang ang mga suspitsado sang kaso nga paglapas ng Republic Act No. 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Lasa is 23, saylo kita sa Italia sa aton mga balita national. Balita national, ngayon yung mabatian, ginadulong sa inyo sa Santhone Plus Gold. Santhone Plus Gold, di Mr. Mangostino, ang palaya malunggay, garlic, ag spirulina nga produkto sa Yes 12 Incorporated nga magkabulig sa aton ikayong lawas. Ilabi na sa mga katropa nato nga may mga high blood, diabetes, heart problems, kag bukol-bukol sa lawas. Epektibo, safe, imnon, FDA approved, kag halal certified, available in all leading drug stores nationwide. Unfair para kay Vice President Sara Duterte ang paglakip sang iya pamilya sa impeachment proceedings para sa Vice Presidente nga mayara sang kinamatarong ang iya pamilya sa privacy bilang ordinaryo nga individual kag private citizen. Pagkibay ni Duterte nga unfair ini bangod ang iya pamilya ang hindi Vice Presidente kag hindi man sila nagapangatubang sa impeachment complaint. Kung madumduman nga ang iya pamilya, lakip na ang iya bana nga si Attorney Manasa Scarpio ang namensyonar sa proceedings, particularly sa connections ni sa financial records again examined sa mga mamalida sa clarificatory hearing sa House Committee on Justice. Matandaan nga nag-file si Carpio sa kaso batok sa mga opisyal sa Anti-Money Laundering Council kag pila ka mga mamalida mga miyembro sa Justice Panel bangod sa ginaaligar nga violations sa Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Law kag Data Privacy angot sa disclosures sa iya bank records sa tion sa impeachment hearing.
1: Ginaplano man sa iban nga mga senador nga i-appoint si Senator Kiko Pangilinan bilang impeachment manager sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Suna sa kay Senate President pro tempore Panpilupeng Lacson, iniagod nga mangin mathag ang rules of courta. Obligation man sa impeachment manager ang pagpatuman sa eksakto nga proseso sa hearing.
3: Dapat paghandaan ko ni Aspi Soto as presiding officer.
4: Yeah, we're planning to, kasi si Senator Subiri, majority leader, hindi rin lawyer.
3: Mm-hmm.
4: So we're planning to appoint an impeachment manager.
3: Mm-hmm.
4: Tingnan namin si Senator Kiko para lawyer.
3: Mm-hmm.
4: Total BFF din naman siya ni Senator Marcoleta. Not in the same degree, not in the same category. Pero BFF din naman sila eh.
3: As impeachment.
4: De, parang siya yung, alam ba, may mga question of law na pwede yung interpret.
3: Mm-hmm.
4: Kasi kailan kabisado mo yung rules of court, di ba? So, mm-hmm. Although, ang mananaig dito, yung rules of impeachment.
3: Mm-hmm.
4: Supletory yung rules of court. So, mas mainam na yung mayroong lawyer doon sa, si SP hindi rin lawyer, nagka-crash course nga siya.
3: Mm-hmm.
4: Pero mas mainam na yung lawyer.
1: Ang kabahin sa pagpayag ni Senador Ping Lacson.
0: Samtang ginalauman nga magaboto para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ang kapin 30 sa 55 ka mga miyembro sa National Unity Party kun NUP sino kay House Deputy Speaker kay Antipolo 2nd District Representative Ronaldo Puno. Ginhimo siya ang disclosure adlaw matapos sa ginanunsyar ang mga nasummit nga partido ang mag-adopt sang conscience vote sa bylaws ng unified stand sa impeachment. Sa ginpatigayon nga Zoom press conference ginpahig ni Puno nga ang majority sang ilas sa NUP ang pabor nga ipadala ang articles of impeachment sa Senate kag mayara sila sang hardcore group nga nag-oppose sa proposal kag may iban nga luyag nga mag-abstain. Kag na isang Mayo 5, nagkaabot na sa House Plenary ang articles of impeachment bato kay Vice President Duterte matapos ini ang in-refer sa Committee on Rules. Ginalauman man nga iset ang plenary debates kag voting sa rules panel sa Mayo 11.
1: Twenty-six minutos na kaligad sa taknala sa Isaga. Ang iningabahin ang inadulong sa inyo sa Santon Plus Coffee Mix. May moringa, may moringa kag sumaman, may soy powder drink mix, may mangustin. Ang Santon Plus Coffee Mix, sarang mabakal sa mga nagapuna ng mga butika sa inyo mga lugar. Dugang ang mga balita, nasyonal kinanglan pa ang pagtuon para sa Department of Energy sa pagpanubo naman sang value-added tax sa good nga magnubo man ang presyo sang elektrisidad bisan pa nga ila ini nga gin-acknowledge. Ini ang nagakinanglan sang maidid nga pag-review sa mga economic managers, ilabi na sa mga taga-Department of Finance kag sa Kongreso. Para sa ahensya nga ini agud nga masigur na nga ang proposal ang balanse sa kinahanglan nga ma-maintain kag magapadayon ang delivery sang government services. Matandaan nga mayara sang bill nga gin-file sa Senado sa pagkakasang VAT sa elektrisidad apang inilamang ang para sa mga nagakonsumo sang 150 kilowatt hours o kun mas manubo pa sa kada bulan. Kung ang proposal ang maaprubahan, ang mga consumers ang makakita sang reduction nga magalabot sa 300 pesos sa ila bulanan nga electricity bill.
5: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Sa piya kabahin, pangunahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang discussions sa 40th ASEAN Summit and related meetings kung paano magarantiya sang rehiyon ang supply sang pagkaon kag enerhiya sa piyak sa nagapadayon nga tensyon sa Middle East. Bilang chair sa ASEAN sa 2026, magaupod ang Pilipinas sa productive dialogue pag-exchange views sa regional kag global issue po sa iban pa ng mga ASEAN member states. Suno kay Marcos, iga-highlight mandiri ang tatlo ka mga main priorities nga mo ang energy security, food security kag safety sa ASEAN nationals sa bilog nga kalibutan. Nagpasalig man si Marcos nga mabatsyagan man sa mga ASEAN nationals sa iba niya pungsod ang impact sa ginahimo diri sa Pilipinas. Padayon man igaduso ni PBBM ang peaceful coexistence, mutual respect kag cooperation sa Pilipinas para sa shared benefits o kung benefit nga mga founding ideals sa ASEAN.
5: Express. Saga.
1: Dugang pa nga mga balita nasyonal, wala nag-iintrang Malacanang sa pagbinaisay ni Executive Secretary Ralph Recto kag Batangas 1st District Congressman Leandro Leviste. Sunod sa kay Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, nagpakigsapol na si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay Recto apang wala nila madiskusyonan ang mga isyo. Madumdumang nga ginakusaran ni Leviste si Recto nga nagbaton sang kapin isa ka bilyon ka pesos nga gikan sa kontraktor sa diin gintag pa sini si WC ang party list representative nga si Edwin Gardiola bilang kontraktor nga nagfinance ang 2025 election campaign ni Recto kag sangiya sining asawa nga si Vilma Santos. Ginaligar man sini nga nag-engage sa vote buying ang iya sining katrabaho kag ang election spending sa mga lugar sa luwas ng Batangas nga tuman kataas. Depensa naman ni Recto nga wala sini ginbaton ang offer nga 400 million pesos nga kwarta nga amo kuntani ang iya ihatag sa political opponent ni Leviste agud nga maka-back out sila sa 2025 elections. Dugang pa sini nga si Gardiola ang iya lang nga kulig kag ginagamit lang ini bilang iya political opponent kag wala man ini sang ghost o kun maanomalya nga proyekto si Dalom sang iya sini nga pangalan.
0: Alas 6.31 sa Piyakabahin, naglabot sa 6.6 million pesos ang damage sa agriculture. Ang unrest sa Mayon Volcano, iniangin pahayag sa Albay Provincial Information Officer. Base sa report sa Albay Provincial Agricultural Office na may total ng 6,694,229 pesos and 43 centavos ang kahalitan sa agrikultura. Palagi iban pang mga high-value commercial crops sa Kamalig, ginubatan kagdaraga ang lubos na naapektuhan. May total ng 87 ka mga mangungumang apektado samtang yara sa 2,638,563 pesos and 42 centavos ang estimated nga damage sa palay kag 4,055,666 pesos and 1 centavos naman sa high value commercial crops.
1: Ginagamit na sa Department of Education ang 3.715 million pesos sa emergency response funds kag sa pagtuon sang safety supplies para sa mga eskwelahan nga apektado sang asphalt gikan sa Mayon Volcano. Ginpabaskog subong sang ehensya nga ilasin nga pagtinguha agud nga maprotektahan ang mga estudyante, maestro kag mga school communities sa mga apektado nga mga lugar sa Albay. Samtang ginpasiguro man nga nagapadayon ang pagtuon sa pihak sang disruptions tuga sang bulkan sunod sa ka-Education Secretary sa ni Angara. Kapi naman sa 133 ka mga eskwelahan ang apektado sang madamol nga abo sang damlaglang kasunod naman sang renewed volcanic activity halin sa tung bulan sang Mayo kun nagikan pa sa Mayo 2 nga paglupok sang mga bulkan. Naka-preposition man ang DepEd sang 850 ka mga all-weather learning kits o kung mga edukahon, N95 face mask, hygiene supplies, printers, papel, mga disinfectants, alcohol, tissues, kagiban pa ng mga classroom materials. Ginbuksan man sang ensya ang Batang Empowered and Resilient Team, modules kag sumaman mga psychological first aid, environment o kung mga interventions agud nga mabuligan ang mga apektado ng mga estudyante nga makakope up sa stress kag disruption nga gintuga sang paglupok sang Mulkan Mayon.
0: Las 6.33, ginadusod ni Senator Joseph J. V. Ercito ang paghatag sa 5,000 pesos ng cash sa tanang mga fresh graduates sa tertiary institutions sa Pilipinas agud nga agud may gastuhan sila sa pagpangita sang trabaho. Ginrefer na ang Senate Bill No. 1961 ng Fresh Graduates 5,000 One-Time Cash Grant Act of 2026 as sa Senate Committees on Higher, Technical and Vocational Education and Finance kag-apagadisko kung magbalik na ang sesyon sa Mayo 4. Ang nasambit nga hagda ang sabat hindi lang para sa job scarcity kag skills mismatch kundi pati man sa financial burden nga ginapangatubang sa mga job seekers. Takip na diri ang ila pamasahe, document preparation kag interview related expenses. Sarong sa nasambit ka proposal, kinahanglang i-present sa applicants ang proof of graduation kag isang diploma o kon certification.
1: 6:33 na nga itong oras, hindi nga bahay nang inadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men, nagpabakod sa nga itong panindugan. Kag nagpadugay sang standing ovation, may pagnubo sa kadamuon sa mga Filipino nga wala sang trabaho sa bulan sang Marso 2026, sunod sa Philippine Statistics Authority. Halin sa 2.66 kamilyon nga na-record sang bulan sang Pebrero, nagnubo ini sa 2.58 milyon sa bulan sang Marso sa mga nag-iedad 15 anyos pataas. Sa percentage sa 51.65 million ka mga individual sa labor force, ang unemployed rate ang yara naman sa 5%. Ini ang nagakaulogan nga kada isa kalibo ka individual, 50 ang wala sang trabaho o kon palangitanan sa among period. Year-to-date unemployment rate naman ang yara sa 5.3%. Sa diin, ini ang nagalapaw sa government ceiling nga 4.5% para sa 2026 tub-tub sa 2028. Samtang ang kadamuon naman sa mga employed persons ang nagdubo man sa 49.07 million gikan sa 49.43 million binulan lang ang nakaligad. Ang employment rate ang yara sa 95%.
5: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
0: Sa kadapusan nga balita national, ginatulon sa Department of Health ang pag-ban sang paggamit o kunang pag-total ban sang paggamit sang vape. Kunang pag-ban ang hindi posible kinahanglan nga ini ang i-restrict agud nga hindi magamit o kun maganyat ang mga kabataan sa nagkalain-lain nga flavors. Sunod kay DOH OIC Director Dr. Dominic Madumba, sandamlag lang sa nagpabutyag ang ahensyang ang e-cigarettes kag ang tobacco products na makatugas ang cardiovascular disease, cancer, kag iban pang mga lung illness. Nag-warning man ang World Health Organization sa nagligid nga simanang ang e-cigarettes ang nag-fuel sa alarming nga bag-o nga wave sa nicotine addiction. Sa diin, minilyon ka mga kabataan sa subong ang nagagamit.
5: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
0: International News. 6:36 mga katropa, saylo kita sa detalye sang balita international. Naglunsar ang US kag Iran sang panibagong pagpangatake sa Gulf, samtang nagapakig-away sa pag-control sa Strait of Hormuz pagi sa maritime blockades. Naglunsar si US President Donald Trump sa missiles kag drones bilang kabahin sa iyang pagpanikasog nga makagi sa Strait of Hormuz ang mga na-stranded ng mga barko. Bungod sini, may gin-report man nga nasunog ang mga merchant ships sa Gulf matapos naging guba sang US ang anum ka mga magagmay nga barko sang Iranian military kay nasunog man ang oil port sang United Arab Emirates sa dinamtang ang US military base matapos nga naigo sang Iranian missiles. Ini ang unang pag-attempt ni Trump sa paggamit sa military force halin sa gin-announce ang ceasefire sa nagligid nga bulan. Ginpayag man sa foreign ministry sang Iran nga si Abbas Araghchi nga wala sa military solution sa crisis kay nagapaandaman ini sa US kag UAE batok sa pagpadala sang quagmire sa mga ill-wishers.
1: Duha ka kaso sang hantavirus ang konfirmado, samtang lima pa ang nagapabilin nga suspected case sa mga pasahero nga nakasakay sa luxury cruise ship sa Atlantic malapit sa Cape Verde. Sunod sa World Health Organization, 150 ka mga pasahero ang yara sa karon sa Hondius sa diin kalabanan sang mga kargasini amo ang mga British, American kag Spanish passengers nga nagikan pa sa Argentina sa bulan sang Marso. Ginconfirman sang South African authorities nga ang British patient nga ginabulong sa Johannesburg Hospital ang positibo sa nasambit nga balatian, samtang ginconfirman sang Netherlands ang virus sa babae nga Dutch nga napatay. Suno sa Department of Health sang Pilipinas, 38 ka mga crew sang barko ang yara sa among nga cruise ship nga mga Pilipino kag nagacoordinate na ang ahensya sa ila. Naibaluan, 3 ang mga napatay na sa hantavirus kag isa diri ang German national kag ang mag-asawa nga Dutch.
0: Frankie Pangilinan, gin greets ang happy birthday ang iya rumored boyfriend nga si Dan Laurel. May detalye si katropang Bea Joy Subaldo.
6: Gin greet ni Frankie Pangilinan ang iya rumored boyfriend nga si Dan Laurel sa ika-29th birthday sini sang Mayo 5. Sa Instagram, gin pakigbahin sini ang carousel pictures nila ni Dan sa diin makita nga nagakaon ang birthday boy kag nagabakal ini sang prutas sa fruit stand. Nagpost man si Frankie sa mga pictures nila gikan sa ila casual dates kag beach getaway. Ginpasakayan man ni Sharon Cuneta ang message sang iya anak nga happy birthday to the rumored boyfriend of Frankie. Nanginhayag sa publiko ang relasyon sang duwa bangod sang Abril 29 sini nga tuig. Nagpost si Frankie sang beach getaway photos nila upod ang ilang mga abyan kag makita ang pagkasweet sang duha sa kada isa. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santhon Plus Gold Premium D3 Vision X Plus Santhon Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
1: Kakaroon sa ato nagapanguna nga balita sa hinampang Pinoy nga weightlifter Albert de los Santos, gold medalist sa IWF World Junior Championship sa Egypt. May detalye sa katropang Johnson Crisostomo.
7: Madinalagon nga nakuha sang Filipino weightlifter nga si Albert de los Santos ang bulawan nga medalya sa IWF World Junior Championship nga ginpatigayon sa Ismaila, Egypt. Magluwas sa gold medal, nakuha man ni de los Santos ang bag-o nga junior world record pinaagi sa paghakwat sang 187 kilograms sa clean and jerk para sa kabugusan nga 326 kilograms. Ginlutos ni de los Santos ang iban niya ang mga kontra gikan sa India kag Ecuador. Sunod kay de los Santos, halad niya ang iya kadalagaan para sa iya amay nga nagtaliwan bangod sa liver cancer. Nibuluan nga presente nga coach ni de los Santos si Julius Naranjo nga banas ang labing una nga Olympic gold medalist nga si Heidelin Diaz. Ang ini nga balita nga idulong sa inyo sang Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, Santhon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang Janzin Crisostomo, XFM News.
5: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Las 6:41 mga katropa, balita sa inampang inyo nabatian, ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, imo sa makakaglava was ka, baskog ka kon, nagaturbo ka, 100% natural, safe and effective, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo umabakal sa Shopee kag sa TikTok Shop.
8: Extra, wow! Balita!
0: Las 6:42 sa karon sa detalye sa ngatong na extra wow balita. World record holder sa may pinakamalaba nga iko gasang kuring sa bugos nga kalibutan si Mr. Pugsley Adams nga isa ka Maine Coon gikan si Mound, Minnesota sa Estados Unidos. Naglabot sa 46.99 centimeters o kon 18.5 inches ang kalabaon sang ikog ni Adams nga gindeklarar sang Guinness World Record bilang longest tail on a domestic cat na breaks niya nga ni record ni Raja Shim ko nga isa ka tabi Maine Coon kag may ikog nga may kalabaon nga 16.7 inches ang kalabaon. Ginapanagiyahan ni Amanda Cameron si Mr. Pugsley Adams upod ang iya sini nga mga kauturan nga sanay Winnie Duchess kag Gomez. Duha ka tuig pa lang si Adams na nakuha sini ang world record sa 2025 kun saan inagapati sa subong ang iya galon nga posible mas naglaba pa ang ikog sini samtang nagadugay. Bilang isa ka Maine Coon na keep si Adams sa largest domestic cat breed nga may thick and fluffy tails. Ang mga saisang ikog para sa mga kuring ang naghatag sa ilas ng warmth, ilabi na sa mga lugar nga may malamig nga temperatura. Base naman sa pagtuon ng average nga length o size sa mga ikog sa domestic cats ang nag-range sa 9.8 inches to 11 inches kadungan sa ilang age of maturity. Congratulations.
1: Wala niya sa kuring, kilala ko.
0: Ano naman ang imong kilala na kuring?
1: May kilala ko yung kuring kaya balong magbukas ang nalak ng pirta. Basta hindi ilanggit pag itutalilak. Ang pirta na lang may kung buksan mo, butungon mo ang iyang daw kulukot sa arab sa pirta. Amon kuring kabalong mag-unlock sa pirta. Abi mo kung may tao nag-sulod, gali, wala.
0: Galing kay Koreng.
1: Koreng, oh. Ordinaryo yung Koreng, ha? Balay bumbusa, bala tawag nila, oh.
0: Yes. Extra wow balita, mga katropa nga inyo nabatian. Ginadulong sa inyo sa Claire Skin Herbal Soap.
5: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Mga kitropa'y nabatian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa Aga, Webes, Mayo 7, 2026. Good morning sa ating mga kitropa listeners and solid supporters, mga members sa ating fans club, di mga parte sa kalikutan. Mayong aga sa inyo tinan, mga kitropa. Good morning man sa mga kitropa natin nga nag-tune in sa 100.7 frequency sa ilang mga FM bands. Good morning sa inyo tinan. Good morning gates sa ating mga Facebook live viewers sa ating Facebook page, SXFM Radio Patrol Iloilo, kay GXFM Iloilo 100.7. Good morning kay Sir Reynaldo Abeto. Happy Thursday. Good morning, Gid, and God bless you, man. Kay Ma'am Mary Cabar, stay safe and healthy. Kay Sir Rani Santisas, kay Sir Marlon Cecilio Gonzaga, good morning. Ginatamyo niya ang Gonzaga family, kag Cetera family for Marlon Gonzaga, sang Danawan, San Joaquin, Iloilo. Good morning kay Sir Mark Joseph, Pangaliwan Aurelio, kay Rosie Diokino. Good morning, Gid. Kag sa iban pagid naton yung mga katropa nga nagaupod, mayong aga sa initanan, mga katropa. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita. Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Rabang.
0: XFM News.
9: XFM.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, the health.
2: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Rimelito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may potent phytonutrients na terpenoids? Ang terpenoids ay napatunayang nagtataglay ng malakas na anti-allergenic properties na makatutulong na isaayos ang ating immune system para hindi nito atakihin ang mga non-harmful substances na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang palaging pag-atake ng asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema at iba pang allergic reaction ng ating katawan. Uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ayon pa sa pag-aral ng mga scientist, ang terpenoids na nasa Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng chemo-preventive effects laban sa colon cancer, breast cancer, skin cancer, at prostate cancer. Ang terpenoids ay may taglay ding antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral, at anti-inflammatory properties. Kaya ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na Vitamin C para makasiguradong protektado ang ating katawan laban sa cancer, lung problem, dulot ng viruses at mga bakterya at para maisaayos ang ating immune system para maiwasan ang pag-atake ng mga allergies.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sandown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sandown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sandown Plus Gold! Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: The secret of health!
3: Alam mo ba na ang Sandown Plus Coffee Mix ay may phytonutrients na flavonoids na makatutulong para maisaayos ang tungkulin ng ating immune system para hindi tayo mabilis tamaan ng mga sakit? Ito rin ay isang super antioxidant na makatutulong para maiwasan ang prostate cancer at breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mapagkukunan din ng mayaman ng mga isoflavones gaya ng daidzin. Ang daidzin ay isang kilalang phytoestrogen na tumutulong sa ating katawan upang maiwasan at malabanan ang iba't ibang klase ng cancer na maaring umusbong sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may gamot ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Santon Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
3: Nanlalabo na ba ang iyong paningin? Nahihirapan na bang makabasa at nakakaranas na ng color blindness? Sintomas na yan ng katarata. Ang katarata ay isang karamdaman sa mata, dulot ng pagkakaroon ng problema sa mga linti ng mga mata. Kadalasan itong umatake sa mga matatanda. Ngunit, maaari rin itong makaapekto sa mga bata. Kahit sino ay maaaring makaranas ng karamdaman na ito. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel upang maprotektahan ang ating mga mata mula sa mga mapanirang bagay na maaaring makapinsala dito. Ang Visionix Plus ay may lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nagbibigay ng sapat na nutrisyon at sustansya na ginagamit ng ating katawan upang panatiliing healthy ang ating eyesight. Huwag nang hintayin na lubusang masira ang mga mata. Uminom na araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po ay mabibili sa mga butika.
6: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka! Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
3: Dahil wala na tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan. Dr. Rimelito Oy, antabayan muli ang ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Yes to Health.
7: XFM.
8: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya o kon kinaandan lamang.
1: Ah!

0: Alan?
1: Oh, ba? Baboy? Kaglagasugata siya sa akon? Oh, baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagmagalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. Oras! Oras! Mabatihan, diri lang sa inyong paboritong estasyon, X FM!
3: Exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier. Nabudayan gin ko sang una kay Dopermi lang maluya ako lawas. Dopermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakal man ko kanami kidbala kay batyag gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon ubra.

0: Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may cellphone ka, Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
5: Mag-Sanfong Plus
4: Herbal Oil.
5: Garantisado.
4: Maaasahan.
5: Sa sakit ng katawan.
4: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
5: Mag-Sanfong Plus
4: Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one.
4: Sa presyong magaan.
5: Sanfong Plus Herbal Oil.
6: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sanzone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Sistapain.
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dadlaw ng training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ng akong lansa. Sistapain para diri-diritso ang training.
7: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagpili sa mga butika.
10: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
11: Ako si Arlene Uy, sang Mabolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Melito Uy sa akong nga nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo. Thank you!
10: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
12: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
13: Managang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
14: College na ko!
7: XFM.
14: Patropa mo!
15: Exciting!
7: Santon Gold Live Testimony.
16: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
7: Mas pinalakas! Santon Plus Gold! Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
18: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
17: Maluwas sa manamit gin,
18: may free collagen,
17: ang guta tayong
7: kapa. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Pabibili sa mga
19: pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na.
6: Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
7: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
3: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
7: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
20: Santon Plus Herbal Soap.
21: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
20: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.

0: sa XFM.
1: Sang-una, wala kumayo may nabalaan.
0: Kun mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
2: XFM.
3: Patropa mo!
4: Exciting!
5: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Claire Skin Herbal Soap.
9: Claire Skin Herbal Soap?
10: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
10: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
9: Oh, gali, diriyo.
10: Ay, dali na.
11: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong
9: magaan.
11: Santone Plus Herbal Oil.
12: Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
13: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Pahirap na magkasakit. Kaya uminom ako sa Santone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Santone Vitamin C.
12: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
14: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Sister Pain.
15: Mas Gary, sa ka-service ko, may araw ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyo. Matyag ko tayo, wala nagsakit ang ako likod.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist.
12: Mabibili sa mga butika.

0: diet ako bukas ah.
1: XFM. Katropa mo. Exciting.
2: Mga katropa, exciting dito. XFM. Katropa mo.

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 7:15. Bullseye. Mayong aga sa inyo tanan, mga suki naton yung mga tagpanamati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan, Bullseye. Bullseye. Webes sa ito sa ring pagparagad. Today is May 7, 2026. Mayo 7 na. First Thursday of the month sa ikalima sininga bulan sa tuig sa ato sininga pagparagad. Kung klima ang paghahambalan dari karon sa siyudad sa Iloilo, mapaang. Kung panahon naman ang paghahambalan, nagaguom-guom. May bagyo kita nga palabuto na we will try to check with PAGASA for the latest weather update. Kay may mga information nga nagagilinuwa nga inisandig man sa forecast sa PAGASA ngang tiga ilinit sa aton may reach up to July bangod man sang epekto sang El Nino. Ang El Nino actually is characterized sang ginatawag nato sini absence of ulan. Kung may ara man sang ulan, not that much ikumparar naton sa regular sini nga season sang tig ululan. Ang volume bala sa tubig kag volume sang ulan nga ginabubo sa aton is not normal. Magagamay. Pero hindi mo tabalon niya kung may ara kita sang El Nino, why nagidya ulan? Only that magamay lang ang volume sang ulan nga posible mabatsyaganta pag umpisa mga abian sang tig ululan dari sa aton. We have only two seasons dari iya sa Pilipinas, the rainy season and the hot and dry season. Nagaumpisa ining rainy season normally mga month of June. Ang ato sa ninyo hot and dry season gaumpisa ini mga January to May. Pero subong iya, we're approaching in the middle of May. Why pakita ti dinam dahom sini sa pagulan tuo daw? Unless otherwise, agyan kita sang bagyo ba hindi man ay? Ha? Ulan lang pwede, hindi lang bagyo. Ulan lang pwede, hindi lang baha. Bangod kay why pakita ka tibawa sa dalimuos. Mataas sini nga presyo sang gatong nga nagaululupod man sini mga agricultural products sa mga canned goods, other basic commodities. Why sang pag-increase? Because the Philippines is under the state of emergency. Kung magamo na gani ang sitwasyon nga we are under the state of emergency, may aras ang ginatawag nga price freeze, automatic na. Pero sa mga agricultural products and other liberalized sininga mga produkto sa pagbaligya, hindi mo na yung mapunggan, parehos liberal ha, nagambal kita liberalized, parehos ang gatong, ha? Petroleum products, agricultural products, bugas, kag iban pagid sininga mga produkto alin suma that includes sa mga utanon. Ito yung mga vendors sini, nagabawi man sa ila sininga gasto sa ginapatong manila sininga presyo. Ang pagmahal sang plete sa mga goods transported kung sa din ini ibaligya, ginakarga man ina sa mga mangunguma. Otherwise, perditi mo. 7:18 sa ito sa ringa pagparagad. Welcome, gid, sa palatuntunan Bullseye. Ako naman ang inyo sa ringa katrupa, katrupang Josel Banias.
1: Bullseye. XFM Weather Update. Weather Update.
0: Mga musta kita nay sa sitwasyon sa ato sa ringa panahon. Upod ta sa sinima tineon si Engineer Charlie Depra sa PAGASA Iloilo for the latest weather update. Engineer Charlie, si katropang Josel Banias sa XFM Iloilo. Good morning, good engineer.
2: Yes, sir. Mayong aga. May aga sa tarang at nagpalamatis ng XFM. Yari, pinakawalingan ang katong panahon sa ring adlaw. May citizens will be decided. Alas 3 kinang pangaga, ulit na sikat ng low pressure area, ginagulang bata ng sa tarang niya, available data, era sa 120 km southeast ng Nadon sa Rigao del Sur. Easterly sa managabi ko sa Luzon, Gag Visayas. Sa mga ato naman ginamonitor ng tropical storm, may international name na Hagupit o rin sikatan, era sa 1,995 km east of northeastern Mindanao, on Pagwala ng Bar. May maximum sustained na sa 65 km per hour, then yesterday, ang gastiness na 80 km per hour. Ang present movement kaya sa karon, nagpalwas toward at 20 km per hour. Dali naman sa ato sa may Western Visayas, particular ang das ng Iloilo, para yun maka-experience sa mga kung kisa magalumon na kalangitan, expect natin may mga isolated ng mga pagulan pagpagyat sa go sila sa Israelis. Makasarangan naman niya hangin, magaling namin natin sa tangan, magandala sa makasarangan niya, pagkakas sa kalagatan. Ang tansato temperatura, nasa 25 to 34 degrees centigrado, forecast sa dito index nato nasa 41 degrees Celsius. At now, nag-abot na alas 5.30 kanya sa aga, nagtutungod alas 6.30 ron sa hapon. So, gamon yung pinakaulingan ng kapaparawan ni Tandere sa Iloilo pataas sa
0: Engineer Charlie, we have two weather conditions, no? Within the Philippine Area of Responsibility na ang duha, ang tropical storm ini kag ang LPA.
2: Yes sir, ano, ang LPA na susunod na ini sang far, ang tropical depression, ang tropical storm na sa Philippine Area of Responsibility.
0: Okay, ini kun amo mauna ining LPA, no, most likely, pero anong chances sa ini ma-develop into a tropical depression o kun mangin bagyo?
2: Ang ining LPA nasa bahay sa Mindanao, pa-crossing na ini sa mainland sa Mindanao, no? Kung nasa pagkatanawan, ang ining LPA na nagkuna siya na mag-develop into tropical depression. Possible ining pag-cross na ini sa may Mindanao, manusaw na yung LPA, sir.
0: Okay. Pero maka-enhance ayan sa pag-ulan dari sa aton sa Visayas, ining low pressure area somewhere in Surigao del Sur?
2: Yes, wala na itong ginagawa ang possibility nga magdala ini sa mga pag-ulan dari sa aton ano sa may Western Visayas. Of course, so karon ang apektado pa lang sa NPA ang delivery sa may Central Visayas, Eastern Visayas, at Negros Island.
0: Okay, gapalapit naman, no? Ay pakasulod yung, muna ginakabalakan, ta tropical storm ng category outside of PAR. Pero based sa iya sini kag sa inyo man sini nga tracking sa pag-asa in your depra makapalapit ayan ini sa landmass sa Pilipinas or if not maka landfall
2: ang ini naman nga tropical storm nga sa buwasang par possible ini magasunod sa Philippine Area of Responsibility by Saturday evening or early Sunday morning and then mapalapit ini sa may bahay sa Eastern Visayas Bicol region area. Possible ini mag-record sa pataas.
0: Ah, I see. Most likely, maka-enhance din sa pag-ulan dari sa ato na more than that of this nauna nga LPA.
2: Yes, sir. Ano, I think na ito nga magandala mainit sa mga pag-ulan o kung mamunod mga pag-ulan, ilagin sa Eastern Section sa akin
0: po. Okay. Kung makasulod sa PAR, tropical storm, ano ang mangin pangalan niya sini Engineer Charlie?
2: Yes, ano, sa karon na ang ESNing international name is Agopit, pag nasunod din sa may Philippine Area Responsibility, pagkatagat ng local name or domestic name, Kaloy.
0: Kaloy. In short, ikatatlo nga bagyo no, sa 2026 kung makasulod sa PAR.
2: Yes, sir. Tama, sir.
0: Okay. How about ang effect ya sang El Nino dari ya sa atin sa Pilipinas? Ang initial nga forecast ninyo yung pagwa sang primero is it may affect us until mga July pa, Engineer Charlie?
2: Ayun, sir. Ano? Expected na ito. Mag-start in it by June, July, August. 2015 ito. May nakita ng 79%. Magalas ni until early 2027.
0: Okay. Pero it doesn't mean ya kon may El Nino diri sa aton why ulan ni Charlie ha. Possibly magamay lang volume sang ulan pero not that much comparar mo sa why sang El Nino effect diri sa aton sa Pilipinas ano.
2: Ay sir tama sir ano pag may say may kita ha ano wala hindi buot ang balon wala nagigis sa mga pag-ulan na experience. May mga pag-ulan kita na experience ha, pero hindi na normal yung mga pag-ulan so below normal lang ako.
0: Okay, with that, Engineer Charlie, salamat gida. Good morning sa inyo dara sa pag-asa.
2: Welcome sir, may aga sa inyo tanan.
0: Good morning.
1: XFM Weather Update.
3: Weather Update.
0: There you are, latest weather update to para pag-asa Iloilo with Engineer Charlie Depra. May nagapasulod sa PAR nga tropical storm. Actually, mabulubaskog na ini. Kaya ang unang stage is low pressure. After the low pressure, mabaskog ina sa kung magbaskog, mangin tropical depression. Kung magbulubaskog pagid, mangin tropical storm. And then, kung magbaskog pagid, munang may ginatawag kita ng mga super typhoon na. Kung makasulod ini sa PAR, malayo pa man ini actually, ginabulubanta 995 east of northeastern Mindanao. So, kung magpalapit, ginman ini sa landmass. Kung makapalapit, kagkon makalandfall somewhere there sa Eastern Visayas pakadto sa Bicol region. Ini makasulod sa PAR mga Sabado sang gabi. So kon makasulod sa PAR somewhere there sa Eastern Visayas so by Saturday evening or Sunday morning kon hindi ni malusaw dako ang posibilidad nga mabatyagan aton ang pagtupa sang ulan.
3: Pusa!
0: or maybe before that, before sa iya sininga pagsulod sa Philippine Area of Responsibility by Saturday evening. So prior to that, basi Sabado pa lang sang aga or di gani buwas, may inhansya ng pag-ulan dari sa Atonia sa Western Visayas, especially sa isla sang Panay, sa Guimaras, and sa Negros. So balantayan ini, ladies and gentlemen. Pero bangod sang epekto sang El Nino, basi kon indi amuna kadamo ang volume sang ulan nga iya sini ibubo dari sa aton sa Visayas. Ang El Nino may reach up to early of 2027. In short sini, may effect ang El Nino. Ginapagamay niyang volume sang ulan, but it doesn't mean kay ti rainy season kita pagumpisa sang June nga way nagin ulan. Magamay lang ang volume. Ha? Magamay lang. And ako ang possibility nga kung mahina, katulad abis ang mga weather disturbance, katulad abis sa low pressure, pag abot na rin malapit sa landmass ang Philippines nga apiktado sang El Nino, by posibilidad nga madasig malusaw. In short, hindi dali-dali ma-develop. Because ang El Nino is characterized sa mainit sininga klima sa ato sininga panahon. Ang mainit nga klima may sometimes and most of the time kung may mga bagyo katulad sini, nagadala mga biyan sang epekto sa nagadevelop sininga bagyo nga maghina o kung hindi gani malusaw. So brace ourselves for the possibility sang pagdengdeng. Starting maybe tomorrow or if not by Saturday and until nga makalampuwa sa aton ining nagapasulod sining bagyo na ha, may nauna sining LPA somewhere there is a Surigao del Sur, pero ang LPA there's a big possibility nga inisya malusaw. So possibly maka-enhance ini sa pagulan man diri sa aton pulo panaliti gamay nga pagulan ang LPA somewhere there is a may Surigao. Pero dako ang posibilidad malusaw. In short, sini, short period of time lang nga mabatyagan ta kon mag-ulan gid man. Kay parehas ni subong kun tadawon tang langit ta daw matupa yang ulan. Pero sa pagkapaang man Dios ko ay daw way ka pasingadtuan. Kung gabi pamatyagan mo ginapamahulay halin sa imo sini nga ulo pagkadto sa imo sini nga dapa-dapa. Amo na kapaang kun wala ka biya aircon, electric fan, nang ginahuyop ka sa electric fan, pamatsyagan mo daw ang kapaang kag ang kainit, yabla, ang kalabaab, yabla, daw ang hangin, ginahuyop sa electric fan, matsyagan mo daw ano? Daw katulad sa kalabaab, alas ang ginabuga sa ba mo kag ang nagagwa nga hangin sa ilong mo, blaw. Alabaab, amunin nga tama kapaang humid, buta malo sini, marimasa. Ang aton sa ringa kapaangon nga mabatyagan. It's 7:28 sa aton sa ringa pagparagad sa panatuntunan na Bullseye. So preparar kita, delikado ini ang unang ulan labi na gid kon mamunog. Labi na gid kon magdako-dako gamay ang volume sa ulan. Why? Kon amo ni ang pinakauna nga madamol nga posible ibubo nga tubig nga makadaganas. Ang delikado sini among mga landslides. Kay hukal katama ang ato sini nga duta way pa magtenten kay nga naghabok ina nagtulukal kay nagbarangag sang subong alin sang pagumpisa sang tigilinit. So hukal ang tanan nali gani kun buuan sang mamunog-munog gawa nga ulan, ang possibility sina madurus ang duta na tawag nato sina landslide. So sa mga landslide prone area, halong kita. Labi na gid ko ng balay mo ara bala sa kilid Pilas. Ang balay mo ara sa kilid bala sang Bakulod. Ang balay mo ara sa kilid sang bukid. Labi na gid ko may history sang landslide. Amo na ang delikado sa mga una sini nga pagbuk-buk sang ulan. Ang una sini nga pagbuk-buk sang ulan. Kadelikado. Kaya amo nang masami, ladies and gentlemen, nga nagadinaganas kag makitaan mo na una gadaganas, nagakatampukan ang kanal, diba? Grabe ang siltation. Ang siltation ining inaanod balas ang tubig nga mga particles including ang duta nga nagatampok balas sa kanal, sa mga drainage, nagatampok sa irrigation system or kanal, ang ginatawag nato sini nga lagtok bla or nabilin sini nga mga particles duta ginatawag ta ina nga siltation. 7:30 in the morning sa ato sini nga pagparagad diri gihapon sa palatuntunan Bullseye. Feel free sa pagpadala sa inyo sini nga mensahe kag information diri sa XFM. Labi na gid sa mga nagakainabo sa inyo sini nga palibot bala kun may mga events dira, feel free sa pag PM. Direct message sa ato sa nga Facebook page, ang XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. And that includes your greetings. Pwede nyo padala din nyo mga opinion kag reaksyon sa mga topic kong ato sa nga pagatalakayon. I-comment lang ina sa ato sa nga live Facebook streaming sa doon aton ka mga Facebook pages. Kag pwede nyo kami mabatian ka makita na sa ato sa nga YouTube channel. I-search lang sa YouTube ang XFM Radio Patrol Iloilo YouTube channel. 7:31 sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Sa mga nagapanguna naman ng mga balita kag informasyon, din kita mauna sa international scene nanay. Nabantayan ta subong amo yung Middle East War, di ba? O daw ma-escalate naman kag daw ma-sige-sige naman ang binumbahanay dito ya sa Middle East daw. US and Israel versus Iran naman. This time, ang Iran gapang ulamid tanakaiban niya mga pungsod. Ang ginaulamid niya subong, una-una gid, amo ini ang United Arab Emirates. Sige-siging palupa dito sang IRGC. Ang problema, fractured ang sistema sang gobyerno subong sang Iran. If we speak about fractured, they are not speaking and making decision as one. Lain ang decision sang duly organized and put up nga gobyerno sang Iran. Lain ang decision sang presidente, lain ang decision sa mga opisyal sang IRGC or the Iran Revolutionary Guard Corps. Nga mo ining mabaskog nga puwersa nga naga-control karon sang military dito iya sa Iran. Ang duly instituted government sang Iran, gapaninguha nga makipag-dialogue, makipag-negotiate with the US and Israel. Ang problema, sinikay ang IRGC, sige yakapag pangbomba to. Gapalupad tanda missile target ang United Arab Emirates. Tiyan mo nga, ang ila sininga mga Navy vessels. Nga gina-control sang IRGC. Siging lamburdahi, tukaroon niya sa Strait of Hormuz, kagapamahog sa mga naga-layag na sining mga vessels dito, ha? Kaya ginpanugutan na sang US mo nga makagwa ang mga vessels. Ang problema, ang iba naga-pangalang-alang. Damo kita sa mga Pinoy, nga mga seafarers dito nga na nakasakay sa mga oil tankers nga manuguwa sa Strait of Hormuz. Ang iban sini, manugsulo dito sa Persian Gulf, agi sa Strait of Hormuz. Ang problema sini, nagapangalang-alang sila, labi na gid kuno ay kamaklear sang IRGC, kay gina palupara nila drone, na palupara nila missile. Tisige man ang lamburdahi to ka Navy vessels ya sang Estados Unidos, sang aircraft carrier, ginapaluparan helicopter, ginapaluparan fighter jets, ginaiskortan ang mga oil tankers nga nagaglinuwa dara sa Strait of Hormuz. Sa nagligad, total blockade ang ginimo sa US. Gareklamong Iran siya, i-open yun ang Strait of Hormuz. Karon kay ginopen sa US sa Strait of Hormuz, hindi naman nila pagpagwaon ang mga oil tankers. Hindi sang duly instituted government of Iran. Ang nagapamalabag karon amo ang IRGC, the Iran Revolutionary Guard Corps, nga mga ulipon sang supreme leader of Iran. It's already 7:34 sa ato sa nga pagparagad rin gihapon sa palatuntunan na Bullseye. Sa amon ang problema, ladies and gentlemen, while sige ato problema karon kay United Arab Emirates, labi na isang Dubai, kay naigo ang ilasin nga puerto, nga dira nagatayon ang mga pipelines sang oil, crude oil, diesel, gasoline, jet fuel, dira ginakuha. Kagdira sila gatughong ang mga nagabakal sa puerto iya sang Dubai. Tikaron kay naigo to sang drone. Kay pinaluparan allegedly sang IRGC. Tikundi nahamper naman ang pag pagwa sang supply sang langis haliniya sa United Arab Emirates via Dubai Port. Ay, Diyos ko, daw ay katapusan ini. Ha? Ang problema sini kay nagbinahin-bahin na. Ang Iran is being supported by China, being supported by Russia, being supported by North Korea. Gapulo, pambit man subong North Korea mo. Apat sila. On the other hand, dari sa pihak, US lang kag Israel so far. Ang United Arab Emirates and other countries, Saudi, Oman, Bahrain, Kuwait, Turkey, Jordan, stay put pa sila. Ang ilan lang statement, hindi lang kami pagulamida because kung may ara kami nga ma-intercept, nga bombahan nyo kami, paluparan nyo kami, palukpan missile, we reserve our right to respond. Church ni, sila niya, may kinamatarong kami to respond. Hindi lang kami paggarit-garita. Ti ang United Arab Emirates, gapangalang-alang, mansubong kay ti, knowing for the fact, budlay abiya sa mga countries kapariusin ni, kay based on history, once nga ang ila sa nga mga leader, ang mga prinsipe kaghari to, kon magdesisyon na ganing inaway, why na sila nagabilin sa tunga-tunga mahambal sakto din dyan o sakit haw? Ha? Igo sa ekonomiya to, why? Ginatapos nila na. Amo na nga hindi sila dali-dali magintra sa inaway. As much as possible, ginatimpi nila kag ginaantos nila sa tanan nga tiun nga pwede palang maantos. Pero kung hindi naging maantos, tiyan mo nang hambal nila nga, you have no choice. Bisan ko nang pinaka talawit nga ido kung kaysa kung maapikite kagway na kantuan, basta may ba mga gatgid na. Ha? So amo na ang present situation, ladies and gentlemen, dito iya sa area sa Middle East. Ang presyo sang gatong right now sa world market, nagalabot na sa $119 per barrel. Ang isa ka barilis, daw mga 200 liters na more or less isa ka drum. So ang isa ka drum, nagalabot na $119 so far. So there's a big possibility nga kung magsige ni kag ini magnubo kay naga-escalate ng tension nga magmahal pag ini, balik naman kita sa tawag dato sini isa ka gatos sini ang presyo per liter sa diesel kag gasolina mo. Bo kabay pa hindi lang, bo paiway lang, purya ulin panulay pahilayo lang ay huugit. It's 7:37 sa ato sini nga pagparagad sa Palatuntunan Bullseye. Now, we have another concern, ladies and gentlemen. Kay ang MV Hondius, ano ni siya eh? A cruise ship. Nagambalik ikaw cruise ship. Amo ni nagakarga sa mga turista nga nagapanglugayawan bala. May ara da good for a week. May ara da good for 15 days. May ara da good for a month. May ara nga lawigid. Ha? Depende sa imo sini nga kapasidad. May ara kon kaysa mga big time diyan nagapalutaw-lutaw sila ya kag nagakadto sa mga lugar via cruise ship. Galibot sa kalibutan tag isak bulan na gapalutaw-lutaw, but you need to pay the price. Siyempre mahal na eh. Kaysa cruise ship, kumpleto na da, may swimming pool, may bar, may disco area, may ano pa, ibang sinigani, may ano pa da, casino on board mo. Nagluwas eh nati ang pagkaon, hindi lang basta-basta kon magsakay ka sa cruise ship. Dira ka makakita sang mga pagkaon nga kon pareho sa aton nga mga pigado sa bilog mong kinabuhi. Guro daw ay ka, kag hindi ka makakita sa amo nga preparation sa pagkaon. So ang MV Hondius, ladies and gentlemen, ini is naga-operate sang kagina-operate sang Oceanwide Expedition. Ang Oceanwide Expedition amo ni siya ang mother company sang MV Hondius. Ini siya ang naglayag ang cruise ship halin sa Argentina. And nag-sail, butambalo siya ng naglayag, pakadto dito sa South Africa. Among ang area and supposed to be on its way back to Argentina. May mga nakasakay sini ng mga pasahero mga turista, kalabanan mga Dutch national. Ang report sininga inigo sila sang Hanta virus. May outbreak sang Hanta virus. Una nga gin report kay napatay tatlo. Mag-asawa nga Dutch national, ini sila mga senior citizen, kag isa pa gid ka Dutch national. Sad to say, ang MV Hondius may mga tripulante or may mga crew nga mga Pinoy. Kay ang mga cruise ships kay ni pilang bilog lang uros ang cruise ship ang waay sang Pinoy nga crew. Ha? Magamali ikaw crew nagatrabaho bala. Halin iya sa mga nagadala sang barko, ha? Kapitan, second first mate, second mate up to mga chief engineer, crew ina kalakip man ang mga nag-serve dira sang mga pagkaon ang nag-assist ng mga crew members sang cruise ship. Damo na sang crew ang cruise ship kay madamo man sa mga pasahero dira and nag-cater sa pagkaon, ha, sa ila pala sininga mess hall area. Grabe nagadamo na. So ang inakabarakan, base kung ma-infect ang mga Pinoy nga onboard man dito, kang magdamo ang ma-infect sang Hanta virus, kay may outbreak. Sad to say, waay say may mabaton nga pungsod karon sang MV Hondius para nga i-offload, papanaugon ang mga onboard. Bangod sang kahadlok nga base kon magka-outbreak sa ila sini nga pungsod sang Hanta virus. So iti may mabaton. Ang problema sini may medical crew nga on board sa MV Hondius operated by Oceanwide Expedition. Problema kay kulang sila sa gamit, kulang sila sa mga bulong needed, medicine and medical supplies in order to treat sang mga nagabalatyag kag sang mga naiguan na sang Hanta virus. So amo na karon ang problema kay waay tipungsod nga magbaton para nga i-offload ini mga pasahero and be brought to the nearest hospital for treatment kay madamo na ang mga nagbalatyag sang simptoma sang Hanta virus. Now ano ining Hanta virus, the bag-o sa aton sini ang Hanta virus nga ini mo, ha? Ang Hanta virus, ladies and gentlemen, halin ini sa ano man, tawag nato sini ilaga, ha? Tang ilaga, ang danger nato nira, kung makatapak ikaw ihi or magsimpon sa tubig nga may ihi sa ilaga, amo nang ginatawag tanga leptospirosis. Pero ang Hanta virus, actually, ang iya sini nga kung ma-expose ka, ha, ang symptoms na gagwa from 1 to 8 weeks. In short, sini, after infection, ikaw makabatsyag simptoma 1 to 8 weeks. First week, kung ina imo immune system, kung mababulabas kog, up to 2 months, 8 weeks, kag makabatsyag ikaw after exposure, ha, sa ginatawag sini nga flu-like illness. Magamal ka flu-like illness, katulad bala sang nag-agi sa aton nga pandemic, flu-like illness man tong simptoma niya. Makasuffer ikaw sang fever, buta malo siya ni hilanat, intense muscle aches, say mo siya nga tuhod, say mo siya nga hawak sa likod. Magamal ikaw nga muscle aches, ang buta malo siya ni pagpala nakit sang imo siya nga kaunuran. Inang pamatsyagan mo bladog gabalanog ang imo sininga kaunuran, ang imo sininga mga muscles. Ang isaya pagid sininga symptom is fatigue. Inang luya lawas mo bala, daway kapuwersa. Ha? So, bangod sini mga abyan, ang information states that tama kadasig ang pag-progress sa sini into ginatawag nato sininga severe breathing difficulties. Magamali ikaw nga severe breathing difficulties, daw hindi ikaw makaginhawa. Just like that, sang simptoma man sang nagligad, sang coronavirus to bala, nga nag-igo sa aton, sang chimpo, sang pandemic, magluwas ina nga nabudlayan ikaw maginahawa, may upod ina nga pag-ubo. Ha? And manotice ina sa imo sininga blood pressure, naganubo ang imo sininga BP. Ha? Kag ang sakit pagin sini kay ang imo sininga lungs posible malumos. Kay ha, bangod sa manubo nga BP, ang imo sininga lungs may be filled with fluids. But tama nun sininga, mangin to be on ang imo sininga lungs. Amo ning may mga problema sa lungs bala, kung kaysa mahambal sila, ginkuhaan sang tubig ang iya sininga baga. So kinanglan sini ang early medical attention. Ha? Kaya nga, mangin fatal ini, after sang pagmanifest sa mga symptoms, fatal ang ika-24 hasta ika-48 oras. Dapat nga ma-attend ikaw dayon. Statistics states, according to records sa WHO, nagapabutyag nga ang mortality rate niya as of now, ha? Sa records ng WHO, inaya well-attended dayon ang mga pasyente. Tiniya, why hindi ma-attend kiti, hindi kadak mo ang MV Hondius nga barko, di ba? Cruise ship. So, ang mortality rate, mga 38%. So, immediate medical attention ang kinanglanon sina. Tang iba nagabatsyag pagani sang pananakit sakit ulo man na nagalinggo-linggo ang imo sini nga ulo bala kag paminsaran, short galingin ang imo sini nga ulo. Ang iban sini gani naga-vomit gid Englishon tala ne. Inang galingin ulo mo nga gadigwa-digwa kabla. Ang iban nagasuffer sang diarrhea, ha, LBM. Ang iban sini nagasakit ang tiyan. Mga una na initial nga mga symptoms, ha, amo nang natawag na ton, ang iban nga panglamigan, gakurog, ang iban sini batyag nga daway na puwersa palanakit ang mga kaunuran, ang iban sini gabatyag nga grabe gidya ang palanakit sang ila sini nga likod, tuhod, hawak, na ang iban sini amo ni headache and dizziness. Ang mga late symptoms, buta mo sini kung magrabihan ka, hindi ka na halos kaginhawa. Ning nagahuot ang imo sini nga dughan bla daw hindi ka kaginhawa, sige ang imo sini nga ubo and nagaresulta sang pag dasig sang pitik sa imo sini nga kurason, ha, rapid heart rate, kag naganubo ang imo sini nga blood pressure. So ang incubation period jesini generally, ha, naga-appear from 1 to 4 weeks after nga ikaw ma-contaminate. In short, ma-infect. Pero, ini posible maglabot up to 8 weeks. Depende sa ginatawag sini nga immunity sa tao. So, ini mga abyan, di naghalin. Ha? Di naghalin. Naghalin ini sa ilaga. Ang ilaga, especially, halin sa ginatawag sini nga iya bala nga excrete, ha, yang ita, balis karong lang ita kag sa iya sini nga ihi, indi niya direct nga matandog mo, ha, sa mga enclosed spaces kag area ni sa may kwarto ginhimo ina nga purugwan ka mga rodents nga ini ilaga sa enclosed area or space. Dira nagapangihi kag nagapangipot ang ilaga. So nagatumpok ina. So grabe ang alisngaw sina. Mapangsot nga mabaho. So ang kapangsot kag kabaho ya sina kon ma directly exposed ikaw mahaklo mo, you may get infected. Posible nga ma-infect ikaw. So amo lang ina ka simple, human to human transmission. Ang report naga-suggest ha, nga it is a big possibility sa ginatawag sini nga human to human transmission. Ang ilaga sini mga abyan nga carrier, ginatawag ini siyang deer mice. Nga ginatawag ini siyang deer mice, ha, or deer mouse ang carrier sa hantavirus. inisya nga klase ka ilaga gintawag nga deer mice or deer mouse kon singular mouse kon plural mice kay ang kolorya resembles with that of a deer sang usa daw kolor sang usa may pagka brownish nga may black nga pilambilog daw gray brownish gray ang iya sini nga color which is dominant there sa Atonias Pilipinas ina nga color sang ginatawag sini nga deer mouse o kon deer mice. Amo ni siya ang number one sini nga carrier. So halong kita ladies and gentlemen kay indi lang ang makahikap ikaw sang tawag nato sini higko sa ilaga nga maka ma-infect ikaw sang ihi sa ilaga which is what we call as leptospirosis pero ang paghaklo sang ara madugay na na store kag nagapanimaho kag nagabalingaso nga enclosed space abi nga dira nagapangiti dira nagapangihi ang ilaga kay may lugar man ni sila nga paborito nila ihian kag itihan mo ang mga ilaga so labi na gid ang mga madulom enclosed spaces. So ang grabe nga baho iya sina dala sang kapangsot kag kabaho sa iya sining iti kag kapangsot sa iya sining ihi may cause ladies and gentlemen what we call as the hunter virus. So halong kita ladies and gentlemen may mga gin evacuate nga mga pasahero labi na gid ang mga seriously ill nga mga pasahero sa MV Hodios. Problema indi kag whitey country nga willing nga magpapanaog sang tanan nga mga pasahero. Amo na pareho sabi diri sa atus Pilipinas nagdungka ang mga countries dito iya heading towards Argentina. Indi sila magbaton, siya lang yung tiyang grabe, da siya lang yung airlift, di, dala, di siya lang yung hospital namon. Pero, hindi kami magbaton sang tanan nga pasahero, nga di rin ninyo iula, pagkatapos hakuton lang kay base kung magka-outbreak. It's already 7:52 sa ato sila nga pagparaga diri gihapon sa palatuntunan Bullseye. Sa duga pa sila nga balita kag informasyon sa local scene, kag sa national scene, ladies and gentlemen, ang latest update

Facebook. Nadula si Facebook, but still being known as Facebook, amo na ni subong si Meta. Katulad man bala sang Insta, ano ganina? Twitter. Sa una tawag ta Twitter, subong X na. Pero, popular gyapon ang pangalan niya nga Twitter. Hindi ang X. Amo man na sa Facebook, ang iya sining ngalan gid ya officially subong is Meta. Subong Meta nang tawag dapat, pero kilala gyapon sa tao bilang Facebook, isa sa mga social media platforms available of more than 100 platforms nga existing. Ti Facebook or Meta, Twitter, Instagram, damo pa gid, iya sang Chinese may ara pa. Aya sang Japan may ara man. Ha? Kadamo-damo sini sa mga social media accounts katulad abi sang TikTok, ha, may ara man, ha? So mga social media platforms ni. Naguso ang social media platforms sang iniinggin gamit especially sa mga politiko. Instead of not only buying airtime sa mga TV stations and radio stations and buying spaces sa mga tabloid, ini mga byan ang nagamit gid tudo-tudo sang nagpandemic. Bangod kay indi maka kampanya mayo face to face ang mga politiko way back 2020 up to mga 2022. So nangin popular kag ang palaukpan sang mga na quarantine at the time, ha, kag limitadong paghulag, matipa-tipa sa ila sining mga social media accounts and pages, Facebook or Meta, Instagram, ha, YouTube. So dira, so na maximize ini sang nagliligad nya mga elections. Way back umpisa ini nagamatamat mga 2010 elections hasta nga nangin popular ini mga bloggers and vloggers social media pages sang 2016, grabe gito ya. Sang 2016 presidential elections. With that, ladies and gentlemen, ha? Ang iban sining mga influencers, ginamonetize nila ang Facebook account nila, TikTok account nila, YouTube account or pages man, or channel. Sa YouTube, tawag sina channel. Sa Facebook, tawag sina page or pages. Pwede muna ma-monetize. May control na karon ng gobyerno that you need to secure para ma-monetize na. Ma-secure ikaw sa mga permits. Ha? Katulad abi sa BIR, iparehistro mo sa BIR, iparehistro ni mo sa Department of Trade and Industry or DTI. Ay mo sini nga page or pages nga gusto ipa-monetize. So may guidelines man na da kung paano ma-monetize. At least, ang imo sini nga followers must not be less than 5,000 and you can start sang ginatawag nga monetization sa imo sining page. So with that, ladies and gentlemen, damo ang nag paupok dara sa social media. Damo na nag-earn. Damo na nagmanggaranon, may nakabakal na salakyan, balay, propiedad, bangod sang ila sining earnings sa social media accounts sining ginamonetized. Ang problema lang sini kay wala sang ginatawag nato sini nga distilleria sang balita nga ginapagwa sa mga pages and accounts nga ini. Labi na gid kun damo followers. Ang setup iya sa mainstream media. May ara ka sang news department that sanitized sang tanan nga mga news releases sa Facebook page or if not sa on air. May ara sang ginatawag sini nga editorial policy nga ginasunod sa pagpagwa sa mga opinions. May ara iya sang deliberations to sort things out kung ano gid man bala ang kamatuoran sa likod. Bangod, as always, the story has two faces. Ang hambal niya, kagang hambal di sa pihak. Diba? So may distilya na dapat kag amo inang setup ya sa mainstream media. Maghambal ka mainstream media, ini may mga frequency nga ma-radio kag TV. Pagkatapos sa newspaper, duly organized nga mga newspaper outlets, ha, both print and broadcast. So may ara na. Ang problema with most of the bloggers and vloggers,
Kaya ti ko na

ila sa inyong opinion, butang lang sa just saying. Para ma-monetize. Kung may ara na ganit sa damo nag-complaint, i-delete lang dayon ang posting. Solved na. You cannot do that sa mainstream media. You may be facing libel cases, slanderous statements bala. Now, kung yung nag-popular, ini, damo ang nagmanggaran, damo ang nag-kakwarta, nagmangranon, bangun sa ila sila nga pag-monetize ang social media accounts and pages. So, gingamit inisang politiko, ining mga platforms, gingamit sa politiko, ining mga social media influencers, nga gina-hire sa politiko, pagkatapos ay napagwa nga balita, is for the kadayawan sang politiko nga nag-hire kag nagabayad or ang pagpagwa sang balita sa kalaglagan sang kontra sang politiko nga nagbayad sa isa ka social media influencer. Now, may mga gintukod nga mga blogs and vlogs. Kadamuan sa ila mga responsable man, pero may ara gid yang banihot man eh. Amo man na, bisan sa mainstream media, may banihot gani. Now, lately, if we're not mistaken, way back in 2024, na-established ini ang Peanut Gallery Media Network, PGMN. Ang PGMN, or the Peanut Media Network, ini mga abyan, Peanut Gallery Media Network. It was founded by the Chief Executive Officer and Founder nga si Franco Mabanta, PGMN. Sino ini si Franco Mabanta? Ang PGMN right now, with so many hosts, sa ila sila nga mga online programs, kaga mga write-ups under sa PGMN, Peanut Gallery Media Network, founded by Franco Mabanta. Now, they have thousands and hundreds of thousands of followers na since it was put up way back in 2024. Ang ilang mga prominente dari nga mga hosts sa ila, sa mga online programs, just like si Attorney Rowena Guanzon, diba? Our very own from Negros. Isa dari si Oliva, happens to be taga Cebu ini. May ara ni siya sang regular sining ginapagwa sining mga legal opinions and mga tawag nato sining editorial sa PGMN page. So nangin popular ini and lately ang mga assessment nila ang ilang sining mga contents seem to be critical to hindi lang sa kay BBM, not that much sa kay BBM, but with Speaker Ferdinand Martin Romualdez, former Speaker of the House of Reps. Tama ka critical sa kay Speaker, not that much ang ego sa kay PBBM. Bali daw may kurtina gamay sa kay PBBM, pero ang ego yas ini is with former Speaker, labi nagid sa natabo sini nga multi-billion if not trillion peso flood control anomalies. Now, so because of this, ladies and gentlemen, ang report sini nga ang PGMN ang nag-research pertaining to the anomalous transactions and anomalies surrounding Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Inugpagwa nila kuno ang 90-minute sininga story, what we call as investigative story, pertaining to the possible participation kay labtanan ni former Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa trillion peso anomaly sa flood control. Why pa ini mapagwa? Pero it seem nga ang PGMN is critical of Ferdinand Martin Romualdez of the former speaker, but not so critical with the Marcos administration. So ang target, kumbaga, kagmasami nila sininga gina-issue EIs with the former speaker, being siya ang ginatudlo right now, ang tao sa ibabaw sang trillion.